0: Ganda.
1: Tandog ka. Sige lang. Eh, kay uhon mo na.
0: Matsag mo lang yung team yan eh.
1: Oo. Last also impunto na sa mga tab para matinatulad yung manmags.
0: Ang balita sa inyong panggindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag VCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Magaradyo man sa mga tab para matinaton, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton. At tandaan nyo lang, may ara kita sang kape para sa inyo, magaradyo man. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may ara sang Reese Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, ang kape nga may vitamin D3. Gani sa mga tab para matinaton, ano pang inaulat ninyo, kadto na kita sa ato sa lima butika, bakal na kita magaradyo man sang Vita D Plus Coffee Mix. Why gid sa radyo man, Jason? Mahinay? May gasulod di samon, pero kahinay gid. Oh. Last one, sudo, sa ato noon, balita sa entertainment, radyo man, Mags.
0: Balita sa entertainment, sa pagsaulog sang iya kay 35 nga kadlawan, ginpilit ni Ryan Bang ay paambit ang iya blessing sa mga tao nga madugay na niya nga kaupod. Sa iyang vlog, gin-share ni Ryan nga ginhatag niya ang iya natipon nga savings sa sulod sang 15 katuig sa iya personal assistant kag driver. Sunod sa TV host, luyag niya nga balusan ang ila loyalty kag suporta sa iya sa sulod sa mga tinuig nga ginkabig na niya ini nga mga pamilya. Magluwas ni nagatagman sa bulig pinansyal si Ryan sa Mahayahay Elementary School sa Mindanao nga nahalitan matapos ang mabaskog nga linog. Kinpayag sini nga natandog siya sa sitwasyon sa mga estudyante, rason nga napinsaran niya nga maghatag sa donasyon agud nga makabulig sa pagbangon sa eskwelahan. Madamong ang mga netizen sa nagdiyaw kay Ryan bangod sa iya pagkamaalwan. Gindiyaw siya sang iya mga fans bangod sa pag-apresyar sa mga tawo nga nangin kabayin sa iya kadalagaan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan.
1: Amo nang gusto ko sa mga
0: ayaw pa si Ryan.
1: Balam mo kun damo na man ang imo kwarta. Si Ryan hindi ni saya tama gyud kadamo kwarta kung para sa iba na.
0: Oo. Oh.
1: May iban man dayara damo kwarta mga mapiguson.
0: Kaya hindi ni saya Pinoy.
1: tingala ko
0: na Pinoy at heart lang.
1: Tingala ko na radyo mo. May mga tao nga naghahalapa na sa pilak damo kwarta. Pero tama gyapon ka mga bagit. Tama ka mga mapiguson, tama ka bagiing, tama ka, no, pag ina mga iba ng mga termino?
0: Buksidor.
1: Buksidor?
0: Kuum.
1: Tsuktak to na. Ano nyo ng kwarta? Nyo mapatay ka mo, madala nyo lang eh.
0: Hindi ka guro maugtas, kida uga Argentina.
1: Buto, tingala lang ko ba lang, muna, may mga damo kwarta da yun, kung makapaspanwildo sila sa mga ilang mga kasambahay.
0: Bagyat.
1: Do, pangayoon nilang 4,000. Subong sa Ismil na, pero
0: oo, sa Ismil na.
1: Hindi pa sila gyapon magswildo. Dayon, padi-ufa nyo man ang inyong mga...
0: Papuwaya man.
1: Ang ibanda, kita ko ang iya nga di-off sa isa ka bulan kay isa lang. Ginpost mo pa. Buisit ka. Uba daan niya mong computer.
0: Hindi na siya magpati sa imo.
1: Hindi na siya magpati. Pinatay.
0: Dito na. De, sige.
1: Kung damo ka mo balakwarta, eh, pambitan nyo man ang iban.
0: Hindi na.
1: Hindi lang ako kumakas.
0: Hindi ka maugtas ang puso mo.
1: Okay na.
0: Nalipat ako kaya hindi nanigal.
1: Last 8-4 ang tagna sa aga sa mga tagpalamati naton. Tamyawang aton nga mga suki na Juman Mags.
0: May dayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, Mice Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamuypoy. Naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Kag parang hindi padapuan kag makagas sa lamok. Kag malikawan nga magkadengge, magpaid sa Nance Liniment Oil, kimisangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Anans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Sa mga suki naton mga garadyo man, kung magkadto kamo sa kamabakal sa magamit pang umagkadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan Saro malapit sa May Ceres Terminal, silang exclusive distributor sang Kubota Philippines sa Bilog Panay Island. Gani choy, kung gamit pang umagkadto ka na dito ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo. Ang the best dira kay kumabakal ka sa minimum 3,000 pesos may coupon ikaw. And ang coupon nga ina, ibutang mo mga karadyuman sa Tambiolo sa December 5 bunuto naton. Ang grand prize ta, isa ka naga-inaw-inaw nga kuburta traktor para sa inyo. Gani kadto na sa Iloilo New Agri. sa suki na ito, Radyo Man Mag, sa katapusan.
0: Sa atin mga kauturan, before kita mag-end, Boss Idol, ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabala, nga ang pag-angkon sa stress kag anxiety makatugas sa madamo nga masakit. Gani, para nga malikawan ang stress kag anxiety, ang pinaka-importante sa tanan, among ang pag-maintenar sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton nga kaugatan, kag ginapapagsik ang aton nga lawas. May omega-3 man ini, nga nagapabaskog sa kurason, kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kaginilang ang nag-aisahanon nga suplemento nga nagasilhig sa guwa, pagwa sa mga free radicals kag nagadala sa balatian. Kag nagapatubo sa bag-o kag mabaskog ng mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka, stress or peace. Ang stress makapatay. Choose peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Mabakal sa mga butika.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa atong nga pampangalagad. Standby na sa programa Straight to the Point. Away, kumatamyo, ginatamyo ko kamo sa maayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Maggie Maleriado.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Pangong kumakablum sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start,

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrients Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipaong pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nalang sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char!
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
12: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Anong gusto nyo?

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
7: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
13: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras, alas 8.15 sang aga. Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN na Straight to the Point.
19: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 8, 2026.
18: Good morning sa tanan nga mga Pinoy kag mga Ilonggo sa abroad, imang kamusubong bahin sa kalibutan kag Pilipinas. Worldwide, inyo kami makitaan kag mabatian on Facebook. Palihog like, share kag follow sa DYRI RMN Iloilo.
19: Sa inyo mga radio 774.
18: Kag sa YouTube, para kita sa RMN Iloilo official. Kag siyempre sa inyo nga mga radio. Kita sa gihapon padayon na nagaulop na natin. Ako si Radio Man, Novi Malyon Guazo.
19: Ako si Radio Man, Regan Sugabo Arlos.
20: Sumasaludo.
21: May I have your attention please?
20: Buong buo.
21: May I have your attention please?
20: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
21: May I have your attention please?
20: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
18: Sa aton nga pagpangalagad subong adlaw, strihanta ang natabo kapon sa day number 2 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
19: Ang mga importanteng mga bagay nga nagkalatabo, Radyo Manovi, kay mga more or less mga 4-5 kaoras ang pagpatigayon sang impeachment trial kahapon sa day 2. Ang iban sa inyo masako sa pagtrabaho, ang iban sa inyo ara sa opisina, ang iba nagatrabaho bilang driver. So subong aga kung gapamati ka mo, tinguaan namon nga i-recap sa inyo ang pila ka mga part nga importante sa nagkalatabo kagapon nga hearing Radyo Manovi.
18: Yes, no? Pero antes sina sa isaong takaroon ang dapat naton nga pag-istoryahan. First, ang manifestation, the opening statement ni House Prosecutor Attorney Congressman Lawrence Nonoy Defensor sang 3rd District of Bilibilo. Kaysa ni nagandol sang Article 4 nga may grave threats kag nagakonstitute kuno sang betrayal of public trust, which is one of the impeachable offenses sa isa ka impeachable officer pareho sang vice president siya based sa 1987 Philippine Constitution. So mamatian ta karon ang hambal ni Congressman Defensor nga ginbalabagan sa nga House ukon sang defense lawyer nga si Attorney CJ Narvasa. On the ground nga hindi ini parte sang rules sang korte kag wala kuno sang korte nga
19: nagaobra sila naga
18: ayos ini.
19: Yes.
18: Pero ang sabat ni Congressman Defensor sila niya ang rules man nagasiling nga mangin liberal ang aton iyang diskusyon nanay diri in terms sa presentation of evidence and the process on how you present it. So karon di dugay matian ta na sa aton nga pagpangalagad kag syempre on the lighter side just to hindi talang bala ma burun ang diskusyon kay may tendency abi kita because this is both a political and judicial process may ara sang pagpati ang tagsa-tagsa. Ginatawag na itong mga preconceived biases. Yun ang wala ka
19: wala pa
18: weigh in sa mga ebidensya.
19: Pabor ka na.
18: May ara ka na sa imo decision.
19: Yeah.
18: Either pabor or hindi pabor.
19: Yeah.
18: In other words, if you are a sympathizer of Duterte,
19: yeah, muna na eh.
18: Wala sala si Duterte. Bisan pa nga way ka pa kapamati. In the same way, kung kontra mo man si Duterte,
19: di, may jaykuan ka na eh. May resulta ka na.
18: May ara ka naman yung pagpating may sala si Duterte, bisan wala pa. Di again, ang atong tindog diri sa RMN. Your mainstream media is here to tell you both sides of the story. Then allow us to shed light on this, no, stories. Then, kamo na bala. Kung ano pagyapon ng inyo patian after sina.
19: Ang amon nga
18: pero may pangabay lang kami. While everybody is open to listen and join our program. Wala lang bastusan eh. That's a deal. May moment kita sang aton yang version sang rules of court.
19: Tuna.
18: Ang aton yang rules of court of public opinion, kay court of public opinion kita. Pwede stick lang kita sa facts. Why lang bastusan ay bisan lack profile, why lang sang mga do hindi man bala logical, hindi reasonable nga pang rason.
19: Maayo lang kami sa inyo anay.
18: Kay why man kamo gyapon mahimo ka.
19: Dutod man para
18: insist kamo sinangwa nyo sina kamo iyang mango.
19: Kami ni Radyo Manovi, bisan hindi gani kami lawyer, ginatingwaan namon nga ma-explain para nga maintindihan ninyo. Pero tiyamo na gani Radyo Manovi kay may mga biases na nga daan ka mo. Hindi ka mo gusto sang amon ng explanation. Kay daw para sa inyo, hindi pabor para sa inyo. Pero ti, maayo man kami. Kung sa impeachment court subong, ginapatigayon nga wala man bastusanay, hindi man amon gusto nga magbastusanay kita diri sa kahanginan. Kapin sa
18: ba ang listeners, tagad, kamuhanon nga ga ilinaway ka mo. Hindi ka mo mag-away.
19: Pamati ka mo, then kung nag-comment ka mo.
18: Ang sa lugar lang.
19: Ang comment, balaya nga may bili. Hindi ang comment nga punder ang utok mo.
18: Hindi, mga comment pala nga bias media.
19: Bias media.
18: Page 3 media. Kay abakon malita. Wala ina merito. Kay balaan nyo man sa lawas nyo.
19: Yeah.
18: Hindi ina matuod. Kay wala ina sang ebidensya. No? Pero comment lang kita based sa kung anong nakita nyo.
19: Yeah.
18: No? Not to behind, not to advance. Kung ano lang ano yung topic,
19: kung ano lang ano yun,
18: betrayal of public trust kag grave threats, plus di siyempre yung argumento sang duha ka lawyers, kag sang House Prosecutor, kag kung paano yung ginhandol sang pila, ka Senator Judges, kag sang presiding judge.
19: Presenter talang, Amo na liwat ang ginambal ko sa inyo nga kung nagabalita gani, pamati ka mo anay, hindi ka mo sagik, pulok-pulok. Kay may mga iban kita, Radyo Manuvi, nga makita mo gid nga nag-comment, nga inang comment ba lang nga way nagidya sa lugar.
18: Politika
19: na nadayang inyo. Pamati ba lang ka mo kay ginatry gid namon, nga maintindihan. Kay kami ganit ni Radyo Manuvi, naagyan namon yung nakasuhan ka mo, waay!
18: Tinami ang pag-discuss na ni Karon. Kay naagyan taman mismo ang trial sa korte. Kag ti siyempre, experience santa ang mga rules on photocopy. Karon sa aton nga pagpangalagad. Kag ti, kay may iban nga mga nag-aside comments, nga imbis tani nga sa merit ka lang makomentar, nga something reasonable or logical, bisan may ara ka pa yasang preconceived biases kung logical malantani ang pag-rationalize mo sa imong arguments, nami na. Kaya nag-aalam kita sini kay talagsala ni sa malaka nga maka-experience kita sa isa ka impeachment trial.
19: Ako ganin, Radyo Manuvi, galang tawagin ko kay siling ko part niya nga nag-aalam pagid kita.
18: For all you know, once in a lifetime na lang ni sa iban sa aton, kita yung binas pataya nga nakagi kita. Tatlo ka impeachment trial.
19: Gusto na.
18: Joseph Estrada, Chief Justice Corona, kag ining subong kay VP Sara Duterte. Kung sa kanta pa bala, we have a once in a lifetime, na, na, na, na, na, na, but I swear from now on. Diba? So once in a lifetime, niso kinanglan, may tsunami ang aton kapag insindi. Kay kita sina ang mas makaganar kunahang panaton on how these proceedings shall proceed. Tigaling may iba niyang nag-resort sa ano ganin kung sa fallacy sa debate, argumentum ad hominem. No? Inang nag-resort ka na blabo sa idol sa personal attack. No? Ang karakter na iya sang natungda ng imo ginataki imbis nga ang facts o kunang merit ang substance ang kaso. Ti panugutin yung may karon nga ang one of your own, isa sa mga nag-aatake, amo ang mahambal, parte sa inyo, gina-atake. Karon di gidugay sa aton nga pangalagad, istoryahan nato nini. Istoryahan taman karon ang bumbahanay ni attorney Armando Virgil Ligutan kag ni attorney Carlos Joaquin CJ Narbasa. So ang ilang witness kahapon ang ara sa cybercrime unit anti-cybercrime unit sa National Bureau of Investigation. Tiyato IT man to.
19: IT to.
18: Pero tito katanda nga tech genius. Kay pasiliyon pa kulbon nyo, sa ulo niya gid ang tanan nga
19: balaan niya.
18: Ginimon niyang authentication sa kaso.
19: Tibalan mo, Radyo Manuvi, kung masterado mong trabaho mo, kaginobra mo gid man ina.
18: Yes.
19: Abi, saan anon mo na ipabalis ka ron niya sa ulado niya na.
18: So, istoryahan ta na karon, kasi paano nga nag-trending na subong si Atty. Ligutan, kag ti kada isa subong masigahaboy sang isyo, sinarbasa, ginapungkol subong sang Marcos Loyalist, sang Mr. No Objection nga name tag. Dayon si Atty. Ligutan naman ginaigo man subong sa isyo sa photocopy.
19: Yeah.
18: Parte sa photocopy, mati gid ka mo karon.
19: Mati gid ka mo ha.
18: Kaya hindi niya ordinaryo nga photocopy ang ginaistoryahan ta. Kung sa eskwelahan na ni kag may original kag may photocopy, para sa inyo kung na maestranyo hindi magbaton photocopy, amo na nang rule. Sa rules of evidence ta, may Supreme Court decision na as of 2025.
19: Yeah.
18: Nga muna, kay bago ini, base si Atty. Narbasa.
19: Base wala pa sa ideya.
18: Sa pagkabataon niya, kay magulang-gulang si Atty. Ligutan sa iya. Base nga way sa kabalo. Or base balaan niya man. Pero gusto niya lang questionon gyapon. Kaya may exception ang amon nga rule. In other words, punahan, tanakamong daan. Ginapanugutan ang photocopy. Bilang documentary evidence. As long as it reflects exactly like its original version.
19: Claro.
18: May Supreme Court jurisprudence ini. Ang nag-ubra mismo sang desisyon, wala sang liwan si Chief Justice Hesmundo. sang year 2025 lang, last year lang. Parte sa isa ka kaso nga homicide. May ginpatay mo sa idol, ang gin naigo ang ginakusar sa iya pamilya sa lower court. Pero gin-question nila pag-abot sa Supreme Court nga hindi ato authentic ang death certificate nga gin-gamit kagin-present sa regional trial court. Rason nga na-convict siya. So gin-sabat sang Supreme Court. Siling niya kung wala man lang siya sang gin-torse sa original nga version.
19: Yes.
18: Hindi questionably sa original nga version sang dokumento, sang death certificate, bisan photocopy, it doesn't matter.
19: Pamatigid ah. Pamatigid.
18: Amo nang hambal sang Supreme Court, amo na kapon, gangirit-ngirit lang niya sa Attorney Ligutan.
19: Yeah.
18: Pagambal niya nga ang photocopy, bato na nasubong as original. Ti galing kayang iban nga way kayin sindi.
19: Ti daw mga lipong nga mga...
18: Ti hindi mo man kisa sila mabasol kung daw lipong sila tuod.
19: Ti kay way man ginila mabasahin.
18: Kay nanad abi kita nga ang original hindi gidman na yung photocopy. Kag ang photocopy, less gidman na yung authenticity niya.
19: Ti kay photocopy gani mo. Reproduction ng ina Radyo Manuvi mo.
18: Pagbate ko ni Kapon kay Torniligutan, namangkot kita sa mga bigot nga mga abogado. Kag napa-research kita.
19: Yeah.
18: Karon ang unod sa amon research, naglabot mismo sa Supreme Court decision. Kag posted pa sa website sang Supreme Court nga nagasiling kag si Chief Justice pa ang nagahimo sa decision nga ang photocopy subong is good as original.
19: Yeah.
18: As long as it does not fall within the two exception, no, or exceptional circumstances nga i-present namon karon.
19: Yes.
18: Pero ang exception ngayon na, sa simple nga pulong mo mula ni, kung gin-photocopy mong original, kag yung original nga na hindi man na-questionable, wala ka na sang question on that, that is good as original.
19: Husto na.
18: Galing yun yung ginambal mo nga mga lipong nga daway kayong sindi, again, hindi taman sila mabasol, kaya nagdalagko kita sa susyudad, nga tuod man gid, ang tanan original giman dapat. Kung hindi original, ano gani, certified true copy. Ang photocopy, hindi pwede. Kung magpwede man, ipa, ano mo sa gani?
19: Ipa-certify
18: mo siya.
19: Ipa, no?
18: Ipa-certify true copy mo siya. Amo na, bisan sa transcript of records ta, sa death certificate, sa birth certificate.
19: Amo ginapirmi.
18: Ina-submit ta sa eskulahan sa kabataan ta.
19: Ina-certify true copy na.
18: So, you don't submit the original, pero they require and you submit the photocopy but certified true copy version. Te again, istoryahan naton sila karon kay may experience ako sine, ikaw wala na kay ginbilin mo ko abi, ako na lang nabilin. Ang label namon nga kaso ng Daibo sa Idol kag ni Radjoman Benroy Bernal, nami sila yung duha kay na-dismiss ang amon label nga tatlo. Pero akon may sipi gamay. Nga kung maigo ako, ang multa man lang, ang punishment man lang nga maximum, multa.
19: Multa, away.
18: Tiyan ba ni Boss Idol niya batuna na lang na, Boss? Tiyan ba kunami? Kaya eh, imo to yung inambal, nagkadlaw lang ko. Ako yung naigo. Tapos balon mo ko lang sumong, bayaran ko na lang. Hindi. So ginapil ko. Ginapil sa ngakon ng mga
19: group best of lawyers.
18: No, mga lawyers ko ka pamati na sila subong. Mga bataon ka mga simple lang nila ya.
19: Mga lucky lang Radyo Manuvi program
18: ang lady lawyer ko di pa commute lang niya. Kay gin-embrace niya yung simple nga pangabuhi. Pero balaan ko gid niya gagata ang IQ sina. Kay nabtan ko na sa West ang una.
19: Perti ka alam.
18: Perti gid ya ka alam kag perti articulate. Pero lucky lang sa iya. No, ting isa ko to kabugado ya, pa simple-simple lang pa bulo basketball. Ang isa ko to kabugado pa kwan lang pa bulo basketball lang. Pero mga mayo.
19: Yeah.
18: Ti nag-appeal kami. Pag-appeal namon na flashback sa akon ining inaway nga ni parte sa photocopy.
19: Yeah.
18: Siling ko ang tanan ko nga gin-submit nga mga document sa City Prosecutor's Office. Halin pagsugod sang kaso matapo, hasta gid matapos, nga nagwa ang indictment ta.
19: Yeah.
18: Kag dismissal ta sang kaso. i-appeal ta sa babaw sa Regional State Prosecutor's Office. Pag-appeal mo sa babaw, siyempre why man nato yung kabalo ang babaw?
19: Tiyoy.
18: Why na nato sila yung nag-hearing?
19: Mm-hmm.
18: Why na sila nag-preliminary investigation? Ginalantaw na lang dokumento.
19: Dokumento papilis na yung ginalantaw nila.
18: So for them to be aware sang context, meaning background sang bilog nga kaso,
19: yeah,
18: para minsindihan nila, gapangayon na sila sang tanan nga dokumento. Tibo sa idol, paano mo mahatag ang dokumento in pila? 5 copies? I-folder mo? Kun original na tanan? Di ba? So, ma-photocopy kagid. Di pag photocopy, ipaskan mo pagid.
19: Ipaskan mo
18: May electronic copy na.
19: Di ang electronic copy or ano na nga copy ang tawag sila, hindi na yung original copy.
18: So, iscan mo. So, ang scan kag photocopy, nadumduman ko.
19: Mm-hmm.
18: Pag-endorse sa prosecutor's office, why man sang ginambal nga hindi ini mabaton? So in other words, ginabaton na gidman gali busa idol. No? Kapin pa, no? Kay gina-require para nga makatuon ang tanan sang background niya. So amo ni subong ang istoryahan ta. Kay basahon namon karon ang rules of evidence or rules on evidence parte sa photocopy. So tanan nga nagapakalain kay Attorney Ligutan.
19: Hold your ano anay? Amat-amat ka muna
18: kay Pamusini because may aras ang Supreme Court decision angot sa photocopy.
20: Tatak RMN.
18: On the lighter side, kahapon nagaanoto si Congresswoman Jamjam Barunda kag si Mayor Raisa Trenya sa impeachment court. Atuto sila yung aduha? Siling ko, what's the matter? Peanut butter. nga ang atuto sila ya.
19: Binabaying away.
18: Gano to ya si Kong Jamjam, kag si Mayor Raisa. Pero antes ka mo magminango naman da, sa katauhan ni Pia Caetano,
19: kag ni Risa Ontiveros.
18: Si Pia bala, pamatsag ko ay gahalin sa ulo niya ni si Risa.
19: No, ginabantayan niya si Risa.
18: Naga-star na si Risa Ontiveros sa ulo niya. Libre pa ang renta. Rental free overthinking for somebody, no? Nga hindi mo gid mabatas kundi kontrahon mo kontrahon. Di mo kita yung fellow Senator Judge. Senator Judge ang ginapamangkot niya sang isa. Ito nina.
20: Tatak RMN.
18: Pero dire kita nay nga antes matabong hearing kapon. Nagsaywar to si BP Sara sa Senado.
19: Kumadto gito si Sara.
18: Pero sila niya nagmeeting lang siya sa defense sa council niya. No? At toto siya ka nagambal sa sang isa kalinyada nga tinaga. Sila niya ano gani busay dol? Sila niya maduguon ini nga away. Pero hindi ako magyaub. Kung sa drama pa, iboy sa Uber mo ni daw manami ni. Tugon! Pero hindi magyaub. Diyan mo nang hambal niya. Pero lamang lang nakagwa sa Senado, dito naman sumabat naman ang mga kontra niya. Sila niya, bloodbath. No? I will be blooded, but unbound, dugon, pero gabato, gasumbag, di magsurinder, di magyaob.
19: Hindi magsurinder ah.
18: No? Pero, nag-appeal sa Supreme Court ang grupo niya.
19: Yeah, hindi pa padayunon.
18: Na hindi pagdayunon ang trial.
19: Eh, mabato ka man balat, eh, dayun na.
18: Dati part na guro sa
19: galing
18: pagbato.
19: Galing kay part na sa batalya.
18: Amo na manners pagbato, boss yeah. Idol. Para sa World Cup, si President Donald Trump ya, ay way pa ni ma-highlight, pero mintra ya sa away sang US, kag sang Belgium. Di, naka, ano gani, nga ang card mo kung masuspend ka one game?
19: I think red card.
18: Naka red card ang star player sang US sa football team. Di, ginpa reverse ni President Trump. Di daw, ginpangitaan pagi na reverse, nakampang, tisuya kin ang Belgium. Pero ti sa hampang, 4-1 ang score.
19: Timano ka na kahit tinimaon sila sa Belgium.
18: Dumaog ang Belgium. Pagdaog sa Belgium, Nagsaot sila sang panaot na blanit. Trawga mo. IMCA. Anong kanta? IMCA. Ang panaot na blanit. Trawga. Ano? Yaguta bla? Inang kita mo na. Tawag ko bla panaot. YMCA.
19: YMCA.
18: YMCA. YMCA. Ti insulto nila si Trawga. Ti na red flag, na red card, nga yung pinahampang pa na. Di.
19: Inintrahan niya naman mo.
18: So as top football entrahan pa yas ang puder. Ti kay nagdaog ang Belgium, tino medyo dako nga vindication.
19: Yeah.
18: Na they are really the best team against US. So karon na daw mo ni ang diskartiana ibla nga power is power mo. Kag kun paano mo hampangon ang away? Hindi niya kay hampangan ay lang. Hindi lang kay skoran ay lang sa goals ang kada isa. Kundi, hasta ang officiating, ti sa kasuhay mo sa idol mo na yan.
19: Mm-hmm.
18: May gambal sa way sa madlock, pero gahulag ang pag-question niya sa teknikalidad.
19: May mga ginaubra sila, Radyo Manuving, para sa aton mind conditioning.
18: Mm-hmm.
19: Ang pagkadto dito ni VP Sara, pero mm-hmm. hindi man siya mag-attend dito, gin-question na ito kagapon sa prosecution, nga sininya tiari na malan ni si VP Sara, tinga abi nga hindi ta siya pag-i-invite diri kapadalaan sang sabina nga masulod sa diri sa aton pero hamba laman sang presiding judge sininya ti way man sa rules naton nga piliton ta siya kun ini siya ang gina represent sang iya siri nga mga lawyers.
18: She may appear or may be represented by her counsel.
19: Ti kay araman ang counsel niya.
18: Oh, ti okay na ina.
19: Okay na ina.
18: Te, pero tanda man ang piyak, kailan malang pasabad sa ban, kanto sa di, si Atty. Lorna Kapunan, kanto sa di, tari sulod lang sa di. Pero ti, kapabalo-balo man sa VP Sara, sa matas ang public opinion, ngaway ko yung madlok, tubangon, takamu, amon ang mensahe sa to. Ngaway ko yung madlok, no? Kag sa adlaw nga bumbahan nyo ko,
19: ari ko di.
18: Ari ko di, tubangon ko ni.
19: Tubangon ko ni.
18: Dahil niya puli man sa dayon. Kabalo man ang mga Duterte sa ngaway nila, actually, tama

0: sila katanda sa away. Lang tawabla, hasta sa Canada, dala to yung away. Hasta sa The Hague, dalang away. Hasta sa Cebu, mga, ano ganin, yung mga rally nila ganin. Ining tinipon-tipon nila, nila firme nga regular nito, monthly ni. Rage Coalition, no? Part na sang mga plano nila na hindi sa matamaan sa public opinion.
1: Kagadamo man sa Abira Jumanovi sa mga supporters man. Amo man nga ti bisan paano gabato siya, bisan ano pa nga kasuhay, ara gyapon ang mga supporters nga nagaupon sa iya.
0: Ti sino ba lang isa sa mga dako nga backer ni DP Sara sa iya nga karir subong sa politika? Di ka mamalipat ang chief, no? Chief orchestrator sang Estrada impeachment, si Gloria Macapagal Arroyo, ara subong ga backup kay Sara.
1: Gaipos na na,
0: so,
1: bro.
0: So, chief orchestrator na sang impeachment. Di ko may impeachment, karoon ang alaga niya, medyo kainsindigi na siya. Amo na nga sa day Mike Defensor, day Jacinto Paras niyo, mga political strategist ni sila. Mga Gloria boys gini sila.
1: Mga matanda na sila.
0: Oo. Ti hindi mo na maku-ako, busay dun. Bisan diri sa aton, damo di sang gailipos lang.
1: Pero amo na sila mga operator.
0: Bisan paano, Gloria boys man na sila. Medyo anytime pag kinanglan na, kag, lain naman ang kontra, bisan paano, kung hindi man sila mag-inopdanay, may ara na na sila sang respeto sa isa kag isa. Ti diri sa aton, sino din mga Gloria boys? Actually, kung lang tawon mo, halos tanan.
1: Sila tanan.
0: Jerry Treñas, the kingmaker of Iloilo City. Estudyante ni Gloria. Ginsaliga ni Gloria na. Ginimo niya na sa to presidente sang Mayor's League or League of Cities. Art Defensor Senior, the kingmaker of the province of Iloilo.
1: Eh, balaan nyo man kung sang una.
0: Majority floor leader niya na.
1: Yeah.
0: In fact, si Nonoy Defensor, pag deputy majority floor leader niya, ante si Ao si Gloria, nagrespeto kay Gloria?
1: Yeah.
0: Ma'am, ako ang mamuson nga i-remove ikaw, kay ako ang gintas ng grupo. Pero respeto sa imo, sa ngalan sa daang relasyonis, malisin siya ako nga amo ng obrahon namon. Tikita mo si Gloria, why man niya ginambalain sa mga
1: deputyo?
0: Kay we can be enemies in politics, but it does not mean we can be enemies, no?
1: Sa personal,
0: sa personal nga level. So respeto, hay. Kita mo ni okay man sila. Te, Raul Banyas, provincial administrator ta,
1: war presidential governor. Presidential assistant niya na sa una.
0: Oo.
1: Abi?
0: Damo na di sila nga mga Gloria boys. Jessrey Palmares.
1: Gloria boys na.
0: Mga Gloria boys ni sila. So, they maintain respect to each other. Kita mo ay sila galinaway. Pero at the end of the day, tamo nang bantayan. Yung mga nagambalan ng iban nga way kayin sindi, abi nyo ba lang, politika, tama ini kadalum. Ang, so kung na medyo hapaw ang understanding nyo, hanggang social media kag fake news lang kamo, hinay-hinay lang.
1: Ang politika ya Radyo Manovi na pasad ina iya sang relasyon kag tinuig na pag-inupdanay mo.
0: Tiya, abi mo nang inspektar ko, ibang gambal niya, lata lang. Magdao ganis Gloria, I mean si Sara, tapos ito kamo. Oh, Diyos ko, wagig kamo kay insindi. Ang nagadaog na presidente, kinanglan niya support sang Kongres, so makwalisyon naman na sa pagkwalisyon nila, mambal naman, oh, tapos ng eleksyon, para makuha ko gusto ko sa inyo sa Kongres ng mga laying ay pasarda, upod ka mo sa akon.
1: Tiyoy! Kung may mga agenda ka, karon kung hindi mag-upod ang Kongres sa imo, maano kabi?
0: Di paano niya nakontraho ng mga Kongresman? Kaya kung may kontra ka, isa, dua, tatlo sa ila.
1: Okay lang na.
0: Ang 300 sa ila, mambal, ma'am. Ang tatlo namon ka upod, hindi lang napapatami. Kaya parang makaululupod man kami sa imo.
1: Mas madasig.
0: Debla. So sa iba naway kayong sindi, muna yung kadalom ang politika. No? Tama ini kadalom ang politika. Di si Kung Nonoy ne, damo to ka comment-comment. Mga
1: tika-account ka.
0: Niya tapos kagid, makapungko si Sara, una bes. Anhon ni Sara ang tao, kung way man sang sala.
1: Yeah.
0: No? Di si Depensor, ano nakita niyo ng sala siya? May kinawat na siya, may kaso na siya, wala. Bisan butangan mo pa ng kaso.
1: Di ano, anong
0: why ka sa makuha? Oh, that's number one. Number two, Subraman Kanubo, paglantaw niyo kay BP Sara. Magpresidente sa presidente na siya, nagdaog na siya, against all odds, matsaga niyo, mo pagin na sa Japon. And number three, tiyan mo nang ambal ko ang coalition of leaders. Specifically, bo, sinong isa sa mga tirador niya subong sa quote and quote, no? Underground PR works niya. Si Mike Defensor. Si Mike at si Nunoy magano?
1: Magpakaduwa. Magpakaduwa. Pero wala ko ya gapati radyo mo movie. May magpresidente man abi si VP Sara. Ano abi ang hingabot ya sa mga defensor? Kay una bi si defensor nag lay down man lang didto sa mga reason kung nga ang i-impeach ya. Why man gani si congressman defensor gapamangkot? May mga lawyers man iya nga nagapamangkot didto radyo mo movie and part ina ya sang trabaho sang congressman.
0: Kag in other words ang gusto talang yang bahal. Tama kadalom ang politika. No?
1: Gambal lang ka muna subong kontra na na sila pero pagabusan simpop danay naman na sila.
0: Ang tandaan nyo gid si Jamjam kag si Raisa sang una.
1: Danay na sila.
0: Do halos laway sang isa, imnon sang isa.
1: Basiga isa lang naguro gani kahabol ang ginatulugan nila.
0: Subong daw mapatyanay. Ti mga supporter daw mapatsanay man. Why kamo ka balo basi sunod nga eleksyon reglo naman up danay naman sila.
1: Ano ang politika na yan?
0: Amo man ang natabo sa kwan? Sa province, sang una daw patyon ni Biron si Defensor. Pero si Defensor, yaway gapataya siya. No? Moderate fighter ni siya si Defensor mo.
1: Patyon nila sa politika.
0: Daw patyon sa ni Biron sa politika.
1: Politika?
0: No, hindi nga literal.
1: Hindi literal ba? Siguro na...
0: Nini nga grabe.
1: Siyempre, untato niyang karir sa mga Defensor eh.
0: Pero lang tawa niyo, Blasubong.
1: Danay sila.
0: Updanay naman sila. Amo na yung kadalong ang politika.
1: May mga nagakontrahan na eh.
0: Updanay man si Jerry Treñas, si Raul Gonzalez,
1: yeah.
0: Si Jed Mabilog. Pero nagbulagay. No?
1: Eh.
0: Tapos subong nag-away naman ang nagbulag kay Gonzalez kasanday Treñas kag Mabilog. Subong updanay naman. I mean, subong away naman.
1: Away naman sila. Dumduman mo Radyo Manubi ang updanay ni Treñas kag ni Espinosa.
0: Oo, te.
1: Magbilas.
0: Oh, inaway.
1: Pero nag-inaway sila.
0: Oh, pero after inaway,
1: eh balikay naman.
0: Wara naman subong ubod naman sila.
1: Dali naman sila.
0: In other words, kamo nga mga wala kay insindi, dulaan nyo na nas paminsaron nyo nga hulatan nyo lang mga presidente sinday Sara kay matapos gid kamo una bes malaway ina. Way ka pakapungko yang imoya galiya plataporma mang dumot. Ikaduha, way kamo kabalos ang kadalumon sang politika. No? Kay ina gani gayumyong kami ni Busa Idol. Siling ko i-take talang abi nga example kay kahapon tuka to ni Congressman Nunoy Defensor. No? Bako pilaihan ni ka Senator Judge, ti Escudero, mag-utod nga Cayetano, isang day Bunggo, no? Day Bunggo,
1: Bilyar,
0: si Bato, si Bilyar, ang mag-utod nga Bilyar,
1: Mayor Tudyo
0: Tulfo, day Pinglacson, day Rizon Tiberos, bako pilaihan na di sa ila ang sa kadugayon na ni Art Defensor, ang tatay ni Nunoy Defensor sa politika,
1: ang
0: nagsimba kay Arthur Defensor as governor.
1: Halos tanan eh.
0: Na, hindi uman mapadaog tanan nga dusi. Di kay tanan nga pangabay man. Pero nakumpiyot ko na, Gov, sa survey nationwide, ang kinanglan ko lang sa Iloilo, amuni, Gov, pwede mo ako matagaan sang amuni nga buto lang. Di, pilayan na sila nagsimba. So, siling ko, bulihon nila yan si Nunoy Defensor to sa Congress. Nga balaman nila, ulo impeachment na ni Sara, pero ang mayor nilang interes na i-re-election as senators. Tigubon mo relasyon mo sa
1: mga may mga defensor. Agenda ina, Radyo Manuvi.
0: Ate, amo man na sa iban nga mga House Prosecutors.
1: Tiyo, abi mo.
0: Dairo Estrone,
1: may mga Tuwane. May mga baluarte ni sila eh.
0: Ate, laban in one way or another, nakapangayo pabor ni mga senator dyan sa ila to. Ate, do you really think ang politika, sakto ning hambalon nyo. Hulatan nyo lang, makapungko kami, kay Baslana, hindi. Kamo nga mga supporters ang wala kay Inchindi. Ginataya nyo gid ang emosyon nyo, ang lawas nyo, sa politika. Sa politiko, ginasundan nyo. Huwag mukbalo mga politiko. Gatinaw, ganay na sila ya, bisan ga ilinaway.
1: Na, nabatian ko na Radyo Manuving, magpungko kami. Andaman nyo lang. Tiyan mo man ang inambal nyo sang una sa kay Marcos time. Nga makabalik gani si Marcos. Andaman nyo lang na eh.
0: Oo, boss. Kaya kamo ang mga Aquino. Kamo,
1: kamo nga mga Aquino. Andaman nyo lang. Suspurdius por santo, Radyo Manuvi.
0: Subong?
1: Subong si Aquino. Kag si Marcos, ato kitay na. Abi?
0: Tiyan mo man na ang perfect example. Ang Duterte kag Marcos.
1: Diba?
0: Ano ganya? I love you, BBM. I love you,
1: BBM.
0: Tiyan subong ano sila? O ang ina ninyong lahat. No joke. No, no joke. Joke.
1: Abi.
0: Ang so, politika, ang politika may, komplikado.
1: May science ini abi Radyo Manuvi mo. Mm. Ti karon kita iya nga mga supporters gambal. Mm. Andaman nyo lang. Magpresidente gani si Inday Sara itip gid kano. Itip gid mo ti paano ka kambal nga itip? Ikaw supporter ka lang. Sinong ginanamin mo nga maitip ang ibang nga supporter sa piyak nga grupo? Sigurado ka nga itipon sila?
0: Or sigurado ka nga hindi sila mag-ulop danay pila ka?
1: Sigurado ka nga hindi sila mag-ulop danay?
0: So in other words, hindi nyo pagpadala-dala ang balatsagon nyo nga nagailinaway ka mo.
1: Unang hambal
0: ko. Dahil sindan gani ka mo sa video, no? Kung pulo ka mo, hindi nyo man pag-i-block ang pito. Iba niya ninihiyak ba? Isa man block na lang. I'm owning any discussions, Wong. Matira ang matibay na di Busaydol. No? Amo niya nga diskusyon anay, matira na di matibay, pero don't get too emotional.
1: Yeah.
0: So, istoryahan, tana, kiyaryo, Mark, ang kay Senador, kay Congressman Marcolita, dang video. Ari ang perfect example sang madalom katama ang politika. Tandaan, gid ninyo, ina. Ari, blao?
1: Ari, ari,
0: Ini just to set the record straight. Kay siling tanagani, gakampaign kita di at the same time, sang tani bala i-elevate ang discussion, ang public discourse, sa higher level. Hindi pwede ang gutter. Ting gutter, di bala balan yung lubog na yung lapit niya sa kanal mo. Ting kanal, balan nyo man, pero tinikig ko. No? Hindi pwede nga dira lang ang level ang aton ba isay. Tik, isa ka baton ka sa mga comment nga halin pa bala sa mga Ilongguman nga na pangdulman. Mostly kita ko na pang-check kung iban, kung hindi lock profile, OFW. No? Ang OFW, nagambal, tiway man gani sila, tiway man sila ka dumdum na kung ano di ang tawo. May mga pakalain na, may mga malita, kagbangag, kagkunano pa da. Pero matiin nyo ang one of your own, no? Sa mga pro Duterte supporters. One of your own,
1: inyo giniya.
0: Marcolita ni, Marcolita ni. This time bata ini ni Congressman Marcolita sa gift, no? Party list. Matiin nyo blang ginambal niya sa Congress, sanggin endorse ining kaso nga impeachment ni VP Sara sa Senado.
2: Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buwaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buwaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buwaya.
1: Okay. Pwede i-rewind mo gamay, Mark.
0: Balik lumat sa puno, balik alis sa puno. Puno.
1: Alis sa puno. Para mabatian ninyo
0: bala. Amo ni ang gusto ta nga tani magilinaway kamo. Away lang kamo pero hindi maglabot sa point nga bisan wala sala ang tawo. Imo kamo istorya. Tiyari one of your own. Tiyari, mismo si Marcolita na ang nagahambal.
1: Tiyari mo ni si Marcolita ang nagapamugong Permi Radyo Manuvi. Balanta naman kung sa sini sa nakaalain.
0: Sila may gina-expose man ng mga buhaya eh.
1: Yeah.
0: Pero siling niya may iban man din hindi buhaya. O balikanta mo lang
1: balikanta.
0: Congressman Marcolita.
2: Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buhaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buwaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buwaya. When I see Kong Ginto, Kong Sanshimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles. Kapag narinig mo ang salitang buhaya at affected ka, malamang sa malamang, isa ka nga buhaya.
0: So, klaro na tadi.
1: Batian nyo to ha, si Congressman Marcolita nagambal sa Radyo Manuvi.
0: Ang manner nyo, abis ang attack. Dapat yung merit lang sa diskusyon ng istoryan. Subong yung ginatake nyo yan, prosecutor. No, ginatake nyo na yan ang defense, I mean, ang house. Lawyer.
1: Why na yan putupa?
0: So, wala ina. ad hominem ina, no? Personal attack is not an argument, a valid argument.
1: Kaga ang personal attack.

0: As, Congressman
1: Ungab. No, si Ungab ni Kaliado ginila ni.
0: Si Congressman ito si Samura.
1: Sinsuat.
0: Pero ti sa tanan nga ginambal nila Radyo Manuvi, hindi nila Kaliado si
1: hindi niya Kaliado.
0: Si Kung Nunoy.
1: Kaya mo ni gina-trigger ako sini sa nagligad. Gin pamangkot ko ni si Congressman Nunoy Defensor, si Ling Kokong. Nga may kind words si mo si Marcolita. Sila niya tuod lang way ko kabalo, hindi man na kami close gid. Pero sinya nabalaan ko lang niya sa Congress, gusto niya na pirmi nga maghambal.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginabangal siya sa majority.
0: Yeah.
1: Sila niya ako as deputy majority floor leader.
0: Nagaan ko sa time.
1: Ginasaway ko mga congressman. Nga no man dahing hambal niya kung tinlo man lang kita diya kung sinsya. Pahambala. Kung hindi ka may igos ang ginambal niya. Kagamo man to ginambal ni Marcolita niya kung hindi ka man niya buhaya. Huwag ka man dapat kanlukan niya kung maghambal siya.
0: Gusto man.
1: Sila niya, guro ba si Amunay na appreciate man ni Marcolita nga kung nga kayo siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi man na kami miguhay. Oh. So muna, ang pagtadlong ta, kaya yung iba nagkadto na sa personal attack.
0: Iko nagkadto ka na sa personal attack, so why mo na ginalantaw kung ano ang nature, ang merito sang kaso nga ginapresentar sang prosecution Radyo Manuvi or sa isa sinika congressman. Wala na na. Yeah. Tanan niya na nga obrahon, sala na na sa imo panulukan, kay tibayas ka na.
1: Yes. So, ari ang ginambal ni Congressman Defensor Kapon, opening statement niya, the manifestation niya, prior to the presentation of witnesses sa sining Article 4, grave threats and betrayal of public trust, batok sa kay Vice President Sara Duterte. So, again, may nagambal naman ng iban, nga ang nadala pa na yung takloban. Kaya again, amun yung ambal ta, nga ang sa PISA ranking.
0: Kuliyot kita.
1: Bilog nga ka Asia Pacific.
0: Kuliyot.
1: Second to the last kita, next lang kita sa Bangladesh.
0: Ay nako.
1: Kay wala ka mo abi naga-insindi sang context.
0: Ang konteksto Radyo Manuvi nga ang ginapresent na sa inyo para ma-lay down. Ma-lay down nga ang kinahanglan atubangon kag pamatbatan or i-trial ang Vice President. Bangod sa sining iyang agin panghambal kag ikumpara ini sa mga nagkalatabo Radyo Manuvi just like ana tabo sa Tacloban. Natawon nyo bala pamatiin nyo bala
1: violence mo
0: violence eh.
1: Okay.
0: So gin plaster dira gin lay down anay para nga maintindihan inyo di ba hindi man pwede nga kung nagluto ka ibutang mo tanan ang imo linuto di ba kakihad ka pa sang imo sini nga mga panakot
1: dira anay
0: ginaana presentar anay una para maintindihan nyo hindi ka mo mabudlayan galing tikon ka isa so, ang utok ta
1: comprehension
0: ang comprehension ta Radyo Manuvi medyo pigaw
1: managahina ang comprehension ta kay mahina nang adaan way pagid kita gana mamati
0: kung nambalan ka mo nga ang inyong common sense ara sa inyong ariputan, tani hindi lang ka mo mga aking kaya nakita ko Radyo Manuvi kadamu-damu ginsang comment tira. Nga ang comprehension ara ginsang ariputan.
1: Tito press bala nagprito ka sang baboy. May kalaha ka, may mantika, imutang mo tong baboy, then after 30 minutes, nagbalik ka, nangakig ka kay ngaway pa malutong pinirito mo.
0: Tiyo
1: ba si sabat ka nanay mo, tiyo mo manabing ginunang kalayo. Yari, matianta, no? Si House Prosecutor, Attorney, Congressman Lawrence Nonoy Defensor.
2: Honorable Senator Judges, noong kadalawang-put-dalawa ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan.
3: Sorry, excuse me.
2: Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation?
3: I will not
2: disrespect and interrupt the defense counsel
3: once
2: he has started.
3: This is no disrespect, sir.
4: Counsel for respondent is recognized.
3: Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness. And
2: we will be presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position.
3: That's why, Your Honor,
2: including the defense when it's their turn.
3: We will not object to the same.
4: Kindly let him finish.
2: Thank you so much, Your Honor.
4: To respond to you. Yes, you were saying.
2: Thank you, Honorable Senator Judges. Noong ikadalawampu-dalawa
4: na... Honorable Defensor, kindly finish your reply to the objection of counsel for respondent.
2: Allow us to freely advocate our positions. through the proper and respect,

0: respectful discourse. This is not prohibited under the rules. In fact, the court has declared that yesterday the rules will not comply with the strict procedures of a judicial proceeding. Each article is a separate complaint, and it would be the proper guidance for the senator judges, lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood, para mas lalo nilang maunawaan ang ipipresenta naming ebidensya. The impeachment is a sui generis. Sui generis dahil kakaiba ito, hindi ito judicial, administrative, o civil o criminal proceeding. Hayaan niyo po kaming magbigyan ng 5 minuto para mailatag namin kung paano namin maipresenta at ang basihan namin sa pagpresenta ng aming ebidensya.
1: Your Honor, may I respond?
2: The presiding officer has a rule. Although indeed we will interpret the rules liberally, and although indeed this is a sui generis proceeding, neither will we allow any dilatory moves and or tactics, and I will bind and hold you to your 5 minutes, Honorable Defensor.
0: Absolutely,
2: and
0: Your Honor.
2: Clock it.
1: Your Honor,
2: we will afford the same opportunity to the counsel for respondents when their turn arrives.
0: Thank you, Your Honor. May I proceed, Your Honor?
2: You may proceed.
3: Okay, so mo to ang ginambal ni Congressman na Defensor. Ang po isay lang ha.
4: Po isay lang, po isay lang.
3: Pero ang unod ng ginambal niya, manami man to.
4: Nami to plastado to. May ara kada.
3: May ara da mark, no? Isunod na to na ipabati. Pero nagayom yuhom ako sini kay sa local na tundering recollection. Daw ang nagaba isay daw nam ni angikutan nga matabo ina diri sa to.
4: Okay.
3: Kay ang nagahambal sa House panel sa prosecutor, si Nonoy Defensor, dahil na nagasabat, si CJ Narbasa, prong itsura niya, bilo si BJ Biron. So na gusto ko gitani ng inang inaway ang amuna mo sa idol. Nandang si BJ Biron ang amok niya, no?
4: Do may ano?
3: Gahamboy-amboy,
4: no? Gahamboy, may similarity.
3: Amuna taning gusto tanga inaway.
4: Di ko mag-amuna sa pag-umpisa palang tumba na eh.
3: Di nami kita ni 2028 bala binungguan na bala
4: tumba na ara na Sara Juman makulo umpisa ginaguro makuha ta na si Kung Nonoy.
3: Matian tabla, no, kay ginalaw siya nga magahambal. Kag tigin lay down niya nga sa Tacloban amoning natabo. Natural for a vice president to say those things.
4: Pero abi mo naintindihan ko man si Attorney Narbasa. Kay normally Radjumanovi sa korte. Kung sundon gid man ang rule sa korte, why na gid man niya sandurong at chichiburitsi mo?
3: O galing, hindi ini kay hybrid ini mo.
4: Hybrid ini eh.
3: Hindi ini kay purely judicial matter.
4: Yeah.
3: Again, ang impeachment trial is both judicial and political. Okay? Tiyan mo man ha? Kagkada abogado, diskartidor na yan.
4: Yeah.
3: May ara na yan, iban nga mapalusot. Te, basulan nyo si Chess Escudero, kaya ginsugtan niya.
4: Ti si Chess Escudero man, kay tiyan mo na gani, Radjumanovi, hybrid ini. Hindi man ini iyang puro judicial ang pagplastar, ara sa kagit sa korte. Ti ginapasugtan niya man, in a way.
3: Pero balaan mo nga konsentidor man sa to si Chess. No? Si Chess Escudero, amo man nakasabad.
4: Yeah.
3: Sang congressman siya.
4: Amo na.
3: Sang ginapaimpit si Gloria. I mean si
4: Erap.
3: I mean sang ginaaway nila si Gloria.
4: Si Gloria Radjumanovi.
3: Kag wala ka sinabad si Senator Judd sa alan kay tanong aperte ka sabad.
4: Kay bala niya man.
3: Kaya amo man nasa kasabad. Time. Sang time niya amo man nasa kasabad.
4: Yeah.
3: Ti toleransa. Kag ti dala na mala na dayon. Sa gamay nga bagay na nagkaaway si Nunoy kay karon nga nang lantana bulig ni Gob sa ililo sa eleksyon ta karon gamay buto tas lilo.
4: Iyo eh bala
3: niyo
4: naman
3: mga politiko ni sila bino.
4: Bala niyo man ang pwersa sa mga defensor.
3: Oh, may mampanganay ina. Sari matian tabla.
4: Sige, no? Matian ta si Nunoy.
3: Amo na niyang manifestation, no?
4: Sige.
3: Si Congressman Lawrence Defensor.
0: Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor de edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na pumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pag
5: pagiging bata ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, pagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. Sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020, isang public school teacher ang inaresto, pinusasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa presidente ng republika. Ano ang prinsipyo dito? Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4 establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. We acknowledge the burden of this trial on the Senator judges as well as the Filipino people. But it is a duty that we must discharge together. Lest the public come to believe that threatening public officials and fostering a culture of impunity are conduct that may be tolerated or condoned, especially coming from the second highest official of the land. Ang mga kilos at salita ng Vice Presidente ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Kaya ang paglilitis na ito ay mahalagang mekanismong itinakda upang tiyakin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Accountability must apply to all or none at all. At the heart of this impeachment proceeding lies a fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. At sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM,
6: Your Honor.
5: Si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. No joke. No joke. What makes these threats especially sinister is that they do not come from an ordinary citizen, but from the Vice President herself, an official who under the Constitution stands to succeed the President of the Republic. Such statements carry a gravity far from the exercise of one's freedom of expression. They strike at the very heart of government. This is especially significant given that she has publicly declared her intention to run for president in the next election. What values do we expect from those who occupy the highest office in the land? Delicadeza, palabra de honor, integrity, and loyalty to your oath of office. These are not outdated ideals. They are the foundations of honorable public office. Maraming salamat po, Your Honors.
6: Tatak, RMN.
3: So, muto ang ginatry tani isang
4: ngapunggan.
3: Defense. Ngapunggan. Mm. Kaya ito, bisa na mo amo lang na manifestation.
4: Kung kapamati ka, Radyo Manuvi,
3: no, nalungkot ka na sa ano? Puno. Palang, amo na yung sumari, isang gusto nila matabo. Pero ginalay down niya to, ngati kung pasabton ta ang mga minors nga suspect sa Tacloban school shooting.
4: Yeah.
3: Kag kung pasabton ta ang tao nga naglahog sang, na
4: may bomba
3: sa airport.
4: Yeah.
3: How much more ang isa ka busy presidente nga nagsumpa nga proteksyonan niya ang kasuguan sa Pilipinas.
4: Kuha nyo na ang
3: na, that's kuha the nyo na. Context.
4: Amo ng konteksto, Radyo Manuvi. Sa live natin subong may mga nagapamangkot. Nga gindala pa ito yung mga Tacloban. Nga gindala pa ito mga bamjok. Boss, amo na ang konteksto.
3: So we can take that. Anyway, kada tao may reaction.
4: Pero gusto na nato, Radyo Manuvi.
3: Whether you like it or not, ang ibang gusto nila, nga pwede ka man ka-lay down sa konteks mo, hindi na pagdala ang hindi related sa pamahog sa vice presidente. Galing.
4: Amo na bing relatable eh.
3: Bisan sa mga Supreme Court decisions, regional trial court decisions.
4: Amo nagkakatabo eh.
3: Even sa prosecutor's decisions or resolution sa mga kaso. Ang anuman nga related nga kaso, ginasite ina.
4: Ginasite ina.
3: No, kun hindi ang jurisprudence, ang logic. Ang pag-rationalize sang anything related sa sina nga kaso, ginasite nila ina.
4: Tama na.
3: So, ninahamak ang nabasa na Munibu sa Idol nga resolution kag-desisyon kay kami damo-damo kami kaso mo. Nga nagyan.
4: Kamu na nga kami gambal sa inyo nga maka-relate kami sini.
3: Kung sa thesis bala, or sa research work ninyo sa eskwilahan, hindi bala may ara na footnote ang aton ng mga thesis.
4: Yes.
3: Nabutang mo na da ang imong source no, sa footnote. Kag ginabutang mo gid, may corresponding chapter na ang ginambal nga review of related literature. Sa simple nga pulong, ano ganing review of related literature, Busa Idol? Amo na siya ang mga related nga mga published materials.
4: Nga nakuha mo eh.
3: Nga related man sa imo nga current nga thesis title o kung research title o research subject. So kuha niyo ang point nga kinanglan ini nga i-lay down.
4: Amo na.
3: Galing, amo lang na eh. Siyempre kung ikaw ang sa defense, as much as possible, itry mo na nga punggan.
4: Bala mo, Radyo Manuvi.
3: Isang si Narbasa, kung suliyon mo, limbawa, bailo sila lugar ni Defensor.
4: Amo man ang ubraw niya.
3: Ang ginubra ni Defensor, ubrahon man to ni Narbasa. Kaga ginaubra ni Narbasa,
4: ubrahon
3: man na ni Defensor.
4: Normal ina, Radyo Manuvi, nga nagkakatabo, nga dipinsahan mo, gidkag. Hindi mo to dapat pa ipabati. Kita nyo to ang facial expression with matching kumpas ni Congressman Defensor nga kung naglantaw ka, mabatsagan mo ang yan feelings, Radyo Manuvi, nga may emotion kada...
3: May emotional involvement sa kada words.
4: Di kung makita mo nga kanami isang pag-deliver niya with matching mayo ang ibang facial expression, di kung naglantaw ka, kundi kung sa mga nagluto, doon kung sa mga basketball, may warm up na.
3: Amo na bala ko mag-mentor kita di sa mga bago nga mga newscasters. Pero hindi ko na yung pag-iambal on air. Kung magbasa ka sa item, no? Ginabutang mo na dapat ang emotion mo.
4: Yeah.
3: Okay? Pero kung paano ina-deliver, kung off-air sugiran ta ka, kung on air to, hindi ko piyaw na karoon sa ibang istasyon niya. Oo. Pero that's how you mentor people. You need to be unique. You need to be different. In fact, our discussion today is actually parallel to our hyper-local template in radio programming.
4: Tama
3: na. No? Kaya this defensor, taga Iloilo,
4: proximity.
3: Iya tutukwa ka pon, kung proximity sa balita is
4: talaga. Kita ka Iloilo siya.
3: Ma-focus. Pero damo kita di ma-learn.
4: Yeah.
3: No? Damo kita di ma-learn. So, subong ining nagakulumintar nga dalon Tacloban, I hope nasanagan ka mo. Pero kung wala gig ka mo masanagan, be that as it may.
4: Iamo na eh.
3: Kada tao may panindugan, pero we will take that. Oh. No? Okay, anyway, Why man kamo ga pamuyayaw? It is partly logical and reasonable. So okay
4: kami. Okay na na niya, basta wala lang kita iaga buyayaw ra Jumanuvi. Why lang yan sang personal.
3: Kaga okay, irrelevant kita eh. Why kita kaga sa mga nagapamati man sa aton yang pwede nga why man kamo ga pating and sakto ning amon. Pero logical kamo nga mga listeners.
4: Why na yung problema?
3: Bantayin nyo gid ang mga comments da. Dayon komentaryuhin nyo man.
4: Uy!
3: Kay hindi pwede nga magpati sila sa sano, nga sakto lang sila.
4: Kaya nga mon nga gusto diri hindi namon, ang gusto lang namon nga mapaintindi man kamo. Ining impeachment trial sa tulong Radyo Manuvi, kami diri sa RMN nag-learn kami mo. Naga adlaw-adlaw ka pamati gig kami ginalantaw man namon ano ni anong gusto diri. Kag kun nakita naton amo ni galing dapat.
3: Yes.
4: So naga-adjust kami amo na nga sa aton nga mga listeners. Ang aton nga pagkomentar, why na iya problema kay demokrasya kita. Pero hindi nyo lang pag-issue, hindi nyo paglutanga ang mga mensahero nga ang inyo sininga pag-komentar, why na sa lugar ka nagapamuyayaw na? Yes. Hindi na kami naiyakaw.
3: Yes. Pero this leads me sa exchange nanday Congressman, I mean Attorney Narvasa, kag Attorney Ligutan.
4: Yeah.
3: Te procedural man lang to.
4: Procedural lang
3: ubra man nila. Ipamangkot man lang ang NBI, paano nyo ginkuha ang source sang balita, anong ginubra nyo, hasta nga naka-case build up ka mo, and now, as far as you're concerned, sa prosecution side, this constitutes sang compliance sa articles of impeachment, which is one of the impeachable offenses, ang betrayal of public trust. Ti karon guro macross examine na
4: macross sila
3: kay kahapon direct examination pa lang to
4: maghambal gani nga cross examination why kaya ginapacross ha base karon kun ginapa
3: kasi mambal kamo nga may namon sang amay sang anak sa Espiritu Santo why na ya hindi amon sang alan sang amay hindi amon ang cross examination
4: hindi na ya mong cross examination
3: okay mag direct examination abogado mo ang nagapamangkot sa imo
4: sa witness nga na
3: parang manginklaro pagid ang inyong tindog sa kaso.
4: Yes.
3: Ang cross examination abogado sa pihak ang mamangkot.
4: Yeah.
3: Okay? May ara pagid gani sang witness kag hostile witness.
4: Yes. And after sang diba
3: kung nagambal kang hostile witness ang nagapresent sa imo
4: i-witness mo na
3: as witness ang kontra mo.
4: Yeah.
3: Pero ang tuhoda, ginpa-witness na ka kay balbalon niya ka tuhoda.
4: Tiyan mo ng hostile witness.
3: Oo. So procedural ini sa nakita nyo na to kapon. Pero ti ang nami lang da on the lighter side. Na highlight nga ti grabe gali ang mga probinsyano lawyer.
4: Grabe.
3: Actually probinsyano sa nagpractice why sa Manila.
4: Pero sa Manila man sa nag
3: UP College of Law. Dayon didto siya nangin national champion sa moot court competition.
4: Ti ang mga pinili na
3: ginatagaan ka muna sang topic nga dibatihan nyo.
4: Pero na kurti na eh. Oh. Sa kurti na ka mo.
3: I-argue nyo na to. Tapos kung kumbinsido ka mo, ang inyong mga arguments, dira ka mo i-judge. Ti of all the debaters, or anong tawag sa ila? Speakers.
4: Speakers.
3: Of all the speakers, anong champion sinin ng ligan sa nagustin mo? Worldwide?
4: Di ba ang isa di ang West nag-champion
3: ng
4: sila.
3: West, nag-champion man ng West.
4: Daw din itong lugar to.
3: Oo. Si Attorney Ligutan, membro sini, kag siya ang national champion.
4: Grabe.
3: No? Upod niya ang bilog niya nga team. Sila national champion.
4: Hindi basta-basta inang mood court da competition.
3: Hindi articulate gid.
4: Kay himuon ina Radyo Manuvi, di ba? May araan ay within the Philippines. And after sina kun ikaw mag-champion, ikaw tong ipadala ti ang iya to gipadala sa lato sa Hong Kong in France. Ti ang gin mga kontra muna da. Mga grabe man ato nga mga brilliant nga mga estudyante sa iban man nga mga universities.
3: Winners ang kada country.
4: Kada countries.
3: Ma-compete kamo. So bilog nga Pilipinas, gindaog sang team ni Attorney Ligutan ang tanan nga mga law students national champion sila.
4: Ti debater gid ya.
3: Law professor siya sa Accra pa siya nag-practice.
4: And Radyo Manuvi. Accra
3: ti famous ining law firm sa Pilipinas.
4: Kaga isa pa ti balaan mo man. Nga way ni nagapamulot ya sang English ya. Summa cum laude.
3: Summa cum laude pa.
4: AB philosophy siya sa UP. Amuning
3: ni sa Cebu siya nag-undergrad.
4: Ah, undergrad sa ano?
3: Philosophy niya.
4: Oo.
3: College of Law niya dito sa UP Diliman.
4: Ti pirmi-pirmi guro ni sa korte. Kadalagko sa mga ginaatubang niya nga mga kaso.
3: So na-highlight ang muna kahapon.
4: Abilidadan.
3: Pero isa sa natandog dito kahapon, kining parte sa isyu sang photocopy.
4: No. Ari kita sa photocopy. Subong Radyo Manovi, ilang taon mo subong? Mambal sila, te! Okay lang gali nga ang photocopy, ang akon nga passport, ipa-photocopy ka lang, batunon sa immigration. Hindi amuna.
3: Kung ang passport ang istoryahan ta, ti natural hindi.
4: Hindi no? Amuna.
3: Common sense hindi. No? Ang diba? Driver's license mo kung photocopy man ipakita mo, hindi eh.
4: Hindi eh.
3: Ang ID ni Mark magsulod sa guard kaga ID hindi niya, photocopy? Hindi eh.
4: Hindi eh.
3: Pero ang ginaistoryahan ta gani, kurte, no? No? Kurte gani, kurte ngani.
4: Ngani!
3: Ngani! Okay? Pero hindi mo man mabasol ini yung nagakwestiyon.
4: Kaya mo man inandan mo.
3: Kaya actually, amo gimana nandan. Ang hindi original, no? Ti natural, hindi admissible. Ang iban may harap ng hindi original, ti natural kirida eh.
4: ang mga original, ya, ang mga asawa, gay, original yun.
3: No? Ang hindi original, ti hindi, pike eh. Muna siya. Pero ang hindi original kung sa kwarta pa, ano gani, counterfeit.
4: Counterfeit pike. Pike.
3: So pike gapon. Galing may court ruling kita, no? Mark ipakita gani ang Supreme Court nga press statement. Again forward tada. 2025 ang nagpen sa desisyon
4: si Supreme Court Justice
3: Supreme Court
4: Chief Justice
3: Justice Chief Justice sa Hismundo mismo, no? Ari ang ilang ma-press release. So, basahon ta in toto. No? The Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court.
4: So, kaya kita mo na.
3: Provided na
4: provided, pero
3: there is no genuine question regarding the original's authenticity or fairness in using the photocopy.
4: Ang inang ang Hambal Radyo Manovi provided
3: amo nang exception.
4: Exception ina provided nga ang dokumento wala man ina ginapamangkot ang iyang genuine ina o ang iya ba lang ano sa ang genuine sa hiligay nun man.
3: Ang kuani ang authenticity niya
4: pagkamatuod niya.
3: So ari ang simpleng explanation sina no duhang exception lang hindi mo magamit ang photocopy sa kasuhay, no? Number one, namo na siya, questionable ang iyang original form.
4: Yeah.
3: Ti meaning kung hindi masaligan ang original form niya,
4: ti hindi mo na magamit ang
3: paano mo na
4: saligan,
3: kaya hindi ganito masaligan ang original.
4: Husto na.
3: Kaya ikaduha, ang authenticity or fairness in using the copy.
4: Mm-hmm.
3: Halimbawa, bigin photocopy mo original, ginomit mo ang one paragraph.
4: Yeah.
3: To suit to your argument, te, ang fairness sa paggamit mo sang copy, hindi na. Pero kung ang original, abi,
4: pari-pariyo,
3: gin photocopy mo lang,
4: yes.
3: That is as good as original.
4: Amo na kagapon ang ginambal attorney.
3: Amo na siya, no? Para minsindihan sa mga pumuli dari sa syudad,
4: kaprovincia. Klaro na!
3: Suliton, tamo na siya. Para mag-insindihan na kita diri sa syudad kag sa probinsya.
4: Base kami ginabuligan na namon kamong maklaruhan. Nga mo na kagapon ang ginambal sa abogado sa prosecution.
3: Kasi amo naman ang nagatulot trending.
4: Ginapat trending yun na eh.
3: Amo nang relatable mo. Masagad sila ka istorya to sa mga
4: hindi man to ka mo ka-insindi.
3: Substance to sa bilog na libatihay to.
4: Hindi to kaya.
3: Why to? Sa direct examination. Diri naman sila sa photocopy, kay diri makarelate ang tao mo between the original and photocopy, which is authentic, which is believable, which is admissible. So kay para sa ila mo lang niyang maintindihan nila, so kinanglan taman nga explain.
4: Yeah.
3: Obligasyon namon sa radyo, hindi to counter narbasa.
4: Yeah.
3: Kay kung sala di siligutan, we will counter ligutan.
4: Natural eh.
3: Galing,
4: in effect,
3: this commentary will somehow counter the stand of Narbasa because amo ni ang Supreme Court decision.
4: Ang last say, Radyo Manovi, ang Korte Suprema, ti karon ara na, ang ambal sang Korte Suprema, photocopies may be admissible admissible as evidence in court and ginlay down na naton dito.
3: So meaning sakto siligutan.
4: Kit sakto siligutan.
3: Sala kamo nga mga baser, sala sinarbasa.
4: Ti karon indi na subong Radyo Manovi kay kita nga mga Ilonggo, gina-try man naton lapit kamo 500 nga naga-live sa amon subong sa Facebook. Why kita kabalo kung pila sa YouTube? Why kita kabalo kung pila sa aton nga apps? Why kita kabalo kung pila sa on-air? Siguro klaro na ini. Nga ang ining mga photocopies nga ini, kagin ginplastar na namon, kag mismo ang Korte Suprema naghambal. So why nakita sa dapat ba isang Radyo Manovi sa sining photocopies? In fact, si Radyo Manovi, ang personal nga makambal sa inyo, nga naagya niya man ini sang nag-atubang kami sa madamo nga mga asunto.
3: Ari nga mon personal experience ini nga photocopy.
4: Mambal kami na iya.
3: Ginabaton.
4: Eh, kami damo kami
3: requirement kaso. Requirement na sa imo appeal sa kaso mo sa higher court. Kung mag-appeal ka, isubmit mo ang tanan nga background sang kaso.
4: Atuloy, Radyo Manovi, bisan ini nagani sa appeal. Sa lower court pa lang, di ba, may mga dokumento na kita nga ginapang photocopy na. Gina-certified true copy lang.
3: Eh, pirmahan mo.
4: Hindi man na original.
3: Okay, pero ang ugat gali sinisang kasuhay nga ni, nga nga nag-come up sa muna nga desisyon ng Supreme Court, gin-affirm nila, abi, ang decision sang Court of Appeals.
4: Okay.
3: Halin man sa Regional Trial Court. Sa kaso ni nga murder.
4: Okay.
3: Hindi gali homicide. Murder. Sa Kanday Lastimoso kag Vega. Si Vega nasapuan ini sa nga patay sa iya balay.
4: Okay.
3: Karon ang suspect nga ginfailan kaso sa pamilya mo ni si Lastimoso. No? Ay, Lastimosa. Siya ang suspect na nagtiro sa ulo kay Vega. Ay, hindi ni sa balay niya, outside sang Bulangan sa Cebu City.
4: Sa Cebu?
3: Okay.
4: Okay.
3: Ang asawa ni Vega nagtestify nga si Vega patay na sang nasapuan niya sa hospital, sa nabdan niya sa hospital. To support sang testimony, no? Ang prosecution nagpresentar sang photocopy sang death certificate. Kiniblak, kinanglan mo kung kaysa kung mag-file ka kaso sa tao for murder or homicide.
4: Death certificate
3: First, you need the body of the crime.
4: Yeah, body of the crime.
3: Hindi mo makusar ang tao nga siya na nagpatay sa bana ko.
4: Kung wala man sang bangkay.
3: Kay karon ang balon ka sa akusado, okay. Ako nagpatay sa pagpati mo, pero diin ang bangkay sa bana mo.
4: So,
3: where is the body of the crime?
4: Ipakita ko ang bangkay.
3: O, kunara ng bangkay. Hindi ka man dayon ka-file ang homicide or murder?
4: Huwag ka pakabalugan ni ko nung rason sa kinamatyan
3: niya sina. Kaya i-prove man ay nga may death certificate na halin sa competent authority to declare nga patay na.
4: Yeah.
3: So, kinanglan mo death certificate. So, ang ginawayan sa kaso nga ni
4: death certificate?
3: Death certificate. Tiangin present sa prosecution, meaning sa asawa na nag-akusar.
4: Putokapi.
3: Putokapi. Tindaway naging guru lusot sa merit ang suspect, Lastimosa.
4: Gin-question
3: nila nga hindi man to tintik, no? Kay photocopy man lang tinagambal ang Supreme Court. Siling niya, ang gin-present nila, photocopy man lang matuon, pero, why man di sang may gin-turse halin sa original nga gin-kuhaan sa iya? Why man di sang gin-tapalan o kunano? So, we will take this as it is. We will take this as its original version or original form. Dira nagsugod. Ang ginambal nga si Attorney Ligutan.
4: No?
3: Insakto. So sa tanan nga nagbasa iya ka nagpakalain, bangod sa inyong personal knowledge about how an original in the photocopy works, bawian nyo na subong ang inyong ginambal. Bangod kay insakto si Attorney Ligutan.
4: Klaro na ha. Klaro ginaplastar ginamon para maklaruhan kamo. Now, diri kita Radyo Manovi parte sa ginambal nila. Tinga nga puro lang na iya tanan na ano ginambal gani ni Attorney Narvasa ang ginakomment na objection your honor. Nga puro lang na tanan objection your honor.
3: Amo na ning last na mo ni Busaydo la.
4: Last na niya.
3: After cinema segment lang kami, dayon maestro na kami, mapuli na kami.
4: Para klaro lang bala Radyo Manovi. Okay. Hindi kami lawyer, pero ti sana siling namo na experiencehan namon ini kapila na sa sulod sang kurte.
3: Okay. Sige, example lang namon how lawyers would handle cases. Ini ganiya impeachment trial.
4: Impeachment trial ni.
3: Political, judicial.
4: Hybrid.
3: Ang amon gani, mas stricto.
4: Judicial no? To eh.
3: Kay purely judicial. Nga ang object-object. Let us be fair to Attorney Narbasa.
4: Oo.
3: Please don't call him mango.
4: Hindi yeah. Sakto na yan, obra niya.
3: Tandaan nyo si J. Narbasa na.
4: Baskog na.
3: Narbasa, Fortune, law office na.
4: Grabe na.
3: No, hindi man na ordinaryo.
4: Hindi ka na kasulod kung daw pigaw ka.
3: Ang pinaka-astig niya, bingag na acknowledge ang tanan ng akragin eh.
4: Tiyo
3: eh. Dira nagalin siya Attorney Ligutan.
4: Kagang si Akra.
3: Guntuto, dira manahin. Dira
4: si Guntuto, alin siya. Dira sa na-practice Radyo Manuvi.
3: Si Akra, abi, tanan nga mga may poder sa gobyerno.
4: Ila na.
3: Mga justices ang Supreme Court,
4: dahalin sila.
3: Cabinet secretaries, senators, dira na dahalin.
4: Hmm.
3: Imagine na, bla, day Ed Angara, day Frank Drilon,
4: ita mo na yung
3: day mga justice.
4: Kag mga tanan Radyo Manuvi, nga mga brilliant, mga no. Mga top-notchers.
3: Tiyano, abi, ang benefit kung dira kahalin, how? Tinatural na training ka sa mga gungan, mga maalam, pero at the same time, may impluensya sa gobyerno.
4: Yeah.
3: So kung sila gandol kaso mo, mabudlay ka perdihon. Mabudlay ka perdihon kay luwas nga maalam, may impluensya pa. Di ko may impluensya ka, not necessarily nga may inustisya. Ang ginaminsin na may impluensya, may access katuya sa mga Supreme Court jurisprudence. May access katuya sa mga technicalities on how to maneuver, no? Sa pleadings mo.
4: Normal na.
3: So muna ngang bintaha, si Attorney Narbasa hindi man ordinaryo.
4: Grabe man na sila.
3: In fact, karon guro makita tana ang bangis niya.
4: Yeah.
3: How I wish hindi kita mapaslawan sa ginambalta. Nga astig ni siya. Karon ta na mabalaan kung i-cross-examine niya na ang witness sa prosecution.
4: Ang kagapon, abi, puro man lang ito sa depensa, Radyo Manuvi mo.
3: Ti, ano gibi
4: panagang niya?
3: Ti, imuon niya lang, pero hindi niya pag-i-admit ang ebidensya eh.
4: Ti, ang imuon niya da.
3: It seems to me, daw mo ng style sa mga Manila lawyers.
4: Amo giba na.
3: Kay sa amon experience, now, karon.
4: Ari na. Amo na experience namo na first time namo nga nagsulod sa korte.
3: Oh.
4: First time mo man to no nga nagsulod ka or
3: sa korte.
4: Sa korte gid nga gin trial bla.
3: First
4: gid.
3: Kan tanan ko nga kaso astam lang piskal mo.
4: Korte gid to ya.
3: Kun hindi dismiss ariglo.
4: Kagdayon ti sometime nga to Radyo Manuvi inang
3: ting kontrata congressman mo.
4: Congressman ang kontrata din gin hearing kita bala iya sa lugar nga hindi kita wa kita to.
3: Home court sang kontra eh. Kaya totoong opisina niya, opisina mo.
4: Pangayaw kita bala sa lugar.
3: Ang experience namon nga ang para sa amon normal ini ang ginobra ni Attorney Narbasa. Aryo, pulo ka ebidensya namon to prove our innocence sa cyber libel nga ginfile
4: ni First Biron.
3: Ni Congressman Ferd Biron. Ang na-admit, actually, isa lang. Ang isa nga na-admit, amo na siyang personal testimony ni Major Charlie Sustinto.
4: Mulo na.
3: Ni Blang Label na, mungin failan kami kaso ni Biron, kay nag-aligar ang kampo ni Sustinto nga may unseen hand behind sang dismissal niya as police officer.
4: Tama na. Munang...
3: Ang unseen hand, ginamplify na mo ni Busaidol. Sino ay han ini?
4: Yeah.
3: Ti si Sustinto do nagpabati-bati nga... Daw si Biron. Te ginlabel kami da ni Biron. 7 counts no. 4 counts ako, 3 counts imo.
4: Oh, 3 counts.
3: So total 7 counts.
4: Kaka dako patuya sang amon nga bail?
3: Oo.
4: Imarant kami.
3: Okay. Karon ang natabo. Na-admit ang kay Sustinto, probisan na admit pa. May iban pa to nga wala gin pasugtan.
4: Yeah, tud na.
3: Ang insugtan lang sa iyang affidavit kag personal testimony, ang part lang nga may personal knowledge gid siya.
4: Yes.
3: Which is duha lang. Ang duha nga may personal knowledge siya, sang siya nagapati kung sino ang ansinhan sa dismissal niya. Kag ang isa, nga may amuman kuno pariyo sa iyang police officer,
4: nga amuman na natabo. Yes.
3: Ang hepe sang una sa Pasi.
4: Pasi City.
3: Colonel Rio.
4: No,
3: Rios, Colonel Rio. Ang iba niya to nga mga ligasyon,
4: why na to?
3: May ideya sa pro kay why niya na personal experience han.
4: So why na to?
3: Ginway gin pasugtan sang korte. Amo man na pag cross-examine sa amon, sa ang abogado ni Biron, ilimit niya lang kami sa yes or no. Amo na mga abogado.
4: Dapat sabi mamangkot sila, sabton mo lang sang yes or no.
3: Kay para nga mablangka kanila eh, kag mausar nila kontra sa imo.
4: Pero sometime nga to, Radyo Manuvi, kita why man kung adaan niya experience kung paano magpadalagan sa korte, ginmunuhan ako sang aton lawyer. Tiang lawyer ta to, hindi to basta-basta yupi to. Silingya, ilimit niya ka na yes or no. Pero silingya, pag-limit siya sa yes or no, siya na sigur mo?
3: Para niya, pag-sabat mo,
4: explain!
3: Explain in sigida. Nga, para nga bisan na i-allow sang judge nga yes or no lang, at least nahambal mo na.
4: Nabatian
3: na. Nabatian na sang judge ang gusto mo i-hambal.
4: Yeah.
3: So, ginamuna mo na ni Bus Idol. Do you have a personal vendetta against Congressman Biron? Yes or no? No, Your Honor, because no! Grak lang hasta hambal niya.
4: Eh, hambal ka na.
3: No, take nang lang, sigon mo. No, sigur Your Honor.
4: Sigon mo.
3: We are journalists and it is just part of our job to amplify public opinion and simplify it to the knowledge of our listeners. Nah, di ba mamamo na?
4: Pero nami.
3: Eh, pero may time kisa nga ka-attempt ka.
4: Eh, hindi ka na, pungkan ka na.
3: No, di, simpre, balikid na mo ng judge. Your Honor, may I explain my answer? Timbal sang kwan sang abogado ni Biron, niya, I'm already satisfied. No, Your Honor. Ang amo na diya kahilwayan ang nakasalalay, ipapriso mo kami.
4: Hindi kami iya kasabot
3: tapos mayo. Hindi namon ma-explain ang amon side. Allow us to explain, Your Honor, please. Bori, di pa musi-musi ka man matagamay. Para namian man ang dyan. Ti, ang dyan sa pati man.
4: Ti, ang tanan na muna, doon naman ko to radyumanuving ako na fidibit. Kapila man lang to kapahinang ako na fidibit. Ginapa-umit niya. Ang parts ang akon ginambal sa ako na fidibit, hindi niya gusto pag i-admit. Pari man to natabo sa imo.
3: Ti ubos gani.
4: Ti ubos. Ang bilin na lang sa akon, ang pirma ko na lang, sa likod na bala. Ang pirma na lang.
3: Yes.
4: Pero ti Radyo Manuvi, ang inang mga style, sang defense lawyer, amo nang ginaubragin man nila sa korte, nga kung pwede pa man lang hugtan kanila, ilimit kanila, nga hindi kakambal, normal na, kagamo na nakita natin kay Attorney Narvasa.
3: Yes.
4: So hindi ka mo maghambal nga si Attorney Narvasa, pigaw siya nga lawyer.
3: Yes.
4: Gusto niya lang Radyo Manuvi, nga kung pwede, base pa man lang nga magpabor sa iya ang judge, nga ti ang ginahambal na nila, dapat hindi yan na napaghambal. Amo nang atanan nga objection. Only that, pati ang pag-post, inabalang pag-uruntat sang hambal ni Attorney
3: Birhin,
4: ligutan.
3: Ipa-question
4: dira.
3: Daw kay inay ka magambal eh.
4: Di kay ginungod yaman.
3: Ginungod niya na.
4: Ginungod yaman.
3: Kita mo kung pabayaan mo lang sa kapiri-piri man sa mag-ingles. Because may kanya-kanyang diskarte.
4: Yung style yan.
3: How I wish masugid na muntana ni Bus Idol ang pag-cross-examine sa ngamon lawyer kay Perse Biron. Pero hindi ko pagsugid because for future use, hindi nga mga dipinsa iya sa libel. Yung maubra pa na namon. Pero ang masugid lang namon, isa lang anay. No? Madamo gid nga salamat sa Panay News. Kung hindi sa front page ninyo, wala magsanag ang tanan sa judge ang korte.
4: Amo na Radyo Manuvi nga sa taga Panay News,
3: makanta kami.
4: Panay News, maaasahan mo. Thank you gid sa Panay News ha, kay bit gid namon ang Panay News.
3: Kag na timing gid sa amo tong adlaw, amo gid to ang hearing namon.
4: Wala ni naton mambal sa taga Panay News.
3: Uh-huh.
4: Sa kay Sir Fardo, SB member Fardo. Sir, why namon mambal sa inyo pero yambal namon ni sa kanginan. Thank you gid sa inyong article nga naka front page.
3: Ang nabutang to sa headline. Biron to win by 70,000 votes if elections were held today.
4: Thank you kids sa inyong headline.
3: Rase. Yeah. Thank you man sa Rase.
4: Thank you kids sa Rase. Salamat. Thank you kids. Abi nyo.
3: Pero why to byline? Tibalan mo na na.
4: Tibalan mo na na. Basta why byline?
3: Ti kay why byline, tibalan na mon. Ti amo man lang to pagpungko ni Biron sa witness stand.
4: Amo man lang
3: to. Sa kabawing no, ginpapungko ka sa witness stand.
4: Nga ikaw ang nag-akusar.
3: Hindi kagdayon ti, balan mo nga gapungko. Stand.
4: Ay tuod no?
3: Duhay gandaram brand sales mo Bus Idol ha?
4: Ginpamangkot
3: siya. Can you read the headline of this local? Can you identify this local newspaper in Iloilo?
4: Yes.
3: Yeah. I'm familiar about that. It's Panay News. can you read the headline? Timbasa man ni Biron? Okay. So that means you are winning as governor for the province of Iloilo. Yes, Your Honor. Is this based on a survey? Yes, Your Honor. Okay. So if you are winning as governor, what damage did my clients do to you?
4: Tapos na.
3: Sila niya... Well, there is no damage as far as my political bid for governor is concerned, Your Honor. Tiambal man lang sa nga muna bugado, this ends my cross-examination, Your Honor. Tainotik na yun si attorney sa ako. Sila niya, wala na.
4: Pero ang bad battle, gaano pa ko to si Imo? Dulugawal istorya pa kita? Kagamay-gamay man lang to sa pamangkot.
3: Gani, no?
4: Pila lang to yung ka-question mo?
3: Doon, siling ko doon kulang, ha? Pero tiambal niya, attorney. Nya, luko-luko. Huwag mo nang pahabain kung tapos na ang laban. Bako sigurado kasi ni Atorne. No? Kaya yung driver na Amos D6L, may mga amigo to sa Parisohan, sa Quezon City. Kapapangita na kami mo siling namo na hindi lang tabla matamaan gamit Star Margarine.
4: Ginambal, tutuod ni Abinyo, gadyo kami. Bala namo ng driver namo sa D6L. Amo nang sugat bulong sa amon. Siling namo, tiko mapriso kami, Abi. Sa Quezon City!
3: Jail, eh?
4: Jail kami i-remit mo. Siling ko may ano da, may kubol.
3: Oo, eh, mapa-VIP.
4: Siling niya,
3: why pong hindi nilang tabla sa mga ginuot na part.
4: Siling ko, hindi ka lang ibutan to sa ginuot. Nang na may privacy, kaman lang ang mga sasunod sa prisuhan, mga lima lang kamuya kabilo.
3: Oo, no, medyo high level. High level may mga upon mo, hindi yung mga kriminal.
4: May gitu, electric pan ka to. Siling naman, may kubol da. Ano?
3: Tito may ara man.
4: Siling niya, may ara. Sir, may kwan lang, may presyo.
3: Okay. Pero manigurado man ta eh.
4: Pwede manigurado kami kung mapriso kami sa Quezon City Jail kami i-remit.
3: Oo.
4: Di ba nagambal pa tayo?
3: O, tani ka kanta ka na subong, ino? Ano tani kanta mo subong mo sa idol?
4: Bugas nga inji, wala mapili.
3: Bangod sang kitchen boy, matamad magkuti. Sige. Kaling kayo madamo, kaya salamat sa
4: Panay News!
3: Maasahan mo.
4: Thank you again. At least Radyo Manuvi ma.
3: Pero ginambal na to. Galaw-glawog lang kami kay para nga daw hindi man balakas stressful gid sa inyo.
4: Pero to na
3: pero ining ginobra niya to ni Narbasa. Normal ina.
4: Normal na yan.
3: Sa abogado.
4: Ikaw mo magambal
3: nga pigaw siya. Sa inyo mga usa.
4: Ay, hindi.
3: Lantawan nyo karon mag-cross-examine sa kaya mo lang. Na makita ang bangis niya. No, hopefully, hindi kita mapaslawan sa expectations na proti sa pagka-Narbasa niya.
4: Hindi ko mapati ngay...
3: Pagka-Narbasa, Fortune Law Firm niya.
4: Mayo ni nga lawyer, Jumanovi.
3: Lang taon talang galing, kisa gamater man. Bisan ano ka kamayo nga abogado, kung ang testigo, gasugid matuo.
4: Ayawan ka na.
3: Kag may alam.
4: Yawan ka na.
3: Yawan ka.
4: Yawan ka na. Saan ano muna ka pa liko-liko to si Kalilong?
3: Tiyo.
4: Yawan ka na to.
3: Kung paano niya malantugin ko ang ebidensya niya, why ka na mo? Kag public knowledge na ginako na ni BP Saray.
4: Yes.
3: Kaya ginako nyo na, ang isyo na lang galing subong, kung bala, impeachable offense na. Kaya kung bala, criminally liable siya, eventually, kung may impeach siya. So kung wala na, tiway man eh. Amo na ang ginpamangkot yan ni Senador Risa Ontiveros. Pero balaan na ni Senador Pia Cayetano, tau-tau na to.
4: Tiyo, tau-tau to, matanda man mo.
3: Si Pia, hindi man tanay kayo hindi ko ano na yung kausa niya. Naghahangos-hangos ka. Duha na kadlaw, gahangos ka man yapon.
4: Dumatsag ko blay na daw ginakapuy. Do kulang sa oxygen.
3: Tiyan mo na nga kahapon, nambal ko nga rin diya. Bako nga rin diya sanay jam-jam ka, Graysa man.
7: Daw karadlawan.
3: No?
4: Sino si jam-jam to?
3: Hindi lang kumamba kung sino na sila. Kahit yung kalaway man ba? Kalaway man. Pero gawa nila na duwak bayib lang gaya naway pero mis politika. Tiyara na ho. Abi, Senador Risa Ontiveros. Kadto ka man abi sa Senado. Nga duway ka bala ka ilis, ni ka magpagwapa. Kay gagwa, ginang kagwapa mo. Diba sibla mo nang ginakaakig ni Inday Pia, si mo?
4: Damidyo may gabantayan, na ilang sila.
3: Oo. Si Pia, gidya. Si Risa, ay manigano siya.
4: Si Pia, git.
3: Tiyan mo malang na, ang mga highlights kahapon. So karon alas dos, bantay naman
4: bantay
3: kita.
4: Naman kita.
3: Kag last day na for this week, kay Monday, Tuesday, Wednesday, malang na sila mo.
4: Yeah.
3: So bantayan ta karon ang cross-examination sang witnesses, sang prosecution sa Article 4, grave threats, kag a betrayal of public trust.
6: Tatak RMN.
4: Standby sa mga tambalamati naton mga garadyuman sa aton suling nga pagpalagad. Ari anay ang aton suling health news upon nato si Radyuman Joel Franco.
8: Ang inyong bahay nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Hindi lamang malain nga baho sa ginhawa ang inadala sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Hindi mahimo man mahagubas ang balanse sang good at bad bacteria sa aton nga baba. Bangusin magatuga ini isang risgo sang sakit sa aton ngislo, cavity sa ngipon, at posible cancer kag heart disease. Kaangay sang sigarilyo, makaguba man sang balanse sang microorganism sa aton nga baba ang alcohol. Ginapatay sang alcohol ang mga maayong bacteria, kani makahatag ini sang tion sa madasing pagmuad sa malaing nga bacteria. Nagatuga ini sang dakong risgo sang pagtubo sang cancer sa liyo kag ulo, kag pati na sa aton digestive tract.
6: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
4: Mga Radyo Man, sa mga tabalamati naton, upod naton subong si Roberto Guerra, may ara siya sang iatistimonya kung paano sa ginbuligan sang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Roberto Guerra, senyor. Mag-itipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga Bukol.
4: Aha.
9: Daw may sis balahaw. Rihigin na siya ano ko ka Life Extension D3, D3. Three times a day ko to. Mga after one week, magbuswang at sa magayag. Siksibo ka niyo.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga karadyuman, sa mga tabalamati naton, mag-life extension vitamin D3, hindi mang magkalipat mga karadyuman, may kape kita, Santon Gold Coffee Mix, may ari inisang glutathione, nagpabuli pa puti sa aton, ang kape nga may collagen, nagpabakol sa aton siringa tulan, gani sa aton siringa mga pinalangga nga mga tabalamati. Kato na sa butika, bakal kita mga karadyuman sang Santon Gold Coffee Mix. Mabalik kita pagkatapos sa aton importante nga pahibalong.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Bula!
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updi ni isang vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
15: Bisan kapoy, kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
21: United Home.
19: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
23: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gigan, so no-

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ka malalang atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sigi gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Tatak RMN.
15: Oras las 9:53. Sharing aton labs ko si Mother Earth Radyoman Joylyn para on.
16: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
17: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang dahon sang saging bilang pangputos sang pagkaon. Ang dahon sang saging makabulig sa pagbuhin sang polusyon bangod madasig ini nga madunot indi kaangay sang plastic kag styrofoam nga nagatener sa palibot sa sulod sang ginatos sa katuig. Nagagwa man sa mga pagtuon nga may natural nga moisture resistant kag antimicrobial properties sa dahon sang saging nga nagabulig agud nga magpabirin nga preska ang pagkaon. Sa madamo nga pungsod sa Asia, lakip na ang Pilipinas, madugay na nga ginagamit ang nasambit nga dahon bilang eco-friendly nga alternatibo para sa pagputos sa mga rice meals, kakanin kag street food. Paagi sa pagpili sa natural nga wrappers, ginabuhinan naton ang plastic nga basura nga mahimo magsupon sa alagyan sang aton katubigan kag makahalit sa marine life.
16: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Sa katapusan sa tanan ng mga emergency kag disaster workers naton nga nagapreparar subong sa palabuto naton nga bagyo kabay pa nga wala lang sang pagbaha nga dulot ini saton, sigurado kita sa pagpulaw kag bugtaw nyo kag sa pagpang-rescue nyo pirmi nagapalanakit ang inyo nga lawas. Para sa sakit sang lawas may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, kasigdasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibuluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: para iwas kita sa colon cancer. Ang importante diri may ara kita sa vitamin C, may TC, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C, mayo ni sa inyong sipon, ubuhin na natrang kaso pneumonia, kag iban pa nga balatian. Nami ni kay hindi magsulab inyong nga sulok-sulok kay man, alkaline siya. Kag ginapabalo natin sa inyo, kung dugay ka na, dugay-dugay ka ginahilanat, ginaubog ka palang luya, kag daw pirmi kabalik-balik ka impeksyon, inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sini, ang Dr. Pinoy may ara sang alkyl glycerol nga may ikasarang nga mapabaskugo ng ato resistensya. Kag ini ang makabulig man nga mag-ubra sa pinaka-importante nga cells ang ato ng immune system. Amo ang white blood cells. Ang white blood cells ang nag-ubra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton lawas gani sa mga tao diri hindi na mangin maluya kag magpago ng aton resistensya. Mga karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Sa pagpangape mag Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga may ara sang pakondisyon sa aton yang prostate, nagapanami sang inyo nga intimacy bilang mag-asawa kag sa mga nagapuyo para nga maglapuyot ang inyo nga paglabing-labing. Gani mag Mega Man Gold Coffee Mix. Kagupdin nyo dayon sang new and improved non-super plus capsule. Nagkapabakod sa aton immune system, ilikaw niya kita sa madamo ng mga balatian. Kombinasyon sang tatlo ka mga ingrediente, uyabano mangustin kag malunggay. Maga non-super plus, the new and improved, available na sa inyo suki ng mga butika, non-super plus capsule.
0: Gayuhum ako bala kay Timay Posit din na Mil Santa Maria. Mil Santa Maria. Dahil may nag-comment to bala yara Jumanuvi. Kaya comment ako, kalihom ako, kahit tinamaan gisa sang comment. Ang nag-comment, sa comment sa post ni Santa Maria, tinamaan gisa ang mga naga...
2: Na may alam-alam.
0: Alam bala.
2: Amo na, no? Nga little knowledge is...
0: Dangerous.
2: Very dangerous.
0: Budlay-budlay. Nabatian niya lang.
2: Ano gani ang ambal sinasauna? Kung ka istorya gani ang mga sindiro, pabinit-binat anay ang bakiro. And the same way, kung ka-istorya naman ang mga bakiro, pabinit man lang ang sindiro.
0: Hindi mag
2: pretend mag sa hindi imo
0: away. Hindi mag-pretend nga kayang-kaya mo kay kaluluoy ka lang.
2: Sige, muna ang ambal ni Labla, never ask a question or never comment on any subject that you cannot answer by yourself. Kung hindi mo masabat ang imo man pamangkot, or hindi mo man masabat ang imo opinion, hindi ka na lang mag-komentar. Kag or magatag opinion or mamangkot kay base kung hindi mo masabat muhian ka pa. So sa iban nga naga-Facebook sa aton, let this be a lesson to everyone.
0: No, na,
2: hindi ka mo magpasaga-saga komentar base lang sa nabasahan nyo or sa balatsagon nyo sa politika. Insindihon nyo kay tama ini kadalom nga topiko.
0: Kung ma-reveal ang inyong pagkatao, kung gakomentar ka mo si sa kabagay nga kulang kulang ang inyo ikasarang.
2: Yes. Sige. So, salamat gid sa inyo pag-upod.
0: Kita na kita buwas.
2: Ako si Radyo Man Novi Guazo.
0: Radyo Man Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
5: Nods, Herbal Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kag-idyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
1: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
1: NANS Herbal Capsule!
5: Yara lang sa mga butik.

0: Utoy. Utoy.
1: Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatog-tog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
2: Mega Man. Mega Capsule.
1: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Kunigot with tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Mega Man, herbal capsule.
1: 30 minutos lang, partner.
2: Yara na ang palading.
1: Mega Man, herbal capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Man's Lemon Oil.
1: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkrapat ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
2: Nons, Lemon Oil.
1: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nons Lemon Oil. Marilip ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nons Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
2: Nons Liniment Oil.
1: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
2: Nons Liniment Oil.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Nons Corn Coffee.
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nons Corn Coffee, partner.
2: Nons Corn Coffee.
1: Oo, partner. Kay ang Nons Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nons Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
2: Nons Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang Nons Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
2: Nons Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
2: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Alerto ka na.
2: Power up ka pa.
1: Yara lang sa mga butika. Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: GTX 500.
5: Imo pangalan na, partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na GTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahamal mo sa ila?
6: Inom na mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang GTX 500 para sa
3: GTX 500.
7: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
8: asuk.
7: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imong immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
8: Oh, correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
7: Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, shellfish. Dag, gakuan niya, panghabal niya ang panit. Hindi pa ka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, pantal-pantal, tapos paluton mo lang eh. Ang kabalo ka, ang kalot, imong pawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
8: Gusto. Delikado kung ikamatay sa tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, imo sininga lungs.
9: Correcto.
8: Isang hard jack pa na.
7: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
8: Huwag ka oxygen.
7: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
8: Husto.
7: Sa imo dugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure ipatay.
10: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, ang din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: Subod lang nag-inom ka
10: DTX 500.
11: Ilan na kabulan din inom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times ED.
11: Kamusta ang alay sang kamot?
10: Wala na.
12: DTX 500.
7: So simple man lang, management sa GP, inom ka sang food supplement, termina mo na din na balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa take note, imo lawas, wala ka produce ang kuhan, vitamin C.
8: Busto.
7: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo na ka importante nga, adlaw daw, mainom gigaya DTX 500.
8: Correct.
7: Isa sa matuwa Sir GP, ang sige na ko inom sa MITC. Hindi mo lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginawa, man. Kaya ang sikrito, guys, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam. Amo na importante, kag kabalo ka mag-into. Termino talaga ng tidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Ilong bang ka may tisi kag DTX para amo na pagkaon din sa imo immune system. Kay kung unahan mo na katamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX. Nga permi ka balon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
8: Autood, no?
7: Because sa banday oxidase.
9: Of course.
7: Because sa banday oxidase. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
8: ato. I-transfer sa imo. Husto.
7: So, basto pa ka? Kapoy kaon
8: ya.
7: Hindi ka kapoy magsigawd anang mga bark. That's why DTX 500 lang ang may siya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
8: Correct.
12: DTX 500.
13: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tilang imo blood sugar sa una?
13: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
13: Nagainom ako aga 2, sang sagabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
13: Oo.
11: Ano nakadugay ka na ginom?
13: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
13: Oo.
11: Anong resulta? Tila na?
13: Sobra na lang 100.
12: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
19: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Doc

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
4: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Saling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
2: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo mag-iikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
4: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
2: Mang!
5: Ay, di mo ginailin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka diba? Na? Oo, sometimes.
6: Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing once.
5: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Kanugun.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
2: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambanon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Kalaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tsyansa na ikaw at akihon sa kurason. Tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masalika, sakto pa.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: I'm Dr. Suzette.
11: Ito po si Dr. Bernion.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
18: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
19: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata.
15: siling sa doktor ipa-opera na ko nun eh, ay hindi ko yung kamahal. Nag-sisting ko sa Iberi, tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod siya sa kabulan, nagula ang pananon kagbur ko sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Alas 10:18.
23: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
21: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Anong gusto nyo? Success!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: TTX 500. 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko.
8: Ano sa una ang
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Naami, inadyo kaya akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500.
13: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Number 1.
18: Maayong adlaw, mga pinalangga na mga tagpalamati. Maayong adlaw lang kaya Tito Joni, tabanggiraw data. Joni, hello. Gusto ko ba kanta si Tito Joni? Joni, Joni, please don't cry. O, kamusta ka da, Tito? Hope nga makita ta ka in person. Hindi na ko magpadugay pa sa aton yung story. Ari naman ang sulat ni Andoy ang aton nga pamatian. Andoy! Was na!
19: Mayong adlaw lang sa tanan. Ako si Andoy, 50 anyos. May asawa kag duha ka kabataan. Mabuot kag mapinalanggaon ang asawa ko. Wala kami sang kaawayon nga duha, kundi ang pagka-workahuli ko gid lang. Agud ba ang panyos ang lubos nga konsulat? Suguran ko sa pagsaysayang tanan.
20: Andoy, manyapo na kita. Nakasukad na ako.
19: Oo, ina, ara na.
20: Ano nga ara na? Nagahulat ba lang kabataan mo sa lamisa?
19: Dali na gid lang ini. Dali na lang matapos ang ginaubra ko sa laptop.
20: Ara ka naman sa dali. Basta nga hindi ka naman makakaon.
19: Ginadalian abi ini day eh.
20: Bisan ginadalian ina, makaon ka anay kay para nga hindi ka malipasan sang gutom.
19: Oo, gani ara na.
20: Te, hindi ka gida magtindog sa computer table mo?
19: Oo na! Ara na! Hindi na maaking ka! Oh, dali na. Hindi na magiging kinusamo da. Kay makaon na tagane.
20: Andoy!
21: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
22: Ma, wala pa si Papa? Gabi na ni, wala pa siya?
20: Ambot sa amay niyo. Natawagan ko, wala gasabat.
22: Nag-overtime naman siguro eh.
20: Nag-overtime siya gani. Nag-text siya sa akon kaina.
22: Nag-text na gali, akig ka pa.
20: Kay ang amay nyo, basta ubra ng paghahambalan, hindi ya paguntatan kung hindi ya matapos. Ambot, panginmat siya niya gurong ubraya.
22: Mama, hulat-hulat lang bala ma, kay dugay-dugay, ari naman to di si Papa. Ah. Ikaw bala yaga ugtas kagiti mo ya.
20: Ha?

0: Asunsis ang gabi, day?
1: Di, nanamian ka lang pauli nga gabi na. Ang mga bata mo nagahinulat sa imo.
0: Ina.
1: Ano na nayom-yom mo? Akig na kuya Andoy. Wala ko yung nagayamuhat sa imo.
0: Sino nagahulat sa akon? Ang kabataan o kung ikaw?
1: Ha? Ano? Ayun mo sa imo da? Bilagi ng bayad sa imo sang overtime mo nga mapagutom kagad?
0: Ipos na balanday, ha? Ano na dapat, ha? Ubra ko ini. Gani hindi ko ini mapabayaan. Kaya mo ining bread and butter ta.
1: Oo, gani. Pero sobra-sobra na ginaing ubrahanay ang imo nga ubusay oras.
0: Ipos na balanday, agab ina ho. Dali na man yapon ta nga duha upod ta.
1: Sulo, ha? Kaya nakapanyapon ako, ya.
0: Uy.
1: Matumato to sa kalanon mo.
0: Ina!

0: News D3Pio.
1: Ako si Richard, isang katrispal driver. Nanggaling inulo ko na ibaluan kong taas. Nagali akong blood pressure. Pahin ang panini system D3Bio. Tatlo kami sisa isa kadlawan. Month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga doon D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin.
2: So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta kapila na to gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pa gid kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
2: Amo gid ang pinaka superstar
3: sa. Ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is da monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo to magwardya sa imong selula against bacteria and virus.
0: D3Bio.
3: Diin ka mo kita guardia nga gabantay sa imong selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe,
3: no?
2: Guardia na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung sa panay pa guardia na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3Bio.
2: Sana all. Ang imo nga pindi, may amo na.
3: Amo na.
2: Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang yakuan.
3: Immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3Bio sir boy, napareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga diri sa imong nanay tungod kay naka D3Bio ka.
0: D3Bio.
4: Kagina-enhance nga aton nga alpha-lipoic acid.
3: Ay, napagit.
4: Oh, may kwan sa may capric acid sa no, kaya nga isang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
3: Ang nasuluyantan ng may lauric acid, may caprylic acid, may caproic, may capric.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos at mas madasig ko mamemory ang akong mga tulungan. Kung sa D3Bio, ang iniyang ako naging sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
2: May ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
3: Wala.
2: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3Bio tungod ni sa iyang glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fast to energy, kayang-kaya na iakpaon ni D3Bio ang iaratak, kayang-kaya ni D3Bio pagit. Ano pagit si D3Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Yes. Ang ketones, sir boy, the best ginakapagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
3: May na glucose.
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain, labi na kung lawig na sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3Bio.
3: Okay. Oh.
2: Kaya ang purpose sa to, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
4: Food for the brain. No?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3Bio na, D3Bio. May D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best na fuel. Kung fuel lang pangambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones, D3Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagit kay manipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Wala lang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
9: Just stop it.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
12: MaxFit, kargado.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
16: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Bakit Rightpad ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
16: Sample Plus Gold.
26: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
16: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
27: Alas 10:33.
28: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
29: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
30: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
31: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
32: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
34: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
35: United Home.
36: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
38: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Char.
39: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
40: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
38: Pangong kumaka-bloom.
39: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
41: ACS.
42: Life extension, vitamin D3.
43: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
42: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
42: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
42: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Ay, habi ko si mama mo. Diin siya.
1: Ato sa kwarto niyo pa. Nagapangla kay nagsunggod naman sa imo. Kay ano oras na niho? Alas 10 na. Birthday ya pa bala.
0: Ayaw ba ako, aki. Abi, pasudla ko.
1: Pukawa na to pa. Kay sigurado, tulog na to ako nagahilibion sang kalain sang buot sa imo.
0: Milke. Milke.

0: Temprano ka pa ng pauli ba?
1: May laktan ko, Abiday.
0: Sa DN?
1: Maatin ko alumni, ah. Upod ka?
0: Wala ka na ganit time summon, pero sa alumni may ara ka ba?
1: Oo, ara ka naman. Hindi na bala magsunggod kay Updon ko ikaw, ah.
0: Ano? Ay, hindi kuya, ah. Mano ko to man.
1: Ipakilala ta ka sa mga classmate ko sa una.
0: Tamaraan ko na, ya.
1: Sige na bala, upod na. Kay timprano pa man ta karon mahalin, ah, kay mag-date tayo nga duha.
0: Ano?
1: Ote, hindi ka?
0: Maupod eh, no?
1: Ina? Ayabi ko kung hindi ka mag-upod kay mangita ko yas ang i-date ko kung hindi ka.
0: Going!

0: Maayo ka mo yakay sa abroad ang trabaho nyo.
1: OFW gani, pero layo naman kami sa pamilya namon.
2: Correct, pero kamuya, makaupo ninyo diri ang mansig pamilya ninyo. Andoy, hambal ni Mrs. mo, ka-workaholic gid sa imo.
3: Oo bala, pag-abot sa balay halin sa ubrahan, maubra pagid na.
1: Amo gid na siya halin sang high school kami. Katutom gid, maalam ang bana mo.
2: Oh, are, pilsen time na! San Miguel Pilsen? Correct!
3: Diin ka mo sila nagbakal?
2: Sa Tiangge, sa Tabok Dalan. Treat ko ini sa inyo!
4: Wow!
1: Paano kakabalo nga amuni ang paborito sang grupo?
2: Ginhambalan siya ni Rico nga amoy ina nga beer ang baklon, ang San Miguel Pale Pilsen.
1: Siyempre, halin sang una, tub-tub subong. San Miguel Pale Pilsen.
0: Ah!
1: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano mm-hmm. ang manami himuon, no? Kaga simpre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay kag simpre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no? Labi na gid sa may mga problema sa ila atay. Nagasugod in ang problema sa pagtubo sang tambok sa aton yung atay o ginatawag naton yung fatty liver, Doc Erwin. Mm-hmm. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog nga ilim nun, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton nga mga atay. Ang cellulas sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakascar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira naga nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay kay nga ang cellula didto nga naguba wala na nabalikan. Oh, nagajutay na ang cellula nga ga-function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So, importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Doc Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. Oh, i-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas. Kaya nga, ang aton nga atay, suno sa mga pagtuon, kaangay inis ang isa kasalaan. Mm-hmm. Oh, isa kasalaan. Ang tanan nga aton ginkaon, tanan naton nga gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay. Kaya nga, i-neutralize ang aton nga atay, ang tanan nga mga higko or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo atong mga higko atong mga makaguba sa selulas ang aton nga lawas. Iyan ang asalaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay kay nga pasulod na sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, dugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
0: Supple Plus Gold, mamakal sa mga butika.
4: Doc Erwin?
3: Yes, dapat kabalo man ta manilo. Amo man ang aton atay, dapat kabalo ta mag-neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ato na inom? Mga taba, mga tambok sa ginakaon na ton, mm-hmm. pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ato na intake. Paano na ton tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Doc Erwin, ang chlorophyll nga yara sa spirulina mm-hmm. is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag inang spirulina, Doc Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inuman ninyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa ka adlaw, hindi pagpatapusa ang isa ka adlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton lawas.
3: Kaga, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tendensya nga ang aton nga kidney matinlo man. Mm-hmm. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inumgid ka mo sang Santon Plus Gold kamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabuligid papat tinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Estudyante ka ba lang nga sige lang? Laptop ukon cellphone?
8: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung dating mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang ang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.

0: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makatas, makabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka, makabuti ka. D3Bio with Visio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagas ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio. TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
4: 470.
3: Antiko 2.
4: Sa gabi 2.
3: Sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TGX 500. D3Bio.
5: O si Karen, nadamog insang akon hair fall, nag-indik man namin ang akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pabakal, sumabuti ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Alas 10:49.
11: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
0: Sample Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang. Pero, sa start

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka. Star Noodle Eats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN Number 1.
5: Amo ko na bala ka workaholic. I mean, gusto ko nga matapos dayo ng mga olobrahon ko. Kung kaisa gani, wala na ako nagapang hibalos ang oras nga pagwa ko sa opisina. Gabi na gali. Di sigurado pag abot sa balay, awayo naman ko ni asawahon eh. Kaya tigabi na ko nagapauli mo. Wala kami sa iba nga ginawayan sa asawa ko, kundi ang pagka-workaholic ko gid lang. Oh, sa inyo bacon ka mo ang pahambalon, andoy.
6: Pero bilib ko kay andoy ah. Yeah, itungod niya nga, ang ginaktiga niya sa iya nga asawa. Tungod workaholic siya.
7: Okay, kada, bali, badan akong kaisang workaholic, workaholic.
6: Ilang bala.
7: Gupate ka man.
6: Hindi na build up po ng isang gimbawe. Pe, paano na? Eh, why na? Ano ging sa par niya
7: na. Buhayin ka na? Palibad na lang naiban sa mga lalaki. Amo na, overtime, overtime.
6: Kimiara pa man yung lalaki, siguro.
7: Ang pinagin na makita na mo sa overtime, sang sa, iatag mong cha, ang time sa
6: mga sawa mo. Sige pa, promote.
7: Oh, tigula ka naman, pa-promote ka pa. 50, pila na nasa mo.
6: Hindi ma-promote man sa yabi.
7: Hindi na, wala na chance ha. Ang promotion na iya, ano naman ang
6: workaholic siya, at least hindi iya pangbabahe, yang atupag, kundi ubra.
7: Wala ka kabalo. Hindi laman babaeng rason kung nagabulagay ang mag-asawa.
6: Ah, correct. Agree ko da iya.
7: Kaya nga ah, may harap man yung nagabulagay sila, kaya wala na sila tiyempo sa isa kag isa.
6: Oo.
7: Oh. Diba?
6: Doon naanad na sila guro nga. O,
7: kadula ang love. Kaya nga ah, talagsan na sila of the night. Ang ilang upda na yara na sa kama. Tulog na lang sila. Pagbugtaw nila, maagap sa mabugtaw, malinakat naman. Ah, pagkagabi naman sila makita ay.
6: Ti, anong gusto mo? Malabing-labing lang sila, pero wala sila makaon.
7: Ang muna ganing, ang may time ganing, alas 5 ang buhe, ang gwa sa opisina. Pagka alas 5, puli ka.
6: Kung hindi man lang kinangalang mag-overtime.
7: Upod ka sa asawa mo, panyapon. Oh, at least may time pa ka mga makahistoryahan ay pagka alas 9, bitulog. Ano man?
6: Good, kay, siyempre may mga responsibilidad ka man sa asawa
7: mo. Oo,
6: sa partner lang, mo.
7: Hindi lang gani, kwarta.
6: Hindi lang puro ubra.
7: Hindi lang kwarta ang makapaano sa mag-asawa. Totoo na
6: yan. Makapalipay.
7: Oo.
6: Ano mong dami kwarta? Ang iba mo kwarta,
7: nagabulagay man.
6: Hindi man malipay yun, ilang marriage life. Oo. No? Marital life nila.
7: Oo. Kinanan, balance. Damo ka kwarta.
6: Paano balance mo niyo?
7: Damo ka kwarta. Damo ka kwarta, may time ka pa sa asawa mo. Oo. Kaya kung wala ka naman kwarta, syempre hindi naman malipay yun yung mga asawa.
6: Mm-mm.
7: Kaya kadawakal sa asawa mo, butangi 1,000 ba?
6: Oo.
7: Eh may ipos na. Oo. Matiyag mo ako.
6: Gabi, no?
7: Experience na mo.
6: Ang diba? Iba, 1,000 ang ginama, ano, sa baba?
7: Mm-hmm.
6: Tapong. Muta, hindi mag-amusin na, ha?
7: Oo. Hindi. Kasi sa edad, bala ni Laling, 50 plus na sila mo.
6: Mm-hmm.
7: Kikinanglan, ang inam lang time nila nga, dudali na lang. And lang, syempre,
6: retirement na nila mo.
7: Retirement. Oh, kay timambal sila, pag-retire kami mula nagyapon nga duwa matulukay.
6: Oo.
7: Oh. Di, pero wala kakabalo sa dalagan, sa pangabuwi, bala ninyo subong.
6: Hmm.
7: Nga da, huwbin pa lang iba nagkakalati. Pok nati, paano na
6: na? Doon na paong.
7: Diba? Nang time is, ano ko no?
6: Diba? Ano man to si Dilaylay, ha? Doon na pahog ako niya.
7: Time is
6: ma-resign
7: precious.
6: Ko.
7: Tama na bala. Diba?
6: Oo.
7: Tikinanglan, ang time mo, yatag mo sa inyo asawa kay after 5 years, ara ka na dapat sa inyo balay.
6: Mm-hmm. Ito na, tsakto na. Kay ang kamo nga mag-asawa, si mga kabataan, kamo ang kabataan, yun, ti mga mangita na isang pamilya, Manila.
7: O, oh, kag nag-asawa, kag nagpamana.
6: Sa uli, ang mabilin, sino?
7: Kamu na lang yapon.
6: Duwa kamu. So, dapat, gid nga, ang inyong relationship ng mag-asawa is intact sa gihapon.
7: Karon, pagka 55 nyo, nag-luya-luya na kamu kay ti, talagsan lang ka mo ginop danay. O pagka 60 mo, retire ka na, mano ka mo da kay gaaway na ka mo permi kay... Ang gin-
6: kagundiin, baka mo nagtigulang dito, baka mo nagbulagay.
7: Ang pundasyon nyo, 55 to 60, wala na. O, nang ano na bala, nang ina bala, nang dula na bala.
6: Naglas-eye na sila.
7: Hmm. O muna.
6: So, dapat, gin nga ang inyong marital life, o ang inyong relationship bilang mag-asawa.
7: Correct.
6: I-check nyo, git, kung okay pa bala kami. When is the last time nga nag-date kami sa asawa?
7: Amo na dapat
6: ipapagawa. When is the last time nga naglabing-labing kami?
7: Kaya hindi ka niisa tanan nga teon bala. Kwarta lang importante sa mag-asawa. Kinahanglan, may banding, git ka muna iya.
6: Hindi, not, di bala, not necessarily, eh, hindi. Yeah. Mayo, mayo. That not necessarily nga dapat fancy gid nga
7: correct.
6: Nga kaon sa restaurant. Mm-hmm. Ang importante ang kamo nga duwa. Mm-hmm. Kay ang isa ka pace mahal man ako kung barato nang kung bisan diin man na gahimo na sa special tungod in, not the place ga special tungod nga upod mo ang special person mo. So, consider mo pa bala nga special person ang imo nga partner?
7: Kung ano na lang kamong
6: kapitaan. Special na lang siya o kung regular?
7: Regular na lang. Kung may ara, pagid nga nubo sa regular, amo na. Hmm. Imagine mo, ma-retire
6: ano
7: na kamo.
6: Ano regular? Ano reject?
7: Pag-retire nyo sa Pilakadlaw, mag-60 na kamo may nukdan. Mambal ka mo nga, ay, ma-retire mo eh. Kami mo na nag-iakon, matulokay nga doa. Pero ang pundasyon nyo bala? Pundasyon sa inyong marriage bala? Before ka mo nag-60, okay pa?
6: Oo.
7: Muna pa mang kuton nyo.
6: So dapat, gid nga,
7: kinanglan, intact yapon.
6: Correct. Amog
7: it. Ang time ay sana na nga makapaguba sa pangabuhi sa mag-asawa mo.
6: Mm-hmm.
7: Ang chimpo, kahit kung kaisa, galas ay ba?
6: Kag hindi mo na
7: pag... Gadula ba lang love?
6: Correct. Kag hindi mo na paghulaton nga magtabo, ba lang nga ulihin ng tanan. Nga kung madula ng partner mo, ba lang hay, tani nag-amo ko ni, tani nang mo, tani eh.
7: Correct.
6: Nga aging hulat mo pa nga madula ang imo nga partner. Okay. Ano ito ka mga buot sa... Padayo na mapadalas ang sulat din sa ito pala tuntunan.
7: Kung ako, pahambalon! Kung ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you

0: gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras tatak impunto alas 11.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nulay sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaon ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
15: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan right med.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
25: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si kid, kapuyon akon mata. Kiss, ah, masilaw kuyid sa screen.
26: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
27: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
25: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
26: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer, ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibo nga mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid ka dapat ikawan para hindi maglala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa katao tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic niya kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati, madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang infeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kag para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sang inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch. Ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaya sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
13: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kay dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
16: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Goodbye.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamaino, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Alas 11:16.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocort.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklaw.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
16: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Misuking ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: Kamusta kamo mga pinanangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintig-uluhan is kapo. Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu!
1: Wala ka nagtigang, ma?
2: Nagasakit at nagalingin ang ulo ko. Daw matumba ko kung magpaduway ako, Timdog. Abi, sige na. Bangon na, dira. Sige na. Bay, ano yung nagaitom sa guya mo to?
1: Ha?
2: Abi? Bay, daw lagub ini ah. Kag may mga bakiras ka pa sa gising-gisingan? May ara man sa liog? Ano ini? Sa diin mo ini nakuha? Ha, Vincent?
1: Ma?
2: May kontra ka bala sa eskwelahan ninyo?
1: Wala ah. Wala ma ah.
2: Ote, sa diin mo ini nakuha? Oho, daw agis ang sumbag ang lagub mo sa guya. Kag daw kinarusan ng agis ang bakira sa liog? Gising-gisingan kag agtang mo? Ano ini? Abisabda ako. Masakit agad karon sa akon.
1: Kukon, ma. Balik kagapon bala nagpii kami kahapon, ma. May basket-basket kami. Nagagaway kami sang bulas ang classmate ko ngagi. Lagbadan siyang kuko niya. Amo na nga, nakarosan niya di ko. Ini balang lagob naman niya sa guya ko. Pani, na nagbungguanay kami sang isa ko pag ito classmate. Pag-rebound niya sa ring. Oo, amo na, ma. Amo ni sa.
2: Sigurado ka?
1: Oo, gani, ma. Amo nang natabo.
2: May balaan ko man dihapon ko nagabutig ka. Andaman mo lang ko nagapangita ka kontra sa eskwelahan. Kay mahanutan tagid ka.
1: Ma?

0: Hinbaklan ko na kayo sa Changi. Kaga, inampulan ng guya ko ah. Pero, gabok gihapon. Nagaitong gihapon ng akisang sumbag ni Jokoy kag ni Big Boy. Balanon gihapon kung magtampad ako sa mga tao. Tabunan ko na lang niya. Tabunan ko lang niya sa panyok, sa sulod, sa classroom.
1: Ari, kinagaling-alibat ka?
0: Hindi. Jokoy, Big Boy? Bantayan niyo naman ko dito sa kwasang gate.
1: Bimo ko nalipat kami sa salamo. Bimo lang ko, Toy. Uy, may black eye ang libat.
2: Ugaan na black eye.
0: Jokoy, Big Boy. Hindi niyo ko malapagtanuga. Wala mang kuya kapangilabot sa inyo.
1: Ano nga wala? Ha? Impadupa kami ni Ma'am Mercurio tungkol sa imo?
0: Eh kung wala niyo kuya ginabuli. Wala man kamo ni Ma'am ginapadupatan eh.
1: Nasabat ka pa? Ikayan ba kami ka pong mabutitor?
0: Ikituod man na. Nano kadlag ko sang lawa si inyo pro. Kalawlaw si inyo yung padlaganon.
1: Gali ka ha?
0: Madayakan ko.
1: Gago ba natin? Kalisig si Bruno. Ang kala ko balakpangan ang mo.
0: Yapsan niyo ko mga butitor. Kung madakpan niyo ko. Pero hindi ka mo kalagasakol mga gago ka mo mga butitor. Wala na sila makalagasakon. Salig lang sila kay dagko ilalawas. Hindi ko yung makasarang sila kahit duha sila mo. Pero sa dalaga na ya, mga butiti man padlaganon. Sagihin ko ni makadtuman. Hindi na ko makasulod sa eskwilaan kahit ato sila gabantay ko sa akon mo. Kung mapauli ko, hala balbalo naman ko ni mama sa balay ko. Ay wala ko kay eskwila. Talaga. Sagihin ko ni makadtuman. Sagihin. Sagihin.

Kay na pang ibot-ibot ko sa baryo. Wala di ko kakita nga tambayan ba? Nga balang hindi ko nila dali-dali makita bala. Ano yung nagagawa sa Changi? Dr. Rohay? Ano naman? Bita? Matanaw ko guroy. Ayo, istingan ko di bilik-lik yo. Masi pa lang malingaw ko diya. Ano na? Hala, damo TV-TV kag may tulumukan. Hala, computer? Amo galit ning computer siling ni ma'am? Ulogin ang pa mga bata diyo. Kagala, ay ba niya dalago na gani? Oh, may dalago managampang oh. Mapit ko ah. Manila ko bala kung paano na hampangon bala. Natisting ko dayon hampang kung kabalo ko ah. Piho, malingaw ko sini. Hindi lang ko matambay ah. Hindi pa ko masakit sa mga nagabulis ah.

0: Terrorists win.
1: Yes, non! Kundi ubos mga kontra ko. Sagkad ako galit magkampang, kinakadaog na ko mong. Lah, makalilingaw galit magkampang sa computer, no? Pwes, di ko ubos ng balon ko nga kwarta. Barato malang oras mo. Bisan, isa pa ko di galit kadlo magkampang. Hindi niya maubos ang balon ko, ya.
2: Hoy! Halin pa kainas ang agang hampang mo, ah. Wala ka klase bilog na adlaw?
1: Ha? Kanong? Wala.
2: Ano ka na ngayer?
1: Second year, no?
2: Imposibleng bilogin na adlaw nga wala ka mo klase? Ano ngalan mo? Sinong advisor mo, ah? Kay isugid ko gid ikaw nga naga-eskapo ka?
1: Nong?

0: isa na katuwi ginapatay si Papa. Edo wala ko gyapon makamove on labi na kit si Mama. Nagaduhong lang siya perme. Wala gid nagagwa-gwa sa balay. Kung kaysa hindi mo maistorya. Wala siya permis sa kaugaling mo niya. Nagkadalaman siya sa pagkadula ni Papa. Bisan ako. Nasakitan man sa natabo. No, halos hindi na ako makamove on tungod bata pang edad ko. Doog ang pangaginapuli pag ikus iskwilaan. Pero kiti, nalingaw naman ko sa computer games, ha? Ano pa? Naka-escape po kuya sa kasubo.
1: Kumpay! Do, wala na akong akita sa imo nga nagatuon, ha? Ginapabayaan mo na pag-eskwela mo?
2: Ma? Wala, giskwela, kuya Blatadlong, ma.
1: Abe, patanawa ko ba sa assignment mo?
2: Wala man ko subong assignment, ma.
1: Ote, patanawa ko sa notebook.
0: Patay. Hala? Wala ko sang kinapihan tungod talagsa lang ko na nakasulod sa klase.
2: Kukuan ma, nabilin sa eskwilahan ang mga notebook ko ma. Nag-ula na bikahapon mo, ti kung dalong ko basi mabasa ko blaho, ti ginbilin ko na lang. Ma.
1: Pa-eskwila man ko, guro, liwat ay. Para nga mag-alaman ko.
0: Ala?
1: Vincent, no?
2: Ma? Ma?

0: it's their turn, we will not object to this.
1: Nung Iman?
0: Thank you so
1: ikaw?
2: Oo, oh, ako. Nag-aano nag-ibot ka gid.
1: Oh, wala ah. Kanong wala ko bi magpaabot nga mapauli ka?
2: Wala, gimrabis plano ko eh, nga magpauli. Dali-dali, ang desisyon. Kay man, naduduman ko si mamay. O, te, kamusta na siya?
1: Naman gapo nung eh. Wala siya gagagwa sa kwarto. Do. Wala balakon kaysa sa kugalingo niya ho. Depende sa mudo niya kung maistorya mo siya kung hindi.
2: Ay, pamugali. Kaluwag ba kay mamay?
1: Gani nung?
2: Nadalmaglis pagkatulas ang amay ta.
1: Pilita siya bala nung nga mapabulong nung?
2: Magkapila ko sa gitpilit pero hindi man siya. Isa pa, nagkakinalan sa special treatment eh. Ugaling, hindi pa kita magasara sa class 2-1 tungkol ginapeskwila ko pas manang mong Linda, manang mong Vian sa kuleyo. Ikaw pagit, third year high school ka na. Hindi ako luyag na may montot sa inyo sa pagtuon. Kanugod sa tiyempo. Hindi tayo hindi pagkusikan ako ito nga. Hindi ka mumuli sa paglabot sa inyong mga handong.
1: Nung?
2: Ay, kamusta ka rin pag-eskwila mo? Nano, mintinalo blagya pa ng mga tagas pong agrado? Sinong maestra mo? Sanong primana sa inyong card? Ako makato.
1: Nung Iman?

0: Hai, Miss Buena Cosa.
1: Om, Eman, ikaw?
0: Oh, ako. Kumusta ka na, classmate?
1: Eman? Uy, long time no see. Kumusta na, classmate?
0: Ari, okay lang. Samtang gati ko lang, gadugang responsibility.
1: Pareho kita, breadwinner.
0: Gani. Ay, kakapoy, kung ikaw ang ginasarikan sa tanan ng responsibilidad sa pamilya mo. Ito, nagkapasaan ko sa Cruz Calvario.
1: Gani, pero okay, bro, ah. Chill lang, ah. Pero anyways, sa tingin ka subong nag-obra? Sugod lang sa nag-graduate kita, wala na kita makahibalo ay isang kabuhi ta.
0: Hindi man tabi, close kit kayo, tungod isa lang kita kasadyo-sadyo sa college hospitanay. Kan, karon naibalan ko na lang nag-maestro ka na din sa atong lugar. Sa sudat ko kubra, sa opisina.
1: Amo gali?
0: Oo.
1: Labay lang ang akon. Nakasaboy ka man.
0: Kan, labi nang... Ma-check kaga, ma-affirma lang ako sa report ka sa mangod ko. Kaga after sina, puli ko na yun. Ay, nakibot ko sa naibalan ko nga. Ikaw ko na-advise sa mangod ko? Kamustang performance niya sa klase mo?
1: Ha? Sinong mangod mo, how?
0: Si Vincent.
1: Manghod mo si Vincent?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatas, makabuti ka.
0: TTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio.
1: Ang Visio,
0: nga may D3.
1: Babaka.
5: I have Lagnat and I have Sipon.
6: Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alas 11:44.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako kasi si Captain Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
15: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Santon Plus Gold.
9: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
10: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, but keep it bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ECS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
3: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Calcium. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Nuts! Herbal Capsule!
18: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
17: Nuts Herbal Capsule!
18: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
22: ACS.
23: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
24: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Goodbye!

0: for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcore.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
8: let's go with the flow.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charmy Fab Con, pangong pumaka bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Blue Thrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumbaka blooms sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
18: Welcome sa isa namang edisyon gabag mga lagad sa palatuntunan Targeta Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita sa buong Merkules. Yari kita sa Petsa Utso sa bulan sang Hulyo 2026. Kumusta na atong mga suki sa kanginan tabok sang kadagatan kaumhan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
19: Of course, kita nagabiabi man sa tanan naton sini mga suki malinsa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga kalenderya pakadto sa tag sa mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
18: Inyo kami mabatian sa 7-4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
19: Inyo man makita na mo mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
18: Sa kinanda nung po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, Masalaon, Balo, kagbirayaan ng pagabalan, Master Adyoman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
19: Of course, ang akong sinipartner ng Kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos sa gin-iha, Mr. Hatin Spice. Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
18: Kaginiang Targetanay sa Udto. Sa mga dalagko na itong impormasyon ka mga balita, ba medyo ma-reit ang aton nga dalanon, Master Don. Master, ang ining di pasahero nga jeep mala nga nagbunggo, patay sa duwa ka mga taga Negros. Isa diring patay, isang pilason, dira sa banwa sa Pabia Iloilo nga pag-check kag pag-usisa sa aton mga pulis posible. Gin high blood, no? Gin nagdataas ang BP sang sining driver kabandanan nga nabungguan niya to sa kilidalan ining nagalakat nga duwa nga nagkadto man ni sa Iloilo para mangita obra halin sa Negros. Ahay.
19: So anyway, check ta na karon ang dugang nga maimpormasyon diri sa ato nga pagpangalagad kag ang mga balantaya naton sa subong adlaw makabe ng day number 3 sang impeachment trial, no? Pagdili

0: sa pangalawang pangulo, RMN Network special coverage parikoy. Sa karon mapadayon mga kabelas, dos ang takna sining hapon ng aton impeachment trial, no? Sa pagpadayon sa trial subong adlaw, natala na nga mag-cross-examine ang defense counsel sa kay NBI senior agent John Mark Kalilong, no? Samtang kung hindi man magdugay ang iya sining cross-examination, ipatawag man ang NBI BARM Regional Director nga si Attorney Jeremy Lotok kag Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio, no? So baka muna yung mga balantayan naton karon na parikoy sa aton sining impeachment ang paglilitis sa pangalawang pangulo coverage sang RMN Network.
1: Yes.
0: Importante ini kay nagatutok ang bilog sini naton nga mga kauturan sa sining impeachment trial sa aton sining vice presidente.
1: Yes, so amo ning aton nga chikerong dugdugay mga kabiyanan, mainit na kay kahapon pa lang init na. Ang sinabtanay daw ginlektura ni aligutan ang defense counsel. Sir Don, do estudyante lang sa law, no? Kon pamatian naton kahapon nga daw, pero anyway basi makabawi ang defense counsel na taon ta. Kaya ari ila naman ito ka. Mga cross examine sa sining nainabitan nga witness mga kabiyanan. So tutukan tara dugdugay kag Master Don padayon ang kariit sang aton nga dalanon dira sa Banati Iloilo, isa ka auto sinalakayan ning duha ka motorsiklo dira sa Banua sa Banati, isa man ning patay kag isa man ang pilason mga kabiyanan. Mga detalye sining mga aksidente sa dalan. Ola tola tonta dugdugay sa follow up report sa aton mga radyoman reporters sa Ribaloan nga sa Sara Iloilo, may napatay man to kay napilpilan sang kaugalingon nga truck nga ginamaniho sang sining isa ka biktima nga driver nga gintunaan sang iya pagkadula sang iya kabuhi.
0: Samtang dito sa China mga kabayanan, gipamatbatan sa kamatayon ang former official nila bangod sa 2.21 billion yuan nga bribery case. Di ka matayon to yaw? Ang mga makawat sila ginapatay to ya. No? Former official mga kabayanan sa China ini. No, in light sa nagakalatabo subong sa ato ng kinawatay the flood control project kag iban pa, siguro dapat nagiman kay manti ang pagkuha mo, pagpangawat mo sa kwarta sang kaban o kung kaban sang gobyerno sang pumluyo is tantamount to killing the people, no? Do pero na parikoy nga nagpatay ko sa madamo nga tawo.
1: Oy.
0: Bangod sang kapalpakan kay kawat ninyo ang proyekto nga dapat kun tani standard ang pag-ubra sang flood control project. Hey karon gintipid ninyo kay una nyo pa yang inyo nga bulsa, damo nang kalamatay parikoy bangod sa baha, do katulad sina nga ginpatay mo man ang mga pumuluyo na ton.
1: Damo na ya Master Don nga ang politika ginhimo na negosyo sang iban. Ang tuod sina diya kung gusto ginila kag pure public service ang tinutuyo. Hata kwan kamo duso amo layida nga kon mapamatud-an nga nangawat kamo da patyon.
0: Oo.
1: Oh, damo na blang execute kamo. No, ang bayad sa sala sa pagpangawat sa kaban sa gobyerno kamatayon. Mga mo na bala master, pasa sa China ang bal mo.
0: Oo.
1: Dira mo na ibang nga lugar nga mo na ang ibang nga nagaharakiri na lang bakod sa kahuya.
0: Singapore, China kag ibang nga lugar.
1: Japan.
0: Diri sa aton parikoy we value life, wala man na problema, pero sometimes hindi bangod parikoy ang commensurate ang patas bala. Kung ano ang ginubra mo, dapat may patas man ini nga penalidad. Kung nangawat ka sa aton sining nga kaban, bilyon ka pesos ang kinawat mo, ginpatay mong pumuluyo mga proyekto, gintipid nyo, why not nga hindi ka dapat ibutang sa death penalty, parikoy?
1: Correct, correct. Amo na gani, silingko kung tuod kaged, kag kung ikaw official nga ang imo tinutuyo, servisyo lang yun yan. No? Eh, hindi ka man magsiling, hindi ko na yan, do, delikado ko daw. Ano bot mo silingo na, mga ngauti kaged yan?
0: Oo.
1: Pero kung tuod, kag putli, ang tigipasoon mo nga magservisyo sa pamuloyo, why niya problema? Anytime, pwede ni. Ah, totaligas iya naman blay ang ginalagas nyo para nga magserbisyo sa pamuloyo. Hindi iya sila nga himuon nyo nga family enterprise o kung negosyo ang politika.
0: Kag kung wala ka man niya kasalanan, maprubahan mo man na.
1: Yes.
0: No? Pero ti dapat may ara sang patas nga pinalidad sa ginubra mo nga pagpangawat bilyon ka pesos sa mga pamuloyo sa Pilipinas. Ako gaduso ko sina, no? Kay manti pareko hindi bangod nga ako katoliko ko, kristiyano ako. Hindi ko gusto nga ginakuha ang kabuhi isang tao, pero this is not about my faith. This is not about the morality, but this is about parikoy, ano ang commensurate, ano ang insakto nga penalidad sa among sining nga sala.
1: Correct.
0: Na hindi pwede nga, okay, katulad subong parikoy, makita mong double standard. Nga ama duso ikaw sa Senado da, nga paatinon mo si Jinggoy Estrada kasi Marcolita, hambalon mo lang wala pa man sila na convict, pero ang kinamatarong nila, ang ilang right parikoy, ang nakortel na because they are right now person deprived of liberty.
1: Mm.
0: Napriso sila. So, buti lingon, hindi ka nakagwada ka maglagaw-lagaw sa mall, hindi ka na simple makagwada ka magbuto. Nakortel na, nabuhi na ng kinamatarong mo.
1: Master,
0: ang ordinaryo parikoy nga tao nga mapriso,
1: din man nga Jessica.
0: Pwede mo pagwaon dati. Pagwaon da to.
1: Bartolina mo na.
0: Pwede ta na pagwaon da siya. Kay balan mo. Hindi pa man siya na convict. Lagulagaw sa anay dumi.
1: Say hi lang to sa pamilya.
0: Pero kay bangod senador sila, iamunta na. You know, na ginobra nila ni kinamatarong nila nga ila sining nga pagapina ng ila sining nga kagulingon sa korte. But as of now, hindi ta na sila pag-ibibi. No? Priso sila. Pareho man dapat ang pagtartar naton sa ordinaryo nga nangawat mga kabiyanan sang pila kalibo lang ka peso.
1: Master, parikoy. Doon naka-grand slam na sila. Isa, okay na tani kung makaisa doon na dudla. Pero nag-grand slam na gani.
0: Oo.
1: No? Nag-grand slam champion na.
0: Bong Rebilia, Jinggoy, katatlo na ni.
1: At tatlo na gedway, nagidya na huya. Ti Master Don, although nga ti Uay mapamatudaan pa subong kay subong, sige pa, kay may chance pa sila nga i-kwanang kaugalingon nila. No? Pangapinan.
0: Mm-mm.
1: Pero pares man ibala sa pagpatay, Master Don, mas mayo na lang ni gani iya kung may laye abing may death penalty ang mga nangawat sa kaban sa gobyerno. Mas mayo niya din diin sa gimpatay to sa chimpo sa EJK.
0: Oo.
1: Sa extrajudicial killings. Nga to yung masin... Nga tiruan to pero... Ay, ado na kagi ko noon. Nakot na ado na suyot. Sa... Ay,
0: tapos ang balon ng parikoy. Ate, amo na gali.
1: Ate, may droga. Gali, okay lang. Daw okay na doon. Normalize na bala.
0: Daw na normalize na. Di kalaway.
1: Nga kung napatay bangod sa droga. Ah, okay. Kay kagi. Gali. Suyot. No? Mm. Ito yung mga amo na bala. Mas... Ay, yung kay kagi. Gali nga nalista. Ang alam niya to sa... Tukang.
0: Ito yung mga amo na bala. Ang balatsyagon yun sa tao nga daw, ati okay gali. Droga gali.
1: O, mano na nadula.
0: Namin ko pare ko, inisilaya, wala na kaaging nga gin butang mo sa trial.
1: Yes.
0: Wala ang kinamatarong nila, pinatay nyo lang. Bangod, ginadudahan nyo nga may droga.
1: Mm.
0: Ti kung kamo man abida karon, dudahan ka man karon.
1: Tapos patyon ka lang.
0: Patyon ka lang gulpi.
1: Ti wa justisya na, ti inigani, Master, kung magbutang sila lay, nga ang penalty sa mga mapamatud-an nga mga elected officials sa gobyerno, no? Halimbawa, nga nakapangauti sa kaban sa gobyerno, prisuhon kag i-penalong din sa death penalty.
0: Oh.
1: Mas, kung ang taon mo ha, although nga tikrisano kita, silito, nung kabuhi sa taon, do okay na lang gani na.
0: Oh.
1: Kaya may kinamatarong pa sila yung salbaron lawas nila pagi sa legal nga pamagi.
0: Balabong parikoy, kung mag-argue kita against death penalty on the morality side, wala tas ang dapat i-argue because we agree. Gagree kami nga nabutang sa Biblia, nabutang sa kinamata. You cannot waive your right to live, no? Sala ang magpatay sang magkuwa sang kabuhi sang isig kapareho mo. Ang gina-argue naton, patas bala ang penalidad sa ginobraya sa aton. Commensurate bala ang penalty or not? Amo mala na.
1: Ti, ari nung Master Roti, abi mo kay kalabanan pag-check na ton, di nagalin ang ilang mga epektos, di nagalin ang kinilo nga shabo. Dito ko na sa munti. Oh, hindi. Kay kadamo sa nagahimo sang shabo, may shabo laboratory sa munti. Damo na bla? Pero abi mo, kung may death penalty kag padayon to, nga mga hardened criminals, amo lang yan, mga dagko, bala nga mga kasugid, pang ginpang execute na bina sa nagligad why na to yung mga siling mo to nga
0: na.
1: Mga naga kwanto naga leader to sa babaw nga siling to may mga bilibid 19 may mga kunano pa to kay kun silang pinaka grabe da kag subong ginalantaw nga sila yung naga supply sa Pilipinas kag da nagalin ang source Master Don nga bing hindi na pagamo na total iniya na pamatud-an sila ya pamatud-an gid ya Master ini yung mga ginpamatay mga kabiyanan sa EJK sa dalan sang Pilipinas kag kundiin sang chimpo sa nagligad Master Don. Why to yung mga trial? Why gito yung mga pakapangapin sa kugalingon?
0: Ang masubo dira parikoy, there are sector of our society nga nagakalipay nga ginapatay na sila without the benefit nga ini sila mapamatud-an nga nakasala gimano kun wala sa korte. No, this saddens me nga may mga tao that is why ang epekto ni Duterte sa ila, namin natin kung imo, dobla permer argumento nila, di kong ma-rape ming imutod yung babae na sang adik. Anong nga? That's not the point. No? Katulad ikaw, hindi bidruga. Ginambalan ka lang, nangikap ka buli isang bahay. Nga actually, wala. Tapos umbagon ka lang gulpi. Nga wala ka gani, ginpamangkot, anay.
1: Master,
0: anong mabatsag mo? No, di ba?
1: Master, kung epektibo na tani subong way na.
0: Wala na.
1: Baloka ang pagpatay, hindi gani solusyon. Band-aid solusyon na hindi na.
0: Wala
1: ang droga, iakutob nga may source ng droga, may mga addict niya nga gatuhaw.
0: Mismo.
1: Nga akay masakit, di consider nyo masakit niya, Master Don. Masakit.
0: Mismo ang inyo idol nga si Duterte, nagambal that I have failed. Nung duman mo na?
1: Yes, yes, so.
0: Nagambal siya nga, na-failure siya. Failure siya.
1: Oh no, nambal 6 months mo.
0: Oh.
1: After sa 6 years, why gapon? But silingon, Master Don.
0: Oh.
1: Bisan diin nga bahin sa kalibutan.
0: Natistingan na na.
1: US, US. Lang tawag lang magsiling kayo. Grabe nga, mas kita mo. Away ganit sa Iran ga, iga-igang Iran.
0: Oo. Oh.
1: Ti, Master Don, why ganit katapna sa illegal drugs sa lugar nila?
0: Correct, correct.
1: Why ganit? Bangod nga ang pagpatay, hindi isolusyon, Master Don, ang aton iya, bulmunta ang mga drugista, ang mga addict nga ini, kay masakit ini, Master Don.
0: Kumbaga, Parikoy, kuwaan ta sila sang customer. No? Kung na, ang customer nila addict, ang bulmun. Addiction is a national health issue, bulmunta. Hindi tiya pagpamatyo ng mga addict, kay kumo nagyayup-yup lang sila sang syabuda because it is an addiction. National health problem ina Parikoy.
1: Baloka kon kabigon mo niya nga health issue, Master Don. Masiling ka nga tsak to na, bulungon ta ni.
0: Bulungon ta ni.
1: Kaya kung lain yung imo pagkabig diri, ang pagpatay mo na yung numero uno nga masiling ka, tapat patyo na sila.
0: Oo.
1: Ano, di na pagka-Kristiyano, taman?
0: Mm.
1: Di ba? Di na pagka-Kristiyano, ta?
0: We are for death penalty sa mga drug lords, Parikoy, nga binulto-bulto, okay, kinilo-kilo, no? Pero hindi niya pwede nga hindi mo sila pag-ibutang sa trial. Pangapinan man nila kaugalingon nila.
1: After nga napapatod ang beyond reasonable doubt,
0: oo.
1: Nga hindi guilty sila sa ginhimo nila.
0: Oo.
1: Kinayaga man, Master, okay na.
0: Ang manami, ang malayang basi ni Parikoy, ang taga-patay nga mga adik, may ara sang premyo sa polis. Nakita na to sa Quadcom hearing sang House of Representatives.
1: Amo ng budlay.
0: So ginarewardan sila sang gobyerno para magpamatay sang ila kaugalingon nga mga fellow citizens.
1: Master Don, ti gaganyat kay imo nga magpatay ang tao bangod sina. Balo ka naman kun ano kasilaw ang kwarta.
0: Kad ako nagakasubo Parikoy nga may mga pila ka tao nga nanamian kang cheer. Sige nyo, pangtumbahan nyo ni mga namin ko pare ko'y kabuwi niya sang tao mo.
1: Kung nakodak po na sila, prisuhon, kag mga tudaan nga, no? Kag, death penalty, pasar sila ang kongreso. Sa nga muna, ibalik to sa nagligad.
0: Ako yung pare ko'y...
1: Master Don, ang muna ginakulbaan to sa Singapore. Kami death penalty sila.
0: Yes. Ako yung pare ko'y, it's about time for the Philippines nga magpanumdom sa mga penalidad that commensurates to the crime. No? Kung may mga treaty kita dito that respecting the human rights ang taas ang pamuluyo, universal human rights, maybe it's about time man also nga dali lagin matras kami anay sa treaty na kito hindi lagi din magwantahan yung corruption sa mo, no? No? Hindi na magwantahan ng droga diri sa mo. Kung hindi kami may magbutang sa penalidad niya, patas ka nagakaangay sa ginaubra nila, which is death penalty, marimis kami sa pumuluyo sa Pilipinas.
1: Aray, Master, ang PDIA, ginpaydalom na sa distraction ang 1.91 billion pesos nga balor sa illegal drugs.
0: Wow.
1: Tiabi mo kung may death penalty ni sa mga madakpan kag mga dalagko, di ba? No? Nga, kumbaga, sa kwan, malaking isda talaga sa when it comes sa illegal drug activities, kag mapamatudaan, kag mapriso sila, Master Don, tapos ihanay mo sa death penalty, sus marikagusip, ubos niya. Sino abing mangisog na, Master, kung amuna?
0: Oo,
1: no, sino abi mangisog pa nga mag-engage sa mo nga klase nga illegal nga aktibidad kun kabalo sila nga kamatayon na naghulat sa ila.
0: Sakto na Parikoy, no. In a way, dugangan nato dina, naka-standby na aton RMN Network News.
1: Check nato mga kabiyanan ang aton RMN Network News, magabalik ang targeta na isa unto pagaligan lang sang siling mga balita.
2: RMN Network News. News.
3: Lalo't nasa Senado naman na ang laban para sa pananagutan at hindi na ito mapipigilan pa.
4: Ang bread and butter nila mag-file ng TRO. So, sa tingin ko, ano, specialty of the house na nila yun. So, of course, wala namang pumipigil sa kanila na gawin yung mga ganyang bagay kasi yung nga po ang, kumbaga, kahit nakapikit na po sila, expertise na po nila yan.
5: Malaya naman po talaga mag-question ang kung sino man dumalo sa Supreme Court. Pero sa aking palagay, ito internal na rules ng Senado. Ang impeachment trial ay internal or exclusive na binigay na kapangyarihan ng Senado.
6: Wala, ilang petisyon na yan, ilang motion na yan. Hindi pa sila naawa sa puno. Nagsasayang sila ng papel. Kasi ang totoo naman ho, ang lunsaran po ng laban na po ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senado.
3: Yan po si na Representatives Ortega, Adjong, at Ridon mula sa panig ng prosecution. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, tapak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Mananatili namang nakabiti ng issue kung maaring tumayong presiding officer sa Senator Cheese Escudero sa impeachment trial. Ito ay sa halip na sa Senate President Sherwin Gatchalian, alinsunod sa sinasabi ng saligang batas. Pero paliwanag ng political analyst na si Attorney Michael Yusinko na dahil tumatakbo na ang paglilitis, mauuwi lamang ito sa debate at dapat hayaan ng Korte Suprema na magpasya.
8: Another constitutional issue, which I think yun yung ni-raise. No? But for both grounds, Prof. Ricky, unless the Supreme Court issues a TRO, tuloy-tuloy pa rin.
9: Uh-oh.
8: You know, for all intents and purposes, hindi titigil yung impeachment trial.
9: Mm-mm.
8: The only reason kung bakit titigil yung impeachment trial is if the Supreme Court issues a TRO and then a preliminary injunction. So,
9: mm-mm,
8: yung debate na yon, yung constitutional debate na yon, that's really essentially a classroom debate.
9: Oh yeah, totoo.
8: Because no? in real life, umuha-under na yung impeachment trial.
7: Kaugnay nito, pinayuhan ni Attorney Yusinko ang mga senator judges na manahimik muna habang gumugulong ang impeachment trial. Bagamat binibigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagtanong, makikita naman dito kung nagpapabibo lamang ay sa mababatas at lilitaw rin kung sino ang kanilang kinikilingan.
8: They should just keep their mouth shut.
9: Yun. Mm.
8: Kumbaga, meron presiding officer, kumbaga, decides on the trial matters. Mm. Like yung objection.
9: Yes.
8: But the rest of them, they should just keep their mouth shut. Wala, pigilan na nila yung sarili nila magsalita. Because every time they open their mouth, they will reveal their partiality.
7: Bagamat nasa ikalawang araw pa lamang na impeachment trial kay VP Sara, isa sa mga nakikita ni Yusinko ay ang political theater o palabas lamang ang ginagawa ng magkabilang panig. Tinukoy niya ang argumento ng mga abogado ng prosecution at ng depensa, pero kung susuriin aniyang sitwasyon ay may bentahe ang depensa kapag nagkaroon na ng butuhan.
8: Meron kasi silang alas yung defense. Meron silang alas. And that is yung voting threshold for conviction na 16.
9: Right.
8: Because it is fixed, at least for the meantime, it is fixed at 16.
9: Uh-oh.
8: We all know na hindi maaabot yun. Right?
9: Yeah.
8: The reality is, yung 16 na yon is unattainable for the moment. No? So, they don't need to panic. They don't need to go through extraordinary measures. Like, arguably, yun ang ginagawa ng prosecution. Kasi, at the end of the day, at the end of the trial, hindi pa rin maaabot yung 16.
9: Huh.
7: Iyan mga kasama si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Samantala, iginiit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa tamang patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na sitahin ni Cayetano ang aniyay leading question ng prosecution panel sa gitna ng pagpresenta ng mga ebidensya sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa witness examination kahapon sa Day 2 ng impeachment trial, tinanong ng prosecution na si National Bureau of Investigation Cybercrime Agent John Mark Kalilong kung saan mismo sa video sinabi ni Duterte na may inupahan siyang tao para patayin ang First Family. Inalmahan ni Cayetano ang tanong ng prosecution at sinabing dapat ang witness mismo ang mauna magsabi kung ano ang nakita niya sa video bago ito tanungin kung saan bahagi naroon ang umano'y banta. Paliwanag ni Cayetano, ito ay batay sa Rules of Evidence na agad namang
10: kinatigan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero at inatasan ng prosecution na maglatag muna ng batayan bago tanungin ang witness. Nauna nang hinikayat ni Cayetano ang impeachment court na manatiling patas sa paghahanap ng hustisya at manatiling tapat sa konstitusyon, Senate rules at rules of impeachment. Mga balitang dapat pang abangan, unemployment rate noong Mayo bahagyang tumaas sa 4.7%, El Nino phenomenon dahilan kaya tumaas ang bilang na walang trabaho sa agriculture sector.
7: At desisyon sa dagdag sahod sa mga rehiyon posibleng ilabas simula Setyembre ayon kay Pangulong Marcos.
11: Pilipinas sa idupos
12: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections nangangamot. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: RMN Network News.
10: Kilalanin natin muli ang isa pang regional winner ng pelikula Grario 2025 para sa kategoryang Arbo. Tampok ang kanilang pelikulang Rang Ay na sumasalamin sa buhay, tagumpay at pagkakaisa ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo kasama si Radyo Manuel Maracol.
15: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
16: Mga kasama, patuloy pa rin ang ating pagkilala doon naman sa mga natatanging obra mula sa pelikula Agrario 2025 ng DAR. Ngayong oras na to, kasama po natin ang Region 3 Pelikula Agrario Short Film Winner for Arbo Category. Yung direktor po ng Rang Ay mula sa Tarlac Agricultural University. At kasama po natin dyan si Hazel Samantha de Luz Reyes at si Pauline Faith Lopez. Magandang araw po sa inyo at welcome sa ating programa Nationwide.
17: Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng RMN. Labis po kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa pag-imbita sa amin. Magandang araw po sa inyo, Radyo Man Elmar.
16: Una-una, no, congratulations sa pagkapanalo ninyo sa Region 3 Pelikula Agrario Short Film. Maaari nyo bang ikwento ng maikli kung tungkol saan itong inyong pelikulang Rang Ay para sa ating mga tagapakinig at viewers na rin na hindi pa nakita at napanood itong inyong pelikula?
18: So, we name our short film as Rang Ay. It's an Ilocano term, which in Filipino, it means paglago. In English, it means progress. So, basically, we want to encapsulate the story of the farmers sa Pindangan sa while making them like a flourishing plant that we have talked in the dream team that we have. And it's such a great story because it talks about a deeper meaning in the society. Whereas, yung Rang Ay, tinignan din namin siya hindi lang sa personal na level na paglago ng characters involved, which is si Tatay Carlos and ang batang Iyang, where we also see Rangay or Progress sa community ng Pindangan, mm-hmm. which we want to showcase kung gaano nag-start from scratch ang community ng Pindangan up until it become flourish like a mm-hmm. plant, like Rangay, like it has this progressive mm-hmm. thing that allows them na makatulong din within their community. And we hope that when they see the film Rangay, it also translates. Mm-hmm. They also see how the farmers are able to cooperate, are able to look at the beauty of their community and mm-hmm. have this development within themselves and of course, mm-hmm. within their community.
16: Sa inyong pananaw, Ms. Pauline at Ms. Hazel, ano ang papel ninyong mga kabataan at yung mga young creatives na tinatawag sa pagsuporta, no, para sa ating mga magsasaka sa bansa?
14: Para po kasi sa amin, eh, mm-hmm. kaming mga DevCom, lagi naming panata ang to bridge the gap. So, ang information kailangan maibigay natin sa mga audiences. May mga kwento mm-hmm. ang ating mga magsasaka, ang ating mga sektor ng lipunan, ng agrikultura. May mga kwento silang mga magigiting, mga matatapang, may dedikasyon na ipaglaban ang kanilang karapatan, ang kanilang ang kanilang lupa, ang kanilang panghanap buhay. Kaya talagang ito yung role talaga namin, eh, bilang isang DevCom, bilang isang communication student, bilang isang young creatives, na kung saan gamitin itong mga platforma na ito sa tama at sa ikauunlad ng ating mga sektor. Lalo na may mga ahensya tayo ng gobyerno na kung saan kailangan ipakita natin kung ano ba yung kahalagahan nila at kung ano yung role nila sa mga sektor ng lipunan.
16: Ito ba guys, ano? Ano naman ang esensya ng Pelikula Agraryo para sa inyo? Lalo na po ngayon, ano, pagkatapos ng inyong pagkapanalo sa Regional Pelikula Agraryo na umani rin ng Third Best Film, wow, sa 2025 Pelikula Agraryo DAR Central Film Festival.
18: I think one of the essence mm-hmm. that the Pelikula Agraryo was able to give us is the youth empowerment. Especially, naramdaman namin that ang kabataan is included in the process. Mm-hmm. In informing the public, the mass, with regarding to the Department of Agrarian Reform programs and stories of the farmers. Mm-hmm. And we felt like that the youth are empowering mm-hmm. us, and as well as we are also empowering the farmers by giving them the voices, mm-hmm. by giving them the opportunity to be seen and to be heard in the mainstream media. Actually, when I was in the Pelikula Agraryo awarding, I was so empowered and I felt so happy because I have seen a lot of young filmmakers who are doing such wonderful crafts. When I see those winners, when I see those awardees, it felt like that we are giving the opportunity to also showcase mm-hmm. what the youth can do in the information dissemination industry, just like this Pelikula Agraryo.
14: Para naman po sa akin, naging platforma po ang Pelikula Agraryo, mm-hmm. naging oportunidad po para sa amin na maikwento po ang mga magigiting na magsasaka, katulad na lamang ho ng aming Arbo sa Pindangan Second Cooperative, mm-hmm. na ipamalas ang kanilang natatanging kwento, ang hiraya sa mga tao, sa mga kailangang makaalam nito, sa mga kapwa rin nilang magsasaka na kailangan at nararapat po ang dekalidad, agarang aksyon at mga serbisyong pag-agrikultural at mga serbisyo na kung saan kailangan ho nila sa kanilang hanap buhay. Kasi itong agrikultura, alam naman po natin na napakaraming problema, napakaraming pinagdadaanan sa panahon ng ngayon. Minsan, sila pa po ay nahuhuli sa suporta. Kaya ang Pelikula Agraryo, isang napakalaking responsibilidad, ngunit isang malaking hamon po sa amin para ipakita na kailangan po silang marinig, kailangan po silang tulungan, at kailangan pong maipakita mm-hmm. yung kalagayan ng ating agricultural na sektor sa oras sa panahon po na ito na ngayon. At alam po natin na ang ating agrikultura, ito po ang ating the backbone of our society. Ito po ang nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Kaya patuloy natin po itong suportahan, patuloy po nating ipaglaban, lalong-lalo na po ang ating mga magsasaka na kung sila, sila po ang bumubuo ng ating agrikultura.
16: Okay po, ano? Bago tayo magtapos, mayroon ba kayong gustong pasalamatan, Hazel at Pauline? Go ahead, please.
18: Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin. Salamat po sa Tarlac Agricultural University sa paglinang ng aming mga talento para makalahok sa ganitong aktibidad. At maraming salamat po sa Department of Agrarian Reform, DAR Central Luzon at DAR Tarlac para sa pagbibigay ng pagkakataon na isapelikula ang buhay ng ating mga ARBs at ARMOs. Muli po, maraming salamat RMN at Rajoman Elmar.
16: Alright, sana nga ay mas magbulat pa ito ang inyong mga pelikula sa publiko na suportahan ang ating mga magsasaka at ang reformang agraryo sa bansa. Saludo po kami sa inyong mga student filmmakers at ipagpatuloy niyo lamang ha yung paggawa ng mga makabulang kwento mula sa inyong mga komunidad. At para naman doon sa ating mga tagapakinig at viewers, kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa agrarian reform programs o tinaguriang project split, o kung nais ninyong malaman pa yung tungkol sa Pelikula Agraryo 2026, maaari po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform website and Facebook pages.
15: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
2: RMN Network News.
7: Sa iba pang balita mga kasama, hindi pa inaasahan ang kakapusan sa supply ng tubig gaya sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon. Busod yan ang patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing nagsusupply ng tubig sa mga residente sa Metro Manila. Ngayong araw, mas bumaba pa ang water elevation sa nasabing dam at naitala sa record low na 157.03 meters Miyerkules ng umaga. Sinabi naman ni Engineer Patrick James Dison, ang pagsalita at Department Manager ng MWSS, may ginagawa na silang hakbang upang hindi maapektuhan ang mga residenteng umaasa sa Angat Dam.
19: Simula pa po nung na-hit po niya yung 160 meters nung previous weeks po, no, ay talagang ginawa na po namin yung ating pong tinatawag na mga conservation measures po, no, para mapababa po natin yung pagbagsak po ng level po ng reservoir. Kaya sa ngayon po, no, ay 167 po yung ating pong reservoir. Inutos na po natin sa ating pong mga konsesyonaryo na i-maximize po yung mga pinagkukuhanan ng tubig maliban sa Angat Dam, kasi sa ngayon po, no, ay 90% po ng ating tubig na ginagamit po, no, ay nagagaling sa Angat Dam. Pero noong 2019, pinaprubahan ng MWSS Board of Trustees po, no, yung mga iba't ibang mga short to medium term na water sources po natin para hindi lamang po tayo umaasa po sa Angat Dam.
7: Paliwanag pa ni Engineer Dizon na normal lamang na nangyayari ang pagbaba ng water level ng dam kapag sumapit ang panahon ng tag-init, pero nakakabawi naman ito kapag naging madalas na mga pag-ulan. Hindi naman inaasahan ang water interruption, pero maaari namang mabawasan ng water pressure o humina ang tulo sa ating mga gripo.
19: We try muna po, no, na i-maximize po yung mga production po ng mga planta po natin na nanggagaling sa Laguna Lake, sa Marikina, sa may Cavite, para po hindi po tayo magkaroon ng interruption. So if ever man po, no, na magkaroon po or magkaroon pa po or bumaba pa po yung ating pong level po ng ating reservoir, ay gagawa naman po tayo ng ibang mga hakbangin like yung mga pressure management po natin. So babawasan po natin yung pressure po sa ating pong mga kabahayan. Kabawasan lang po sa pressure, at least may tubig po sa ating pong mga faucet.
7: Kumpiyansa naman ng MWSS na makakabawi ang antas ng tubig sa dam sa mga susunod na araw.
16: Samantala, bahagyang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Mayo. Sa resulta ng May 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo, nakatumba sa ng 2.5 milyong Pinoy na walang trabaho. Isang puntos itong mas mataas kumpara sa naitalang 4.7%
10: 3.7% na unemployment rate noong Abril at mas mataas kumpara sa 3.9% na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nakaapekto sa unemployment rate ang nararanasang El Nino phenomenon kung saan dumami ang bilang ng mga walang trabaho sa agriculture sector.
20: Ang nakita namin sa Labor Force Survey, malaki ang pagbaba ng employed number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial, yung reduction ano, year on year. Ito ay may pagbaba na 905,000 at mula ito sa sector ng growing of paddy rice, 734,000, growing of corn, 428,000. So ang nakikita namin basically ano ito siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026 alam naman natin na may El Nino tayo no
10: Bahagya naman bumaba ang bilang ng mga may trabaho kung saan naitala ang 95.2% na employment rate mula sa 95.3% noong Abril. Bumagsak rin ang underemployment rate sa 12.2% mula sa naitalang 15.2%.
7: Samantala, desisyon sa dagdag sahod sa mga rehiyon posibleng ilabas simula Setyembre ayon kay Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Radjuman Chanel Salazar. RMN Live
21: Reports. Posibleng sa Setyembre ay magsimulang ilapas ng desisyon sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang pag-aaral ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa mga petisyon para sa wage hike. Ayon sa Pangulo, sinusuri ng bawat Regional Wage Board ang presyo ng mga pilihin at kalagayan ng ekonomiya sa kani-kanilang lugar upang matukoy ang nararapat na aumento sa sahod. Kapag natapos ang pag-aaral, lalabas ang wage board na kanilang desisyon na inaasahang magsisimula sa Setyembre. Taon na nang inaprubahan ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Kaya tataas sa 780 pesos ang arawang minimum wage mula sa dating 695 pesos. Sabi ng Pangulo, ito ang pinakamalaking dagdag sa minimum wage sa Metro Manila sa nakalipas na 4 na taon.
22: Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito sa, lalo na sa Metro Manila, ay sa nakaraang 4 na taon, nakapag-sobra na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region, pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titingnan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho.
21: Yan ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radjuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
10: Warrant ni Senator Marcoleta para sa kasong blunder na ibalik na sa Sandigan Bayan ayon sa PNP. Commitment order nito na issue na rin. Kasama mo sa balita si Radjuman Marjo Domingo. RMN Live
23: Reports. Pirma ni PNP Chief General Jose Merencio Narvarez Jr. na naibalik na ang warrant of arrest ni Senator Danae Marcoleta para sa kaso ni Confounder sa Sandigan Bayan ay kinarangas na ni Luis at maaresto ang senator ay na-return na rin ang amnes na iba ay na-return sa senator alam nila ang nagdarami ng mga sa kadayanan siya ay nasa kasitiya na rin siya matapos na painitay ng maranap ng pagdito ayaw para pagtakas pa ng kanyang blood pressure.
24: We have already returned the warrant of arrest with information that is under custody and kanya nga lang, hindi pa mandala physically but with the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung baba taas. Kaya nahirap naman na pagdala dun eh, na disgrasya.
25: We need to preserve, protect the life. We were arrested Monday, correct?
26: Mm-hmm.
25: In the afternoon pala, na-return.
23: Niyak naman ang PNP na walang VIP treatment sa Senador kahit nasa PNP General Hospital na ito. Samantalang kinumpirma rin ang PNP na ito si Kamis ang disperlanan rate na may kinumpirma order na rin ang nasalang Senador at malibig ang ito sa UK City Hills sa Mayagas. Anya, sa ngayon ay hinintay pa na ma-clear na ang nagmarangang na travel ng Senador bago ito ilipat sa kung saan ang completed order ni PNP.
0: There's still some tests to be done and we will be briefed later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po hinihintay natin. If we will be declared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya.
23: Ang nagdidigitian o PNP siya ay umakil sa Fernal Island ng Lipo. Kasama po sa sexual organ nila, vaginal margin, at the organ.
3: Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusen Fernando.
7: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
4: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
5: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
26: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
27: NANS Herbal Capsule.
26: Mabakal sa mga butika.
28: Sample Plus Gold.
29: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
28: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
7: Shout out sa mga call center agents nila pareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard, Permipulaw, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Partner.
16: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
17: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: May ginseng,
16: tungkat ani,
17: maca,
16: kag saw,
17: palmetto.
16: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Yara na sa mga butika.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: You need toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
27: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantos si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Si Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Alamat sa
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya bayuwang.
13: Sa katlo kapila ka mag-inom.
5: Sa
13: TTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatsa.
3: TTX 500. D3Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio.

0: Balik mabi ang dirisa itong pagpangalaga dirisa. Remember kita na sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alas 12:52 mga kabiyan ng dirisa ito nga pag nandula dito nga ito nga kwanaw. Okay, dali lang yun mga kabiyanan ha. Kay dugay-dugay i-check na ito basta doon ang report kag dugang mga update sa kay Radyoman Plo ng Barete. Dugay-dugay mga kabiyanan standby kay Kadamo sa mga vehicular accidents kag gituraan sa kamatayon sa ato mga utod. At galing natabo sa may Pabia, Iloilo, dira sa may area sa Pabia mga kabiyanan. Nga kon sa diin isa dirim patay kag isa ang pilason matapos nga ginsalakay sang isa ka jeep ang duwa ka mga biktima ngang isa dirim mga kabiyanan patay gid amoning masubo no kay bangod nga taga Negros ni sila kan nagkadto diri sa Iloilo para tani mangita sang obra pero amo pa ni ang natabo mga kabiyanan to kay doga kwan bala diri lang gakyo lang dio diri gi sulod lang kag ini mga kabiyanan ang patayged to taga Negros Occidental no ang duwa ti mga bataon pa ni ara pa lang sa early 20s gapangita ta ni trabaho kay laban-laban bago lang ka graduate man sa eskwela pero amo pa ni nadangatan nila diri sa bahin sa Pabia Iloilo so i-check ta na karon ang dugang update plus ining natabo mga kabiyanan nga pagsalakay man sa mga biktima dira sa Banati Iloilo nga gintunaan man sang kamatayon sang isa kag pagapila sang isa mo patay Master Donao so nasod gyud manginadlaw dumduman mo nagligad to sa may Sara ang isa nga napilpilan sang truck kay tumingkaya ang truck ang driver mismo napilpilan nga gintunaan sa kamatayon niya kay manti pila ka oras siya nga way gali makuha to master sang napilpilan ini.
1: So in the way check nato rin na kay do gagwa karon nga tiba si statistically bla parekoy may problema sa driving ang mga Ilonggo bla no kay do medyo madamo sa aton perme ang nagakaladisgrasya. So halong-halong lang gikitas dalan kay manti kung kay isa bla ang wrong decision naton resulta either sa disgrasya kagang disgrasya magresulta sa injury or worse kamatayon so hindi naton gusto ina no so let us be reminded sa aton sinima kauturan nga maghalong gid kita sa dalan no kung dira kita dapat kung wala man tagadali ano gidabing dali mo daman no nga maghirit-hirit kada sa motorsiklo mo o kung sing imo sining nga salakyan and of course ang usual nga paglantaw sa salakyan mo regular nga preventive maintenance ang salakyan mo dapat ubrahon ina para malikaw kita nga mawad-an ng prino or whatsoever, no? So, amo inang ginalantaw naton nga dapat naton klasaron every time nga magdala kita sa lakyan, ka mag-agi kita sa dalan, no?
0: Yes. So, standby mga kabiyanan, iningabahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico, basta produkto ni Doc Hico. Sigurado nga, ha?
1: Epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, ang tarangang sobrabuhin, ang tarangang kulang dugangan. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, ka nagabalansi isang sistema sang aton nga lawas mga kabiyanan. No? Nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi. Sobra si ugar mo, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan ina, kag-normalize sang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga, epektibo!
1: Check tabi? Oo, ara. Wala. Tagal eh, kami mga pila kita na problem sa mga stinger na.
0: Laban-laban, dra na, may natumuka na, daguro. Drio, nakakuan sa naga-connect sa kuan ng ano ni sa aton nga computer baka wala post dira sa console na
1: sige.
0: Okay
1: ara na guro
0: sige
1: anyway di namon kinanglan ng mga stinger ngina
0: oh wow.
1: Kay importante malang ang tingog namon nga duwa
0: ting-ding.
1: No Radyo Mandon Ronel kag ni
0: ding ding Arimen, no? Arimen,
1: Arimen,
0: Arimen, Arimen, Arimen, Arimen, Arimen.
1: Ining mga komentaryo naton mga kabenan. Ginabasi naton sa mga facts, di ba?
0: Ding ding.
1: No? Kay kita diri sa Arimen, no? Makusog.
0: Arimen, Arimen, Arimen. Ara na.
1: Ara na.
0: Singanan ka gidaw. So, Master Don, amo malang
1: basi.
0: Eh.
1: Ha? Kung bagay manual ta.
0: Arimen, field report. Grabe. Magamo na bing tingog sa stinger mo, i-play mo pa.
1: Anong galing original?
0: TYRI,
2: Radyo Man,
0: report.
1: Check nato ng report mga kabiyan. Ari ang aton sini nga PK nga stinger.
2: Ari man, radio man, report.
0: I-play mo pa?
1: I-check na karon mag-report si Flo. Amo nang na hindi, ginayom na muna ni Perotti. Live kita eh, no? May mga pila ka mga technical problem. But, in a way, i-check natin ini pariko.
2: Basi may mga makasasala nga kamot na nga nagtumok na mak.
1: Abot lang. Nung kita mo lang last.
0: Ganito, ay, mati. Ay, hindi, ayhan nga, basi may mga gatuyaw diri.
1: Basi may mga bagay o kung mga elemento nga, hindi natin makita.
0: Hindi natin makita, pero nagahimo sa mga tumalagsahon ng mga bagay.
1: I-check natin sa CCTV, sinong nagsabotage.
0: Pero, Master Don, dugay-dugay standby kay ini adlaw, Miyerkules nga adlaw.
1: Yes, third day.
0: Yeah, third day ini, kay Monday to Wednesday, malang yes, schedule yes. Nila always. So, medyo masako-sako ini for the impeachment proceedings. Mm. No, pero prior sina dapat i-cater na to na madalago ta mga follow-up report, mga local reports kag mga follow-up sa aton mga Radyo Man reporters.
1: Yes, no. But before that parikoy ning portion ang ginadulong sa inyo parikoy sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ikaw,

0: ini mga kabyanan ang may turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Kundi kumpleto si Ricardo, wala ka nang hanapin. Paaring isa sa mga users sa atong Evergreen Herbal Capsule.
1: Hello, sino ganini?
2: Si Janice ni Doc.
1: Janice, sang diyan gani?
2: Sang haniway.
1: Anong nabatyan sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
2: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, nahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
1: Mga pila edad ka bata mo?
2: 14 years old.
1: 14 years old, lalaki?
2: Oo.
1: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
2: Ang nag-ayo na dulang iya pong gudok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan nga mga punggudon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggud.
0: Doc, te amo na mga kabyanan ha, ang isa sa mga users, mga kabyanan sang Evergreen Herbal Capsule.
3: So, these are real people, parikoy. Wala niya silinga binairan para these are real people with real experience. Evergreen Herbal Capsule.
0: Nagapamatuod gid ko na no kay epektibo. Evergreen Herbal Capsule 2 to 3 capsules every day, bakal na sa mga butika.
3: I-check ta dito guys, si Radyo Man Flo Navarrete, we are very concerned ang targeta na sa udto subong sa mga serious ang aksidente sa dalan. Nga resulta parikoy sa grabe nga injury and worse kamatayon sa mga utod naton.
0: Mm.
3: Last year gininterview gani nato ni si board member Rudy Distura no kay sa the committee on ano bala si board mo sa public safety. Kay do it's very alarming parikoy ang numbers of accidents sa dalan. So ano bala ang problema bala naton infrastructure? Magambal kita infrastructure, kulang bala kita sa lightings, sa mga dalan takong gabi, kulang bala sa mga signages, ang aton bala sining nga dalan, ano ni, pirti kadanlog bala ini, wala mayo ini na pagaras-garas ang dalan. Ano giblang problema? Kung ang problema, okay ang struck, ang infrastructure, may suga, signages kompleto, basi diri kita sa mga driver. Tindi man aton kamuya matudluan everyday because samtang nagamaniyo ka mo, ara sa kamot ninyo ang manibela, kamo ang naga-decide, no? So, ang ato lang pangabay sa inyo is always alam, defensive driving kita. Ari na pare ko, hindi na taguro magamuna.
0: Oo.
3: No? Naka-standby na, Radyo Man, Flo Navarrete!
4: DYRI, Radyo Man, report!
5: Radyo Man na doon, Radyo Man na Ronel, no? So, kangay nga din, dulog lang isang sining nga biktima, ang yasinin nga sa buhi, no? Diri sa may siyudad sa Liloilo. Matapos na ini siya ang disgrasya nga na bungguan sa pabiya nga jeep, no? Sa hatong nga blao. Ang inyong biktima, amon ni si Ryobin Gaylan, 22 anyos, sa nakarmuta si Tinigros Occidental. Ini siya ang nakaagom sa katang na pilas sa lawas na gintunaan sa yasinin nga sa matayon. Samtang nagatabok sila sa dalan, Radyo Maronel, Radyo Mandon, ang iling biktima, agon nga magmakan sa sudan, sang nakita niya, kay Tima dati ang dalagan sa jeep, no, na pamilya, na ginamaniho ni alias Antonio, 45 anyo, sang Yolesena, Iloilo, gulpiya nga din kagang, ang iling jeep, agon nga masalbar ang tabuhi, no, ni Jamaica Similia, 24 anyos, ang sila ni Grod Occidental. Amo ito nga way siya matamaan, kagang matamaan din, amo ni ang lalaki nga ini, nga si Ryobin Gaylan, no? Radyo Maronel, no? Kung Radyo Madon. So, amo ni ang natabuksin nga incidente kay Sulukay Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sa Pabia Municipal Police Station, kaya nagkantong diri ang duha ka mga taga-negos agaw niya magtrabaho. Wala sa katamang ko, hindi galing ako na sila sa Kadlaw diri, pero di ang itong pinupuyo nila na nagkantong diri sila sa may syudad sa Liloilo, agaw niya magpangitaas ang obra. No? Di, kagal din na pangitaas ang obra, among inyong call center, no? Call center agent, Radyo Man Ronel, Radyo Man doon. No? Si ang biktima naman o kunin ang driver naman sa jeep si alias Antonio, wala siya makabindom

0: man si local police, police major Alabi, nagpunay ang tiil sa driver ng jeep, no, ang wala niyang natiil sa gasolinador. That is why nagdasal ang dalagan sa salakyan bangon. At itong yasin yung natiil, eh, bangon nagmatita sa tawag sini sa medical report sa hospital sa Western Visayas sa Medical Center sa Mandurriao na nagasupler sa hypertension. Ang ining biktima, si Balanta naman ang hypertension. So, sa bayan, may mahulog ini sa mild stroke o cold stroke, radyomandron, no? So, amo ini ang nagbintunahan sa pagkadiskrasya sa kining mga taga-duwa ka taga-Negros Occidental, radyomandron. Yari si Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sa Pamilya Municipal Police Station, sa nga akong kining amang interview.
1: So, ginda arrested ang atong driver. But again, passes natin sa ito no, pabiya, emergency responder ang medical status. Dito na kita niya na nag-suffer sa isang hypertension during the incident. Kay, hindi yung ma-recall kung nga nakabot siya dito. According sa aton witnesses dito, lasig ang iyong panalagan. So, posible nga, why yan na guro, hindi na siya baka maniobra sa manibela. Kaya isa na itong nilantong ang ERTL naka steady na sa cylinder kung hindi na siya mag-slow down ng jeep. So, araw sa subong sa Western Visayas Medical Center, admitted ay tumod niya kasuperas ang hypertension. So, as of now, ano sa hospital arrest, hindi na contact naman nato ng pamilya sa biktima dito sa may La Carlota, Negros Occidental. So, kagabi, nag-abot ng mother. But yung interview ano sa aton nga investigator nga formal file nga gawal file subong ang ano ang subong case pero ginahulat pa ang father nga mag abot subong ano nga alas 2 sa hapon para paistoryahan kung mag file sila or mag settle sa driver. So ginaulat pa na ito, hindi man ano, na-prepare naman lang mga documents. So, parang just in case mag-decide sila mag-file, i-file na ito. But ginapasecure pa natin sila sa buong medical certificate din sa hospital.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Police Major Bonifacio Alabi.
2: Aksidente, ginaya purely radyuman na flow because ginatake siya sa hypertension niya eh. So kung hypertensive ka, lightheaded ka ni. To the point, radyuman flow, agablard ang panulukan mo, galingin ang imo sininga ulo, basi matumba ka pa gani ni. Which will result, no? Possibly, kung malason ka, sa cardiac arrest. Because napuno na, galapuyot ang imo sininga dugo, that is why ga-shoot up ang imo sininga blood pressure, no? Hindi madala sang imo mga ugat ng oxygen sa imo sininga korason, sa imo sininga ulo. So it will result to a cardiac arrest. Pero kamustang driver, Flo?
0: As of now, nag-aara naman sa mayo sininga sa intangan. Pero masubo diri kahapon kay pagtabo sa insidente din kuliya nila sa Puti, no? Sa pinaka mga residente dira sa barangay Kabugaw, Pabia na ang ining driver o pila sa Putihan pa ang ining driver, Radiman Ronel.
2: So wala sila kabalo nga ginatake galito sa hypertension ng driver?
0: Ulihin na lang na balan nga ginatake galito sa hypertension.
2: Galing kiti maano kita di kay minapatay radyuman flow.
0: Ang bangkay niya subong arasin sa kagaliya sa banwag kapabiya.
3: Ay, kaluoy, mga kiti, balukang edad, mga bataon ba ni Master kagraduman flow, ti mangita ginaobra din purpose, di ba? Bago graduate. Ano kurso ganin nila ni?
0: Wala po ka, no, pamangkot kay Police Major Alabi, no? Pero ti mga edad nila, mga lamharon pa ni, no? 22 anyos, kagang babae ito, si Jamaica, si Lilia, 24 anyos, sa Radyoman Ronel, Radyoman Don, no? Yung tinutuyom lang kami nga mangita diri sa Lasang Obra, nagpatimpalan na magangita sa Obra diri sa may siyudad sa Iloilo. Samtang tima, depende ni Karol, no, kung nagabot ang amay sa biktima nga napatay, posible kung or depende kung napasa ka sa inyong kaso or hindi na lang.
2: Pero ari bala Flo, gin-check ng day police major Alabe ang driver if indeed tuod ang ambal niya nga ginatake siya sa hypertension.
0: Yes, no. Gin-check na ang iyasin nga police, labi na ang iyasin nga investigador Radyo Randon.
2: Oh, so anong ano ginpalantaw nila sa doktor? Doc, ma-check mo ni siya to di naga na hypertensive ni siya kagina? Iba si rason ng blood flow out?
0: Atoon na nga ano nga na pansya nga na super sa hypertension ready man ron niya man.
2: So gin pa-check up nila sa doktor?
0: According diri sa interview ko kay police leader natin.
2: Oh, kay puti ba nanotob lang ba si rason ng blood? No, kay nakapanaog pa siya sa jeep, di ba?
0: Oo, no. Panaog pa siya. Pero nakatingwa pa nakatingwa pa nga nakapanaog.
2: So, oo.
0: Feeling kasi na nakaputihan sa mo.
2: Oo, ti nasaputihan siya kay ti ti wala ta may mo sina, no. Pero ti kung amo nang imbestigasyon sang pabiya pinpi, so be it, no. Ang atol mo lang yaw, gaas kita sini as a very skeptical kita eh kung kay sabla ba si rasonal lang kita muna to justify sa natabo may napatay remember may napatay no kung may napilasan pag iniisa ang napilasan kamusta subong
0: outpatient na radyo man Ronel radyo man doon no kasi ginduwa sa sang yasini nga abyan
2: so dogin tiklod siya para nga amo siya may go
0: correct na radyo man doon radyo man Ronel
2: sige. Sa piya kabahin?
0: Sa piya kabahin, isang patay, duha ang critical matapos din lasak sa isa sa Honda Civic, ang duha ka motorsiklo sa krasada sa poblasyon Banati, Iloilo. Din kilala ang napatay kay alias Hill, 42 anyos, samtang ang pilaso naman, amo si alias Ken Ken, 35 anyos, sa Kayman, sa kay duha ng motorsiklo, si alias Jan Jan, kag alias Rome. Doon sa 21 anyos sa mga residente sa Banwa, sa San Enrique, Iloilo. Based on the investigation sa mga otoridad na nagabiyahi ang magkaupon ng mga motorsiklo sa 10 oras ng kagabihon o kung 10 oras sa kagahon, sa hinali na lang, naging arado sa nasugata ng Honda Civic na auto. Naibuluan nga nakainom ang makalugog na ilinon ang driver na si alias Tuto Prince, 28 anyos, residente sa San Enrique, Iloilo. Hapag na temporaryo nga nagatinir sa Saraga, Iloilo. Ha? Sa interview ko kay Police Lieutenant Maria Cherry de Marana, VP sa Banati Municipal Police Station, kinpatpat niya nga wala nakasuksong panghimlet ang mga biktima. Bangod sa sini nga nakaangkon siyang tila sa ulo, sa galawa si Aliasil na din punaan, siyang iya gilayon nga sa matayon. Samtang gindala naman sa Barotac sa Viejo District Hospital, ang tatlo pa ka mga pilason ng mga biktima, kada gindugan kini nga critical ang duha sa tatlo ka mga pilason nga mga biktima wala pa diri matumod kun sino gid sa tatlo no yari bala ang interview ko sa kay Police Lieutenant si Marana ang hepe sang Banati Municipal Police Station.
4: Tuto friends taga diri nagatinel sa Banati pero taga Saraga ni siya 28
5: anyos si Tuto Prince ang ayo yan.
4: Oo.
5: Paano niya paano ni natabo ang aksidente, ma'am?
4: Ang actually sugatan na ini sila ang aton nga driver sa Honda Civic. Nakainom.
5: Ang driver.
4: Tapos according sa iya ha, sa driver sang ano sang auto nagalagsanay ko nung tatlo pero ti ang sa amon nga mga witness, wala ko na sila sa nabatian niya motor nga nagalinag sanay ang lagpok lang sang bunggo sang auto ang nabatian sang witness.
5: Ano ni mamaw, ang salakyan niya ng motor nagasundanay o kung na sugataay pag bunggo niya?
4: Sugataay, nagapakadto sa Banua ang mga motor, ang auto gapakadto sa Dilapas.
5: Pinapas pa natin. Ang motorsiklo, di ganito ka to, ma'am?
4: Sa, ano sir, sa poblasyon.
5: Banate.
4: Yes, sir.
5: Oo. Ang mga biktima, ma'am, sang nagasakay sa motorsiklo, kamusta sila, ma'am? Kagaday sino ini?
4: Ang mga biktima, ang sada unang motor, ang si alias Hill.
5: Sino ma'am?
4: Taga, si alias Hill, taga ano na siya? Taga San Enrique, Madalag.
5: Kailang edad niya ma'am?
4: 42.
5: 42. Ang isa ma'am sa nasakay sa motorsiklo.
4: Ang iya nga passenger si Kay, ano si Kenken, 35.
5: Mm. Taga
4: sa taga Madaragman.
5: Madarag Banate?
4: Hindi, San Enrique.
5: Ah, okay. Di kamusta ni sila subong ma'am?
4: Ang isa na ano gid nadulaan gid sang ano?
5: Nabuhi.
4: Nakabuhi oo.
5: Ang sino ma'am?
4: Ah, si dali lang gid. Driver number number one, si Hill.
5: Si Hill, no? May mga helmet yung nasuksok sila, ma'am?
4: Wala ako sa nakita sa area ng helmet.
5: So, din ang pila siya, ma'am?
4: Ano, multiple guro, ulo guro kayo daw nakabunggo. Pag inisa sa, ano mo, may mga panit pag nagkakabilin sa ulo, sa may salamin ka sa salakyan.
5: Jesus! Yung isa ka biktima, ma'am, kamusta siya?
4: Ang duwa ka biktima ay ang
0: Lieutenant Di Marana, no? Nasang ang isa sa Marati Municipal Police Station, Regimandon, Regimaronen.
2: Sige,
0: tarate. Ang driver na napatay, Kwangin, no? Wasakin ang ulo, taga nipagalim pa itong pinakaparte sa ulo niya, sa salamin sang salakyan o Honda Civic, na nakabunggo sa duha sa tining na duha tanan sa mga motorsiklo.
2: Sige.
0: Amo ni matulong natong information sa mga unto sa pagpaglagay sa programa Tardi Panay sa unto. Kasama mo sa DYRI, RLN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man Flo Navarrete.
6: Tatak RMN.
2: Hoy si ano gali pare ko si Robert Grate. Sang Jaja Angel Taxi gapamati subong Saton. Nagasakay subong si ano si former radioman AK Leda.
3: No, okay, sige. Anong kwento?
2: Jaja Angel Taxi. Oh. Si Robert Grate gapamati subong Saton.
3: Parikoy Robert, may lang pag-upo diri sa aton nga palatuntunan.
2: Oh, halong-halong nga Parikoy Robert kay tiginasturian subong namo ni Parikoy de. Ang mga disgracias dalan.
3: Gani.
2: Tamak mo dat results Parikoy sa kamatayon sang tao. Ako hindi man ko magpati nga ang mga Ilonggo are the worst driver sa bilog ng Pilipinas. Bangod sa statistics nga ini. Eh ko lang tao mo pare ko ibi ano naton i
3: summarize
2: naton bilog ng Pilipinas. Anong pinakadamo siguro ako og dagapati nubo ang aton diri sa Iloilo. Pero from do almost every day abi pare ko do amo nang nalarma ako eh.
3: Na-notice ko kay basta season gani isang aksidente gasud-asud. Bla pero ti kun hypertension na like atong sa pabiya gin atake sa hypertension ya kaysa ti ano muna kay nen sala kaya master gin sala kaya pag itong iban pating balay kag machangge mo
2: oh ti siyempre gabi gurong ano ya pare ko ga kapot sa guro sa korason or something
3: oh ay no, ay
2: di ka nagalingin na ulo mo ga blurred ang panulo base gani nalipong sa momentarily
3: pwede
2: sinaputi pa siya kuno sa mga tao kiti wala kabalo mga pamuluyo
3: oh
2: kiti nigo to mga pamalay may nigo nga tao
3: oh
2: basi out of emotion bala no
3: tiyo abinila karon niya daw kwan no, gada
2: ubog ni ubog no
3: nakainom ka oh. Abinila nagtinunto ka padasig ka wala ka gaprino-prino naginarasaras ka do mga muna bla po in a way sinuabing gusto nga matabo ini nga mga aksidente no tiya amo na ganing ginatawag nga aksidente mas na doon
2: oo
3: no pero ti masubo pero natabo gid condolence sa pamilya taga Negros pa ni nagkadto lang diri sa Iloilo para tani mag-apply man ka mangita trabaho.
2: Tanong mo nabi kay ti nabdan sa aksidente no. Bala ko driver, sunabi nga tonto nga tao ya manumdom sina nga mamunggo siya man.
3: Ti master don pati ikaw madisgasyaman mo.
2: Oo.
3: Isi mamunggo kada, mamunggo ka to mga tiangge, balay, mga salakyan. Ti hindi ni ka sili nga mamunggo ko di kay ako hindi ko ni mano. Ano oo. Pa? Eh may posibilidad di ka pati ikaw mapatay man mo.
2: Mm-mm.
3: No? So, pero ti amo na gani nga siling ko dapat tanan kita maghalong gid. Check up punta ka ton nga salakyan, check up punta ang kondisyon sa lawas.
2: Oo.
3: Because ang ibang gahalong kung gitaya wala, madalahig sila.
2: Grabe nga daw ng paang subong. Amo na ganing nga mon mga panugyan ni Parikoy sa inyo, inom gid sang tubig, no?
3: Stay
2: inom
3: hydrated.
2: Stay hydrated gid katulad sina, no? ang non-Supreme Plus, no? Pareko,
3: nami na nga,
2: no? Para, yeah, para nga mabuligan ka mabula sa health ninyo.
3: Mm, number one na nga kapsula, oh. Master, sa Kwan, sa Mindanao. Ti number one man na di sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras, mga kabiyanan ng non-Super Plus. Ang new and improved non-Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga magusting kaguyabano, lakip ng malunggay, para mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ng lawas sa daw-adlaw. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpalangluya sa lawas, available sa mga butika. Sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras, proteksyonan ng lawas, natural nga pamaagi. Pili ang non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag HerbsMed Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, ang pambansang liniment taton kay all around din yung multi-purpose ang Nans Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lula, kay nanay, kay tatay. Masubo man ini, masubo. Nagapalang lapyo, abi, ang lawas ni tatay da. Abi anak, masaya man si tatay, si nanay, abi, blungadlog at trabaho dahil sa balay. Masaya man abi pag-abot nyo sa school dila si nanay, kay may soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil. Sa totoo si Inday, may mga katol-katol, alapa, parikis, iyo. Banyo silang apektado nga area kay madula ina. Namian makusin eh, kay may neem tree extract ni gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka magkagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Hindi ka magkadengge, kindengge, dalama lang sa kagat sa lamok, mga kaabyanan. Para safe kita, banyo silang parte sa lawas nga nagalisik. Parte sa lawas nga nagagwa, labi na gid sa mga panit naton dira, no ba nyo si?
2: Anong galisik? Gwa.
3: Anong galisik? Galisik, mga panit ba?
2: Ah, panit pa rin.
3: Galisik, no? Mga kabinan. Tanan nga galisik na ba nyo si?
2: Nga pinagusto ka na niya, Blas.
3: Galisik, ano gina problema sa word nga lisik, how? Nga ang lisik nga, isa, natigaanala na sa nga tinaga para sa isa lang ang parte sa lawas mo?
2: Hindi ako mag-comment. Sa pagpadayon.
3: Sa pagpadayon. Mga kabyanan, padayunon ta ang aton nga nagalisik ng mga panit, no? Banyosan nyo ina sang Nans Liniment Oil. Kalain to sang lisik. Nagagwa na lang ah. Tiklaw ay pagkikita ko, pagkikita ko nagagwa. Laway.
2: Bala ka. Bala ka tayo.
3: Okay, nagalidit na panit. Ay. Duhay ko pilihan ah. Oh. Ngagin pag-imbinto ni ang mga tinaga nga ni para sa... Duhay. Ang...
2: Mali mo lang na-realize.
3: Di ba? Nga din na imbinto. Lidit, lisik, gwa, ano, oh. Sulod.
2: Oh, no. Nag-protrud.
3: Gining English. English na ganit. Dulain pag yapon. Okay. Ang tanan nyo nga parte sa lawas nga, no. Nga may lupyak.
2: Nagkiya mag
3: dalila. Ano? Ano? Okay, tanan nyo nga lawas, parte sa lawas nga may nag-aulhot.
2: Ah, okay, na, okay, okay, ulhot, okay, okay.
3: May nag-aulhot nga panit, mga kabiyanan, dapat naton banyusan sang Nans Liniment Oil. Kala, inaw?
2: Dumang ko lawas.
3: Namin ko nga aging pang-imbinto ning kwa nga malisya hanta.
2: Nga man, nga mo na.
3: Nga nga, gin-imbinto, bisang gani, bisang gani gin-English, dulain nga po, naga-protrude. Ano? Ano bing anong bing maayos ning? Sige, panit na lang, no? Tanan nyo nga panit, period, no? Banyo si sang Nans Liniment Oil, period. Okay? Bakla nyo, period. Amo na. The shortest ano?
2: In short,
3: In short bakla nyo na lang. Amo na. Para hindi na kami makasala, mga kabiyanan, sa mga choice of words na mo, ha? Basta gani, hindi ka mo makagat sang lamok, wala dengue. No? Dula pa pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa udot, ugat, kag mas kulodo lang, arikis, alap-up, alipunga, an-an, kag mga skin problems. Nans, liniment, oil. Nga ato, no? Nga, do it likawan siya.
2: Gabalikid gabali, ko yun
3: siya. Actually, sa pamatsyag ko, master, ara na sa minds ng tao.
2: Oo. Oh, oh, oh.
3: Kung diin nakaprogram ang minds ng tao, do, amo na nang pag-interpret yan sa ginambal mo.
2: Oo. Oh, ang term balan, do, ginasosita rin pa sa una sa amo na mo. Oo. Oh. Di ba gambal mo?
3: Lidit. Uy, ari ha, word lang nga lidit. Uy, papares.
2: Wala mo pares.
3: Pre, ga lidit.
2: May kanto ka tayo sa Megaman, ari-ari.
3: Okay, Megaman, man.
2: Megaman herbal capsule, no? No? Para gini sa parte sa lawas nyo nga nagalisik. So, inaya pwede. No?
3: Hindi ka po ni.
2: May panglalaki.
3: Panglalaki.
2: Panglalaki, ini. No? Hmm. Panglalaki. Pari kuya, makmang Megaman herbal capsule, may double impact. Dinigin kita madakom sa bata ni mo.
3: Oh, sige na.
2: Mega Man Herbal Capsule ba, mga kabiyana? May double impact ang first impact at iso katig amo.
3: Aba?
2: Ang galisit mo da. Second impact yung parekoy. Ano? Madugangan ang resistensya mo. No? Para magdugay ang lisik mo da. Kinopdanta na lang ang term mo eh. Mega Man Herbal Capsule, ang talisman sa mga kalalaki
3: na. Balokang Mega Man Herbal Capsule, bagay ini kag nagapabaskog sang nagalisik mo da. No? Para nga makarangka ka sa nagalidit.
2: Sige ya.
3: Para mga kabyanan, nga ang nagalidit, makabato ang nagalisik. No? Kay kung hindi, ati, maluya, pigaw, iway, eh. Hindi ka kabalo mag-judo, eh.
2: Laway galing ang kanlaw mo na punggan mo, nung sakit ulo mo.
3: Basta Mega Man, ha. Sigurado makatlawgi ka mo because ma-enjoy ka mo sa inyong alay.
2: Correct,
3: no?
2: Correct.
3: Mega Man Herbal Capsule. Mega Man, Mega Man, Mega Man!
2: Ay, kana, bigit ya! Tulabot ang biyak malayaw.
3: Pating isa ka dabyana nga na pungko labo. Grabe ka binsol ba? Oh. Anyway, mula na yan nga muna. Ang in short, bakla nyo.
2: Oo, bakla
3: Mega Man Herbal Capsule. 2 to 3. Ah, pwede isa. Subong, 125 hapon. Isa. Karon sa gabi, mga 1 hour before sang sparring. Another one. At sigurado. Championship rounds ang matabo, mga kabiyanan. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga budika. Kasi siyempre nga ito yung kape.
2: Yes, kaparikoy. Ang Mega Man Gold Coffee Mix, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga kape sa mga gwapo, okay, tiga gwapo, performance mo di, no? Bloom sa ipatanan natural ingredients, gani makasigurado ka wala niya yung mga side effect katulad sa ibang dira. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
3: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan. Gwapong performance. Basta nag-Mega Man Gold Coffee Mix. Basta kape, pang resistensya, Mega Man Gold Coffee Mix ang pili. Nagabato sa pulau, nagabato sa kakapoy. Basta kape, mga kabiyan. Kung may coffee time ka na, kaya para break time na mo.
2: Oo.
3: Gusto mo may energize luwat, Mega Man ang bakla. Pagpuli mo, may inogrimit ka pa. May inogrimit ka pa, no? Parang ang imong nagalisik, makabato sa nagalidit. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga buti. Galungulungo agi daw.
2: Wala.
3: Simple lang gani, wala na gani, nga sugpon eh. No, parang imo nga nagalisik, makabato sa nagalidit. Ano gusto mo?
2: Wala, kakadlaw lang kuya.
3: Anong tamwa? Anong tamwa sa English?
2: Anong tamwa sa English? Pick.
3: Ha? Huh?
2: Pick.
3: Okay ah. Basta makabato sa nagaprotrod. Oh, magyapon. Ay, break ta. Ang oras natak, alauna 27, magabalik ang
2: Targetana Isonto.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angelique!
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na. Sa may tisara at dami ng choices, panalo, panalo ka.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Ako, Glisicala, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nung ay IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blau, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, grocery.
3: Ang Iberi mabagal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinamakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
8: Pili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong parabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
9: Lanakas.
7: At gaganda ka pa.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sample Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
9: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Mga kabiyanan, balik sa aton nga pagpakalaga diri sa Arementer Gitanay sa Udto sa subong adlaw, mga kabiyanan. Ari kita sa adlaw nga Miyerkules sa aton nga pagpangalagad, mga kabiyanan. Tingabi ko ganin nadula kita sa aton nga kwandyo.
1: Pero brand out kinay.
0: Okay, mga kabiyanan, balik ha. Ang oras, alauna 43 ang hapon. Master Don, standby kay Dugudugay ang third day sa impeachment proceedings sa paglilites sa pangalawang pangulo. Mga kabiyanan, ang RMN coverage angot diri. Hulat-hulaton naton kay
1: yes.
0: Ang aton nga ginabantayan diri ang cross examination na.
1: Mm-hmm.
0: Sang defense counsel sa sining ginpatawag kag ginpresent nga witness sang prosecution kahapon nga adlaw, mga kabiyanan, nga isa ka NBI agent.
1: Uh-oh.
0: Nati expert sa computer, master kag sa mga ginatawag nga
1: digital forensics.
0: Digital forensics, no?
1: So in a way, estudyante na karon diri sa ato nga pagpangalagad, pila nang gid lamang ka minutos makabayron magsugod ng day 3 sang paglilitis ng pangalawang pangulo. But before that, estudyante di ana vitamin D3 o. Ang kakulangan sang vitamin D3, isa sa mga rason kung aan nagahina ang baga kag ang aton resistensya. Sa subong at simpo, kinanglan sa makapabakod sang aton resistensya. Ang ginarekomendar ko sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy ay makabulig sa aton lawas depensa batok sa mga viruses kag mga bakterya. Makapabakod man sa aton immune system kag nagaprotekta sa aton sininga lawas. Nagahatag man ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sa mapagros nga joint. Kung vitamin D3 ang kinanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka
0: na. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Basi nag-itokar naman ang arthritis nyo.

0: No, sakit naman ang tiil nyo na, mga butkon, mga kasukasuan nyo. Kung may arthritis kita, ginataki kita sa ato nga tissues, no? Kag sa lawas nato. Makatugas ang pagmalas, ang lubricant nga nagapadanlog sa ato nga mga joints o kung buko-buko. Kabandanan ba o tumang kasakit kag budla ihulag? Kabalo bala ka mo nga Dr. Pinoy Squaling Capsule mayara sa vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pa bakod sa aton tulan. Kag ugat, ginapadamol yasin na ang aton ligaments sa aton nga joints kag ginapadanlog sining aton nga mga kalutalutahan para nga hindi magsakit kun igiyo naton. Gani magtumar na adaw-adaw 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squaline Capsule, the oxygen capsule. Kag siyempre, Master Don, paluto seafood grill yes, restaurant, so. No? Adaw-adaw may anli paluto and sugba kita. Dira sa paluto seafood grill and restaurant, ano pa bilang ginahulat ninyo? Bakal na kag magkanto, magpanyaga, magpanyapon sa paluto dira sa may barangay Bituon Haro sa coastal area or dito sa may siyudad Sampasi, mga kabiyanan. Gusto nyo mga kampiyon nga mga isda, alimango, kasag, pasayan, no? May araman damo mga shells, no? Kag may gusto nyo may mga karne man dira, may mga pork man, may chicken man, pwede man kamo ka-order a la carte kung hindi kamo yung mag-anli. Pero kung anli paluto kay gusto nyo anli kaon, mga kabiyanan, anli paluto in sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
1: Yes, Parikoy, anli paluto and sugba dira sa may seafood grill and resto na to, no? Anli paluto, ina sila, paluto, seafood, grill, and resto. Tiyama ko po naman yung mga packages, dira. Namin ako may mga barkada, kabla, pamilya, may mga celebration kamo. Ay damo kamo pilian, dira, package na ina, no? Makabarato kamo, dira. Pero ang pagluto, ang pagpreparar, puwerte kay eksperto. Katuwi sila sa may barangay Bituon Haro, may paluto, dira, or sa may Pasig City, mga kabiyanan, no? Kay parang makakuha kamo sa best discount, dira, sa paluto seafood grill ng resto. Liyo ko kay Miss Angel Tan, Parikoy, kay may emergency lang. Subong, kay may mga area Subong, Burnout? Unscheduled power interruption in isang National Grid Corporation of the Philippines. Experience na ito, bago lang
0: ginag-brownout, mga kabiyanan. Generator pa kita sa Subong, mga tinion. Bangod sa sining unannounced, no?
1: Wala gidyasang bultahi, Subong nga nagasulod.
0: Ha?
1: Wala gid diyan, Parikoy.
0: OMG.
1: Ang area ang apektado, Diversion Substation, Haro Substation, Mandurriao Substation, Mobile Substation, Molo, Mega World kag Arevalo. Almost bilog na syudad ang power interruption sumong. So, loko kay Miss Angel, ginpasa ko sa mess.
0: Uy, may... i-check na ni Master Don kung anong cost ni, kabay pang hindi ni maglawig, no? Kahit kinanglano, ginato na kuryente, maglawig ni karon, di ko no. May mga business nga daan din nga wala iya mga generators mo?
1: Oo, tato na.
0: Pahinigusyo eh.
1: Kaga, no? Siyempre, ang mga nagalantaw, kag nagapamati sa ton, okay, bakal ka mo, danis, changes ang battery para sa radyo nyo da. Kaga, siyempre, kung may bilin nga data.
0: Ati data eh.
1: Oo, wala kong
0: rima niya. Facebook eh.
1: Oo.
0: Okay.
1: Ano si Miss Angel? Okay, standby, no? Kay check to na karon. Pero, katuwi ka mo, kanto ka mo paliog dira sa mga mangunguman naton sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara sila namtang dira mga kabayanan sa may area sa Ngaro. But before that, may for every purchase nyo worth 3,000 pesos dira sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mayara ka mo coupon. Basi ka muna mapalaron nga winner sa mga Kubota products, mga kawenan, sa palabuton nga Disyembre. Bisitay sila sa...
0: Yes, dira lang sa Barangay Balantang Haro, Sudan sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan, nagabaligya sang genuine yung mga Kubota tractors and machinery spare parts diri sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: I-check ta si Miss Angel, radyo man.
0: Grabe ni kay Lapnagon, ang brownout master kag halos citywide ini. Baho, ligom dulom. Tani mga ilang ganit kayo, sumuntun lo timprano pa. Kabay pa nga mabalik lang in few hours, no? Or in few minutes. Pero ti dapat mabalanta ko na nung cost. Kag anong pasalig sa GCP sini.
1: Okay, wala. Gidya ko no voltage, Parkoyo. Status, no incoming voltage. Ongoing coordination with NGCP. So, basi lang magdugay.
0: Hindi ka mamatingala kung dira sa Diversion Substation ng mga areas, ang Haro Substation, Mandurriao, ang Mobile Substation, ang Molo Substation, Mega World Substation, Arevalo Substation, Igo gid. No incoming voltage. I-check naton ini kay nakibot kita kay wala ma-announce nimo, no? Ara sa linya ta?
1: Ara sa linya na to si Ms. Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Corporation. Ms. Angel, si Radyo Mandon, kag Radyo Man Ronel, may hapon.
0: May hapon, ma'am.
2: Good afternoon, Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, kag sa mga consumers sa More Power. May hapon, sir.
1: Okay. Ms. Angel, nakibot kami, kibago lang kami nag-experience dire sa power interruption sa amon. Dala kami dire sa may area sa La Paz. Kag anong rason sang sining power interruption karon, Miss Angel?
2: Actually, Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, no, madamo kita sang report kina bato, hindi lang siya per feeder but substation ni siya nga level, no,
1: wala okay.
2: Sang voltage nga mabato halin sa NGCP, diversion substation, Bugos nga Haro substation, Bugos nga Mandurriao substation, ang ating mobile station, ang Molo substation, Mega World substation, kag Arevalo substation natin, kag ang ating mga consumers.
1: Mm-mm.
2: Kami banwasa ang Pavia Radyo Mandon at Radyo Man Ronel because ang rason gani ang ginhambal mo while wala asang voltage o kung wala asang kuryente na nag-aagi pakadto halin sa NGCC pakadto sa aton
1: mo
2: silingon on our end wala kita initial investigation na Radyo Mandon Radyo Man Ronel clear ang aton nga linya however wala asang kuryente nga nag-aagi pakadto sa aton nga substation nga masupply natin sa aton mga consumers. As of this moment, as we speak, may mga nabaton lang kita nga labas sa station gid lamang kung pila ka mga feeders ang online as of this moment. Ang mga napanglawag naton apektado gid diri Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, ang linibo naton ka mga consumers diri sa bahin sa Iligo City. And as we speak right now, padayon ng aton nga coordination with NGCP regarding on this matter but we cannot really assure.
1: Miss Angel, kung mag-amuni ang sitwasyon, I don't know kung na-experience siya na ini sa More Power, ano ang explanation diri kung mag-amu sini kay ti unscheduled eh? Wala ka mo kabalo, nakibot gimang ka mo, or may mga prior notice si NGCP sinyo nga basi dugay-dugay, mawadaan ka mo dira. Kag anong explanation nila?
2: Kibot gid sir, I mean totally kay kapag mga yellow alert status gani sir may ara gani sa prior nga mga messages para nga hindi maamon ang sitwasyon nga madulaan sa kuryente ang mga consumers subong gid sir bali wala sang prior notice wala sang anything nga amon ang sitwasyon bali gin ka kibot din natin nga musini ang aton nga na experiencehan as of this moment so parang last time ko ni nabatian Radyo Mandon mga 3 to 4 years ago ni siya nga incident sa amuman sini ang natabo nga nadulaan gid sang power ang halos pukos na syudad Radyo Mandon Radyo Man Ronel no pero we would really like to highlight nga this is rason nga More Power ang decision sang amo sini we would like to clarify nga wala kita sang kuryente nga kakabaton halin mismo sa ato nga transmission side o kung ining aton partner sentence si Radyo Mandon
0: So meaning subong master kag Ma'am Angel why pagikita iya sang klaro nga mahambal sa mga consumers naton kun sano kita magasigaliwat
2: we cannot really assure gid Radyo Mandon Radyo Man Ronel no kay ari with the recent na communication sa aton under investigation pa ang natabo as of this moment sa part ng ating mga partners sa transmission. So, we will really wait sa kung anong ilang message or anong ilang sining kung sini ang ilang
1: advisory.
0: Pero in the past, Ma'am Indian, yes, in the past, kaginani nga daw the same nga scenario, pareha sini, kaginani nga natabo or why pa?
2: A few years ago lang siya ang natabo nga amo sini.
1: Amo itong ginabangkod ko siya.
0: Okay, sorry. Okay.
2: Pero dasig lang siya Radyo Mandon, Radyo Man Ronel. Hindi nga do, more than 20 minutes na ang musini nga sitwasyon. And about dahil mo Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, kay on our end, sa More Power, as a division of PLP, we cannot really assure sang time kung saan o mabalik ang kuryente. Kay we will really rely sa NGCC because sila ang atong nga partners, transmission side. Na nag-supply man sa ating kursa, nag-tulay sa kuryente from the generators pa kadto sa ating Radyo Mandon.
0: Laing kay Kwan Gidya, no? Zero. No
2: yes.
0: Incoming voltage Gidya. Usually, kung may mga amoning nga bang power interruptions, may mga voltahe nga gasolod, bisan paano, di ba?
2: pag may mga interruptions sa Sir Rajumando, na Rajuman Road, and usually, may iba niya nga ports ng siga lang, pero subong iya, hindi siya mal na procedure lang. Subong substation level, hindi niya kumbaga direkta
0: okay.
2: na kuryente sa ating mga substation, wala kita sang may isupply because wala sang kuryente na naglabot sa aton sa ports ng more power, Rajuman Road,
0: okay. Rajuman Road. Sige, sige. So, Ma'am Angel, thank you sa sining explanation. So, ma-contact lang may from time to time para magmuha, makuha sa update, no? Kung ano yes, ang matutuod nga na tabo, nga gulpi ini, kag zero voltage gin. nakita naton sa aton nga monitoring. Ma'am, thank you gid ma'am, mayong hapon.
2: Yes sir, we will also update you sa partners at sa media para nga di mapalit doon sa mga consumers. Ano sini ang current situation kag ano gid man bala oras magasiga again. Rajuman Rodal, madabo gid, salamat gid mayong hapon sir.
0: Thank you very much si Ma'am Angel Tan.
1: Master T, pataw gibi si Mr. Regan Alcantara. Batawgan.
0: Ano area sa NGCP gini?
1: NGCP gini kay parikoy basta mag-amuni. Kabay pang hindi lala kay basi bala dumduman mo to nga naigo ang sa Negros
0: ay,
1: to.
0: Ay, oo,
1: sa isa ka construction company to.
0: May naigo nga linya bla?
1: Oh, linyang sa Barin Cable.
0: Oo. Ti no. Kumudlays na i-repair. Oh. Binulan tong antos na?
1: Binulan to.
0: Oh.
1: So may gin-reroute sila dito ng mga power sa iban nga grid. Ti mudlay makay gamay gamay ang ano, ang tubo, kumbaga sa tubig ba? Kung sa
0: so,
1: tubig pa?
0: Anong natabo? No? Standby ka mo mga kabiyanan. Ini nga na yung balita.
1: Yes.
0: Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang produkto ni kalidad nga Santon Plaza Gold. Ang gold standard sa paragsang kayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plaza Gold, mga kabiyanan. Epektibo, ini nga suplemento. Kag ini mga kabiyanan, ang dapat ginaton imnon adlaw-adlaw. Ini ang mayara sang extract o halin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Ini mga kabiyanan, nagabato kontra hypertension, mahigko nga dugo, diabetes, nagabukol-bukol, hubag-hubag sa lawa. Santon Plus Gold, 2 or 3 ka kapsula kada adlaw. Kag ngaton kape, Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, may glutathione, may collagen. Ini mga kabiyanan, nagpabakod sa aton natulan, nagapanami isang tubo sa aton nga buhok, kuko, panet nga naga-elastic, kagbot silingon ang mga fine lines ka mga wrinkles, madula, nagahubin ka, dugay ka magtigulang, bastang kape, Santon Gold Coffee Mix, nga mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: Alright, check na ito ng dugdugay. And of course, hindi kita magkalipat sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay gahatag alibyo sa lawas ang tao. Amo ini ka importante ang Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kang mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
0: Ariglado mga kabiyanan, so sa aton nga mga tag palamati, bakal na kamo sa mga produkto namon nga gidimension sa inyo. Ara na to, dela kay dugay-dugay ha, standby sa aton nga connection man sa Senado. Ara ning ang STL naton, may brown out kag sa wala, tuloy ang ligaya. 58 minuto sa kaligad sa launa sang hapon. Magabalik ang aton nga mga balita. Project Tanay.
1: STL ne.
0: Aran ang STL. Okay, standby mga kabiyanan. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, come in.
3: Yari na. Rajuman Don, Rajuman Rodel ang aton sining resulta sang STL sa mga hapon. First draw kita. Alas 2 sa hapon, Hulyo 8, 2026. Aton sininga dotem head sir Glenn Epanaya, aton sininga draw operations representative si Miss Chelsea Lorin. Aton sininga first draw subong hapon, numero 29, number 29. First winning number na to, number 29. Second winning number, numero 15. Aton ikaduwang numero, number 15. Aton sininga second winning number, 29, 15. Aton sining draw operation specialist Sheila Marie Magalion. Kaupod sa aton sining STL executive Mr. Glenn Sunyo. Register person Julie Cabano. Kaupod sa iya sining mga members Ryan Melgar, Gerard Jimino, Kagma Belgineroy. Third winning number para sa subong hapon, numero 33. Number 33, nagkumpleto sa aton sining 3 winning number.

0: na kita sa pagbaya para makabuli kita sa kawanggawa. Director Risa, STL Group sa PCSO, Kinsang Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tata Karene.
1: Salamat, Radyo Manmon. Ang alas susunod draw karon sa gabi, Bantayan, Driman, sa Arimen, Iloilo. Hoy, iningabahin sa itong pagpangalagad, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluwansan D3 Bio. D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Tandaan, dapat mayaragi kita sa D3 Bio para nga timabuligan kita. Kay bastanti ini sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, nagabuligid kontra traidor nga balatian. Pabakurang lawas, pagi sa D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, mga kamerin, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Malikaw kita sa mga masakit, inom kita 2-3 capsule sang D3 Bio para iwas sakit.
1: Kag Master Don, bao ginatamyan na ito, may ilang pag-upo diri sa itong pagpangalagad dira sa CPU. Soldevilla family, si Stan, si April, si Spark, kag si Carl. No? Monitor ko na subong doon, ay nag-obra kay sige lang monitor sa Remeno. Obra man nagyapon na, obra monitor.
2: Ay, kag, mas manami kung well-informed ka.
1: Yes, correct na. Kag ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, Bantayan, Dugay-Dugay. Mga kabyanan, iningabahin sa aton gyapon nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwansang
2: Mighty!
1: Mighty C Vitamin C. Sa ngalan palang very mighty na non-acidic kag alkaline, inibagising lining sa tinayo kung saan siyang kay safe gamiton ini. Gani daw ginarekomendar ginaton Mighty C Vitamin C. Tanda ng lawas, wala ga-produce vitamin C. Therefore, ang aton recommendation, Mighty C, 2-3 capsules every day.
2: Ang Mighty C Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C, nagapainat, nagapailastic sa aton ugat para madula din ang mga blockages nga muna gatugas ang hypertension sa aton siling lawas. Pero suggestion ko, kung kainom ikaw sang Mighty C Vitamin C, mag-inom ka man siya partner, ang DTX 500. DTX 500 ang aton siling anti-diabetic food supplement. Anti-diabetic siya, kaya ginanormalize niya ang aton siling blood sugar level. Kaya inom na, 2-3 capsule lang, DTX 500.
1: DTX 500 na rin sa D-sugar sugar cane, ang kalamay ginkwa sa tubo, ang nabilin dira, nga bagaso, ginpuga pagid. Ang ginpuga sinang extract, grabe ng antioxidant. Amo na galing the best ng antioxidant in town, kag ara ina sa DTX 500 mga kabiyan. Nagabakod ang atong kidney kag atay, ang atay kag kidney among una nga depensa sang lawas kontra traidor nga balatian. Pabakuron ini kun na din percent nga function sila layo ka sa balatian. Gani mag DTX 500 o pod Mighty C Vitamin C ginatawag nga
2: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Naka-standby na ang aton sining Senate connection
1: yes.
2: Para sa lagid. Paglilitis sa palang pangalawang pangulo.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Ang ining special coverage, of course, mga kabilang gina-advance na ito, no? Ginadulong sa inyo sang Paluto Seafood Grill in Resto. Para sa next seafood week, no? May ara kita diri pulupan niya ako, no?
1: Pang bayuntang, dapat may paluto gigita. Paluto amin, Seafood Grill
2: in Resto. Ginakibot ka bla?
1: Nakibot mo ito ba? Duway man taga kapangaman. Si Paluto, mga taga-paluto, mga kumpare, kung naka mga kumare, nakibot man. Pero dapat...
2: Sponsor na sila.
1: Ang Paluto Seafood Grill and Restaurant, yes. Adaw-adaw may Paluto. Only Paluto and Sugba.
2: Namainad ang lobster. Lobster na may ako. Now, balikan ka ng Senate na ton, mga sinimatidion. Senate, come in.
4: By the way, while we're waiting for the witness, Attorney Narvasa, if you recall, yesterday... Attorney Ligutan, in response to a question by a senator judge, gave a discussion, a peroration, if you will. But yesterday I said we will be giving counsel the same opportunity. I cleared it earlier with Senator Pia Cayetan, who wanted the statements deleted from the record. However, since this is a televised proceeding, nakita na eh, napakinggan na eh. So, i-erase ko man sa record, baliwala na lang. The fairest thing to do is to give you an opportunity as well. Attorney Ligutan spent 5 minutes and 18 seconds delivering his discussion. The court will give you the same time after your cross-examination with a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such peroration. Officer will not tolerate such perorations again by either party, even if it is in response to a question of a senator judge, and the presiding officer will try to remind as best we can senator judges to let the witnesses present the evidence of both parties instead of the counsels presenting both facts.

Kumagambal ka bla, may subtitle. Ano no? Hindi ko kanjindi. Nalipat ko ba sa CC? No, do automatic siya bla. Automatic nga basa. So in a way, do subtitle kung sa mga video pa. So dapat i-plastar mo gidi na. Kalantaw ko mo sa mga Netflix na, kita mo da kung kaisang subtitle ya gina-describe pa da. No? There's a chirping of the birds, no? There's a melody on the background. Gina-describe na. No? Ang iyang description. Pero dito, na-fail ang defensa. What did the defense do is to insinuate. Mahambal sila, tapos i-withdraw yung question. Pero nakasulod na to sa record. Katulad sila. Di ba lang DOJ is under kamo sa Department of Justice? Yes, ang sabat ni Kalilong. And DOJ is under the Executive Department. Yes. Do you know who is our president? Tambal ganin ni Attorney Ligutan, that's judicial notice. Tanang kita kabalo ko sinong presidente. You don't need to answer that. You don't need to ask that. Gali, no? So at any rate, doon ginapagwa niya, since ang Department of Justice is under the Executive Department ni Bongbong Marcos, doon ginapagwa niya nga si Bongbong Marcos ang naghambal sa DOJ na investigaran ang statement ni Sara Duterte. Sang nag-object si Atty. Ligutan, hambal ni Atty. Narbasa, I withdraw the question. Amo na. But on day 3, daw wala naka... daw wala ko may nakita, no? Nga medyo mabugat o kung na-diminis nila ang credibility ni Kalilong as far as may personal observation is concerned. No? Ang mga medyo may kaladlawan kagina during the later part of the hearing, ang pamangkot ni Robin Padilla. Tiyambalya, ginoong witness, nakuha nyo bala ang affidavit sang nag-ubra sini, nag-record? Ambal ni John Mark Kalilong, yes sir. So nakuha nyo, oh sir. Sino na siya? Ako sir. Hindi, bala ang nag-record sang sining video, nakuha nyo ang affidavit? Ako ganing nag-record sir. Gin-screenshot recording ko, tapos gin-analyze ko, kagin-transcribe ko, ako ang nag-record. Pero hindi, sino gining original nga nag-record? Wala gani, kay balan mo, Zoom meeting ato. Robin Padilla. Zoom meeting ato. Live ato nga ginaubras ang nagligad, wala sa may nagkamera ato nga isa kabilog nga tao. Although, ang Office of the Vice President, may ginhambal dito si John Mark Kalilong na siya ang nag-create sang Zoom meeting address kag time. No? So, ang Zoom meeting, gin-live nila ito, ato. And later, nakuha ni John Mark Kalilong sang NBI ang source which is ang Facebook page ni Harry Roque. Dito yan nakuha. So may mga different ato nga mga procedural and technicalities nga hindi ko napagambal sa inyo, pero tuwing nagkadlaw kita gina. Tisya, diabla, sino nag-record? Ako gani nag-record. Ang bali dyan, Mark Kalilong. So medyo dito kaginambot kundi inang ulo ni Robin Padilla kaginas ang ginapamangkot kita. But nevertheless, Monday na sila magasugod with NBI director, I think, sa BARM nga si Attorney Lutok. Nami ini ko magsugod naman nga si Sulayka Lopez. Si Sulayka Lopez, amo ining chief of staff ni Sara Duterte. Atong nagibibi blagina sa video. So ginakonsider ini karon sang prosecution si Sulayka Lopez na hostile witness nga aman

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Ban, may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Shout out sa my call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong dugan.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibog itatama.
1: Mighty C, mamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Nalit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnami git ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likad. Epektibo. DTX 500.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko ginaya.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
21: Hi,
0: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako nga ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako si May Nano.
27: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
26: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitimo kayo.
25: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
28: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
29: Good thing,
28: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
30: Ako si Redder, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag gluta tayo.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ho may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay natulang akong nga pulser.
1: Samsung Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
31: Ako si Amelia. Dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
1: pa. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Remind Herbal Capsule.
32: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
1: Remind Herbal Capsule.
32: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
32: Also available.
1: Remind Choco Mix.
33: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
34: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Life Extension Vitamin D3.
36: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
35: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
37: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanahambal ya, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
38: Wow.
37: Kaya gusto niya pari dyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal ya, niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
39: Capsule.
3: Capsule.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Gamay BCO.
8: BCO.
6: Gamay D3.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may VCO.
6: Ang VCO nga may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Ngunit na ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
8: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Garantisado.
6: DTX 500.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas sa Macau, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Santon Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong effect ko sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
6: Santon Plus Gold.
8: Makak sa mga butika.
35: Life extension, vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
19: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
35: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Nuns Corn Coffee.
20: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
6: Ang Nuns Corn Coffee.
20: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
6: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
20: para magpabilin ka nga healthy.
6: Focus kag energized.
20: Nuns Corn Coffee.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
8: Mababaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Physio.
38: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Ang VCO
6: nga may D3.
8: D3 Bio.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
39: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo.
6: Nga sa masami,
8: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
8: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
40: Delivery! Maria Jose!
41: Is that box really mine?
40: Surprise!
41: Why are you inside the box?
40: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
0: the loan for your business, tuition, personal needs, and more.
1: Borrow up to 90% of your savings.
0: No processing fee and get fast approval.
1: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund, solid kaban.
4: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
5: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
35: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: RMN Network News. RTV Channel 309. Sa WRMN New York, USA.
22: Wala pang ibang reporter dito.
21: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve?
5: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Normally, an pH-generated video will only last a short second, sir.
24: Pagpapalabas ng video ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, kinuwestiyon ng isang senator judge kung ano ang kahalagahan sa impeachment trial. Malacañang naniniwalang magiging madugo ang impeachment ni Vice President Sara kung hindi masasagot ang mga akusasyon.
25: Magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan.
24: Super Typhoon Inday na panatili ang lakas habang kumikilos sa karagatan malapit sa Northern Luzon. 12 lugar sa bansa nakataas pa rin sa signal number 1. Biyahe ng mga barko sa Zamboanga del Norte at ilang klase suspendido. Active shooter drills ilulunsad ang DepEd kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Eroplano ng Philippine Airlines na sagi ng Saudi Airlines habang nagkaparada sa NAIA Terminal.
21: RMN Network News. RMN Weather Report.
24: Napanatili ng Super Typhoon Inday ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan malapit sa Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa line 1,070 km east, northeast ng southeastern Luzon. Tagli nito ang lakas ng hangin na abot ng 195 km per hour at pagbugso na 240 km habang kumikilos, pagkanluran sa bilis na 20 o 20 km kada oras. Dahil dito nakataas pa rin ang signal number 1 sa 12 lugar sa bansa kabilang ang Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, northern portion ng Abra. Inaasahang lalapit ang bagyo sa extreme northern Luzon sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga bago lumabas ng bansa sa Sabado.
7: and Network News.
24: Pangulong Bongbong Marcos Jr. ina-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng Super Typhoon Inday. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Bon Chanel Salazar.
7: RNN Live Report.
9: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng Super Typhoon Inday na inaasahang magpapalakas sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nilinis na ng MMDA ang mga drainage at nakaantabay ang mga pumping station habang nakapreposition na rin ang heavy equipment ng DPWH sa mga posibleng maapektuhang lugar. Handa na rin ang DSWD sa posibleng paglikas ng mga residente at may mahigit 4.7 milyong family food packs na naka-imbak sa buong bansa. Nasa code white na rin ang DOH at nakahanda ang mga emergency medical team at mga supply na gamot kung kinakailangan. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa publiko na manatiling alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
24: Ilocos Norte, nakataas na sa sigil number 1, epekto ng bagyong Inday hindi paramdam sa rehiyon. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
10: Bagamat idineklara na ng PAG-ASA na signal number 1 ang Ilocos Norte, ay madami pa rin ang nagrereklamo dahil sa matinding init ng panahon at kitang-kita na tirik na tirik pa ang araw. Sa ating paglilibot ay talagang nasa loob ng kanilang bahay ang ilan sa mga residente at gumagamit pa ng aircon at electric fan dahil sa maalinsangang panahon. Samantala ay naghahanda naman ang mga mangingisda dahil sa posibleng samanang panahon at nagbabala naman ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagtaas ng mga alon sa dagat. Nagkaroon na rin ng pre-disaster meeting ang lahat ng mga LGU sa Ilocos Norte upang paghandaan ang Super Typhoon Inday. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak RMN.
24: Biyahe ng mga barko sa Zamboanga del Norte sinuspinde dahil sa bagyong Inday. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Lore May Romualdo ng RMN Dipolog.
7: RNN Live Report.
11: Temporaryong sinuspinde ng Coast Guard Station Zamboanga del Norte ang lahat ng biyahe mula Zamboanga del Norte patungong Zamboanga City, Cebu City, Oslo at Negros Occidental dahil sa epekto ng bagyong Inday. Ayon sa inilabas na Sea Travel Advisory Number 2 ng Coast Guard Station Zamboanga del Norte, kasalukuyang nakararanas ng South Monsoon ang Zamboanga Peninsula dahilan ng malakas na hangin, nakulog, kidlat at may panakanakang pag-ulan. Ang nasabing travel advisory ay natili hanggang sa hindi pa maganda ang takbo ng panahon. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Rajuman Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
24: Ilang klase o ilang LGU sa Negros Occidental sinuspinde ang klase sa mga paaralan bilang paghahanda sa magiging epekto ni Super Typhoon Inday. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
7: RNN Live Report.
12: Nadagdagan pa mga local government units sa lalawigan ng Negros Occidental para paghandaan ang magiging epekto ng Super Typhoon Inday at habagat ito'y matapos, nagdeklara na rin ng suspension sa mga klase ang mga LGU ng Pontevedra at Sipalay. Maliban sa suspension ng mga klase, nagsuspindi din ng trabaho ang LGU ng Murcia bukas Hulyo 9 at inabisuan ng publiko na maging mapamatsyag sa posibleng mga pagbaha. Una na nagdeklara ng suspension of classes ngayong araw ang LGU ng Musis Padilla, San Carlos, Isabela, Himamaylan, La Carlota, Hinubaan, Hinigaran at Kabankalan. Sa ngayon, natiling maliwalas ang panahon sa halos buong lalawigan. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Karamet.
13: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
24: Magkasama natapos na ang mainit na talakayan ng prosecution at depensa sa ikatatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging sentro ng paglilitis ang cross-examination ng defense panel sa testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na siyang nagsagawa ng forensic examination sa November 23, 2024 press conference video kung saan sinabi ni Vice President Sara ang balak na pagpatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at ating Speaker Martin Romualdez. Naging mainit ang pagkuha ng testimonya ng questionee ng abogado ng depensa na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa ang kredibilidad at digital forensics background ni Kalilong, gayon din ang napunang discrepancy sa dokumento at affidavits na isinumite ng testigo. Ngunit mabilis itong dinepensahan ng testigo nang tanungin siya ni Senator Judge Rafi Tulfo kung paano nito natiyak na hindi peke o gawa ng AI o Artificial Intelligence ang kontrobersyal na video press conference ng Vice Presidente noong November 2024.
6: So are you experienced enough analyzing whether a video is AI generated or authentic?
8: Yes, Your Honor.
6: What makes you say that?
8: Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir.
6: Will you be able to say that the video presented yesterday were AI-generated or authentic?
8: The video presented today is what it is being seen on the Facebook, sir.
24: Maliban dito, naging crucial din ang pag-usad ng kaso ng ihayag ng prosekusyon sa pamamagitan ni Attorney Armando Ligutan na maghaharap sila ng isang testigo na magpapatunay sa naging banta ng Vice Presidente ukol sa pagkuha ng umano'y hitman.
14: May mga nabanggit dun sa mga statements tungkol sa hitman, no? Sa totoo lang, yung presensya ng hitman, mabigat yon. So, let me ask, are you the one who investigated just the video or did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President?
8: I was only tasked for the video, sir.
14: Okay, may I direct this to the prosecution? Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman?
15: As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes.
24: Tinig din na NBI Senior Agent John Mark Kalilong, Senator Judge Bam Aquino, at Attorney Armando Ligutan, Counsel for Prosecutor. Testigo sa impeachment trial, umamin na walang inihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ang mga offended parties na sina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at ex-Speaker Martin Romualdez. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Conte Bata.
16: RNN Live Report!
17: Sumalang sa cross-examination ng defense panel ang testigong si NBI agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Kalilong kasi ang nagsagawa ng forensic examination sa November 23, 2024 online press conference ni VP Sara kung saan dito niya sinabi na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinanong ni defense lawyer Attorney Carlo Joaquin Narvasa si Kalilong kung may kasong kriminal ba sa isinampang offended parties na sina Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Romualdez. Pero ayon kay Kalilong, wala siyang nalalaman na kasong isinampa ng mga ito laban sa bise. Bukod dito, wala rin affidavit mula kay PBBM, kaya First Lady Marcos at Romualdez na naka-attach sa revised affidavit of investigation ni Kalilong.
19: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
8: No, sir.
19: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
8: No, sir.
19: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
8: No, sir.
19: No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
8: I have no personal knowledge.
19: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
8: I have no personal knowledge.
19: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
8: I have no personal knowledge.
19: Did you really investigate this case?
15: Oh, Withdrawn, Your Honor.
19: In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice.
8: Yes, sir.
19: Thank you.
8: Please.
19: Thank you.
17: Maging ang dalawang journalist na isinama ng NBI sa reklamo ay wala ring affidavit at tanging minutes lang ng interview sa nangyaring online press conference na sinaksihan ng mga journalist ang naroroon. Pinakita rin ng depensa ang sertifikasyon mula sa Department of Justice na ang complaint referral mula sa NBI ay hindi masasabing krimen at hindi rin offended party ang NBI na nagsampa ng reklamo. Naunang inamin ni Kalilong na mayroon silang dalawang affidavit of investigation na isinumite noong January at February 2024. Unang korupsyon ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa ng defense panel ang kakayahan ni Kalilong sa pagiging sapat ng training na pinagdaanan nito sa Max Core Interventures Company, Dalitoy Office o Computer Supplier. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung paanong natukoy ni Kalilong na hindi AI-generated ang video ng online press con noong November 23, 2024 at ayon sa NBI agent, mayroon siyang sapat na kakayahan para malaman ito dahil ang mga AI-generated videos ay tumatagal lang ng segundo at hindi ibang oras. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
24: Aksaya lamang sa panahon ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kasabay ni katatlong araw ng paglilitis sa Vice Presidente. Giit ni Roque, kulang ebidensya ng prosecution at kailangan na ring repasuhin ng impeachment court. Hindi anya sapat ang testimonya ng testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong para mapatunayan ang pagiging authentic ng video evidence na umunoy pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, unang ginang at nating House Speaker. Para kay Roque, siya lang ang may karapatan na mag-authentic dahil sa Facebook page niya nang galing ang nasabing video.
1: Kung ang video ay itong video nito sa pagkakatong ito ay inoffer para lang patunayan na nag-imbestiga itong NBI agent at kasama sa kanya imbestigasyon ay yung pagkukuha nitong video nito, yan ay po pwedeng tanggapin. Pero kung ang pinag-uusapan ay kung authentic ba yung video na yan, kung talagang it reflects yung mga pangyayari noong gabing na yon, hindi. Kasi sangayon sa ating rules of electronic evidence, ang pag-authenticate ay po pwede lang gawin ng tao na gumawa niyang recording na yan, which is ako, di naman kaya yung mga tao na kasapi doon sa video recording, si VP Sara at saka si Laika Lopez, o di naman kaya ang Facebook mismo, no? So, linawin natin na kung ang dahilan ay para to prove its authenticity, hindi po yan nagawa ng prosecution.
24: Kinawestiyon din niya ang laging pagbabago sa presiding officer ng impeachment court at pinayuhan ang kampo ng Vice Presidente na maging mas maingat sa pag-object. Sa huli, hinikayat niya si Duterte na ipagpatuloy ang laban at huwag magbitiw sa pwesto.
1: Huwag masyadong mag-object kasi kapag object ng object, eh medyo naiirita ang mga judges. No? Tao lang yung mga judges na yan. At saka baka isipin ng tao na merong tinatago kaya object na object. No? So sa akin, I would be more discerning. Kapit lang, laban lang hanggang dulo dahil ngayon pa lang. Kita ng taong bayan, ang mga paratang laban kay VP Sara ay mga ampaw.
24: Si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa panayam ng DZXL RMN Manila.
16: RMN Network News.
24: House Prosecution Panel ipinaliwanag na maaari lang ituring na original ang mga photocopy na dokumento kapag ito ay ipipresenta bilang ebidensya sa korte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
16: RMN Live Report.
2: Binigyang diin House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na maituturing lamang na original ang mga photocopy ng mga dokumento kapag ito ay gagamitin o ipipresenta sa korte bilang ebidensya. Paglilinaw ito ni Tolosa makaraang maging paksa ng diskusyon lalo na sa social media ang pagpresenta ng prosecution sa impeachment trial ng mga photocopy na dokumento na ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Verhilig-Butan ay maituturing na original. Paliwanag ni Attorney Tolosa sa ilalim ng updated rules on evidence ay maipukonsiderang original ang photocopy na mga dokumento at pwedeng gamitin ebidensya sa korte basta magkaroon o nagkaroon ng faithful reproduction at walang issue sa authenticity nito. Paalala ni Attorney Tolosa ang nasabing updated rules on evidence ay hindi applicable sa paggamit ng kailangang original documents sa ating karaniwang pamumuhay.
3: So under the new rules on evidence, malinaw ho yan, no? That there's a rule that we call the original document rule. Under that rule, duplicates, no, such as photocopies, are considered as originals, no, provided that there's no genuine issue regarding its authenticity. So, ang sinabi ni Attorney Ligutan, yan ho ay nakabase sa rules on evidence, no? Sa pagpepresenta ng mga dokumento sa korte, again, under the updated rules on evidence, hindi na kailangan na palaging original ang document ay pipresenta mo. Subject to the conditions that
2: ito, I've mentioned. Ito, the House of Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kasama mo sa DCSL, RNN Manila, Radyoman Grace Mariano,
24: Pagpapalabas ng video ni Attorney Zuleika Lopez, kinuwestiyon ng isang senator judge kung ano ang kahalagahan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conte Bata.
4: RNN Live Report.
17: Kinuwestiyon ni Senator Judge Riz Ontiveros ang relevance o kahalagahan ng ginawa ng depensa na pagpapakita o pagpapalabas ng video ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa grave threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa impeachment trial ngayong hapon ay pinakita ang bahagi ng online briefing noong November 23, 2024 kung saan ay pinakita si Lopez na umiiyak habang sinasabi nito na balak siyang ilipat sa Women's Correctional sabay giit na hindi siya isang kriminal at mayroon ding banta sa kanyang buhay. Kung matatandaan, ipinatawag noon ang kamera si Lopez para sa investigasyon sa nilustray na confidential funds ng Office of the Vice President at dito ay pinacite in contempt ang Chief of Staff. Kinwestiyon ni Ontiveros kung ang video ni Lopez ba ang nag-udyo kay VP Sara para pagbantaan ang buhay ng Pangulo at kinatigan nito ni defense lawyer Attorney Carlo Joaquin Arbasa. Sagot ng defense lawyer itong naging ugat ang reaksyon ni VP Sara dahil kinakitaan ng systematic oppression o sistematikong panggigipit mula sa kamera noong magsagawa ng pagdinig ang Quad Committee ukol sa confidential funds at sa kabila ng maayos sa pagsagot ni Lopez ay ipinacite in contempt at ipinakulong pa rin ng abogado. Sa kabila nito ay nagpaalalang muli si Presiding Officer Chief Escudero sa mga kapwa senator judges na iwasang magtanong o maghayag ng konklusyon sa paglilitis na hindi base sa ebidensyang ipinipresenta ng mga testigo.
18: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
15: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives. She, even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to detain her in the women's correctional facility, Your Honor.
3: We would remind, we'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross.
17: Samantala, tumagal lamang ng 3 oras ang paglilitis kung saan bago mag-alas 5 ngayong hapon ay tinapos na ng impeachment court ang day 3 ng impeachment trial kung saan hiniling ng prosecution panel na sa Lunes na lamang ihaharap si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyuman Kon de Batak, Batak, RMN.
24: Malacañang naniniwalang magiging madugo ang impeachment ni Vice President Sara kung hindi masasagot ang mga akusasyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN
5: Live Report. Natuwa ang Malacañang na sa unang pagkakataon ay may pinagbatayan umano ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang ilarawan nito ang kanyang impeachment trial bilang bloodbath at bludgeoning. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hango ang naturang pahayag sa tulang Invictus ni William Ernest Henley.
20: Meron siya naging basihan at nakita rin natin ito sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging pasihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya.
5: Samantala, sinabi rin ni Castro na maaring maging madugo talaga ang impeachment trial kung hindi masasagot ang mga akusasyon laban kay VP Sara. Bagamat maaaring bahagi anya ng legal na estratehiya ang hindi muna pagsagot sa mga aligasyon, ay mas makabubuting magbibigay ng malinaw na paliwanag o pagtanggi ang Vice Presidente sa mga akusasyon sa halip na umasa lamang sa mga depensang nakabatay sa technicalities.
20: Magiging madubok talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanila.
5: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
24: PNP CIDG at PNP General Hospital pinagsusumite ng Sandigan Bayan ng report sa kalagayan ni Senator Rodante Marcoleta. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN
21: Live Report. Inatasan ng Sandigan Bayan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng NCR at ang PNP General Hospital na magsumite ng report kaugnay sa kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, kabilang dyan ang magkakaiwalay na report sa kasalukuyang status ng custody, booking process at medical condition ni Marcoleta na nananatili sa PNP General Hospital dahil sumasailalim pa sa serya ng medical examination. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na official na commitment order ang korte para kay Marcoleta dahil hindi pa rin siya muling naihaharap matapos dalhin sa Camp Crame noong Lunes. Nauna nang dinala sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas ang kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viraya. Ipinagpaliba naman ng anti-graft court ang arraignment at pre-trial proceedings sa kaso na unang itinakda sa July 10 dahil sa mga pending na motion. Nagugat ang kaso sa pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula kina Defensor, Espiritu at Viraya bilang donasyon sa kampanya na hindi naman niya idineklara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.
24: Maglulunsad ang Department of Education ng active shooter drill sa mga paaralan. Bahagi ito ng pinaigtig na school safety protocols matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo itong ihanda ang mga estudyante at guro sa mga tamang pagtugon sakaling magkaroon ng pamamaril sa loob ng paaralan. Mas paigtingin din ng DepEd ang koordinasyon sa PNP kaugnay ng dumaraming bomb threat sa mga eskwelahan. Binigyang diin ni Angara ang kahalagahan ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng karahasan. RMN.
9: Network News.
24: NNIC tiniyak na walang nasaktan sa sagian ng eroplanong PAL at Saudi Airlines sa NAIA. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
9: RNN Live Report.
10: Tiniyak na nga nyo na iya Infra Corporation na walang nasaktan sa pagkasagi ng Saudi Flight SP-871 sa nakaparad ng eroplano ng Philippine Airlines sa NAIA kagabi. Ayon sa NNIC, hindi rin nagdulot ng insidente ng pagkabala ng airport operation. Nilinaw din ng NNIC na mahina lamang ang pagkasagi ng pakpak ng Saudi aircraft sa buntot ng PAL Airbus sa A320. Ligtas din ang nilang nakababa ang latang pasero ng aeroplano at kinansila na ang flight ng Saudi Airlines. At ang Saudi aircraft naman o ang Saudi aircraft ay agad naman na nahila at dinala sa bay para sa inspeksyon. Ang dalawang eroplano ay nagtamo ng pinsala at sumailalim na sa technical assessment. Wala rin napinsala ang airport infrastructure o ground equipment. Kasama mo sa DZX Manila, Radyo Manchoice, Colliantes, Adra, Tatak, RMA.
24: Andre Diana, planong umapila sa korte dahil nabigatan sa babayarang 3.5 million pesos na danyo sa TVJ. Detalye niyan mula kay Rajuman Alex Furake.
11: Planong mag-apila ng komedya na si Andre Iliana sa desisyon ng korte na siya inuutosang magbayad ng 3.5 million pesos na danyo sa TVJ Productions Incorporated. Ito'y matapos matalo si Iliana sa kasong permanent injunction na isinampa ng production ng Itbulaga host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ. Una nang sinampahan ng TVJ si Andre dahil sa umunoy mapanirang puring pahayag laban sa noontime show at host sa pumamagitan ng pag live at pagpo-post sa TikTok. Sa isang panayam kay Anjo ni OG Diaz, kinasyon niya ang laki ng danyo sa ipinababayad sa kanya. Aminado si Anjo na wala siyang 3.5 million cash na pambayad na masyaro raw mabigat para sa kanya bilang parusa. Inamin naman ni Anjo na nagkamali siya ng magpadala sa emosyon sa isang TikTok live na nagbunsod sa kanya upang magbitiw ng mabibigat na akusasyon laban sa TVJ Productions at host nito. Muli namang humingi ng tawad si Anjo sa lahat ng kanyang nasaktan, lalo na sa TVJ. Yan ating entertainment news, Alex Forakke, The Top for a Man.
24: At sumayin po mga mainit na balita, ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila sa mga taga Ilocos na Imbag Arabi'i.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
24: Oras 6:01.
23: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: RMN Network News.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
29: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
27: Mighty C, mabakal sa mga butika. GTX 500.
30: Si Erin Grace, paglumot. Ako may sakit nga diabetes.
31: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
30: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
31: So wow.
30: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
27: Detex 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
27: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500.
6: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, ang agamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, na.

0: Delivery! Mariose!
1: Is that box really mine?
2: Surprise!
1: Why are you inside the box?
0: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
3: Borrow up to 90% of your savings.
0: No processing fee and get fast approval.
2: So you should
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibo, ako gid ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Normal, pati blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi gina-pamaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatats, makabuti ka.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang ibo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado,
2: epektibo,
1: Aramis
2: DDX 500!
4: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling siya, magaling ka siya.
7: May high blood ka ba sa una?
8: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung tiyan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
5: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras tatak, alas 6:07.
12: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
13: Maayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
14: Adlaw kita subong sa Merkules, Hulyo 8, 2026.
13: Kami inyo live nga makitaan kagabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
14: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
13: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
14: Radyoman Lenath Fernandez Ulatriza.
12: Headline.

0: Mga karadyaman, sa detalye na sa atong mga balita lokal. Na-eksperyensyahan sa pila ka lugar sa syudad kag probinsya sa Iloilo ang unscheduled power interruption sa buong adlaw. Sa abiso nga gipagwa sa The National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, lakip sa mga naapektuhan nga lugar. Amo ang Diversion, Haro, Mandurriao, Mobile, Molo o kana Molo Mega World kag Arevalo Substation, lakip na ang Iloilo 3 Electric Cooperative Incorporated o kon kag ang Eleco 1 Pavia Substation. Samtang as of 2:38 PM subong adlaw, gi-anunsyo sa More Power Iloilo nga nabalik na ang kuryente sa mga lugar sa idalom sa masunod nga mga substations nga naapektuhan sa unscheduled power interruption sa NGCP. Diversion Substation, Haro Substation, Mandurriao Substation, Mobile Substation, ang Molo Substation, Mega World Substation, kag Arevalo Substation. Sa among tion, gitpayag sa More Power nga ginaimbestigaran pa ang rason sa interruption. Apang base sa ila initial nga assessment, wala sang sala nga na-detect sa bahin sang ilang distribution line, kay nagahulat sila sa official findings kag communication gikan sa NGCP. Sa iban pang balita lokal, permado na ni Mayor Isa Trenyas ang Greenbelt Zones Ordinance. Sa statement na Trenyas, iya ginpahayag nga pagatipunon niya ang mga eksperto agud makadihon sang science kag evidence-based nga implementing rules and regulations sukun IRR sang ordinansa. Paagi sini mapasiguro ang pag-amlig sang katung-ukon katunggan. Santo sa ordinansa nga gin-author ni Councilor Romel Doron, Chairman sa Committee on Environment sang Iloilo City Council, ginadumilian ang anuman niya construction permanent o kontemporaryo sa 110 nga kalaparon sang katunggan sa barangays Bituon kag Balabago sa Haro kag hinaktakan sa lapas. Hugot niya ginadumulian ang paghaboy sang basura kag pagpangisda gamit ang pamaagi nga makahalit sa palibot kaangay sang cyanide, dynamite kag mapino nga pukot. Padayon man niya ginapahanugutan ang pagpangisda nga hindi makaguba sa ecosystem sang katunggan. Angot sini ginpasalamatan sa alkalde ang konseho sa pagpasar sang nasambit nga ordinansa. Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang diabetes isa ka masakit nga makaguba sa aton kaugatan kag ini yung mangin kabangdanan sa pagtigas sa mga arterial walls. Paano ini malikawan? Ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini simple nga solusyon para ang kabuhi mo palawigon kay kun hindi na maayo ang pag-ilig sang dugo mo, Dr. Pinoy ang kinahanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene, may mga vitamins kag minerals, omega 3 fatty acids nga nagapabakod kag nagapalimpyo sang ugat agud manami ang sirkulasyon sang dugo. Mapunggan ang makamamatay nga masakit pareho sang heart attack kag stroke. Bangod ginalimitahan sang Dr. Pinoy ang damage nga natugas sang diabetes kag high blood pressure. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika.
1: Sa dugang pagid nga balita lokal, naglabot sa 312,000 o kon masobra 312,000 ka mga registered regular voters kag masobra 99,500 ka registered sang guni ang kabataan o kon SK voters ang nalakip sa verified list sa mga botante para sa syudad sang Iloilo. Suno kay Iloilo City COMELEC Election Officer Attorney Genevieve Pinky Tentativa, natigayon nga ma-finalize ang numero sang registered voters matapos ang gitpatigayon nga verification of a project precinct sa syudad sa Iloilo nga ginpatigayon sa mga personnel halin sa COMELEC Central Office. Naglabot sa 970 ka clustered precincts sa 66 ka voting centers ang natigayon nga matumod sa bilog nga syudad. Sa subong nagapadayon ang inspeksyon sa mga buluthuan para sa pagbutangan sa 970 ka clustered precincts kag kadungan nga gina-identify ang mga classroom para sa mga senior citizens nga magaboto sa early voting hours umpisa las 5 tubtob las 7 sa aga sa adlaw sang eleksyon.
0: Sa pihak nga bahin, isa ang patay samtang duha ang kritikal ang kondisyon matapos magbungguanay ang isa ka Honda Civic nga kagduha ka motorsiklo sa barangay Poblasyon, Banate, Iloilo, Kainas ang kaagahon. Gininago ang napatay kay alias Jill, 42 anyos, samtang pilason ang angkas sini nga si alias Kenken, 35 anyos. Sakay naman si kaduha nga motor sa day alias Janjan, kag alias Rom, Lonsaya, 21 anyos, kag mga residente sa barangay Madarag, San Enrique, Iloilo. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagbiyahe ang mga motorsiklo this oras sang kaagahon sang hinali lang ang ginarado sang nakasugata ang Honda Civic. Nibaluan man nga nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang driver sang auto nga si alias Toto Prince, 28 anyos, kag residente sang San Enrique, Iloilo, apang temporaryo nga nag-i-star sa Banwazang Zaraga. Sa interview sang Armen Iloilo kay Police Lieutenant Maria Cherry De Marana, ang hepe sang Banati Municipal Police Station, ginpatpat niya nga wala nakasuksok sang helmet ang mga biktima. Bangod sini nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas si alias Jill, nga gintunaan sang iya kamatayon, samtang gindala naman sa Barotac Viao District Hospital ang tatlo kakaupod nga lunsay mga pilason sa aksidente. Dugang pa niya, kritikal ang duha sa tatlo ka mga pilason nga biktima, apang wala pa nila matumod kon sinugid sa tatlo. Sa karoon, yara na sa kustodiya sang Banati Municipal Police Station ang suspect, pati na ang auto kag motorsiklo, samtang ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sa mga biktima kon magapasaka ang mga ini sang kaso.
1: Sa iban pagid nga balita, sa ika-apat nga tion, gintumod ang Central Philippine University o kon CPU bilang isa sa mga local testing centers sang 2026 bar examinations nga patigayunon sa Setyembre. Santo sa Bar Bulletin No. 3 Series of 2026, nga ginpagwa sang Office of the Bar Chairperson, may 15 ka local testing center sa bugos nga pungsod, sa diin pito ang yara sa National Capital Region o kon NCR, tatlo sa Luzon, tatlo sa Visayas, kag duha sa Mindanao. Magluwas sa CPU, mangin local testing centers man ang New Era University, University of Santo Tomas, San Beda University, Ateneo de Manila University School of Law, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City, San Beda College Alabang, St. Louis University, Cagayan State University, University of Nueva Cáceres, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, University of San Jose Recoletos, Ateneo de Davao University, kag ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, nagsugod na sa pagtrabaho ang unang 2,500 kabenepisyaryo sang Kabulig sa Kabuhayan o Kunkaya Emergency Employment Program sang Iloilo City Government. Isa ka inisyatibo nga nagatuyo maghatag sang temporaryo nga trabaho kag immediate livelihood assistance sa mga Ilonggo nga apektado sang pagsaka sang presyo sang petrolyo kag iban pa nga economic challenges. Samtang nagapadayon

0: Samtang nagapadayon ng implementasyon sa programa, nagapatigayon sa monitoring visits ang Public Employment Services Office ukon Peso Iloilo City sa nagkalain-lain nga distrito. Agud masiguro ang epektibo nga pagpatuman sa programa kag ang padayon nga paghatag sang suporta sa mga kaya workers. Ginatutukan sa monitoring activities ang progreso sa mga benepisyaryo, ang hustong implementasyon sa ilang community-based activities kag ang pagresolbar sa mga concerns nga mahimo nila maatubang samtang ginatuman ang ilang mga responsibilidad. Isa man ini kakahigayonan para kilalahon ang ilang dedikasyon kag pagbulig sa pagpauswag sa ilang tagsa ka komunidad. Pinaagi sa kaya program ang mga benepisyaryo wala lamang ginahatagan sang temporaryo nga trabaho kag oportunidad sa pagpangabuhi kundi ginahatagan man sang kahigayonan nga manginaktibo nga kabahin sa environmental conservation, community development kag public service. Nagasuporta man ang programa sa kampanya sang syudad kontra dengue. Pinaagi sa kaya ginabuligan ang mga barangay sa pagpatigayon sa mga limpyo kag environmental activities. Segod mapunggan ang pagdamo sa mga lamok kag mapapas ang posible nga mosquito breeding sites. Opisyal nga ginlansyar sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Isa Trenyas ang kaya program sa nagligad nga bulan nga may kabugosan nga 7,500 ka benepisyaryo sa bugos nga syudad. Nagpain ang city government sang 30 million pesos para sa implementasyon sang programa bilang kabahin sa padayon nga commitment sang administrasyon sa paghatag sang suporta sa mga pumuluyo sa tion sang pagkinhanglan. Una na gin pahayag ni Mayor Trenyas nga ang kaya program nagapakita sang pagpakigangot sang syudad sa pagbulig sa mga Ilonggo nga nagaatubang sa economic challenges samtang ginapalig-on man ang partisipasyon sang komunidad sa mga programa para sa kayuhan sang palibot kag publiko.
1: Ang oras, alas 6:18 na sa gabi.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Nagbuya sang serye sang pag-atake ang US military. Batok sa Iran, suno sa US Central Command. Payag sang Central Command, balos lang ang amo nga tikang sa suno sa ila, pag-atake sang Iran sa tatlo ka commercial vessels nga nagabiyahe sa Strait of Hormuz. Suno sa command, nga delikado ang gipakita nga pagka-agresibo sang Iran, kag maatag ini nga paglapas sa ceasefire. Indi pa maatag kung ano gid ang ginigo nga target sang US, apang ipayag sang Iranian media nga anom ka projectiles ang nag-igo sa Tahero, Pierre sa Sirik sa Southern Iran.
2: Balitang showbiz.
0: Posible galing mga bagbusong ang isa ka Iloy sang isa ka bata samtang nagabusong na siya sang isa pa. Ini ang natabo sa Pinay nga aktres nga si Bettina Carlos Eduardo. Ginpakigbahin ni Bettina sa social media ang iya pinasahi nga eksperyensya sa diin nagbusong siya sang isa ka bata samtang nagbusong na siya sang isa pagid. Pulo ka adlaw na ang nagligad. Suno kay Bettina nga base sa pagbathag sang iya doktor, wala maghalin sa parehas nga egg cell ang iya mga bata bangod sa pagkamatuod wala man ma-fertilize ang mga ini sa parehas na tion, gani lain-lain ang ila kadakuon. Payag sa aktres nga ginatawag ini nga superfetation twins. Apang milagro ang pagkabig nila diri sang iya bana, bangod una na nga ginbusong ang isa pa kalapsag. Kaginsundan sa ikaduha nga bata, apang dungan niya ini nga ginbunag. Ginlaragway man ni Bettina ang iya pagbusong bilang testamento sang gahom sang Diyos, bangod nga ginbugayan siya sang duha ka mga bata nga lalaki nga iya man ginpangamuyuan. Magluwas sa iya bag-o nga mga anak, may duha na ka mga bata nga babae ang aktres sa iya negosyante nga bana nga si Mickey Eduardo. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at yon sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung pabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inila na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
1: Maayong gabi gid sa mga nagatutok sa aton kay Sir Richard Carigaba, kanday Ali Carcin, kay Mukaw Pulonan, maayog niya pagpamati, amuman kay Leo Edgan, Ma'am Laura Sumagaysay, kay Janarine Conza Tanedo, maayog niya pagpamati, maayong gabi man kanday Samuel Dalipe, kay Embong Soloberes, kay Andy C., Sir Joel Secugal, kay Brad Pitt Madera Best to Air, maayong pagpamati. Amo man kay Ronjo Kabugwason, Jerome Dequilia, kag sa iban pa, Radyo Malinel.
0: Itamiyaw man aton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barsa Family, sa Sityo Liktinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita SP Shosan, dira sa My Floorbell Home Subdivision, kay Tito Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan sa Barotac Veo Iloilo, maayong gabi, kay Tita Maria Dolorosa, kag sa Gumban, kag Arianador Family, sa Barangay Rombang Pototan Iloilo, happy listening. Kaya of course, mayong gabi kay Tito Hector sa Tatoy's Manukan ng Seafoods, kay Tita Maricho.
1: Kay Sir Stephen Fanega and family, maagin yung pagpamati. Amo man kay Regina Gumacuel, kay Randolph Villaruel Concha, Bernal Vasquez, o kon Bernal Vasquez, kay Samuel Tolones, maagin yung pagpamati. Amo man syempre, kanday Rosalinda Hag Edison Celibio, kay Ronella Catalbas, kay Lolo Melanio Machado and family, Dominador Patigalon ng Georgie Gabiasan and family, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbukon and Tita Amora Reyes and family, happy happy listening. Amuman kanday kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paklibar, kag Tito Almerdera sa Haniway, Iloilo, Nanay Diday Adelita Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibiano Mailin, kag Papa Johnny, kanday Rebecca Beria, Dalia Madrial, kay Lola Julie Lulawanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kag kay Abet Lastimoso, kag siyempre kay Konevi Marie Molina Yamado and family, maayong gabi. Sa tanan nga nagasa ulog sang ila kaadlawan, happy happy birthday. Ang oras mga karadyuman, alas 6:23 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
0: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 8 to 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylin Tamayo para on.
0: Radyoman Lenneth Fernandez Ulatriz.
2: RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Apple Plus Gold.
1: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santol Plus Gold. Sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot siya kaya ba niya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Si Manong Elmer, mabalibad pa. Nugay ka nung ha. Kaya nakita ko ba lang akong magkatudi siya sa balay? Kakun wala siya nagkatulog sa imo. Grabe nga hinamutad mo sa iya.
2: Ano? Uy, wala ha.
1: Naluya ka sa iya nung ay.
2: Ano? Uy, kuka yung baba mo.
1: Kuya, uya ka pa ba nanong mo? Normal man lang ka maluyag ka kay ti guwapa magidya si Ruda. Kagwapo ka man, puti kag taas ilong, may dimples ka pa.
2: Pero lupog.
1: No?
2: Sa banta mo ayhan. Kung maluyag ako kay Ruda, maluyagan niya man ako? Bisan pa nga lupog ako? Ha, kukay?

0: Grabing init. Nagatagiti. Isa ka malapad niya kahon ang natapos ko tanom subong adlaw. Apat ko ni Guro kaadlaw matapos tanom ang lima kakahon nga talamnan mong. Pagabot sang Sabado, may hatag na ako kay nanay nga kwarta nga inugdugang sa panindahan sa Domingo.
1: Elmer!
0: Sino blang? Oh! Roda! Uy, ari ka di sa umahaw!
1: Nagupod ko kay Tita Gloria. Ang manghod bala ni tatay?
0: Nagano ka mo di?
1: Nanguha butong. Kag nagdulong man siya sang abono, kay mapaabono sila buwa sa ila tubo.
0: Ah, amo gali. Kibot man kong ari ka, di ba?
1: Nalipat ka na? Nga tambis ang duta ni Choy Nestor ang duta sang pamilya nila ni tatay.
0: Oo, gali, no?
1: Oh, ano ang naduko-duko mo?
0: Ikuan, nahuya ko bisay mo.
1: Hindi na bala maghuya-huya. Daw sa iban ka bala.
0: Ngitsura ko, ho. Asta sa dughan kong lutak. Nagtanom ko, bi.
1: Okay lang na, ah. Kapisan gani si mo, eh. Bisan amo sinang sitwasyon mo, nag-aubra ka pa.
0: O gani, ipigado, gidbi mo. Sarangan ko man ang ubra sa kampo, ah. Pangilamon, pangabuno, tanom, kagkun ano padra. Nagapangrado mo ako gani.
1: Kapisan, gid gani si mo. Pero hindi ka magpatama, ha? Kung kapoy ka, pahuway, gid. Basi bala magmasakit ka, haw.
0: Ruda?
1: Kadugay gani kitita. Kung gusto mo, upod na lang tapuli.
0: Ay, hindi, ah. Hindi lang. Una lang ka mo, karun lang ko.
1: Nga, Elmer. Hindi ka gusto nga upod mo ko, haw?
0: Ruda?

0: nakapaligo ka na yan? Ha?
1: Oo, eh. Malakad ko kay Lula subong sa baryo, Ipay.
0: Lupog ka na, lagawan ka pa.
1: Ipay?
0: Kung may mga tiil ka, guro, ano kapag itayan ka lagawan, no?
1: Mabulig kuya sa rasira ni Choy Pidong.
0: Mm-hmm. Do ka takot, jagid.
1: Suya ka sa akon, Ipay?
0: Ay, hindi ah. Lupog ka mo. Tikinalan, itsindihon. Tanan nga bagay, dapat ka itsindihon kay lupog ka gani.
2: Ipay, kainap ako na kapamati sa imo, ha? Wala ka karo respeto kay Manong Elmer, ha?
0: Nano kaya nang? Mintra kaya, haw?
1: Ambot, ano gijang nahimo ko ya sa iya yung asala nga aki gijang si Ipay sa ako na? Ha, Ipay?
0: Nga aki ko sa imo? Kay ikaw lang pero may ginapasulabi ni nanay? Nga kadako sa lawas mo, makalagaw ka gani kami, hindi?
2: Di kundi lagaw ka man, Ipay, eh. Pagusto ka?
0: Hindi ko gari pagpasugtan. Mayo pa nga ako na lang lupog. Kay okay lang yan kay nanay, ibig sandiin ko yung magadto. Pero kung isugit ka kay tatay, makastiguhan ka naman, bro!
1: Ipay?
2: Ipay?
1: Suya ka sa akon kay lupog ko? Abi mo, nami ang manginisa ka lupog. Kagabi mo na namian ko tawagon nga lupog. Ay, Ipay? Ginakadlawan, ginayaguta sa iban katawo. Nga mismo pamilya ko nagamulay sa pagkatawo ko. Mismo bangod ko nagatamay sa akon. Wala respeto kay lupog ko!
2: Nung Elmer...

0: D3Bio.
1: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pabakal, sumang muti ka.
3: Anong gusto nyo? Pagsa!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: D3 Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas, mga butika.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: adlog ka kay Lola mo sa baryo?
1: Hindi, Nay. Nga man.
0: Kay pamangkuton mo, tani si Lola mo kung nakasaboy to si tatay mo. Eh, wala abis siya nakapauli kagabi
1: ba,
0: eh.
1: Ano, Nay? Eh, nag-ano naman siya, haw?
2: Nag-ano pa? Nanahor naman siguro eh, kag nagpahubog.
1: Si tatay, blaw, wala ginagabago.
0: Kung mag-abot ka ron si tatay niyo, hindi ka mo magpasaway, ha? Kay basit masakit naman ka mo.
1: Anad na ko na yan, Nay. Okay lang kung ako ang sakito niya. Hindi lang yung mga manghod ko. Pag hindi lang ikaw, Nay, kay kung sakito niya man ka, basi kung makabato, nagid ko sa iya.
0: Be, Elmer? Hindi, ha? Hindi ka magbato sa amay mo. Amay mo, ina!
1: Wala ko ganit nagabato sa iya, Nay. Pero nagasubra, nagin na sa iya mo.
2: Amugid, kung makasakit siya kay nanay, sobra-sobra.
0: Mga anak, hindi na kamo mag-intras sa away namo ni tatay ninyo. Kaglabi sa tanan, hindi ka mo magbato sa iya. Dispituhan ninyo siya bilang amay ninyo.
1: Nanay? Nanay?

0: Elmer, apo? Oy, ano naman ining dala mo sa akon sa sulod sang sako?
1: Kamuti na la. Nangali ko kamuti sa uma.
0: Wow, kadamo gid si Niho. Kami man lang di santiya mong ari diri sa balay. Eh, damo nang unod ang gintano mo nga kamuti, ha?
1: Hola, damo. Ginpanagaan ko na ganing mga kaingod namon sa balay.
0: Jesus, ah, tani ginbaligya mo. Ah. Nakwartahan mo pa.
1: Okay lang na la. Patilawon ko man sila sa pinangabudlayan ko, eh.
0: Wow, nga bata ka. Sa kaayugid sa imo, Elmer. Ay, dali ka. Dali, di. Sukaran ta ka.
1: Ay, busog pa ko la. Eh. Ikaw lang kaon la. Magwakuha na sa lagwerta mo, ah.
0: Ha? Ay, maano ka?
1: Manghilamon, eh. Manghilamon ko la kay kadamo na sang hilamon sa kilid sang balay mo.
0: Ay, hindi na. Pabayiin, dira, ah. Ako na lang sinang mahilamon. Eh, maistorya ta nga duha. Ah, timplahan ta kakapi, apo. Kay may ibos ko da nga kagabi ko paginluto.
1: Uy!
0: Sampat gid ina sa kape.
1: Lula! Lula!

0: Hoy, Elmer Lupog.
1: Linlin? Wala ka karon nagataha sa ako na.
0: Sino ka ganyan taon, haw? Lupog ka taon ta ka?
2: Hoy, Linlin. Ikaw karon nga bata ka? Anong baklon nyo?
1: Habon nga akong nga labada, Choy.
0: Una ako, Choy Badong, ah.
2: Linlin, bisan una ka pa kay Elmer, unahon ko gid siya, kay PWD siya.
0: Ginago na yung iyaya.
1: Ba, Linlin?
0: Kadugay pa na sa iyaya. Ako bala na ipabakla, noodles, Choy?
2: Wala ka kabalo, haw. Gabisan diin nga lugar, baligyaan ako na ano pa. Nauna mga PWD.
0: Mall ni haw? Ayam bot, ah. Hoy, lupog! Dasigad ang kinagadali ko! Lupog ka na, yaya ka pa! Dasigad, ah!
1: Linlin?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sansano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sinilang lawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga research. Hindi magsigi count tamis, hindi magsigi count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. Pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karni, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon. Gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka. Permi na lang, amon, abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No? Correct. Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doktor na.
0: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gininintinans ko, nag-sir ka namin-amit, nag-sir ako nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Supple Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Confiance ang sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamamay. Mati-active bugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. TTX 500.
11: Ilay-lay di lacrosse. Saas ang akon nga sugar? 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: TTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
0: TTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Hoy, Elmer Lupog.
2: Linlin? Wala ka karon nagataha sa ako na.
1: Sino ka ganyan taon, how? Lupog ka taon ta ka?
3: Hoy, Linlin, ikaw karon nga bata ka? Anong baklon nyo?
2: Habon nga akon nga labada, Choy.
1: Una ako, Choy Badong, ah.
3: Linlin, bisan una ka pa ka Elmer, unahon kugid siya, kay PWD siya.
1: Ginago na yung iyaya?
2: Ba, Linlin?
1: Kadugay pa na sa iyaya? Ako bala na ipabakla noodles, Choy?
3: Wala ka kabalo, how? Gabisan diin nga lugar, baligyaan ako na no pa. Nauna mga PWD.
1: Mall ni how? Ayam bot, ah. Hoy, Lupog! Dasigada kay nagadali ko. Lupog ka no, yaya ka pa. Dasigada!
2: Linlin?
3: Baw nga bata ka karon, ha? Isugid, tagid ka kay nanay mo. Wala ka respeto karon kay Elmer, ha?
2: Okay. Okay lang, Choy. Pabayi lang siya.
3: Hindi, ah. Akigan mo sila, Elmer. Hindi sila pagbabayi nga daog-daogon ka lang nila kay Kumu, Lupog ka.
1: Choy Badong!

0: Gindal, anta ka sud ano?
1: Ha? Ruda? Ari ka naman di sa uma?
0: Oo. Oh, imo ni oh. Uta ni ninga lang ka nga may gata. Ginluto ni kay ni nanay.
1: Ha?
0: Namit ni bala kay may subak ni nga uga nga guno.
1: Kwan, basi kon akigan ka ni tatay mo nga nanghatag ka di sudan.
0: Ano? Nga ama akig siya. Wala niya nagapangakig si tatay kung manghatag kuya. Namian pa na siya gani.
1: Ati, salamat Ruda ha.
0: Tara ka naman. Nagaduko-duko ka naman. Kaon na.
1: Ikaw ya.
0: Tapos na kuya. Wala kami balaya subong kuhaon nga tawo agad mga bunos ang tubo. Kundi kami nala ni tatay kag nanay ikag ni Manong.
1: Ay gali. Buligan ta ka mo ah. Bisan wala bayad ah mabulig ko.
0: Ano? Hindi e pwede nga hindi ka namon pagbayran. Kinagaubra ka. Anay ka? Nga ahaw, tapos ka na pangarado, haw?
1: Wala pa man eh. Pero tapuson ko eh, agod nga mabuligan ta ka mo.
0: Tuod! Salamat, Elmer!
1: Wala. Kagwapag dyan kay Ruta. Kanami isang dimpol niya sa magtimbang niya nga guya.
0: Hoy! Ginaimutaran mo git ko ah!
1: Ha? wala ah, wala Ruda, wala. Ahambala si nanay mo, salamat gid sa utan ha.
0: Oo, kag sigurado, malipay sila kay buligan mo kami pangabuno. Nasigad na bala kaon, kay makadtuto sa payag namon sa unhan. Sigurado, malipay gid sila kay may mabulig na samon pangabuno. Elmer, salamat ha.
1: Ruda?

0: dali.
1: Oh,
0: hindi ko yung magunta kastigo sa imo. Mintas hindi mabunog ang lawas mo kada luktan.
1: Tida! Tama! Tama! Agita! Agita! Ayos doon na! Ayos doon na!
0: Animal nga bata! Dalok! Dalok!
2: Nga! Anong ilalok yun sa imo, ha? Kamidyo!
0: Anueldo kayo na! Nag-agi siya sa Tiangge. Nangayaw ko yung inong bakal, whiskey, bau. Wala ginaghatag. Gintalikta lang ko sa gagoya.
1: Inong bakal na bukas. Ibakal mo yan sa whiskey, tay. Itasun, gindalagan mo pa ko kaging sipa. Nagligit-ligit ko sa dalhan.
2: Ano?
0: Ayaw na sa iyo.
2: Diyos ko, pidyo! Lagi na pintasan mo, bata mo man.
0: Eh, bata ka lupog. Dalok-dalok pa. Sorry, hoy, gago ka mati, ha? Hindi ta kasi paon kay man. Kadalok sa imo. Halin sang gamay kang pakaon ko sa imo. Tapos dalukan mo ko. Haslo ka karon na. Ay, pinatay ka karon. Gago ka.
2: Pidyo!

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, nalipayig ko sa resulta kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
4: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number

0: Elmer! Mayo, kaya kayo nagapungko ka lang di sa berha, kaya nagatanaw sa nagalabay sa dalan?
1: No? Sino naman ang ginalantaw mo?
0: Hoy! Kabati ka, wala!
2: Ipay? Nga ah?
1: Nakita mo lang si Rodan, no? Wala ka na makabati, pagabot namon ba?
2: Kaina pa ka mo?
0: Oo eh. Pinalaki dyan ni nanay ya. Kami ya, halin pa sang agang ubra sa kampo, ikaw ya, ari ka lang de.
1: Ipay, tulukab lang lagob sa lawas ni Manong Elmer, oh, kaysa pagkadamo. Amoy ng rason, yagin papahuway siya ni nanay.
0: Sala yaman na, kunyagin kasigo siya ni tatay.
1: Ano nga sala? Sala ni tatay, Ipay eh. Masalamat siya kay Manong Elmer, kay bisan paano, nagabulik si Manong sa aton pangita kwarta. Siya ya, ano? Palakanon pa. Dason, wala nagid kwarta, mangutang pa ilim nun.
2: Nga po lang yata ni, kung para sa pagkaon, hindi pagintrahan bisyo.
0: To sa piho ka? Pilagid nga kwarta, nabulik mo din sa balay, how? Hanong? Isugit ka malaki tatay. Lantahunda ko, hindi madugakan ang lagob mo sa lawas.
2: Ipay?
1: Ipay!

0: abinak. Pugaan ko malunggay ang mga pilas mo sa abaga, sa likod kagbutkod mo, kagang sa ulo mo.
1: Oo, nay. Palihog lang.
0: Pasensya ka na kay tatay mo na ka.
1: Okay lang, nay. Okay lang. Naanad naman ko sang sakit niya sa akon. Mas okay gani kung gilipatayan na lang ko sa kasigo eh. Pagod lang nga. Tapos ng problema, ya.
0: Elmer.
1: Agay, nay. Inaya lang kay Kaabdi.
0: Elmer, palangga ka na mo ni tatay mo.
1: Palangga? Ikaw lang niya eh, oo. Pero siya, ya. Alinsang bata pa akong kaakig niya sa akon. Naginulsol siya ko nung naginhimo niyo pa ako, kahit di, wala man ako sang pulos.
0: Anak, pasensyahin na lang si tatay mo na. Madula man lang na sa ulihi ang kaakig niya sa imo.
1: Tutis ano, panay? Kung wala na siya sang lupong nga bata, ha? Kung madula na ako sa kalibutan, nay? Nay!
0: Elmer!

0: Kanamis ang dupoy-dupoy sang hangin. Dumatulogan ako samtang nag-asandig sa dako nga puno sang kahoy. Jesus, makahaon ako gali. Agod na makasugod ko arado kag makapauli temprano. Gakapuis ng lawas ko ba? Pero sige lang ha. Pasalamat lang ako kay ginasaligan man ako nga mag-ubra sa kampo ni Choy Eddie, bisan lupog ako. Kamuti lang ang balon ko panyaga, kay wala kami bugas. Mahulam pa ako karon sa 5 kagantang kay Chay Carmen, hasta lang maabdan sang panweldo sa Sabado, kay hindi lang sila magutuman sa balay.
1: Toto! Puligi ako!
0: Hala? May tigulang nga babae sa unhan? Nagasungkod siya? Lula? Mayong udto? Uy, daw nagabawod-bawod ang lawas niya? Hala? Hindi, dumatumba siya? Katuan ko siya? Lula! Lula! La? La, magpungko ka, nay. Basi ko matumba ka. Dali ka sa idalong sang dakong apuno sang kahoy. Dali ka. Hinay lang.
1: Puligi ako.
0: Oo. Dali ka. Pungko di sa kamot sang kahoy, oh. Sige. Anong mabulig ko sa imo, Lula?
1: Ginagutom ako. Layo pa ang lagdan ko.
0: Aha? Wala ka upod?
1: Wala.
0: Hala? Isa lang kakamuti ang ginbalon ko? Para lang ato sa akon? Inupanyaga ko ato. Lula? May kamuti ako diri? Imo na lang niya, oh?
1: Salamat sa kaayomugin nga bata. Bailuhan ko ang kamuti mo nga ini. Ari, bato na ini.
0: Ano inila? Ba, kulintas nga may nagakabit ng medalyon?
1: Suksok ka, ina. Kay dako, ina, ang mabulig sa imo. Gamita, ina, sa maayo. Kag hindi pa gamita sa kalainan. Kay madula, ina, sa imo.
0: Lula?

0: PGX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test,
3: ilan tong score gani?
1: 470.
4: Nagtiko 2
1: sa gabi, 2 sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: oras, impunto alas 7.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
4: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, every day. Ano na ba tiyagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Taklado. Ito yung mga bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Megaman Herba Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herba Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
2: Samsung.

0: Fabcon with Bloomthrush technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy colob.
2: Pangbong kumakabrong sa charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
7: pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
7: Sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktividades pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
3: nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanam isa kon paminsaron.
3: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Nuns Liniment Oil.
16: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
16: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
16: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better, live better.
7: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab Quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: TTX 500.
21: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy

0: Life. Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Magabuti ka.
2: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sali, si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang may DC. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong natamina. Salamat sa MyTC.
2: Mabaka.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Isipo na inyo sa inyong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligad sa takmang alas 7 sang gabi.
7: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa issue, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, panatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo anchorman.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa, kasubong na ina sang isa kasumpa!
1: RML, Palabra de Honor.
0: Ang palatuntunan, RMN, Palabra de Honor!
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Karon niya adlaw sa aton sering apaga, pangalagad mga kasama, Miyerkules na kita, pit sa 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2026, ang ikaduha sering Miyerkules nga adlaw sa ikapito na bulan. Sa tuig sang mga kalayong kabayo santo sa Chinese calendar. Live itag yapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kay install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz
1: RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Do away anay kita sa aton sining usual intro. Bangod man gusto naton hatagan sa chimpo mga kasama ining bago lang natapos nga day 3 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agad nga makuha naton ini maisa-isa tanan mga kasama, no? Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kay install aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok yara man kita sa RMN Iloilo official nga TikTok ka account
1: RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko karon nga gabi nga aton pag-istoryahan mga kasama, aton karon nga sipad siparon ining day 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kon sa diin ginpatigayon ang cross-examination sang depensa sa witness sang prosecution si NBI senior agent John Mark Kalilong nga nagtestify nga iya gin-authenticate ang video sang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga patyon or nga ang iya sini nga pahayag I mean no nga may gin-istorya na siya nga manugpatay tawo killer or assassin sa Tagalog mamamatay tao. Para patyon si Presidente Marcos, si Lisa Marcos, kag si Martin Romualdez, kon sa tion nga may malain nga matabo sa iya. Mga kasama, so gin-authenticate ina ni John Mark Kalilong, nga indeed may amo ina nga video, kag nag-exister ina nga video. So kagaina ang turno sa depensa para gubon ining statement ni Kalilong. Naguba bala nila mga kasama, nagmadinalagon bala sila sa pag-debunk and pag-discredit sa sining testimonya ni Kalilong.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Istoryahan ta nagkaroon upod sa isa ka abogado mga kasama, no? Tapos may isa pagid kita ka abogado ang istoryahon nga mag-discuss naman parte sa ebidensya.
1: Palabra de Honor.
0: Parte sa ebidensya ining ginatawag nga photocopy rule. Kay kadamo subong sang mga social media users, mga netizen nga siling ginakwanila, no? Hangop nila literally mga kasama kag gina-apply outside of the court ang pahayag sa abogado sang prosecution si attorney Armand or attorney Amando Virgil Ligutan, no, about sa rules on evidence sa photocopy nga ginahambal sa Supreme Court nga admissible sa korte ang photocopy, ang duplicate copy admissible na bisan wala nang original copy. Understood naman ina nga original. Karon may mga mango kag mga baghat nagpalaptapas ang mga kabaghakan kag kabanguan katarantaduhan sa social media. Kagin basa man sa mga mango kagin incindi Manila nga minango man. Tama kon mo, no? Nga bangod ginhambal kuno ni attorney Ligutan nga ang nga admissible in court ang photocopy nga daw parehas lang sa original Siling nila, timagamon ha, ipasirox kong kwarta ko. Kedo parehas lang gili sa original.
1: Palabra di honor.
0: Ay, aragoy.
1: Palabra di honor.
0: Sa korte lang na iya gina-apply. Hindi na iya sa personal nga kabuhi niya. Ay, yun di po si tamani in the bank ng utok. Kay man, may mga netizen, or hindi netizen, mga propagandista, mga spinner, no? Nga nagpalapta man sini, agod nga padamuon ang mga bango. That is why ang mga bango, nag-subscribe man sini nga adiya, sila nga bao, husto ginang ako nga pag-insindi, amo gini, no? Ti, kung ang photocopy gali, hambal sang abogado, no, nga kontra kay VP Sara, no? Hambal ni liguton. Daw original naman ko, no? Ang photocopy, ipasirox ko ang kwarta ko. Ari may gismil ako, ipasirox ko ini. Tagpulo ka kopya ang isa ka 1,000. Subot silingon, mayara na ko ang akon nga 100 nga 10,000 times 10 mahimo na nga 100,000. Kaya ang photocopy parehas na kuno sa original, hambal niligutan. Ay, about you deposit a money in the bank. Diyos nga makaluluoy. Maluoy ka sa kagaguhan sa mga tao nga ini. Sa korte lang na iya gina-apply. Ini niya sa personal nga kabuhi niyo. Sa korte, no? Sa rules on evidence, parte sa ebidensya. Nga ang Xerox copy, photocopy, pwede mabaton iya, nga ebidensya. Hindi na yan ninyo pag i-apply sa kwarta o kung ano pa nang ipasirox nyo, birth certificate, marriage certificate, passport o kung ano man.
1: RML, palabra di honor.
0: Di may istorya ito na karon, mga kasama, sa isa ka abogado pagid nga mag-discuss about sa photocopy rule, mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Sa balita lokal, i-check taman karon si Rajuman Mon Kapalihan. May update kita sa Halawor project nga kon sa diin ongoing na karon ang construction sang Highline Canal, mga kasama, diri sa may pakadto sa first district, ara na sa third district Subong, panaog diri mga kabatuan na area hasta ni Stigbawan. So makon mo ang dam halin dito sa Kalinog, manaog sa Lambunaw, malapos diri sa Niway, lusot sa Kabatuan, no? Lapos diri sa first district Kabatuan. Anong ingod ya da, no? Mga aliosan na area ang agyan niya, lusot sa Tigbawan, no? From Kabatuan makuan ka dayo, no? Diin siya ma lusot mga kasama sa kuan, no? Sa Leon, di ba? Tapos sa Tigbawan, tiyang Tigbawan nga daan, damo man da sa mga taramnanan, malapad ang mga taramnanan mga kasama. So dira karon malusot ang Highline Canal para sa irrigation, no? By 2028 kuno. Almost 2 years or more than 1 year na lang mga kasama, 2028 na mangin operational na kuno fully ang Halawa River Multipurpose Phase 2 project.
1: Palabra di honor.
0: Kabatuan, no, malusot siya sa mga Alimudyan to Leon or San Miguel, na and then Tigbawan uton na mga kasama. Pagkatapos sa brownout diri kag ina sa aton sa Iloilo, ang may sala na naman, siling ko yung deposit naman ni Indamak. Na-restore na, naghambal na ang PIDCE nga karon Imgen Meralco na ini, no, pero kay pangilinan man nagyapon. Ang PIDCE, Pana Energy Development Corporation, duha ng planta niya mo, daw tig 150 megawatts ang capacity, subalit 300 megawatts sa mga kasama, no? May share na daw sa una si Metro Pacific Investment Corporation ni Nani Pangilinan kag GG Summit Holdings sang mga Gokong Way, no? JG John Gokong Way, no? JG Summit Holdings, no? Sang Cebu Pacific bala, no? So gin bakal na inatanan ni Pangilinan sa iyang isa pa ka kumpanya nga Imgen Meralco, isa ka kumpanya man nga about sa power production. Ti nagkuan gali to, isa sa mga rason to kunya may yellow alert status kita permi di sire Iloilo diri sa Visayas, kulang permi ang kuryente sa grid diri sa Visayas. because isa sa mga rason sina almost 300 megawatts nga power ang nadula sa line kay duhagid ka mga dlag ko nga pantasang PIDCE ang nag-trip off or preventive maintenance. Di subong nakabalik na. May kulang gyapon ang power dire sa Visayas. Nag-brown out naman kita kag inahambal sang NGCP. O National Grid Corporation of the Philippines mga kasama. O istoryahan tama na karon kay iyawa naman kapatag diri ang more power.
1: Deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulong kaginboy lugaan ni Digabayin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang supplement ang makabuli kagud malikawan na balatian nga colorectal cancer. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetiko kabala, kagpermi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sa HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga nagihimo sa LDL or lain nga klase sa mantika para hindi sila magbara sa atong kagatan nga ginatunaan naman sa high blood. D3 Bio mabakal sa mga butika. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan ang taptaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining colon. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 samtang ang Mighty C isa naman ka-alkaline nga vitamin C mga kasama. No, nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na mga gubang asiluila sa lawas pagi sa apoptosis antas paman ini magmutate kag main cancerous. Gani din maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas protection na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masyari lang sa Haro sa Pasay sa Kalinog sa Miyagaw sa San Jose Colasi Antique kag sa Sara Iloilo.
1: RMN News Panahon.
0: Sanway sa nagalupad ang mga balita mga kasama. Yari anay pinagkaulingan dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa sa Iloilo si Karajuman Rolly Cuenca. Di na bala si Bagyong Inday. Karajuman Rolly, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw, July 8 year 2026. So padayon natong gina-monitor ning si Bagyong Inday nga na-maintain niya ang iyang category no as a super typhoon kag uli naton ini siya na si Platan 1170 kilometers sa east of northern Luzon. May maximum sustained wind ini siya nga 195 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasinenso pagmadlo sa galabot up to 240 kilometers per hour. Nagaulag ini siya westward sa kadisigon nga 20 kilometers per hour. So si Bagyong Inday no even though nasa sulod na siya sa Philippine Area of Responsibility naton ang iyang sentro no malayo sa land masses naton kag less likely or manubo naman ang chance nga maka apekto direkta nga epekto pa ini siya diri sa aton sa may Western Visayas. Apang ang kabalakahan or pag-monitor naton ng southwest monsoon no, or habagat nga posible mag-aepekto diri sa aton sa may Western Visayas no. So ang southwest monsoon or habagat naton posible ni siya makadala sang maulano naton nga panyempo no starting by tomorrow up to Saturday and posible ang mga province of Antique, Iloilo, Guimaras and the rest of the Western Visayas no so posible may mga mamundog na mga pag-ulan nga posible makakos sa mga landslide kag posible mga pagbaha. So sa subong nga kagabihon generally mangina maayo pa aton panahon para na lang sa province ang Antique no kung sa diin nga mangin cloudy ang ilang condition kag may mga light to moderate sila nga posible ma-experiencehan nga mga pag-ulan. Ang coastal areas man naton no ginapaligmat man naton sa mga posible sa mga gusty condition or mga pagmadlos nga posible enhance sining habagat and mabatsagan naton ini sila by tomorrow up to Saturday. So sa subong nga kagabihon no ang coastal areas naton nasa kasarangan pa kag ang aton nga mga aton nga wind condition is nasa kasarangan man no. So but by tomorrow up to Saturday posible na ini siya mangin mabalod ang aton nga kadagatan. Temperatura naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak or nagtunod alas 6 sa east kay magabutlak kini siya alas 5:33 buwas sa aga. Kagamon naton latest for the update alin di sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Karajaman na Rolly, no? Ang ginakangawaan tamalang diri sa bagyo nga si Inday, ang habagat, no? Ang ginapabaskog niya, kag daw diri niya ginahigop halin sa aton, ginasuyop niya halin dito sa Borneo, pakadto diri sa aton, nga daw nagapagalom sa aton diri sa Visayas, diri sa Iloilo, no? So far, anong inyo sining monitoring dira, Karajaman Rolly?
3: Well, amo na siya, sir. Sakto na, sir. Amo na siya ang aton gid nga ano nung ginamonitor sa buong no kay when it comes sa direktang epekto, malayo naman ini si Inday kagang iya nga trajectory pa Taiwan naman siya, no. But ang habagat, amo na siya ang posible makadala gid no sa mga pag-ulan naton, particularly di sa Western Visayas, no. So paanumdom gi kita sa atong mga kauturan nga mag-aligmat gid no sa posibilidad sa mga baha kag mga landslide no kay posible ni siya magbutong or maginhan sang habagat nga makadala sa mga pag-ulan naton starting by tomorrow up to Saturday, sir.
0: So posibleng magtugas sa mga pagbaha o mabaskog nga ulan nga magatugas ang pagbaha and then may posibleng mga landslide Karajaman Rolly.
3: Yes, sir. Posible na, sir. Kaya based sa atong weather advisory, sir, no, may gin, ano na kita, no, may nakita nga mga areas nga posible 50 to 100 millimeter of rainfall, no, kumagampal gin 50 to 100 millimeter of rainfall, no, so posible na, sir, ang sa muna ang amount ng rainfall, makakos na siya sa mga localized floodings, no, particularly na sa mga urbanized areas naton, mga low-lying areas, kag mga near river channels. At the same time, posible man, sir, ang mga landslide naton sa mga high susceptible areas naton.
0: Alright. Sige, with that, Karajaman Rolly Cuenca sa Pagasa, Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Thank you. Kag mayong gabi man, sir.
1: RMN News, Panahon.
0: Pinagkauling nga dalagan sa panahon. Alin sa ato mga Pagasa, Iloilo, with Karajaman Rolly Cuenca. So halungan ta mga kasama, no? Ang bagyo iya, wai nagidman direkta nga epekto diri sa aton. Galing pabaskugon niya ang habagat. Ang hangin nga habagat nga posible magdala sa mabaskog nga pag-ulan sa aton amo nang aton monitoron kag halungan kay base kon magtupang mabaskog nga ulan magabaha bahaan kita o rin gani magresulta sa mga landslide pahilayo lang sa mga nabukid nga mga area.
1: RMN Palabra.
0: Gendolong kag inboy lugan diri kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3 gina the most prescribed and most credible vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PopMed.gov, FDA-USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan yung mga branches sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, mga kasama. Ilabi na sa Davis Building, Prox 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subong man, mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunang kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan, bakod manamit na, mahamot pa, iniangkarga do sa mga ingredient nga may benepisyo sa aton ikayong lawas mga kasama. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby, dugay-dugay, maging kaupo naman natin si Attorney Jeremy Moreno, mga kasama, to analyze the cross-examination of the defense sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa witness ang prosecution, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Yari anay, nagalupad dang ang mga balita, upod kay Rajman, Joylene Tamayo, para onda sa aton nga Tokmo News!
4: Tokmo News!
5: Yari na nga atong talk mo nyo sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuloy nyo colon, paagi sa loadlong ang pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagtutok ang ikatatlong adlaw sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa cross-examination sang defense sa unang testigo sang prosecution ni si National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Si Defense Counsel Carlo Narvasa, Attorney Carlo Narvasa, ang nag-cross-examine kay Kalilong. Gipakita sa defense team ang pila ka videos ni Office of the Vice President of an OVP Chief of Staff, Zalaika Lopez, nag-incite in contempt in isang kamara sa November 2024. Ginpasyon ni Defense Counsel Narvasa ang testigo nga si National o kung si NBA agent Kalilong kung ginibestigaran man sini ang pagpamahog sa kabuhi na Lopez. Ginsabat naman sa NBA agent na wala nila ginibestigaran ini. Nanindugan naman si Kalilong ang threat-related cases angot sa high-ranking official. Mahimo magpaidalong sa preliminary investigation bisan wala sang formal personal complaints sa ginaligar nga victims kung may makuha man nga bastante nga ebidensya ang mga investigador. Suno kay Kalilong, absolute o konsigurado ang nangin pahayag ni Vice President Sara Duterte batok sa mga matag-as nga opisyal sang pungsod sa pihak sang pagka-conditional sini sa affidavit. Samtang nangin mainit man ang pagbungguanay sang prosecution kag depensa bangod sa mga objection ni Attorney Armando Verhiel aligutan sang prosecution. Isa sa mga tululupang donderi ang iya objection nga wala pa matapos apang gin-withdraw na ni Defense Counsel Attorney Narvasa ang iya pamangkot kay Kalilong. Sa ining aparte sa cross-examination, gitpamangkot ni Narvasa si Kalilong kung bala si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkontrol sa DOJ kag sa NBI. Makita naman ang pagkahamot sa prosecution sa nangin akto ni Narvasa. Sa kaangot nga balita, ginanunsyo ni House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Sonoy Defensor ang tatlo kadugang nga testigo nga ipresentar nila sa ikaduha nga semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nga ipatubang sa trial si NBI BARM Director Jeremy Lotto sa Lunes, Hulyo 13. Pagkasundan ini sa Chief of Staff sa OVP nga si Zalaika Lopez sa Martes, Hulyo 14. Ginmando na ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagpagwasang sampina para sa patambungo o kon patambungon ini. Samtang sa Miyerkules, Hulyo 15, mag-aatubang sa trial si Belinda Bello gikan sa House Legislative Security Bureau. Sa dugang pagid nga balita, na-diagnose na may mild pneumonia kag degenerative disc disease si Senator Rodante Marcoleta sunod sa Philippine National Police o kon PNP General Hospital nga inibase sa resulta sang chest x-ray sang senador. Magluwas ni magapaydalong man si Marcoleta sa rehabilitation kag therapy bangod sa iyang spinal problems. Gitpanginwala naman ni PNP Chief Police General Jose Melen Narcates na ginatagan nila sa special treatment ang opisyal nga ginaresto bangod sa kaso nga plunder. Kag sa aton paragdaon sa mga kapiyari ang mga tinaga ni Desmond Tutu, "There really can be no peace without justice. There can be no justice without truth." Kaya mo yadtong mga nagalupad na balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Sa Top RMN.
4: Top Mo News.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Sa ato nagalupad na mga balita sa Top Mo News.
1: Set the man in the bank, kupod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulo naman kayong boy lugan, iligabahin sa ato nga pala tunturan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagkabago kag pinaka-epektibo ang produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa ato nga higo. Ginimo gikan sa nagkalilain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, sagutagaan sa nagkakaigo kapag amliga ato nga chan, colon, kagbilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber, epektibo ka garantisado nga proteksyon para sa matilo ang colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, karagabalansin sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Gani, magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikang lawas. Quality products, sandog Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari na mga kasama nga aton sining mga guest lawyers tonight. Duha ka mga abogado mangin kaupod naton subong gabi. Unahon ta si Attorney Jeremy Moreno mga kasama, isa ini ka law professor sa University of San Agustin College of Law and senior associate sa Eduardo T. Reyes III Law Office mga kasama, legal expert. Kag ti ang importante da sa tan kasi manwa ko.
1: RMN palabra di honor.
0: Istoryahan ta, kay kagabi, gin-discuss namo ni attorney. Kay do medyo mabakod ang pag-direct examine kahapon ni attorney Ligutan sa ila sining witness. So, most likely, diin matira ang defense. Agod nga ma-debunk ang witness kung ano man to kapag-on ang gin-lay down nga premise mga kasama sa prosecution. No? Ti tanawon tabi kung na-debunk nila mga kasama. Yari sa linya naton si Attorney Jeremy Moreno. Attorney, mayong gabi and welcome again diri sa RMN Iloilo.
6: Sir Henry, good evening sa imo kag sa imo mga tagpalamati kag sa aton mga kasimanwa.
0: Daw nagamat-amat na exciting no ang impeachment trial, especially sa inyo nga mga abogado no, pareha sa imo nga ti nagatudlo kid sang law attorney no. Siguro damo ka na inog lecture no sa imo sining mga estudyante. Anong imo sining assessment no sa cross examination sang depensa sa witness sang prosecution nga si NBI senior agent John Mark Kalilong, attorney Moreno sir?
6: Yes, Sir Henry, kung ma-notice mo last time, actually yesterday night, in-anticipate na to ng possible approaches ni defense kung paano niya i-cross-examine ang witness for the prosecution, si Kalilong. And ang isa sa gin-predict na to is that i-attack siya sa credibility of his investigation. Hmm. Sa purpose, the motivation why he conducted an investigation on the same day no nga na kuha niya ang copies ng video from his source. And ikaduwa, ang iya presence ang natabo atong pag-utter sang threatening remarks ni Vice President. And apparently these are also the main approaches nga ginobra ni defense sa iyang cross-examination. First, ang first phase ng iyang cross-examination, nag-focus siya sa credibility and integrity of the investigation conducted by the witness. So kung tama giman bala ang iya pag-transcribe sa video, tama giman bala ang iya nga pag-preserve, kag pag-authenticate sang video, kag sang transcription, sang mga ginpanghambal dira sa video. So more or less, dira nag-atake si Attorney Narvaza. And this was followed by his attack regarding the personal knowledge of the witness ang ginambal ang mga threatening remarks no. Ang na-notice ko lang galing medyo wala ma-lay down very clearly and in a very organized manner ang objectives ni defense. Supposedly these are good grounds para nga ma-atake ang witness no. However, medyo damo sang mga peripheral matters again pamangkot ang counsel for the respondent. Kag wala niya ma-lay down in a very clear manner ang punto niya nga ti wala ma-preserve insakto, wala ma conduct insakto ang pag-investigate. Kag kung may investigation man, may mga political motivations behind the investigation. And at the same time, no, wala niya gid clearly ma-point out nga very clear tani sa judges kag sa public nga ang content sang video remains to be only a personal remark of the Vice President. Nothing really came out of it, no? It all came out during the middle of the cross-examination na lang. Kung ako tani ang pamangkuton, ang mga importante nga matters dapat ginuna niya na para nga amo na dayon ang impression sang judges. So so medyo not so organized. But however, napamangkot yaman ang dapat siya ipamangkot. It's just that hindi very organized no. So ara na ina sa aton nga judges kung paano nila i-appreciate ang credibility sa witness given sa cross examination man sang counsel for the respondent.
0: Nga sang ulihi daw ang mga senator judges naton to ang pro kag antay no, although ati do unfair man hambalo naton sila may mga pro Sara, may mga antay Sara Duterte. Pero obvious naman, sa the way nga maghimo sila sa mga manifestations, kag mag-question sa witness, mabalaan mo na kung sino nag-aapin, no? Kag sino ang wala nag-aapin. So daw dito nilagin na support ang kakulangan ni attorney Carlo Joaquin, no? Si J. Narvaza, nga po ini ni anay Supreme Court Chief Justice Andres Narvaza, no? Like ang kay Senator Alan Peter Cayetano, nga gina-point out nga daw hindi trabaho sang NBI nga mag-imbestigar because may presidential security group, no, tani, kay ang vice president under man sa security sang PSG, no, presidential security group, tani, ang gusto i-point out ni Senador Cayetano nga wala man lang gintap or ginpamangkot sa iyang investigation ni Kalilong ang presidential security group. Anong imong take dira, attorney?
6: Yes, no. I would say ang ininga pamangkot ni Senator Cayetano should have been asked by the counsel for the respondent because you're trying to discredit the witness regarding his investigation. Ang investigation niya hindi complete, biased, no? Hindi independent, and at the same time not all-encompassing such that the result of the investigation cannot be relied upon, no, by the court. So it could have been a good point for the counsel for the respondent. However, si Senator Alan na nagpamangkot. Ang punto dira, Sir Henry, is that is the NBI the proper body to conduct the investigation considering that the PSG has the direct jurisdiction over the security of the President and the First Lady? So, it is a good point of examination. However, kung lang tawon mo man, overlapping man ang jurisdictions ng NBI, no? Madamo siya ng mga bagay or mga controversies or issues na pwede niya investigaran, including ang pag-imbestiga sa any nga mga threats against the highest officials of the land. So kung lantawon naton, may laye bala ka nagaprevent sa NBI nga makandak sa amo nga mga investigation, there is no law, no, unlike sa US may specific law gift. Ikaduwa, will this discredit the investigation of the NBI if they did not coordinate with the PSG, no? It is a factual issue, it is an evidential issue. So kung ako yang ako yang pamangkutom, it will not necessarily discredit because there is no requirement na dapat mag-coordinate sila sa PSG, no? They can conduct their own independent investigation. But this again is a matter that is to be left to the court to appreciate whether complete or incomplete ang investigation ni NBI because it did not properly or closely coordinated with the PSG regarding sa pag-conduct niya sa iyang investigation.
0: Regarding sa questioning ni Senador Erwin Tulpogin sa bat na attorney, nga may kwan gali, yes, may laye gali, nga trabaho sa NBI kung may mga threats sa Presidente, Vice President, Chief Justice, Senate President, kag Speaker of the House, mandate nila nga mag-imbestigar, attorney. So daw, bisan gin point out to siguro ni Attorney Narbasa, do hindi niya man guro gid mapusa, Attorney Moreno.
6: Yes, no. Actually ang ako lang ang pamangkot, Sir Henry, tani ang iya to nga gin point in asking that is that while they could investigate, they did not investigate exhaustively, no. They could have inquired with the PSG if PSG has received any credible information or intelligence report of being a threatened man sa security na President and the First Lady. So if there's none, he could have emphasized nga wala man sang threat sa halin sa PSG, then wala sang credible threat against the President out of the threatening remarks of the Vice President. So it's a matter of framing the issue, no? It's a matter of framing the answer of the witness that could have been taken advantage of during the cross-examination because it's all a matter of framing how the testimony of the witness will be appreciated man sang mga judges naton. So however, hindi ni siya na-establish very clearly, no, very vividly ni Attorney Narbasa, considering nga lain man ang iyang focus sa iyang cross-examination.
0: Okay. Ang focus niya daw about sa wala sang credibility si gusto pa nagali nila actually i-debunk nga wala credibility, do gusto niya i-point out nga ang nagseminar sa kay ang nagseminar nga ano to nga company, no, kay Kalilong, ang expertise niya kay ginpabasa niya to ang document about sa nature of business nga daw gabaligya sa mga equipment. Attorney, but ugaling later on it was, yes, clarified nga dalagali sa deal nga kon magbaligya sila sang equipment, makandak sila sang seminar how to operate that equipment, attorney. So daw way gapon punto, so daw sila sang may nakita nga buo. Ang isa lang diri tani atong ginahistoryahan aton kagabi nga ang personal knowledge, no, ni Kalilong because hindi siya present real time sang gin kay live man na sa Facebook kag sa Zoom during that time mo ay sa Kalantaw personally attorney pero daw what do you think na expound ina sang defense sa iya sining cross examination?
6: Yes, no. It is a very obvious area of cross examination sa witness, no. I think most lawyers also will agree, but it's the difference lies on the manner by which you will elicit the answer from the witness. It is expected niya ang witness kagina mahambagit nga wala siya kiti nag-investigate na siya yan. Starting sa nakuha niya ang video, he was not present when the president actually uttered the remarks. That was admitted by the witness. Pero kagina kin-clarify mas ng witness nga after niya investigate, even if wala siya, the outcome of his investigation is that the threat is absolute end quote, no? So dapat ini nga mga question wala lang tanigin pamangkot sa witness kay obvious man ang answer sa witness kiti prosecution witness siya kin pamangkot siya nga how do you find of the threats of the vice president, of course the witness will say absolute. No, so ara pa sa records number supposedly wala na ina, so tani ang pag-emphasize no nga
0: ang daw kay Kaukana no excuse me attorney daw kay senador kay Tano, yes. Nga pamangkot nga gina-insist niya nga conditional threat no kay may kondisyon no pero ang ginsabat ni Kalilong sila niya ini-treat is absolute.
6: Yes.
0: So doon naglain pa. Doon naglain pa, attorney.
6: Kapila niya iliwat, si attorney nabasa, nakapamangkot man, si Senator Cayetano nag-emphasize man. So, kumbaga, ginatagan mo ang witness ka mag-clarify sa iyang answer. Kasi supposedly sa cross-examination, ang purpose mo dira is ang witness i-debunk mo. Or pangayuan mo siya sa mga admissions nga later on magamit against sa evidence sa prosecution. Pero kung inaalaw mo siya nga mag-explain in such a way nga nagabaskog pagitang iyang testimonya, then medyo hindi maayo ang pag-conduct sa cross-examination. Of course, depende na kung ano gimana yung ultimate objective sa defense. Although kita yaara lang kita nagabasi sa aktwal nga nagkakatabo kagina, pero may mga pamangkot nga I would find unnecessary and improper in the sense nga ginaalaw mga witness na strengthen yung pagitang iyang testimony.
0: And ang hindi na pag-redirect no sang prosecution somehow makabig naton nga proof nga mabakod ang ila sining testigo, attorney.
6: Yes, no. Kung sa trial practice na Sir Henry, usually ti kung medyo may inogripe ka sa testimonya sang witness, makanda ka sang redirect para may mga matters nga hindi nga wala niya nasabat insakto or dangerous, mapaklarify mo sa iya. Pero kung confident ka nga nasabat sang witness sa cross examination ang mga questions, usually ang lawyer who knows his worth, no, will not anymore conduct a redirect because you are giving an impression to the court that there is nothing really that was discredited in the testimony of the witness, so there is nothing to repair, so to speak. So that's why nga amo na siguro ti seasoned litigator kagina si counsel for the prosecutors, so nag-decide na lang siya nga hindi na lang siya mag-conduct sang redirect kiti wala man kuno may naguba sa testimony ni Mr. Kalilong. That is the implication that he wants to bring to the impeachment court.
0: Okay. Last na lang, attorney, ang party sa hindi pag-invite ni Kalilong sa investigation sa iban nga mga nag-attend dito sa presscon para nga makuha gid syempre kung ano gid ang ginpanghambal to prove nga nabatian gid nila, no? Anong imo sini nga take dira material ina siya or dako ina siya nga bagay, attorney?
6: Well, nakatag si Kalilong kagina sang safe answer at wala man sang may nagreklamo, no, sa mga threats man ato ya against sa ibang nga persons nga included sa video. So, ini nga bagay it could have been also highlighted in the sense that nga ang nag-conduct kasang investigation, wala mong gin-include ang tanang issues coming out of that video. Nga nag-focus ka lang nga sa threats ni Vice President, your investigation could have been more credible kung gin-include mo ina. So, it's a matter now of putting the proper perspective on the part of the prosecution. Ginahambal nila kati hindi naman na essential, kiti ang essential sa investigation and ang purpose mo lang sa investigation is to investigate the truthfulness of the threats of the Vice President. So para sa ila, wala, no need na for the NBI to conduct investigation. On the part naman sa defense, this could be a card na ma-atake mong credibility niya, nga partial siya, biased siya, selective, kaga incomplete ang iyang investigation, and therefore, he is not credible as an investigator, and his, the results of his investigation will not also be credible. So duwa ni satanic framing nga pwede mapakita kagina sa impeachment trial. So very, very important kid siya nga aspeto nga nagtuhaw nga wala galiyan na conduct ang investigation regarding sa other personalities.
0: All right. Finally, attorney, how would you rate the performance, no? May mga maamo na, no? Kay Dogin, ang rating ni attorney Michael Pua sa ila performance is that daw 10 out of 10, no? Si attorney Liguta naman, para sa iya, ang natabo kagaina, pabor sa ila, kung i-rate niya, 10 out of 10 man in favor of them, no? How about you? How would you rate kagaina sang cross examination sang defense kay Kalilong attorney?
6: Yes, Sir Henry, no. Siyempre, ang aton nga analysis based sa nakita naton, siguro mas magibabaw sa subong adlaw ang performance ng prosecutors because na-establish nila kag na-attain nila ang goal nila nga ma-submit gid sa impeachment court ang video nga containing sa attorney remarks ni Vice President. Wala gid ma-discredit very clearly and very candidly, no, ang testimony ni Mr. Kalilong, considering nga supposedly dapat sa una entrada pa lang sa witness, kung ikaw ang defense, ma-discredit mo na siya kay Tatud Ratol ni prosecution kung tama ang pag-present nila sa evidence. So, for me, today, medyo hindi strategic ang pag-cross-examine sa witness. It would appear nga wala ma-discredit ang iyang testimony. And therefore, he stands to be a good witness. And ang evidence na gindala niya stood the rigors of cross-examination. Lantabon ta next week kung may change sa performance ang both parties. Kasi isa pa lang man ka-witness ang representasyon ko.
0: Oo, ganito. Kadamo-damo pa sang witness nila, no? Next week, tatlo ka mga witness. Every day, one witness ang i-present nila, no? Kag may hostile witness. Sige. With that, Attorney Jeremy Moreno, thank you sa oras mo dire sa RMN, sir. Mayong gabi sa imo, Attorney.
6: Thank you again, Sir Henry, kag mayong gabi sa imo mga tagpalakad.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Isa sinika legal expert mga kasama, law professor kag senior associate sang Eduardo T. Reyes III Law Office si Attorney Jeremy Moreno sa iya sining opinion kag pananawan sa cross examination sang depensa sa witness sang prosecution sa Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Baga balik ta mga kasama, resulta sang STL kag isa pagid ka abogadong aton sining istoryahon na mga kasama about man sa day 3 sa impeachment trial and to discuss about sa photocopy rule nga kadamo karon sa nagacomment siya about ti amo gali na ang photocopy original na ti pasirok sa kwarta ko. Standby. 54 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sang gabi.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay, happy kanunay,
9: DTX 500.
8: Mas aligan,
9: epektibo,
8: DTX 500.
10: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
11: Nuts! Herbal Capsule!
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
12: Sample Plus Cold.
13: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
12: Sample Plus Cold. Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
12: Pinahusa.
14: Sample Plus Cold.
15: Pinigil sa mga butika.
12: Sample Plus Gold.
16: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
12: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, nagbalik ang rightis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado, efektibo, aramis mo. DDX 500.
19: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Bigaman Gold Coffee Mix.
21: Partner,
20: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
21: Bigaman Gold Coffee Mix.
20: May ginseng,
21: tungkat ani,
20: maca
21: kag saw
20: palmetto.
21: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
20: Mega Man Gold Coffee Mix.
21: Yara na sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.
22: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold.
21: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Malo,
24: isa ka teacher.
23: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
22: Ako gali si Rhea. Akong regla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko, maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
11: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
25: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
26: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
11: NANS Herbal Capsule.
26: Mabakal sa mga butika.
0: 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi. Yari na resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
27: Yari na Rajuman Henry nga tan sing resulta sang STL subong nga gabi. Second draw kay alas 8 sa gabi, Huli 8 tig 2026. Atong sining nga first winning number sa subong nga gabi, numero 27, number 27. Second winning number nato, numero 33, number 33. Atong sininga draw team head, Sir Glenn Eponea, the operations assistant, Michelle Solorin. Atong nga draw operations specialist, Sir Lamari Magalion. Kaya atong sininga SL representative, Mr. Glenn Sunyo. Yari na, ikatatlo na itong numero. Number 29, nagkumpleto sa atong sininga, 3-winning number sa subong nga gabi.
28: Population for July 8, 2026, draw number 1,446, second draw, 8 p.m. Numbers are 27, 33, and 29. Hindi ba sa numero 27? Numero 33, kag numero 29, and exactly.
27: Numero 27, 33, kag 29, 27, 33, 29. Ang atong sininga register person, Mr. Barry Cortisano, kaupod sa isa ni mga members, Julia Cabano, John Paul Garcia, kag Mabel Gimeroy. Congratulations sa atong winner. Kag sa wala pa magdaog, padayon na kita sa pagpaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa may STL Draw Corn, sang PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moon, Yales Kapalian, Tatakarimet.
11: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kid. Rajuman mo ang kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 27. Oy! Nagwang 27 ni Cas Gisleo.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Te, galing mo ay pares. 22 dapat ang pares niya, Cas, para ikaw may igo. Buhinin na lang yung 29 o may no 7. 27, 33, kag 29, 27, 33, and 29. Sa mga nagdawag, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya. Nagakadto sa Kawanggawa.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Gindolo naman kag Inboy Lugan, irigabahin. Sang aton nga pala tuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo sininga pang Aplas Herbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparilisar ng mga kogatan. Pwede man pang hapla sa mga nag-ubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surog-surog kag sa mga nagadugo ng pila. Siya ini patugunon, pontaton. Patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kagsubong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potasyum, isa ka importante nga mineral nga ginahanglan sang lawas para sa maayo sini nga trabaho sa aton sini nga korason, kidney, atay, kag tulan. Gani, hindi ini pag ibaliwala. Dapat mo ining hatagan sang atensyon, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw. Nga ah, para masuplayan ang nagakadula sini nga mga potasyum sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sa resistensya, ini na nagahatag sang kapagon sa aton atay, kidneys, korason, kagbaga para nga makatrabaho sang maayo. Kon ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsa ka man sang kapagsik, gani hindi ka madasig ka po yun, alerto ang imong memorya kag mapagon ang imo sini nga tul-an tungod ini ang may omega 3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potasyum sa lawas para makalikaw pa sa posibleng nga balatian. Dr. Pinoy aprobado sang FDA, mabakal sa Pasig dira sa Chime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Pagkabalik ta ang ato nga tingog hiligay noon, kag main kaupo naman aton si Attorney Hector Chodosio. Mga kasama, isa ini ka veteranong practitioner sang layi diri sa Iloilo mga kasama, no? Kag istoryahan naton ang party gihapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilabi na sa naga viral subong nga ginsakyan sang mga mango, ginpinilusupo sa mga gago, ginuribay pa sang bagha.
1: RML, Palabra de Honor.
0: 3 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sang gabi. This time-

0: 100.
1: It's Revio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga reglars. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matakas mga butika.
1: May DC.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: May TC.
3: Mabaka
1: sa mga butika.
5: Mahigro bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
5: Nga sa masami,
1: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Captioli sang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
6: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
12: Nuts Corn Coffee.
11: Mabakal sa mga butika.
13: C-D-O-I-I-Don. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
14: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
15: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
16: Cellphone Plus Gold.
17: Ako si Roy, kaang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Mas pinalakas,
16: pinagaling,
18: pinahusay.
16: Cellphone Plus Gold.
18: Cellphone Plus Gold.
19: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
18: Cellphone Plus Gold.
3: Makal sa mga butika.
1: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio.
18: Ang D3.
1: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
1: Yung may D3.
18: May DC.
1: Ang alkaline. Nga vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ako kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya.
1: Mabaka
3: sa mga butika.
22: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 8 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
23: RMN, Palabra di Honor.
22: Gin abi-abi karon ni Presidente Marcos sa kabinete si Anay DILG Secretary Binhor Abalos. Bangod sa appointment niya bilang cabinet secretary, no? CABSEC, amo ni sang unang posisyon ni Carlo Nograles, no? Sa panahon ni anay presidente Rodrigo Duterte, si Carlo Nograles ano padlagan mayor Blas Davao nagligad ng eleksyon kontra kay former president Rodrigo.

0: Rodrigo Duterte, Cabinet Secretary ni siya, Kabsek, ang tawag, Cabinet Secretary, no? Lain man na yung ibang yung mga secretary dira, may Cabinet Secretary gid, no? May Executive Secretary na, may DBM Secretary, may Cabinet Secretary pa gid. Subot silingon, siya ang in charge sa tanan ng mga members ng Cabinet, no? Tama.
1: Palabra di honor.
0: Daw amo-amo sila sa executive secretary mga kasama, no? Kabsek siya. So wala madayon ang una nga mga ginahambal nga sa kwan siya sa DILG, no? Tigaling daw hindi mo man to madisog si Junbig kay si brother niya ara nga daan sa ombudsman, gapang harog si brother niya, tikaron ba si magsungod pa ning duha. Bayi na lang na, dire ka na lang sa cabinet, no? Ate okay man si Abalos, sambal ni Presidente Marcos, welcome sa Marcos administration again, no? Kaya ang experience ko na sa public administration kag dedikasyon sa public service ni Benhur Abalos, tama gid kamalhalon, agod nga padayon nga mapasanyog kang koordinasyon across government kag ma-deliver ang commitment sa Filipino people, no? What is your commitment, Mr. Marcos? To be the upper middle income country? Na-achieve mo naman. Commitment siguro ti pag servisyos pumuluyo, mapanami ang pangabuhi isang pumuluyo, pero ti kung hindi man ma-achieve, why man ah.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gendolong kagenboy lugan, irigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama, sang kubuta, kaagapay sa manguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. May chance ka mga magdaog sang brand new kubuta products. Mga kasama, no, bisan sino ang magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha rin sang raffle coupon hasta sa December 5, 2026. Kung dako ang amount sa inyong agin bakal, mas madamo kamo sang raffle ticket o raffle coupon nga makuha, no? Filapan ina kag ihulog sa designated drop box sa Iloilo New Agri o kon outlets antes ang December 5, 2026, 2 PM. Kay pagka 3 PM, patigayon nun dayon ang raffle draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Nuevo, Iloilo. May DTR supervision para patas kag transparent ang paraffle kung sa din pwede ka magdaog sa traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Gani pa masyari lamang, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Erljan Fodadera. Para sa dugang impormasyon, bisitahin ang Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Standby, dugay-dugay, maging kaupon naton via messenger video ang isa sinika prominente kag high profile nga trial lawyer diri sa Iloilo, si Attorney Hector Chudosio. Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon, upod kay Radyoman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
3: Ining binalaybay, ginatiguluhan, mag-abot ka na. Magkari ka abyan, kay ikaw ginakahidlawan. Bulnga ang kapaang, nga karon tuman na batsagan. Sa imo pagtupa, masulay sa imong natunga. Masaot daw buang, ining dughan magasinggitan. Paligo isang halok sang tinulo sang kalangitan. Luha nga binantok sa nawong imo nga tabunan. Matulot ang pisaw agod panason mong kamingaw. Magaambahanon bisan ang tingog daw libagon. Sa imo pagduaw may dalo ang hanging mabugnaw. Mga handurawan sa huyop niyang gahuluhampang. Makunop sang habol kag hakson ang kaugalingon. Sa imong katugnaw, ang gumuntang maalimunaw. Kape nga mainit, pares sa imong linagatik. Panumdum mag-abtik, sa laptop magapatik-patik. sa imong kagahod, pagtupa sa babaw sang atop, matahom nga lanton, nagaduyan sa katulogon. Magtupa na ulan, tig-ilinit imo nga buslan. Ikaw na lang kagan, malugpayan ang kalibutan. Hindi lang matam-an pagkarimo sa kadutaan. Baha kahalitan ang panghakroy sang kalabanan. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez sang Bituon Haro, Iloilo City, PIO sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton, wala sang ikasarang punggan ang sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kagdingin kabang danin sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabaiing ang magbatsag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan, mag-inom na sang suplemento kamay madamo sa omega-3 fatty acids ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugungman nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, masaligan sa tupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajman Fiammi Otero sa aton nga tingog hiligaynon.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Itulong man sa Mega Man Herbal Capsule, mga kasama, no? Ang Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister, paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kag horny goatweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule na! Kag ang pares niya nga kape, Mega Man Gold Coffee Mix para ini sa matuntuod nga mga lalaki nagaamlig sa aton nga prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bangod by ginseng, tongkat ali, maca, kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kinatamiyaw talang gali si Anay Kapitan Dinyo sang RDCT Taylor, no? Dira sa super sang una mga kasama, permigid siya nagapamati, no? Ara na siya dira subong sa may poblasyon East Uton. Ara na dira ang RD Sportswear, no? Nga nagatahi ini sa tanan nga sahi sa mga jersey, pareho sang uniform, mga school uniform, kag iban pa, no? Pangitaan nyo lang da mga kasama, gusto nyo magpatay uniform, mga jersey sa basketball, school uniform, kag iban pa, RD Sportswear, mga kasama. No? Dira sa may Poblasyon East Uton, Iloilo, ni Kapitan Dinyo, sang RD City Taylor, sang una. Good evening lang, Kap, no? Kag regards dira.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Yari na sa linya natin subong, live via video messenger, mga kasama, ang isa sinika hangkilan nga abogado diri sa Iloilo, ang isa sa ginatahod, no, nga trial lawyer, prominente, high profile, nga legal counsel diri sa Iloilo, mga kasama, kag nagaserbe bilang senior partner sa Chudosyo, Dakilanya, and Ventilation Law Offices, mga kasama. Isa ka veterano nga practitioner sa corporate, civil and administrative litigation, mga kasama, no? Dawala nagatigulang daw nagabata. Ang itsura si Attorney Hector Chudosyo. Attorney, mayong gabi. Welcome diri sa RMN Iloilo sa Palabra di Honor program.
4: Mayong gabi gid. Kag mayong gabi man sa tanan mga tagpalamati sang RMN.
0: Oh. Long time no here, no? Although lantaw-lantaw lang ko sa imo sininga post subong, no? Kinanglan gid namo ang imo sininga wisdom sa sining tama ka maragtason karon nga hitabo sa aton sininga pungsod, pungsod din on trial ang vice president attorney, no? Anong imo sininga mga opinion, mga thoughts and observation sa ikatatlo ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilabi na sa cross-examination sang iya mga abogado sa witness sang prosecution na Attorney Teodosio, sir?
4: Well, ang pag-intindi ko lang na ang mga first batch na ebidensya na ginapresent sa prosecution, amo ni ang testimony sang NBI sang gin sang naghambal si Vice President Duterte, si Sara, parte sa pamahog yung patyo niyang President, kag ang First Lady, kag ang Speaker, sang anay Speaker sang House of Representatives. Amo na ang pag-intindi ko, no? Una na siyang witness sang prosecution. Pero kung sa akong view tani, ang una nila naging presentar na mga ebidensya ang pinakamabaskog. Kung ako pagtanaw, ang pinakamabaskog atong daw mabudlay i-account ang hundreds of millions na kwarta sa intelligence or sa discretionary fund sang Vice President. Kay amugin na ya ang pinakalapit kag pinakamabaskog kay di ang ginapa-impeach ang Vice President. Galing, siguro may taktika man niya ang prosecution. So, though pagkabalo ko, ang una na lang in-present ang NBI nga nag-testify parte sa recordings sa ginpanghamba ni Vice President Sara Duterte. Well, sa iya cross-examination sang NBI, wala din man sang any masilinta nga mapakita nga hindi nagabutig ang NBI or hindi mayo niya pang sabat, because pag itindi ko lang na matuod din man nga may ara recordings tag ina nga recording parte ina sa ginhambal sang Vice President. Kung ako lang pagtanaw tani, hindi na kinanglan na sa pisaon niya gid kung how the recordings were made. Kundi nga ang iya angle da is basic nga wala man gid sang intention nga amugin na ang himuon sang Vice President na ipapataya, kundi basic expression niya lang sang anger niya. Considering ang close relationship sang una ni Vice President Sara Duterte kag ni President Marcos. So, amumala na ang ilang cross-examination, pero so far, ati amumala na ginambal siyang NBI. Kag wala naging mga sa kinala na ma-extensive ang cross-examination, except probably kung gusto sang defense ipakita nga even after sang ipanghambal to sang Vice President, wala man siya si Magin Himo additionally to show nga may intention niya nga ipapatay ang presidente or ang First Lady, kag taking into consideration nga daw bata-bata pa si Vice President Sara Duterte, pwede masiling nga sa kaakig niya lang yung panghambal niya to sa kay President Marcos.
0: Okay, daw amo man ganing gin present nila attorney, no? Daw amo gina actually ang contention sang defense, no? Sa closing statement kagina ni Attorney Binluan, no? Kag sa cross examination ni Attorney CJ Narvasa, no? Sa closing statement nila kagina, ginhambal nila nga it was just purely a result, no? Sang pag anong tawag sini do pag-ipit, no, sa chief of staff niya nga si Attorney Zulaika Lopez, nga bisan ginasabat man sang gusto ko, no, ang pamangkot sang Quadcom sang House adto, ginpilit gid nga pagitaan pamaagi nga ma-contempt kag ma-priso, no? So amo to nga do nag-trigger kay Vice President Sara Duterte nga magwaras gid kay ang iya chief of staff gin priso, and ang iya nga mga gin-utter nga mga pamahog nga mga threats justified. Attorney Teodosio, anong mahambal ni Modera, sir?
4: Well, it could be possible nga kung ako magtanaw nga ti explain lang na ni Sara Duterte during the time na siya ang mag-testify. But kung pamangkuton tani abi ang kaginang NBI kung bala after nga ginhambal to ni Vice President Sara Duterte kung bala anong action sang President, anong action sang First Lady, kag anong action sang former Speaker, which would show nga ano serious gito nga threat or basi wala man. So kung ang ginpangangkot kagina ang NBI, kung bala gin nagkandak ang NBI sang isa kamadalong nga investigation to determine kung bala serious ato, kag magsinilabi karon ang NBI nga wala gid man, only after nga nagwa ini siya sang may impeachment proceeding, it could be it could be explained na hindi ato serious gid, no? So dira tani ang thrust sang cross examination kung bala san utog ihambal ni Vice President Sara Duterte, and from that date nga ginhambal niya, ano ang action sang President or sang Vice President or sang First Lady nga nag-show nga it was really taken seriously. Pero ang duha ka lawyer, ang prosecution kag ang defense, pwerte sila kada isa sa ilang duha ka paindisanay sa objections. Kag pananaw ko ya daw kapakita ay sila sa ila abilidad na duha. But then hindi niya court trial kag kinanglan sila dire sino ang makapa-impress sang kadamuan na Pilipino kung bala guilty or may hindi mayo hindi mo ni Sara Duterte, or kung bala hindi giman tam-an kalain ang ginhimo ya or wala giman sang diferensya nga hindi man kinanglan siya i-impeach. So siguro ang kinanglan ang both the prosecution and the defense, ang audience na nila, kasi ultimately ang mag-decide sini, it's not just ang ebidensya. Kaya ang mga senador na ang nagapulong ko, hindi man sila mga judges. But the senators will decide kung sa ila pabatyag, baskog kag masway ang public opinion to convict Sara na mabuton sila to convict Sara. But kung ang public opinion, wala mang nagasiling na hindi pwede i-convict si Sara, may dako ka possibility nga ang mga senador hindi man sila magbuto to convict Sara. Kasi this is a political combination ni isang judicial and political exercise.
0: Okay. No, kay kadamo sang naga, although nga isa pa mala ni ka-witness, no? Isa pa lang ka-witness. Next week, no? Madamo pa sila sa mga witness nga i-present ang prosecution, no? So do kabudlay pagid man mag-judge diri, no? Base sa isa pa lang ka witness attorney, no? But there are some analysis kag mga opinion nga naghambal nga bisan isa pa lang ka witness ang na-present, daw nakabintaha ang prosecution sang sa depensa, no? Sa imo yung paglantaw, attorney.
4: Kung kanina nakita ko, no, there, kung ako pagtanaw, okay, magsiling kita bintaha, ang basihan ta is, well, ang NBI nag-testify, kag tadlong man ang iya testimony. Hindi kita kasi na may bintaha siguro ang prosecution in the sense na matuod man itong inhambal sa NBI. Kay ara sa video mo. So, kung ako ang sa defense, hindi ako sa akin cross-examine, kaya nga, dinatagaan mo lang sa importansya inanggin panghambal ni Vice President na pwede na iya ma-explicate sa uliho o galing. Daw sagi man to ya cross-examine isang defense, kag sagi object na object, na daw gintagaan mo importansya ina na halambalano ni Vice President Sara Duterte. So, kung may ara advantage, daw ang advantage siguro, admittedly, mas maalam ang abogado sa prosecution kumpara sa abogado sa defense. Matanda siya, kag madasig siya mag-ubra. But sometimes, gasulubra siya. Kaya daw nakita ko na daw medyo overconfident siya, kag medyo daw ginabuli at jutay ang mga ang abogado sa defense. But that is not the proper attitude. Kaya kung ikaw ang abogado, kinanglan, maskin maalam ka pa, maskin bright ka or matanda ka, you should also be respectful to the lawyer of the defense. Kung ang imo witness malang mabasko ng kasugid sa matuod, the better way is, hindi ka sagi object, tagay chance ang defense na magpamangkot, because kung sagi ka object, sometimes may ma-interpret ina, nga daw nahadok ikaw, nga kung ano ang ihambal sa imo testigos, so nag-create ina sang daw negative impression na nahadok ang ipamangkoton, ikita ko ito kagina daw kada hulag sa pamangkot sang defense sa cross-examination dahil object to sa piya. Pero hindi man kinanglan, kaya kung matuon na iya, ma-explain na iya sa NBI. Ang NBI is an intelligent witness. He could explain everything.
0: Amo na ang presiding officer, si Senator Chis Escudero, huwag niya man gina-sustain ang objection ni Attorney Ligutan sa prosecution, kundi gina-overall niya man na attorney. No? Okay. Now, on the other hand, attorney, isa sa mainit nga gina-istoryahan subong, ining photocopy rule, no? Sa rules on evidence, inyo niya mga abogado ni, no? Sa korte niya ang parte ni sa rule. Why niya nag-apply sa civilian nga ang photocopy pwede nagali mangin original. So ang isa ko kalibo, ipasirox ko, pwede ko na magamit mabakal to sa grocery. Hindi mo na, no? Pwede mo ini ma-discuss, attorney, ang parte sa photocopy rule nga ini?
4: Pag-intindi ko, ining documents kagagina, ginahambalan, mga ano ni, mga public documents mani or official documents ang gobyerno. Mga record di siguro sa NBI, no? Ang general rule is, kung mag-present ka sa documents, kinanglan original or certified copy. Ang ginaasang unang ginasunod. Pero pwede kang yapon ka-present sa photocopy kung masilingkab lang na hindi na makita ang original, so photocopy na lang. Pero later on, ang Supreme Court nag-relax na sila ng rule, especially kung ang nag-involve mga government papers or documents na pwede mo ma-verify kung bala matuod na o hindi sa gobyerno mismo. So, inatani kung whether it's a photocopy or original. Hindi na natani pag gibatihan ay kasi balaan man na nila kung balain ang documents authentic na nga meaning to say matuon na ang nagagwadra. Sagi mo gina karon insister whether it's a photocopy or original. Daw ga pakita karon niya nga ga-resort ikaw sa technicality in search of the truth. We have to understand na ang impeachment ni ginabantayan isang bilog na nasyon. So, kagang bilog na nasyon, hindi niya abogado. So, karon sagi ka kaya invoke sa technicality nga daw amunay nga actually wala ba na siyang diferensya because na government records ina. Kung sagi ka object na object, daw ang kananawan sa iban na daw nahadlok ikaw sa kamaturan, so technical rules ang ginagamit mo. Pero ining rulings na hamba nila nga subong pwede na ang ano ni ang xerox copy or ang photocopy, may desisyon yung man ang Supreme Court, pero hindi amo na iya ka simple. Sa sila nga kaso nga kadaga ginasite sa kada isa, kasi may kaso ina nga ang tao ginpatay, and then may nag-witness na nakita iya ginpatay sa akusado, o galing ang dokumento, ang medical legal bala or ang medical legal or ang death certificate na ginpresent photocopy. So, ang akusado, na-convict siya, kag nag-appeal sa Supreme Court, nakabal siya niya, hindi ko yan ma-convict, kaya wala siyang proof na may patay. Kaya ang ebidensya kaging gamit, death certificate na photocopy.
0: Oh.
4: Tisili sa Supreme Court, pwede na na. Because, sila sa Supreme Court, may witness, may pamilya, may witness, gana kakita, naging patay siya, may witness na muna eh, ginlubong siya, tapos ginbuno siya, ginpatay siya. So, maski photocopy, dala niyang death certificate, pwede na. So, nakarulik sa Supreme Court, nag-apply na iya sa issue kung bala na patay ang tao o kung wala. Amo na sumong nagwa.
0: So, because hindi mo naman kinahangla, hindi man kinahangla, amo na kamaterial ang photocopy ng death certificate because there are other witnesses who can testify and say or other evidence nga maka-prove sang death sang victim, attorney.
4: Oh, amo nang decision sang Supreme Court. Galiti, ginkuha lang sang iban ang duha, tatlo ka sentence ang ginambal sang Supreme Court. Tag amo na naisubong, gin-apply na naisubong sa impeachment proceeding. Pero, ang ruling niya sang Supreme Court, ginguwa, nagguwa ko yan. Bakit kami napatay? Di ang impeachment di ba yung sinapatay? Hindi niya parte sa patay kung bala ang death certificate ang ginaawayan. May ara exception. Kung abi ang ginaawayan, ang dokumento nga gin-falsify. But silingon bala may ara, may deed of set, tapos ang perma gin-falsify. Kung amunay ang ginaawayan, kinanglan magguwa niya ang original nga gin-falsify. Because basta sa crime of falsification, kinanglan magwa din ang original. Kaya kung wala kasi ipakita nga original na gin-falsified, maabswilto iya ang akusado, hindi kisa badutan. Pagkitao, kinaya ang dokumento allegedly gin-falsified.
0: Hindi mo ma-prove ang falsification. Hindi mo ma-prove ang falsification, attorney. Kaya wala ang original mo, no?
4: Oo. Pero kung sa mga government records, video gidman subong nag-relax na ang Supreme Court. Nga maskin photocopy, pwede na because sophisticated na subong ang copying instruments. Na example ko, magpadala ka sa isa katao o baya email, kag ipascan mo siya sa imo scanning machine, ipadala sa email, gina-consider na sa Supreme Court na atong sa piyaka nag-button sang email pagi sa computer kag-imprinto, it is also considered as the same as original. Pero kaysa nga una, mga 30 years ago, 40 years ago, wala pa na mga gadget. That's why nga lain na subong ang pag-interpret sang nasiling nila nga photocopy compared to the original.
0: So case-to-case basis, kag iniya sa korte lang ni siya nag-apply, no? Sa rules on evidence, why niya nag-apply? Kay iti, kabalo ka attorney, makita ini sang public, no? Ang public karon iya, or may mga luko-luko manda nga ma-propagate sining poisonous kaayo nga narrative, nga ti, kay amuna ni subong ang bago, ang Xerox copy, parehos na sa original, ti gina-apply na nila iya sa ila personal nga kabuhi, sa ila personal nga mga dealing, sa ila nga mga transaction, nga ti, pwede na malanggali ang original, do pareha sa malangsang, or ang photocopy, pareha sa malangsang original. So ang kwarta, nga 1,000, ipasirox niya pulo kabilog, so may gismail na siya, no? Attorney.
4: Pero tuod ng ginambal mo, sa mga kaso nga drug cases, no? Na kung kisa, ang ginahimo sang member, sang PDEA, or sang police, before sila mag-bypass operation, ginapasirox nila na yung kwarta. Kag amuna ang ginagamit nila sa bypass, pag-trial sa court, ginambal nila yung Xerox copy lang yung dindala namon. Kaya di makita ang original. So sometimes, nabato na sang judge. Pero, kung magbakal ikaw sang bugas or manindahan ka, kang magdala ka sang Xerox copy nga kwarta, titilawan mo eh kung di ka pagdakpon.
0: Amo gani, no? So, amo ning budlay man tuod sa impeachment subong kay ang bilog nga nasyon, makalantaw, no, may access sila attorney or ang mga pumuluyo like ining with due respect sa mga kauturan naton yung medyo manubo sang naiskwilahan, no, makakita sila, no, so lain yang ila sini nga paghangop amo man ang danger da kon kaysa, so hindi sila dapat magpati sina kag mag-interpreter sina sang mga ginadiscuss dira kay iniya ang ginaistoryahan diri parte niya sa ebidensya sa korte sa kinasuhay ni attorney Chudosio.
4: Correct, ikaw, kung sa side ikaw sa prosecution, kung ikaw sa prosecution, ang imo sinada na presentation, ang imo style, ang tanan mga technique, hindi lamang para sa mga senador. Kundi ang tanan mo da nga presentation, tanan mo nga actions, tanan mo gina panghambal, ginahaboy mo na sa entire nation. So kung effective ikaw, kag makita mo nga masiling kabala nga ti may salagid si Sara Duterte, kag hindi siya worthy to become a vice president, kag may ara nga violations in accordance with the Constitution. So, amuna kung paano makonvince ang pumuluyo kag ang Senado. Sa on the other hand, kung sa defense ka, kag maay ka magpakita nga muni inosente si Vice President Sara, so makonvince mo ang entire nation nga ano siya, nga inosente siya. Hindi ka mo magamit sa tanan-tanan nga technical rules, because kung ako lang magtanaw, kung ang prosecution also, so tama ka technical, tindu tayo lang object, tigula object. Ang isipan na pro sa mga tao nga naginapunggan mo ang kamatoran na ginagamitan mo sa technical rules. Hindi mo makonvince ang pumuluyo na si Sara Duterte has to be convicted of imprisonment. Amo man sa defense, kailangan ipakita nila na inosente si Vice President. Kaya ang audience, hindi yung mga abogado. Kag sa Senate, pila ba lang ang abogado? Iba na hindi man abogado.
0: All right. Sige, no? Tama gininikan namin ang imo sining mga points sa Attorney Chudosio, kadamo sa mga estudyante mo diri nga nagalantaw sa Facebook Live nato, nagapa-regard sa imo, no? Si Neria Gronfilio Gordon, maestro niya pa ako na ikaw sa business law, no? Si Cas Laura Sumagaysay, estudyante man imo na maestro ka niya ko, no? Tama ko no sa imo kabuot, no? Sige, Attorney, thank you gid sa oras mo diri sa RMN. Mayong gabi sa imo, Attorney Chudosio.
4: Thank you, man. Thank you, sir.
1: RMN, palabra di honor.
0: Si Attorney Hector Chudosio mga kasama, isa sinika prominente high profile trial lawyer and legal counsel diri sa siyudad sang Iloilo, kag widely recognized as a veteran practitioner sa corporate, civil and administrative litigation nga nagaserbi bilang senior partner sang Chudosio Dakilanya and Ventilation Law Offices.
1: RMN, palabra di honor.
0: So, sa corporate, buot silingon mga kaso ni sa mga kumpanya, mga kasama, eksperto man dahil sa Attorney Chudosio. Sa civil, mga kasama, amo ni mga kinasuhay man sa mga artisi, eksperto man dahil siya. Kag administrative litigation, eksperto man dahil siya. Si Attorney Narvasa, no? Carlos Joaquin, no? Carlos Joaquin Narvasa, mga kasama, CJ Narvasa, apo ni Anay Chief Justice Andres Narvasa, amoning abogado kag ina nga nag-cross-examine, ang iya sining practice area mga kasama, arbitration, corporate and commercial practice, and corporate rehabilitation, litigation, and dispute resolution, projects, mining, and natural resources. Di somehow, amutuguro man ang isa sa mga rason kung ahambal ni Attorney Moreno, daw wala niya man ma... pusa gid todo, no, ang credibility sang witness sang prosecution. Disorganized ang iya sining pagpamangkot mga kasama. Kung ikumparar sa abogado sang prosecution nga si Attorney Amando Berhil Ligutan, kay tiang iya practice area sigdi ya civil and criminal litigation, no, so iya gini nga forte mga kasama. Aside sina gatudlo pa siya iya sa College of Law sang tatlo ka mga kilalang mga universidad, no? Gatudlo siya mga kasama, professor siya sa Labor Law, Remedial Law and Public International Law sa University of the Philippines College of Law, University of San Jose Recoleta School of Law, kag University of Cebu School, School of Law. Di maestro, that is why tama saya katanda kagina sa ginatawag mga kasamang nga mga reason sa mga objection mga kasama, no? Sa iya sini mga objection, mas specify niyo dayon, what is that objection? No? What is the objection? Wag sila mga pagpamangkot sang pagtapos pamangkot sang imo sini nga kontra nga abogado, mas sila kadayon. Objection, Your Honor, no? Mas sila dayon na ang judge. What is the objection of the counsel? Di dapat i-state mo da dayon anong imo sini objection? Ti ang objection niya sila nga compound. The question is compound. No? Amo mala nang rason dira nga maka-object ka mga kasama mo, no? Maka-object ikaw, mga kasama, sa mo nang mga rason, no? Hindi ka lang basta-basta nga maka-object nga ti, objection, Your Honor, objection! Tapos mangkuton ka, what is the objection of the council? No? Council ini nga, C-O-U-N-S-E-L. Hindi ni council nga, C-I-L, ha? Nga student council. Te maka ang mga objection ni modera mga kasama i-cite ni mo kon what is that objection for nga nag-object ikaw because may hindi santo sa rules on evidence or rules on procedures nga nahambal ang imo sini nga counterpart nga abogado, no? Halimbawa, no, masiling ka objection, Your Honor, what is the objection? Leading question. Busilingon, hindi mo pwede pag-ilid ang witness nga masabat na lang siya huo or matango. Or ihungiton mo siya bala sa pamangkot, masiling ka nga hindi bala nga sang ginimbestigaran mo si Vice President Sara Duterte, nag-download ka sang video? Hindi pwede mo na mga question mga kasama. Leading question. So leading questions, pwede mo ma-object, no? Masiling ka nga, kagina, isa man sa ginsight ni Attorney Ligutan, no? Tanda siya sa rules, mga kasama. Nagpamatigid siya, no? Bisan ang a day after to kagina, na-notice niya. Isa to kagina sa iyang gin-object, no? Siya, objection, Your Honor. Hambal ni Senador Chis, what is the objection of the prosecution? Argumentative, Your Honor. Itig-argue iya si Attorney Narvaez. Sama mo, gina-argue niya nga, oh, sila, oh, hindi ba lang amunin dapat? Nabal niya kay Kalilong, no? Nag-argue kay imo, ya, ginapuis mo yung imo nga witness mo.
1: Palabra di honor.
0: No? Although, nga ti ang objection is part ina mga kasama sang diskartiman, no? Sa kwan gidiya, no, sa litigation, no, pero kung mga impeachment amo to hambal ni Attorney Chudos yo nga may hampang kamanda gamay sa public opinion, no, hindi lang tama gid ka tactical ikaw da, no, kundi dapat may hampang kaman sa public opinion kay galantaw diri ang bilog nga pumulong Pilipinhon ngang ibandera mga kasama mga mango nga madali ganuyon sang mga nagasabwag sang makahililo nga mga premises.
1: RML, palabra di honor.
0: Di, party na yung objection man sa diskarte man sa abogado para i-distract mo man ang imong kontra eh. Pag sila yung mga object karon o kung hindi sa tanda yun mga kasama, kung tinadula na siya masiksa, nutugan yung question ko to man. Pero somehow, ma-perceive man inang objection nga delaying tactics. No? Kag amuto ang bali, Attorney Chudusio, sagad ka ko-object, nagay ka sa object, kung confident ka malang nga bakod ang imo sining witness, no? Isan ano pa na da ka pasulit-sulit kay bakod witness mo, bayida ang imo sining kontra nga abogado, no? Ba ila nagay ka object kay karon ma-perceive pa na sang judge tuod nga sensya na ano ni Mando isa salig sa iya sini nga witness. Ano ni mahuyang ning witness niya?
1: RNN Palabra di Honor.
0: Te sa paglantoy ano ni Attorney Chudosio, dapat gin una iya sang prosecution ang Article 1, no? Wala sila nag-una di sa Article 4, which is grave threats and assassination plots, no? Mga high crimes ini nga ti i-betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Dapat ginuna ko na iyakon si Attorney Chudosio pa sa prosecution ang Article 1, no? The misuse of confidential funds sa mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Gendolong kagimboy lugan, itigabahin sa atong apalatuntunan sa nga non-serbal capsule, may 13 ka vitamina kagun si ka mineral, mga kasama tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayong ganihalong ang tagin aton nga kaugalingon. Para likaw stroke kagbalatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee, nag-boost ang atong immune system, nag-promote ang weight loss sa mga overweight, nag-palabas ang imoresistensya, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kagsakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Baga balik ta mga kasama, check na ito ang update ni Radyo Manmon Kapalihan gikan sa NIA, National Irrigation Administration. No? By 2028, operational na kuno fully ang Halawor River Multipurpose Project 2. Ilabi na ang irrigation system niya. 50 minutos sa kaligid sa takt ng alas 8 sa gabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
7: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
11: Kaga kontrolar
10: sa Ibu Blood Sugar.
11: DTX 500.
10: Masal rika.
11: Epic Tipo.
10: DTX 500.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatag ang gout ko.
14: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DDX 500!
14: D3 Bio with Visio.
18: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
14: You may Visio.
11: Ang Visio.
14: You may D3.
11: Mga butika.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Pamakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: DTX 500.
24: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
25: Ilan nalang subong imo sugar?
24: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
21: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
21: Mighty C,
22: babaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Galing kasi napit akong tuhod.
28: Rightis na gali.
29: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagidagbalik ang rightis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C,
22: babaka sa mga butika.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Sample Plus Gold.
22: Kal sa mga butika.
21: D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
21: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio nga may D3.
22: Pamakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
14: Sample Plus Gold.
30: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
14: Sample Plus Gold.
22: Pamakal sa mga butika.
14: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
31: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
14: Mabakal sa mga butika.
32: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
33: Unilab quality yan.
34: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sample Plus Gold.
16: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
21: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Oras sa RYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligad sa TAC na alas 8 sang gabi.
14: RMN, Palabra, di Honor.
0: Si Richard Luntiong, no, nagapamatigid, gatumpok sila kuno da sa gapamati sa aton sining Facebook Live, dira sa may Takasaro. Kamusta lang kamuda, Chard, no? Tega, no, kamuda, puro pamati lang, wa da may natagay-tagay da.
14: RMN, Palabra, di Honor.
0: Okay lang magtagay-tagay, no? Hindi lang mag-away-away.
14: RNN, Palabra, di Honor.
0: No? Mga kasamang party ni Bela sa Kwan, no? Iba nang gina-question naman nila si Nado Ruben Padilla pangayo credential ni Kwan. Ni Senior Agent Gianmark Kalilong. You deposit naman in the bank. CPA, galito sa?
14: RNN, Palabra, di Honor.
0: Certified Public Accountant! Iyo di po set ang money in the teka balo kung mga kon antes ka mag sa accountancy pala nga daan doon may ginamintin ang mga grade mga kasama kung daw lang alang ka lang madagas ka daw hawot-hawot yung utok mo.
14: Palabra di Honor.
0: DCPA to si Kalilong mga kasama, no? Tapos damo siya training about mga forensic to, mga video to, no? Kahit man tikinanglan isang NBI bangod special ni sila nga kwan mo nga agency sang gobyerno mga kasama NBI niya mag-imbestigar iya sa mga krimen iya makakuangin nila ni, masulbargin nila ni, no? Mas taas ang level of investigation nila sini mga kasama, no? Di, si Pigli, pinangayo ni Senador Ruben Padilla. Actually, gin pat-pat naman to before gin pakilala si Kililo. No, pwede niya malang to hambalo na iya sini nga staff siya kung agan ito sa kwan, sa committee secretary or sa clerk of court or sa stenographer to. Buha ka to, ano ganito mga background ni Kalilong to. Kaya gin present dyan to mo. Ang iba naman niya, sila ba, ato niya senador na ngayos ang credential, no? Tigaling kay siya, why credential mo? Ang only credential niya, graduate siya sa UP. Hambal niya man, no? Galing lain lang niya ang meaning sang UP niya. Hindi ay University of the Philippines, University of Prison. Kag 20 anyos niya, antes siya natapos ang iyang criminology. Ay, buhay, no? Tining party sa photocopy roll, mga kasama. Nag-apply lamang ni sa korte. Pero may kwan ini, no? May case-to-case basis. Parehas to ginhambal ni Attorney Chudosyo, no? Nga wala na nag-require ang korte or gin-defense ang korte sang Supreme Court, no? Ang contention sang convicted nga sila hindi ko dapat makonvict, no? Sa iyang appeal sa Supreme Court, no? Or sa pag-elevate niya sang iyang conviction dito sa Supreme Court, sila hindi ko dapat makonvict sa kaso ng pagpatay. Kay sila nga wa ay Manila mapamatudan nga ginpatay kong tawo because ang isa sa proof dira nga patay na ginmantong tawo nga adto ang iyang death certificate. So ang ilang nga ginsubmit nga death certificate, photocopy. Hamba sa Supreme Court, hindi ah. Pwede na ang photocopy, dugang pa nga aside sa photocopy nga death certificate nga nagahambal patay ng tawo nga ina ang biktima nga ina, may iban pa nga mga witness nga nagatudlo ang pamilya nakakita gin nga ginpatay mo. So immaterial na nang sagad mo ka question sang photocopy. So muna because that is a decision of Supreme Court, makabig na ina karon nga jurisprudence, no? Makabig na ina nga isa ka interpretasyon sang kasuguan, isa ka interpretasyon sang rule sa ebidensya na hindi kinahanglan din ang original, mga kasama, especially kung may iban pagin nga makatudlo nga inang original nga nakabudlay man nga pikion, no? Parehas na mga public records nga available malang abi, mga kasama. So bisan photocopy lang ang isubmit nimo, okay na na. Diba? Ang budlay lang da, hambal ni Attorney Tuod, ang gina-question nga dokumento falsified, but silingon ginpiki ang pirma, no? Ginpang-islan ang pirma, ginlain ang ngalan kag ginpirma-pirmahan. Para sabi mga titulo sang duta, ang ginauwayan titulo sang duta ang nakabutang to nga ang nagpirma sina da nga turo ngaon ninyong duta si tatay mo, no? Pero actually way kapirma sa tatay mo. May pirma na to siya to. So kinanglan gyud sina da makita ang original nga copy, mga kasama. Pero there are instances nga hindi na kinahanglan ang original, ang photocopy, enough na because hindi man gid siya tama ka material, mga kasama, or tama ka kinahanglanon kay may iba naman nga ebidensya nga maka-support or testigo nga maka-testify nga sang validity sang sinang dokumentong ina. So nag-a-apply lang ini iya sa korte sa kinasuhay niya, no? Nagalantaw kita sa impeachment trial. Ang impeachment trial, bisan pang makabig ini nga political, makabig man inigyapon nga judicial. No? Judicial, mga kasama. So, gina-apply dira ang rules on evidence. No? Mga abogado, yak insindi sina yung rules on evidence. Na ano na mga rules on evidence na yan? Na may pagsulundan nga magpresentar ka sa ebidensya, bala, ano dapat ang i-observe nimo, mga kasama? No? Kita nyo, hindi ka lang gani, basta iya makabaton sa ebidensya, dapat i-offer mo pa yung ebidensya mo. So, bisan pa gani nakatestify, kag na-present, naging basa na itong mga dokumento to, hindi pa ito makiabig yapon nga ebidensya, kay wala pa ma-offer, no? Nga masiling formally, after presentation, sinig gina-offer na sa court nga mahambal ang abogado, I now offer this as evidence with the markings sa muni mo to. So hindi nyo ni pag-i-apply sa kabuhi ninyo nga masiling kamo, ah, amo na gali ha, hambal niligutan nga ang Xerox gali, original ha. Ari kay mapaputo copy ko ba ang isa pagid katarso di si Daryl Yap, nag-post man nga ang isa kalibo niya, ipa-Xerox niya ko, no? Ako, oh, Diyos ako. Maluoy man ka mo sa pumulo yung Pilipinon. Magpinalapnag ka mo sa mga katarantaduhan kag kagaguhan. Puro kayuhan yung manabi ang mga utok ninyo.
1: Palabra di honor.
0: Sambay, kay Radyo Man Mon Kapalihan na mga kasama. Makuha ito sa update sa, kwan, no? Sa Halawar. Inanglan mag-operate na ng Halawar because damo ang mga taramnam. Thousands of hectares. Sa

0: Moisturizing ini ang Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, may vitamin C ini mga kasama, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo, mga kasama. Ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, madamo siya sang ingrediente, 14 kabilog mga kasama. Pila lang dire sa mga ingrediente niya, ang importante gid mga kasama. Amo ini ang mangustin, no? Mangustana, may balunggay pa, may collagen, may chia seeds, then may ginseng pa gid. Puwerte kabaskog nga mga ingrediente. May maca root, may gutukula, may kokwa, ginpatamis pa siya sang stevia, no? Gani hindi ka magdiabetison mga kasama. No, tapos ginpananampas ang non-dairy creamer. Ang mga ingrediente nga ini kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulao. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, tilawi, tistingi ninyo mga kasama kay manami mananam, pangabuhi nyo, kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa Activity Center sa main entrance mga kasama. Kag subong man sa Haro dira sa HQ Cure Center Corporation, no? HQ Cure Center Corporation sa Haro, mabakal dira ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee sa lapas sa Herbas Care Pharmacy sa Snart Street, Iloilo City, dira sa CPT Pharmacy, may ara man, no? CPT Pharmacy dira sa Snart Street. Sa Central Market, sa New Mesa Drug Store, sa may Jordan Guimaras, dira sa GTM Business Ventures Incorporated, sa una, Mearns Pharmacy, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery. Dira sa Maasin, sa Sempa Pharmacy, Prem Pharmacy, sa Kabatuan, Yerbo Pharmacy, kag SSG Pharmacy, sa Haniway, Farmacia Lubirisa, A&E Pharmacy, RG Pharmacy, sa Mina, Pro Drug Pharmacy, sa New Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, kag Malus Pharmacy. Sa Limudyan, MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, kag B&B Pharmacy. Dira sa Banati, kag Anilaw, Jorge Pharmacy, mga kasama. Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RML, palabra di honor.
0: Mga kasama, no, si pare Jertax ang hilwa niyo. Good evening, nagapamati. Kilala niya kuno nga abogado, nga fan man ni Ruben Padilla for Vice President, graduate man siya kuno sang UP, no? Unhan Pacho. Pero nami, niya nga UP ang kay Ruben. Siya mismo yan nagambal mo. Siya graduate man ko sa UP, no? University of Prison. And he was able to finish the 4-year criminology course in almost 20 years. Di ba? Kay Igo siya nakagraduate, kag may diploma siya mga kasama, sang senador na siya. Nagdaog siya senador sang 2022, di ba? After sina, dito niya nakuha ang iyang kwan. Although ibang sila, giniskwilahan niya to sa kwan eh, sa prisuhan. Pero wala niya natapos. Undergraduate siya. Pagdaog niya na senador, dito damo nag-question ng wa isa katapos, wa isa kurso. Then, umpisa niya ng criminology niya to, the special study to mga kasama, no? Or alternative learning sa sulod prisuhan. So, gintapos niya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, no? Dito, mga kasama, nakuha niyang iya sining diploma, kasaka siya sa stage.
1: RML, palabra di honor.
0: Yari na si Rajaman Mon Kapalihan, by 2028 kuno, fully operational na ang GRMP2 or Halawar River Multipurpose Dam Project. Rajaman Mon Kapalihan.
1: DYRI, Rajaman Report.
2: Rajaman Henry, mangina fully operational na ang Halawar River Multipurpose Project kuno ng GRMP Phase 2 na pagkabutiyak sang tuig 2028. Inigin na pahayag ni General Joel Bores, ang Regional Manager sa National Irrigation Administration Regional Office 6, Rajaman Henry, no? Matapos na ginhatagan in isang update kaina, no? Before sina kag after, no, gin patigayo man ang isa iya ka tour dito mismo sa may mega dam o GRA.

0: P2 sa may bandwa iya sang Kalinog. So no, sa kay Engineer Junel Bores nga by 2028 or 2027 kinahanglan matapos na ang mga civil kag construction works, no? Amid sang 2027 tubtob sa end sang 2027 pati ang mga paperworks, no? Isa ini sa mga target nga matapos kay para nga pag-abot sang tuig 2028 mangin fully operational na, no? Kag baga concentrate na sa operation ang GRMP Arjuman Henry. Yari pa lang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Junel Bores.
1: Ang atong schedule for completion of our infrastructure civil works, no, dapat sa June 2027, no, arayin ang schedule, and all completion of all other mga tanan-tanan, pati ang atong project completion report, documentation sa December 2027. That's why na-mention namon na by 2028, operational, fully operational. Sama na siya, ma'am, ang ato niya.
2: It's
1: 2028. Yes, ma'am, actually, ang ano natin is operational. Operational phase is different from completion. Kasi pag completion natin, may civil works component or may infrastructure component kita, civil works, may mga soft component kita. So, munang June to December 2027, tanan-tanan, ang pag-plaster natin, turnover sa mga facilities, ang atong mga IAs, Integrated Transportation, plastero natin na tanan, pag-complete sa submission sa mga dokumento, no, may ara nila, may dina-require or the requirements sa ating central office, tanan-tanan, pag-dahin mo kita sa completion na project completion report, plastero natin ang ITs, no, ang atong paano natin turnover, tanan-tanan, at ang operation stage ni pag-ara na sa operation stage wala na ini, no, ang aton mga contractors, wala na niya na ginagini ang aton mga beneficiaryo o kon aton mga stakeholders, particularly IP sa Babaw, sa Aplan, at ang aton mga irrigators association, mga farmers na na-organize naman natin diri sa lowland area.
0: Kabahin sa pagpayag Rejuman Henry ni Engineer Junel Bores, ang regional manager sang National National Irrigation Administration 6, no, sa subong 81.16% na ang physical accomplishment sa proyekto kag ang napilindiri nga mga trabaho ang yara na sa mga irrigation works, no, ining mga highline canals nga magaangot man iya, no, sa nagkalain-lain nga mga pagkabanduhanan kag di sa subong bisan wala pa matapos, taga-bulig na ini sang hatag sa supply sa irrigasyon sa 10,336 hektarya sang paraplantery sa may probinsya sang Iloilo pagi sa National Irrigation System o kung ining mga NIS, no? At the same time, kapilugan nga 5,404 ka mga mangunguma ang naka-benepisyo sa subong pa lang, no, na nagahatag na ini sang tubig sa irrigation for Rejuman Henry, no. So by next year 2027 target na natapuson isang National Irrigation Administration ang tanan nga mga civil works, no, kag construction works. At the same time ginaproseso naman ang components ni like sang pagbutang dira sang hydroelectric power Rejuman Henry, no, kinanglan pag-abot sa 2028 maupod na ini sa pag-operational sang proyekto Rejuman Henry, no.
3: Amaling, so asta na ni sa kwan Rejuman Mon ang highline magsiling ka nga fully operational, asta na ning highline canal niya ang irrigation.
0: Yes, so kay highline canal naman lang actually subo ang ginapong
3: bilin, no. Sige na tipon sang dam sang kwan, no, sang tubig, no, puno na, no.
0: Yes, no. Actually, medyo nagapektuhan ini sang ilinyo. Iba kinagamay-gamay ang tubig, no? Pero sige ang tipon subong, Rejuman Henry, sa may main dam gate, sa may Halao River multi-purpose project. Kag nagahatag ba, no, sa Gyapon, nagapapanaog sa Gyapon, amat-amat na sa tubig, hindi masiling na damo na kasi wala pa man ginaubos, ganyan pa-operate ining sabit niya nga facility, but mayara na sang tubig galing dito na nag-supply no sa sing mga 5,000 yata nang ka mga manguma sa 10,000 ka ektarya sang talamnan pagi sa National Irrigation System Arrangement Henry. No? So hopefully, pagkabot sang 2028, no? Mapingayon na natin, hindi nga magamit ng papuslan, kalakipan ang inahulat-ulat natin na supply sa tubig diri sa may siyudad sa Manila pagi sa sininga bulk water supply arrangement Henry. Abang madulong natin ng update sa nagikan sa talatapan sa National Irrigation Administration Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI, RMN Ililo, Radyo Man Monialis Caparian, Tatakarmen.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat kid, Radyo Man Mon Kapalihan, direkta sa National Irrigation Administration. Kapada ko ini sang aton nga kuan mo nga production sa bugas, mga kasama kay grabe gid reliance aton sa bugas. Kon madamo nga mga taramnan ang ma-irrigate, no? Kag dapat ginaduso pagid ni nga madamo man nga mga taramnan ang tukuron, pundaron, no? Bisan mga bukid-bukid da, imuan ta sang daw ala rice terraces mga kasama para maglapad ang aton sini nga taramnan, no? Kaya mga taramnan nga ara malapit sa mga town proper, malapit sa city, diri sa aton sa syudad, mga kasama, asta na dira sa San Miguel, sa Uton, sa Pabia, Santa Barbara, Leganes, ginhimo na ng mga Baralayan subdivision. Dako na nga portion actually sa mga taramnan na nagkaradula. 100 of hectares na ang nadula kay na-convert na into commercial, residential mga kasama. So dapat ma-replace nato ina by creating sang bag-o naman yung mga taramnan. Especially, malapit sa mga irigasyon mga kasama para ma-sustain naton ang mataas gihapon nga ani, ang dako nga ani, agod nga may ipakaon kita sa aton nga mga pumuloyo.
2: RMN, Palabra de Honor.
3: Ining parte ni bala sa kwan, no? Kadamo gid sang nagapinalapta subong sang kagaguhan sa social media. Ang iba na actually may mga alam, no? Bago lang ginpost diri sang Voice of Millennials, gina-check naton kay ang hambal diri sang Voice of Millennials nga Facebook page. Din ko no sa Guimara State University ang nagpost nga good news kay ang photocopy is now considered as an original. So gin-photocopy niyang iakwarta. Ay sa kalibo, gin-photocopy niya. Doon mo maning gin-post ni Daryl Yap. Lantawan nyo bala mga kasama kung paano palapnagon sang mga kwan, no? Actually, hindi na yung mga gago. Gapagagugago. Di karon makabasa ni iya ang mga mango, no? Nga hindi kadalang utok nila da, pero may access sila sa Facebook, sa social media, abi nila yung husto. Ti what if karon kung pinasirok yun manila na kaging gamit bakal, kagamiton da karon ang post kay ti basiling sa ti din sang Guimara State University ang nagpost ni, no? Kag nag-inaway sila karon da sang Changge. Hindi bla? Ti ko ti nagtuga karon sang gamo? So dapat mag-educate kita sang gusto sa mga social media users. Hindi nga palap na gonyo pagid ang mga kamanguan, no? Kay man gusto nyo lang pakalainon ang prosecution sa ila sininga statement. Ang ginatumo da iya mga kasama na ebidensya nga pwede ang photocopy sa korte na iya sa trial, no? Sa pag-submit mo sa imo sining mga dokumento, sa imo sining ebidensya, no? Hindi na iya nag-apply sa kwarta. Ay abaw, you deposit amani in the
2: bank. RNN, Palabra de Honor.
3: Di sinoning din nga iniisang Guimara State University da, no? Sa taga Guimaras da, sa estudyante sa Guimaras, kita nyo na yung post, no? Nga may isa siya kalibog, yung pasirox niya. Kagaya caption, good news! A photocopy is now considered as an original. Sino nga din ini, kung din gin man, no? Kay gintabunan, nabi ni Voice of Millennials yung ala, no? Puwerte ta na nga mga utok da, parang lapaw.
2: Palabra de Honor.
3: No? Ario, may ngala na di siya. Halayin ko na sa CPU ni, no? Aran siya karon sa Guimara State University. Ah, okay. May ngala na di. Sige, i-check na ito ni mga kasama, no? Tiyamakon mo, Dean, sa Guimara State University, ma-post nga ang kwarta ko, no? Pwede na ma-Xerox. Kaya ti hambal sang abogado, sang prosecution, i-photocopy is an original. No? Sa korte na iya. Sa pagpresentar na sa ebidensya na iya. Kag may Supreme Court jurisprudence na da. Titapos i-take nila niya sang pinulusupo. I-take mo imo iya sa ligto nga paminsaron mga kasama. Ayabang. Naluluoy man sa Pilipinas kung magdaramo pa ni sila.
2: Palabra di honor.
3: Sige, Guimara State University! Sinong presidente na sa Guimara State University? Amo nang inyo sininga ang adinda, no? Amo nang itudlo ninyo sa mga estudyante da? Kay komo hambal sang abogado sang prosecution si Attorney Ligutan, no? Sa rules on evidence iya sa korte, ang Xerox copy is like an original kad admissible na sa korte. So mapasirox man kamo daya sang kwarta ninyo. Tapos may inaway kamo da inyo ya, mapakita sila da sa mga dokumento nila, birth certificate, kung ano pa da ang gina-request ng eskwilahan, hindi na sila magpakita sang original. Kahit ihambal ko no ni Ligutan, pwede ng photocopy, original naman.
2: RML, palabra di honor.
3: Tabi, react na di, pagwa ka mo statement, Guimara State University, no? Ati ari gido? Si Buyet Kagasan, no? Buyet Kagasan, amo ni sa nagpost. Din ko nun eh, si Guimara State University, mga kasama. No? Si Buyet Kagasan, dira sa Guimaras. Good news ko no, kay ang photocopy is now considered as an original, so ang kwarta niya, gin pa photocopy niya. Din ka pa naman, ang imo sininga comprehension, mga kasama. Ara sa imo sininga dapa-dapa kag sa buli mo. Kanong hambalon sa estudyante mo da karon nga husto ini nga interpretasyon bisan pa nga pinulusupo ini sa baylong magpalap nag ikaw sang kaalam kag sang husto nga paghangop.
2: Palabra di honor.
3: Hindi nyo man pagpatamayabing ginabansaga na gani kamo sa mga supporters ni Marcos nga basta di DS gani edo wala utok. Although nga hindi man tanan nga mga supporters ni Presidente Duterte mga kasama daw amo na no pila malanad ang daw mga nagkalahukas gituod ang utok nila.
2: Palabra di honor.
3: Dara siya subong sa page ni Voice of Millennials.
2: Palabra di honor.
3: Ay ho oh, mga kasama no. Kwan kita palapnag kita sang kaalam, palapnag kita sang gusto. No, amo na nagay kamo ya pinati sa social media. Ay ara man da sa mga gusto no, pero i-verify nyo gid kag ara na makita ninyo sa legitimate media, sa mainstream media, parihas sa RMN.
2: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa.
3: 23 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Why na ito oras sa aton sininga pangalagad mga kasama? Buwas naman, no? Why trial buwas? Kay kabalo ka mo sa nasiling tana ang sesyon sang Senado hasta lang na Miyerkules. Kag Congress, no? Or House of Representatives. Pag Webes, kag Biyernes, pahuway na sila. So sa Lunes naman, marisyom ang trial. Lunes, Martes, Miyerkules lang na ang trial. Sa field, upod naton, Rajuman Mon Kapalihan, Rajuman Ronald Sanchez. Hi. Sa inyo Santa, Rajuman Reza Daniel Subordon, Rajuman or Rajuman Joylyn Tamayo Paraonda, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ang inyo sinialaga na imo ang Korman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound na nagapanugos ang imo blood sugar. DDX 500! 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500
14: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
16: Yung may Visio,
5: Visio.
16: Yung may D3.
18: Goodbye.

0: Washing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Ako si Lady Ninta Maya Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Kapag sisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: The Secrets of Health.
15: Kalala ilabalatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulong.
14: Programa nga maghatag sa aton sa impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
16: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sila may anti-cancer protection.
14: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena, kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
17: The secret of health. The secret of health.
18: Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kun sa diin, padayon kita sini nga magapakigbahin sa inyo sa pilasini ka mga detalye, pilasini ka mga information kag padayon naton nga pag share sang education, pagpahibalo sini na hanungod sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas pagbulong sa balatian. Pero diri kita sa patagya sa naturopathic medicine ang aton sini nga tinguha nga kun mahimo palang mapabili naton ang maayong kondisyon ug maayong pamatsyagan, agod mga balatian mahimo naton malikawan. Kati nagapati kita no sa ginasiling tatanawon, so prevention is worth a pound of cure. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Kagina welcome taman ang mga nagaupod sa aton, magluwas sa aton sa mga inyo sa mga radio sets or sa mga nagapamati sa aton through cell phones. Live man kita, nga makita nagbabatian sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang. Pinagi sini sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo. Di man ka mga bahin sa kalibutan, na naman nga oras sa inyo sa rinahamtangan. Welcome sa aton sa pagpangalagad. Kung may mga concern ka mo sa ikaing lawas, dira lang sa aton sa nga comment section. Pwede nyo lang mapadala sa mga nagatanaw sa aton, nag-monitor through Facebook Live. Sa mga nagpamati sa aton through radio, kung ilan sa mga cellphones, mahimo nyo lang isend o kung ipadala ninyo sa nga mga text message concern sa ikaing lawas, diri sa aton sa nga text hotline 0928-287-463. 7. Para makahatag makita sa inyo sa pila sa mga question, kung ano makabulig, ano ang makasuporta, pakamaayo sa inyo sa magidabat jag sa lawas kung may ara. Well, isa na naman ka topiko, hangaton sa pag-istoryan sa ng edisyon, sa hangaton sa ng pag-pangalagad. May mga ginabat jag kita sa lawas naton nga resulta sa mga bagay nga ginahimo naton, especially pag-abot sa aton sa nga lifestyle, mga hindi dapat. nga padayon naton ginahimo ay hand ang iban sini intentional pero may ara sa iban sini nga way makahibalo ang hindi gali amo para sa ila sini nga lawas especially sa ginabatsak nga daan ang ila sini mga ginahimo o kon mga pangginawi ukon may mga bagay o kon may mga butang man nga maayo kag makapaayo kun tani pero way man naton mahimo sa aton sini nga lawas gani dire kita karon sa isa ka kondisyon o kon problema ginabatyag sang iban sa aton nga nagasakit ang ila sini mga lutalutahan kabudlay hulagon sini mga tudlo kumatiko budlay untayon nga makauntay budlay man siya tikuon ng iban gani sini nagaligid dalang kikabudlay sini maghulag kabudlay magtindog tungod sa kasakit nagkangutngot sa mga parte sa lawas sini nga affectado. In fact ginasilingan ni sa Ingles nga crippling disease ini ang may angot o kunahanungod sa gouty arthritis.
12: The secret of health.
18: Diri sini magadibot ang aton sering istoryahan ay o kon topiko sa edisyon sa aton sini pagpangalagad. Pero magluwas sa mga ginakaon naton nga nagapatukar o nagapukaw sa mga sintomas ng arthritis sa ribawa sa mga mahilig dira sa kasudlan. Bauti, kuhan gini? Kadamo kung mataas sa isang purine nga nagapataas man sa uric acid pagid sa aton nga lawas. Actually, ang pinaka-goal na ton, ano, sa may mga gouty arthritis, dira, kag ilabi pagid sa mga wala pa, i-minti na ron na ton, sa usto, sa ringa range siya nga ton, sa ringa uric acid levels. Kaya hindi man naton siling nakwaon, ginaton tanan uric acid, normal ini nga proseso, o kung ginatawag, normal nga may ara kita sini sa aton, sa ringa lawas, kahit ang uric acid nga niti. Sa usto, sa ringa range, ti antioxidant man yan eh, nagabuli, ginipabakod, gani sa aton nga kaugatan eh. Pero problema lang, kung hindi makaparan pagwa sa aton sa nga lawas, halin sa aton ginakaon nga nag-accumulate pagin ang uric acid, magluwas pa nga ginaproducer man ini sa aton sa nga lawas o kung dira na mismo no, sa sulod sa aton sa nga lawas. May mga ginahimo kita nga nagapalala sa mga sintomas sa ring gouty arthritis, kag mga waay magali kita mahimo. Ang mga way naton na nabuhat sa aton lawas, mamigyan na kaon kita nga nagapatukar sa mga sintomas, kaya mga waay magaling kita makaon o kung ginpasulod sa aton lawas nga may labot sa sining gouty arthritis. Tunaan naton subong ang pila sini ka mga deficiencies, especially pag-abot sa nutrisyon. Anong kulang kung nga ang may gouty arthritis ng isa katao, kaya kung may ara na nagapalala pagid sa pagsakit o kung pagngot-ngot sini. Tuman kasakit ining ginatawag gouty arthritis sa mga sulitan do ginatawag man nga crippling disease kag sang una nga tiempo ginatawag man nga rich man's disease tungod nga ti mga commoner kuno sang una base sa kasaysayan ang ila sini ginakaon ti more sa mga utanon samantala ang mga manggaranon maka-afford iya sa pagkaon sang mga manamit nga mga kalanon especially karne kasudlan kag iban pagid sini nga mga putahe nga mataas ang purine nga nagapataas ang uric acid pagin o kung nagakontribuyer sa pagtaas ng uric acid sa aton sa ringalawas. Pero susubong mapamanggaranon ka man, mapamiddle class ka man, mapapulupigado ka man subong, halos tanan makakaon na sang mga sang una occasional nga mga pagkaon eh. Sa una makatilaw ka lang fried chicken, makatilaw ka lang salad or spaghetti, malunggan man naton kung may birthday o kung may okasyon. Samantalang subong gusto mo lawon, pwede. Kagkuntamaran ka na magkanto sa restaurant o kung sa mga balaklan na sini, pwede ka pa sa ka pa-deliver. Ano? Amo na nakahapos subong sa pagkuha na ton sa pagkaon o kung pagkaon na nabinigin sa mga hindi healthy sa ton sa lawas o kung lakip sa mga unhealthy ng mga kalanon. Tuman kasakit ng arthritis, especially ang gout, tungod nga ang uric acid crystals kasubong ni sa magagmay o kung mapinos ni nga mga dagom nga tirain nakasulod sa aton sini mga lutalutahan o kung aton sini mga joints nga kung ara na sa gani ginaatake ina sa aton sini nga white blood cells kagamonin nagabanog kay ang ginatawag inflammatory chemicals ginarelease dira nagabanog siya nga nagapula nagahiting-hiting siya nga mainit nga tuman kasakit ang aton sini nga ginabatyag. That's why ang iban sini why good choice sa tuman yung ngot-ngot, tuman ng kasakit. May mga nag-message sa aton, may mga gouty arthritis. Doon kanong maayuman, tingin na recommend na ton sina. Dira, isa mo ang paggamit sini sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Kung narimbawa, nagasugod palang bala nagapulupa batya gitu sa mga arthritis balana nila sini nga may mga sinyales na ni sila kung mga symptoms nga nabalubantayan kumon na sa ila nga kung mabatyagan ganin nila ina akong makitaan ba nagasugod na tingiban sila gamitan nila San Thorn Plus Herbal Oil mapagar pa man pero may iban nga nagadiritso ako nagakadtog sa tuman nga pagsakit sa nite that's the time tang iban white choice kung mag-inom sang pain reliever kasubong sang cess the pain. May mga texter gani kita sini ka mga nagachat o nagadm sa ton gani nga na-appreciate nila sini ang cess the pain kadasig kung makuha sang sakit sang ila sini nga arthritis nga tinagaigo ini sa kumalagko sa tiil sa tuhod sa butkon sa mga tudlo naton sa kamot. Kag iban pa gid ni parte sa naton sa lawas sa mga joints sa naton amo na nga halungan gid kun tani naton nga aton sa mga ginakaon na no nga hindi na madugangan pagid ang purine rich nga mga ginapasulod naton sa lawas naton nga nagapadugang pagid taas sang uric acid. Tandaan na ang goal naton sini normalize lang naton ang range ug na level sa sang uric acid kati makabulig man ni sa aton sini nga lawas. Tama nga damo, nagpasalamat sa aton sa San Thorn Plus Herbal Oil kag cess the pain. Kasi miyara, ang mga palang-alay pala mo ipoy lang sa lawas, hindi man siya sa ginatawag arthritis, ang nabuligan niya magtawhay. Ang ibang ganit sa ni, kapoy ang pinsar, kapoy ang lawas. Halin sa opisina, ang ibang ganit, gahana palang mapagwa, mamanyo sila sila sa nga agtang, sila nga tangkugo, sila likod, sila sa nga chest akong sa ila sininga dughan gatawhay ang ila sininga pamatsyag pagabot sa balay kondisyon naliwat ang lawas kag paminsaron pero mo gid sulit gani na kontang iban kadto pa sa opisina may mga dapat si kasuon pero tuman ka sakit ang ginabatsyag at way liwan nga puluton sini nagareserve lang ni iban sini sang cess the pain hamag ni sang kilala ko sa dok ah ato pa ko to an siyam pa kapad mo kay isa pa lang kapad ang natandog ko na buinan ko kinagabakal gid saya box pero wakita naging courage ha nga kada na lang batyag tamsan gamay nga sakit baranta pa in reliever ha pina kamanami gid assess na to natong sering lifestyle ilaban gid sa may mga gout arthritis tuntunan ko na ng mga bawal para hindi mapukaw ang mga sintomas sini isa sina amo ang pagkaon sang mga kasudlan o kon pagkuha sang protein from animal source nga mahimo magpukaw sa nisang sakit. Pero, may mga kakulangan sa lawas na ton nga may labot gali. Nga nagpadulong kita sa nidito, dalanon padulong sa nisang arthritis, especially sa gout, ukon kung may gout ka na nagpalala pag isang pagbusog o kung mga sintomas sa nisang. Number one, nga kulang gali sa ton sa nga lawas, kung may gout arthritis kita, kag nagalala pagid kun ara siya, isa sa nisang number 1 dre sa lista na to namong vitamin C. Ang vitamin C isa na sa ka water soluble vitamin importante hindi lamang sa aton sa nga immunity, hindi lamang sa ginatawag wound healing, hindi lamang sa collagen production kundi antioxidant protection. Nga kun manubo ang aton sa nga vitamin C nag-affecto gali ini sa gout kay nga man kung kulang kita sa vitamin C, less o kung mahina ang pagpagwa sini sang uric acid, especially pag-abot sa, kung paagi sa aton sini nga pag-ihi. Resulta, nagataas ang uric acid sa aton sini nga dugo, kag ti eventually, kung sige-sige ini, nagaforma ini sa ginatawag crystal sa aton sini mga joint. Tama itong hambal na kung kasubong sa mga mapino nga mga dago, mani sa aton sini nga mga joints. Kag base sa pagtuon, ang mga tao ini ang matawang gintunan na no nga may higher vitamin C intake ginaangot ini sa lower uric acid levels suno kag base ini sa pagtuon. That's why no damo na appreciate sa aton sering San Thorn vitamin C nga masiling iban hindi lang gali dok no para pampabakod sa resistensya kadamo sa may mga arthritis ni laki pa may gouty arthritis nga nagasigisigi tumar sa San Thorn vitamin C nga nabuligan ang iban why pag man makuha ang pananakit nga dabatsyag o ang pagbusog kundi dako pero dako ang pagpahagan-hagan kag tawhay pagtawhay nga nabatsyagan sini sa pananakit sa ila sa kalawasan o sa joints especially sa may mga arthritis. Number 2 sa aton sa lista base sa pagtuon, vitamin D deficiency. Ang kakulang sa vitamin D, isa man galing nga may labot sa paglala pagid sa symptoms sa isang arthritis. Especially sa mga tao, nga kulang sa pagpasilak sa adlaw. Pero may katilibre man lang kung tani. Pagpasilak sa adlaw para may vitamin D kita o kung maproseso ang vitamin D sa aton sa lawas hindi lamang sa pagpabakod sa atong tul-an, hindi lamang sa pagpabakod sa atong sininga immune system, kundi lakip na sa inflammation may benepisyo gali. Ang vitamin D kasubong sinisingaton niya premium D3 soft gel capsule na ginarekomendar sa mga taong kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Kay base sa pagtuon, kung kulang gali kita no sang vitamin D, lakip na ning vitamin D3 ang ginahambal na ito na ginapakilala sa inyo, nag-increase gali ang inflammation. At kung sininga immune system affectado man, nag-overreact sila, gamay diprensya karon, nag-atake sila, banog, irritation, hubag, kagpagbusog ng mabatsyagan naton. Kag mas masakit ang pagbatsyag naton sa isang busog sa mga joints naton sa sininga affectado kung manubo ang aton sa sininga vitamin D, nagalala pagid sini ang mga sintomas. Indi direkta siniya nga kabangdanan sa uric acid buildup, pero base sa pagtuon na manubo sini nga vitamin D, makahimo kung may labot sa inflammatory reaction stronger sa aton sa sininga lawas. Kumbaga, mas lala ang pagbanog, paghubag sa parte sa lawas na itong affectado kung manubo gali ang aton sa sininga vitamin D sa lawas. That's why isa sa pinakamanami na itong mahimo, kundi na itong mahimo magpainit sa adlaw, tumar kita sa aton premium D3 soft gel capsule. Kagamay niyo kung nano, sa mga nagapangafe, baladira, hindi nyo man mauntatan inyo sa ninyo kafe, hindi kita magsiling na untatan nyo eh. Kaya balaan ko man, basta maghambal ang untatan nyo. Sino man na may makapilit sa inyo. Pero, i-considerar nyo, abi, ang iban sa ninyo nag-ilis, anay, testing lang nga mag-ilis sila sa ninyo coffee. Ang iban, nag-try series ang premium D3 coffee mix. Pero may niyo kung nano, damo ang nag-feedback sa ton. Primero, nagapang-alang-alang, bakal anay isa ka siya sa butika. Premium D3 coffee mix. Pero sang mahumutan nila ang real coffee aroma, masagam sama nila ang kananam, ang kanami, sinisang ginatawag blending sang mga sangkap sining premium D3 coffee mix. Ang iban from one sachet pagkadto sa pagbalik sa butika, kagbalaklan nila sa mga stores ni nagabakal na tag box pinakamanubo sini isa ka box. In fact, ang iban sini sa abroad nagapadala ko may magpuli gani dire karton-karton ng ila sini gina paputos gipadala sang mga kapwa Pilipino man nato na no nga nagabakasyon dire ka magbalik naman liwat sa iban nya pungsod o kon sa pungsod ng ila sini nga ginhalinan. Pulo padala lang ah. Instead nga mag-order, sila direkta dari no, kuan dito, ipadala sa cargo forwarder, ang ibang sini, sa mga kapwa Pilipino nga nagauli, o kung nagapuli dari. Premium D3 coffee mix, hindi lamang ah, nga makabulig para sa inflammation sini, kundi makabulig man pabakod sa aton sini nga immune system nga hindi siya mag-overreact. Hindi ko nagapangapin, nagiman lang kamo, try na ton. Ang premium D3 coffee mix kay makabulig man siya para nga man dugang-dugang ano kung maremedyohan ang aton sininga vitamin D deficiency. Ang base sa pagtuon, ang protina gali may labot man ha sa ginatawag arthritis, especially pag abot sini sa repair. Kay kun kulang kita sini sa protina, gaamat-amat huyos o kun payos o kun kupos ang aton sininga kaunuran, gaamat-amat man hina ang aton sininga immunity. Kag tikon may arthritis kita, especially kung chronic na bala, may chronic inflammation, syempre may chronic inflammation man nga upo din at dira, nagkakadamage ang aton sininga tissues. Kinanglan sang protina para ma-repair ina. Ang problem sang kadamaan, kati kung magkaon sila sang protina, mataas ang purine, dira naman ang flare-up, dira naman ang pag-irritate, pagbanog, pagsakit sa ilan sining mga joints. Ina-recommend sa mga eksperto, mga siyentista, mga researchers, sa ilan sining pagtuon, nga kung magkuha magkita sa protina, isa sang recommended sa is from plant source. Kay hindi siya amo ka baskog ng sa impact pag abot sini sa pagpasakit sang aton sa mga joints. In fact, suno sini sa mga pagtuon ang beans gani no, usually acceptable sa mga tao yang may arthritis, especially o kung lakip ng gouty arthritis. Ang iban sini di magkaon munggo gani, hindi magkaon lentils, hindi magkaon tukwa, pero ginarecommend ni sa mga nagatuon nga pwede iya alternative naton iya kaysa sa animal protein ang kuwaan naton o kung ang source naton. That's why, isa man sa ma-recommend naton sini, kung nagapangafe man kamo, kung halimbawa, i-considerar nyo man ang aton sini nga Sunthorn Plus Coffee Mix, naku man ang mabulig niya kung protein ang isa sa aton sini gina after, kaya nga aman. May mga sangkapin nga dagaya sa protein, kasubong sa nisang balunggay, kasubong sa spirulina. May mga protina ini sila, kagidugang o pagid sa ni ang soya bean powder sa ni, nga dagaya man sa protina, plus may ara pagid sa lecithin, may ara pagid sa isoflavones, nga nagabulig balance sa hormone, nagabulig pa namin sa brain function. So isa nga ma-recommend na ton sa inyong paggamit, pag-inom sa ni sang Santhon plus coffee mix. Amo nang ginasiling na ton niya kung Santhon plus coffee mix, sa imo ginakafe, nagkafe ka na, nagbulong ka pa. Kagaman namin siniti bata, kabataan nyo, pulo katuig, pwede yung makainom siring Santhon plus coffee mix. Kagaman namin siniti kay caffeine free o kunwai iniiya sa nga caffeine. Bisan imnon masusapon kung sa gabi, hindi yung maka-afekto sa imo siring sleep pattern o kung problems na ginahambal sa ibang hindi sila makatulog kung nagainom sila sa kafe. Tokwa, pwede man makuhaan na ton, source man na ton sa protein. Te amo niya, isa sang ma-recommend naton sa inyo kung protein ang aton sa naginalagas ng kinanglanon manggali sa repair kung kita sa may gout or arthritis, Santhon plus coffee mix. Available na ni sila sa mga butika hagag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Kag isa man sa kinahanglanon man naton ano, collagen para mapabakod man ang aton sa nga joint. Kaya mo maning isa sang aton man nga alternatibo kung i-considerar man naton sa aton pagpangafe-kafe, magluwas nga may ara kita sa nisang Santhon plus coffee mix nga ma-recommend sa inyo for protein source. Magluwas din sa premium D3 coffee mix sa aton sa nga vitamin D3 ang supply pasulod sa lawas through sa aton sa nga premium D3 coffee mix. Pwede magkitagali makainom sang Santhon Gold coffee mix. Nga man, anong ara sa Santhon Gold Coffee Mix? May ara siya sang sangkap, may protina man siya, kay may balunggay, kag may spirulina man siya. Plus, may ara siya sang separado nga sangkap, kag duga nga sangkap, sang glutathione and collagen. Nga nagabulig pa nami sa pag-function sang aton sa nga liver, nagabulig pa nami sa aton sa nga complexion, kag skin aton, nga nagabulig man pabakod sa aton sa nga joints, kag repair man sa mga luta-lutahan na ton darang afektado kung narimbawa ang isa ang may arthritis. So pili lang kumudara kay puro gina recommended man kag pwede man bisan pa may arthritis ka. Pero ang isa man sa aton sa mga tagparamati, mga listeners naton nga highly recommended man naton kay ikaw siring may gouty arthritis, among pagtumar sa Santhon Gold Herbal Capsule. Nga man, bangod sa iya sini nga mga sangkap, ang isa sini sangkap niya amo ang moringa oleifera uko ng balunggay nga nagabulig din reduce ang inflammation. Kung may gouty arthritis ka, nagahubag, tuman ka sakit, nagahiting-hiting, nagapula, mainit ang pamatyag na nagangut-ngut, nagabulig gali ang matamat pakupos ang ining balunggay sa mga nagahubag nga parte sa lawas. Pero binyo kong nano, sa loot ko lang sa nami, gilman yan daw kang kwano, nami gimana ng kombinasyon sang Santhon plus Gold tapos may premium D3 ug vitamin C. Kung may hubag-hubag ka, mabuligan nga, maamat-amat nya pakupos. Problem abi mo kung nanos ya doc, nagtesting ko ya sang turbo supplement. Saka daga pangita gi ko. Saka pangita sang ano, saka pangita sang kapagsik kag kabakod sang lawas kapin pa di ang sexual activity daw mahina na bala. Sinami gali ang kombinasyon doc mo sang Santhon plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Pagkatapos niya isa lang kabes gani ko sa isa kasimana magtumar sa nisang turbo food supplement. Sinya ang hubag, ginapakupos niya. Tapos, ang dugay na huwain naghubag, nga nagakupos, napahubag ya. Nakatukib naman sa... May isa naman kita sa nika listener nga, nagag-follower nga nakatukib naman sa sikreto, sa kombinasyon. Ultimate Trio ang yagin gamit sini aga kagagabi, tapos once a week gamit siya sang turbo dietary food supplement. Pero siguruhon nyo lang ha, nga paayuhon nyo anay, ang sakit ha, kay hambal sing kilala ko, basi salam la kaduso karon. Hindi na makaiso. Hindi na kuno makaliwat kay nagsakit ang hawak, nagsakit sa niya ang joints. Pero advisable ako, recommended ang turbo dietary food supplement nga nagabulik, kay nagabulik mismo panami sa aton sa ninga blood circulation, magluwas nga ate ko nagaluya na si Junjun dira o kung si Junior dira, mabuligan niya giman eh, nga mapabalik ang matamat ang pwersa, ang gana, kaga manami siling performance. Ang healthy nga sexual performance actually, makabulig palawig-lawig sa ton kabuhi kay kasubong lang nga naga-exercise ka man sina. Pero syempre, dapat sa inyo lang yung mga asawa, kagbuluhat ton din sa mag-asawa. Way labot dari ha, ang mga wise nga asawa, kagway man labot dari, wag kita nag-encourage dari sa mga naga-lulo-remedyo ha, may mga kulukadidang. May mga kulukadidang, dira, mabalas ang kilala ko. Wag kita yung nag-encourage sina. So, twice a week ang aton, sining pag-recommend, ano, kahit kung makatumar ka sa nakaisa, sang turbo, up to 3 days ang may gyapon benepisyo sa lawas. Pero ang ibang sini, once lang magtumar siya sa kasimana, bastante na. Muning sekreto nga nato kiban sang isa naton, sa nika follower, kag texter naton. Ganyan sa may mga arthritis, dira, pwedeng, higit ka mo sini makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Hindi direkta nga makakuha gidiya sang sakit ha, kundi mabuligan nga mapagwa sining sobra sining uric acid, mabuligan niya magnami ang pagtrabaho sang atay, mabuligan niya magnami ang pagtrabaho sining aton kidneys para mabalanse lang naton ang uric acid. Kaysa tama sining range kag level, kinahanglanon man sa aton sininga lawas. Kumbaga, balanse ang aton sininga kinahanglan. Sa pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon. Available kag sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar sa makabanwahan nandira sa mga kaiping naton sininga probinsya, pwede kamo makakadto sa mga butika ang malapit dira sa inyo sininga lugar. O kung hindi gani, pwede man kamo makapamasyar, ano, kung may tiyempo kamo, kaya madumduman ko, may nagpasalamat sa ito, nalin sa Murcia, Negros Island Region, na, nagtabok pa dire sa Luilo, nagkadtog yung direkta sa Yes to Health Wellness Center, dire sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sa Iloilo Midtown Hotel. Sa pagpakonsulta, katinabatian niya sa program na ito nga may free consultation, on standby dira, o kung dira ang aton sa di permanente nga, alternative medicine consultant na maghahatag sa inyo sa libre ng serbisyo sa inyo sa mga kinahanglanon, mga pangutana na hanungod sa sa natural nga pamaagi sa pagbulong, paghatag sa inyo dira sa nagkakaigo ang kombinasyon sa mga suplemento, kagiya kung anong dapat, kag hindi nagkakadapat sa inyo sa specific ng mga ginabatyag sa lawas. Kumbaga, kung sa mga suluksukon pa ini sa mga bayo o kung pantalon pa ini dira sa Yes to Health Wellness Center, hindi lang RTW ang ila sa ginabaligya dira. Halimbawa lang ha, kundi kasubo nga may ara sa ginatawag sastre o kung tailor dira nga magatakus gid sa inyo sa nga bayo o kung pantalon nga fit kaghustuhan gid sa tagsa-tagsa iya ka maggamit sina. Ang bot na ko ng balon, nga ting aton dring alternative medicine consultant, naghahatag isang individualized sini nga protocol sa nagkalinlain nato na ginabatyag sa lawas. Kasubong bala sang sastre nga taksa niya gid kun anong manami kag fit para sa imo, hindi nga pwede ka lang kabakal sa isang RTW pero giban may reklamo, ido halog o ido gutok. Samantala dira hatagan kamo sang nagakaigo nga protocol kag libre waay sing bayad. Problema kung nano mismo man ang nagkadto dira nga nagpakonsulta, lipay man kinakabakal sang tanan nga mga product nga kinanglanon kati available man dira, no, magluwas nga sa mga butika kag parmasya, mabakal man dira mismo sa Yes to Health Wellness Center, mabakal man dira ang tanan nga mga produkto nga na-mention naton. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ang takna sa aga. Pero sa nabatian niya nga pwede man gali makabakal dira kung mag-follow up ka dugang sila nga mga product, magluwas nga available dira sa Negros Island Region kag sa iban pagin nga bahin sini sang mga lugar, basta may butika hag parmasya lang, pwede man gali kuno makabakal dira sa Yes to Health Store dira sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok sang Marayo Bank. Sige, Dok, mas pabor dari sa akon kay mas malapit na lang kaysa sa magtabok pa ko dira sa isla sang Panay o kung dira sa Iloilo, pero mabalik lang gyapon ko, Dok, sa sunod na konsining nga pagpakonsulta. Pero sa mga taga Negros Island Region, pwede ka mo direkta makabakal man dira sa Yes to Health Store, Soliton ko, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid na sila sang Marayo Bank. Pero isa man sa masuggest na kon sa inyo, especially sa mga affectado bala ang tulog nila. Pero sang texter lang na to, yun, yes, hindi ko maintindihan ang konsering at yan. Kung hapon bala daw nagaka-anxiety ako, nagabutod na akong tiyan, kagbudlayan ako sini magtulog, anong himuon ko sini? Isang ma-recommend ko sa imo, try bala. Kung daw pahapon gani, may ara sina mo, kung hapon ganito nagkakabalaka bala. May mga ginakahadlukan, may mga kung ano, nag-overthink. Isang nga ma-suggest na kong sa inyo, kung nariba amoy ng inyo sininga ginabatyag, kung pahapon pasirom na, try bala paman nyo sa agtang, sa tangkugo, sa likod, kag sa dughan sini, kaglakip na sa batiis, butkon, sang sunthorn plus herbal oil, nagabuli ginaparelax. Pagkatapos, isa ka oras antes ka magtulog sa texture na ito ngayon eh, pwede ka makainom sinisang isa katasa, malabaab sini nga sunthorn gold herbal tea. Nagabulig pa kondisyon sa aton sininga tiyan. Nagabulig pa nami sa aton sininga panunaw. Ang daw nagabutod niya pamatyag mo sina, daw puno sang hangin, daw nagahilab, ngaway ka man gana magkaon, mabuligan kung makorekt ang aton sininga digestion. Ang manami pagid, kaya nagabulig pa panami sa aton sininga bowel movement pagkaaga. Sunthorn gold herbal tea. 1 hour before bedtime. Ayes, Doc. Ako, tested and proven ko na. Kaya may gouty arthritis ako, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Talagsa na lang mag-atake ang akon sininga palanakit sang tuhod, Doc. Kag sa tiil, sa tudlo na kon. Or sa tudlo, guro ni mo, sa tiil, ang imo sininga na namin. Pero kung sakit ni Doc, amo na nagatumargi man ako sang cess the pain. Pero manami kay daw madala lang permi sa Santhon Plus Herbal Oil. Salamat sa update ha, ni Ma'am Norma na nanungod sa imo sini nga. Manami nga pamatyag sa mga kombinasyon nimo no sang aton sini nga mga produkto. Pero isa sang aton sini hatagan man sang recommendation ng aton sini nga texture nga nagapamangkot siya. Ano kunang maayo sa BO kay nagakastress siya 2 months sa kamabinalhason. Ang isa ma-recommend na konsebo, ang husto sinilaga kaigong nga pagpaninlo, especially kung mainit ang panahon. Ang iban sinilaga katatlo magpaligo, ah, pero kung maisog nga habon na ginagamit mo sinilaga, nag-dry ang imo sinilaga panit, kag nagkaka-rashes pag ganing iban sinilaga. Pero tilawi bala, kung ikaw pa makagamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap. Ah. Santhon Plus Herbal Soap, may ara sa natural nga antibacterial ingredient kag may ara man sang gitawag mga prutas kag utan sininga nagabulig panami sang kondisyon sang aton sininga panit kasubong sang kapayas kasubong sinisang malunggay kag iban pa iban news mo ibagnos mo pabukalon no blas imo sininga kamot anay Santhon Plus Herbal Soap kag ibagnos mo sa mga parte sang lawas mo sini especially sa kilikili mga singit ni modera nga posible magpangalis nga kon balhason ka pagkatapos sa iban sininga problema nila nagaka-stress sila kung magkadto magatuban si spio kami mga dark spots pindalian sang punggon yung mga peklat sini. Abi try nyo ang paggamit sa nisang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione to may kojic para nagabulig pa nami pamis ang kutis na to. Ano? Kag may VCO man siya para ni magtuman ka dry ang aton sini nga panit especially sa may mga dry skin baladira ang paggamit sa nisang Clear Skin Herbal Soap. Pero ang isa man sa dapat man aton halungan, magluwas aton sa mga joints, ang aton sa mga panulok, syempre tuman ka importante, especially sa panahon subong kalabanan, gagamit o kung gasalig na lang sa computer o kung isa sang kinahanglanon nga tools gid naton necessity computer aton sa mga gadget tanan na lang subong halos online eh may pamangkot din ang kilala naton ano ihandok no napaminsar mo ano yung matabo kung madula ang internet connection ayun buot lang kasi nala garong iban ang iban garong hindi magwa sa kwarto halos hindi magwa sa kwarto guro magginual guro gwa kag magsige kinumod gumod guro kunway sa internet connection isa sang importante nga tool man naton sa subong nga panahon tungod sa teknolohiya no pero isa man sa gubon gali sina kun di kita kabalo magbalanse ang aton sini mata hag aton sini panulukan kun overexposure ang blue light sina ha nga sige kita tanaw dira nag-affecto gid sa aton sini nga mata ang makabulig sagang sina lutein kag siya santhin nga ara dira sa Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang kapin pa sa mga estudyante nagabasa dira nag-research tuban sa computer mga palapulaw may bisyo kamo dira lutein kag siya santhin nga makabulig sa inyo pinagi sa pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule kag may dugang pagid beta carotene kag vitamin E upod sini sa

0: Ate, salamat gid sa padayon ninyo sa nagapag-upod kay sa iba nya nagupod sa ton sa Facebook Live kag sa mga way nato madangatan sa pagbasa ang inyo sering mga text messages, puro pasensya. Kaya lang alan gid naton ang oras. Abangan nyo lang ah, sunod naton sering mga pagpangalaga kay pagbasahon naman naton ang inyo sering mga text message, ang iban sa ni pagareplyan an naton. Kabay pang abisan paano? Nakabulig-bulig na naman ang aton sering programa sa inyo sering mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas pagbulong sa baratian kag kun paano naton ni mahimo malikawan. Subaybayan na masunod naton sering at talakayan para sa dugang pagitsiri ng mga kaayuhan sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
3: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki nga mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Goodbye to me, my child. Hello, bright bar blue. Isa lang ba nandyan? Bright bar blue.
10: Bright bar blue with powerful stain away enzymes.

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ari naman kita, kagsubong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sa asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen. Herbal.

0: Kapsul, kag ang evergreen coffee mix, kag ang nagdala sa sinigang mapuslanon nga mga produkto. Ako man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon,
1: edukasyon
0: para sa igayong lawas. Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kun sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kun asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kun approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abid dira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong kag sa mga masin, doon hindi maglulunpak. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol kag kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasabad man nga
1: edukasyon para sa ikayong lawas.
0: O, ari na ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tagsa sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang manabiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw. Sa pamilya nyo man ay sulund doon. Kung gainom ka mo sinisang produkto ni Doc Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang, gabulig kontrol sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kun blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami kita kung damo ka kwarta ino. Pero dali lagi, ang vitamin C nagapanami ini sa presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sa vitamin C. Suno sa pagtuon, ini nagapanubo sa systolic at diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa duga ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Char, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon at char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayar ako katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bisan ka po eh. Kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani. Healthy and glow with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sampon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka-teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. 18 minuto na nakaligan sa tak ng alas 10 ang gabi.

0: siya sangkanginan. Emergency hotline sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalabati. Nagapakanagad ang mga kabiyana ninyo palatuntunan na maggahon, magarot, yung iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Merkulis na kita karoon niya adlaw, pizza 8 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Kanoanan ni mga kabiyan nga adlaw sa Merkulis. Nagari kita mga kabiyanan sa nagahangla, nagahulat sang posible mga kabiyan ang epekto na rin sang super typhoon niya si Inday.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga chari mga kabiyanan ng aton sa ning mga LGUs ang nagaprepara na labi kag labaw sa tanan mga kabiyanan ang aton sa ning regional disaster risk reduction management council o ang PDRRMC council nato mga kabiyanan para sa pagmonitor sa sining pagsulod mga kabiyanan sa sining super typhoon nga si Inday. Kabangdanan mga kabiyanan ng iban nga mga probinsya ang sa karon nagpatuba na sa suspension sa mga klase.
0: RMN Patrol 774.
1: According sa report mga kabiyanan, posibleng nga magasulod na ini was nga adlaw kag mabatyag ang tanan ang epekto sang sining bagyo nga si super typhoon Inday nga daw hindi man na mga kabiyanan direkta nga maigo kita diri, but ang problema ta diri ang habaga to.
0: RMN Patrol 774.
1: According mga kabiyanan sa pag-asa, pagka-experience kita sang moderate to heavy rains mga kabiyanan ti basta kung heavy rains mga kabiyanan na resulta sina baha kag landslide.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero monitor lang kamo diri sa RMN Iloilo kaya updated kita sa tanan mga kabiyanan niya mga agencies nga aton mga kabiyanan gina-monitor man kag gidabantayan kung ano ang ila sining mga announcement.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang gabi sa aton sining mga pinalangga ng mga tapalamati. At siyempre mga kabiyanan sa aton sining mga suki.
0: RMN Patrol 774.
1: At mga kabiyanan sa aton man yung mga nag-monitor sa aton bilog ng kalibutan. Kung ano man ang oras niya sa inyo sining ginahamtangan. Mga kabiyanan ng katamyan ng kitasang maayad-ayad ng gabigid sa inyo tanan.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre sa mga naga-online, mga kabiyanan sa aton sining Facebook page sa RMN Iloilo, kag sumuman sa mga nagapamati diri sa aton frequency sa RMN or sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad sa mga coastal barangay diri sa aton. Nag-alerto na sila. May mga ilan ka mga pamalay, mga kabiyanan niya ginahugot na ang mga haligi. Ginahigta na. May mga sandbag na silang ginabutang mga kabiyanan. Nga kung kaso por kaso na mag-dapya ang mabaskog nga balon, mga kabiyanan makatag protection sa ila sining mga pamalay.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagkalong man sa ato sining mga kauturan sa sento o sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo sa 42 ka mga kabanuanan sa ka-component city ng muna ang sudad sang Pasig.
0: RMN Patrol 774.
1: May mga areas na nga nagatupa ng mabunog ka ulan. So i-chat nyo abi diri sa ato ano nga mga particular nga mga kabanuanan lugar nyo da nga ginaulan na sa sining nga mga tinion.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man nga mga kauturan sa mga probinsya Kaipingta, ang Aklan, Capiz, Antique, ang Antique alone.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa Tiki mga kabiyanan, may mga suspension na sila, preparation mga kabiyanan sa sining nagapasulod ng Bagyo. May balaan taman mga kabiyanan nagligad itong mga binulan for last year lang. Wow, mga kabiyang ginanaw ang ibang mga lugar sa Antique. May announcement kita ko na ng mga kabanuanan ang ginsuspend na mga kabiyanan ng klase. Preparasyon ini kay daw mo ng mga lugar ng mga banwa na kung hindi mga kabiyanan ginabaha, may mga nagaluntad nga landslide.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sudo prone ini sila mga kabiyanan sa mga pagbaha-baha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagamuman sa Negros Occidental, may mga kabanuanan man nga gin suspend na mga kabiyanan ang klase buwas nga adlaw tub-tub sa Sabado o the Biyernes.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagi na paabot buwas nga magkasulod na ini ka mga batyaganta na Huwebes nga adlaw Itchan Huwebe hasta sa adlaw sang Sabado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kani sa aton sining mga kauturan ulo aligmat lang. Mayo nga may mga pagpanghanda kita, preparasyon. Mga kabiyanan sa sining nagapasulod nga bagyo. Katuod hindi giman niya direkta nga mapiktuhan kita diri. But ang habagat na mo magadala sang mabaskog nga ulan. Mga kabiyanan amo ni ang aton preparahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulop na naman kita sa sulod sang duwa ka oras sa papangalaga dari sa inyo para tuntunan. Kag sa gihapon, ini ang inyo kubos nga laga ninyo Anchor Man, Radyo Man, Rodolfo Leon Agado. Kasiring sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na kita sa mga balita karon nga adlaw, mainit-init mga kabiyanan nga mga information.
0: RRMN Patrol 774.
1: Before kita magtalakay mga kabiyanan sa mga importante ang mga report sa karon mga kabiyanan. Una kita sa sining mga preparasyon sang aton sining the Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang PDRRM MC Region 6 mga kabiyanan kag ang DSWD. So may mga kabiyan ginapaunahan ta nang adaan. Buod nga buwas pa ini ang ginapaabot naton nga mangin na epekto na sang sining habagat. Why kita problema diri sa mga kabiyanan sa sining bagyo nga super typhoon nga si Inday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Problema ta diri among habagat, no? Kay manti may mga areas mga kabiyanan nya tikon gamay-gamay lang gani mga kabiyanan nga mga pag-ulan lubog na sa baha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Partikular mga kabiyanan may mga kabanuhan na diri nga ay sa labi na sa probinsya mga kabiyanan sa Iloilo kag subuman sa Antique partikularo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay may pila dari ka mga announcement na ang probinsya sa Antique partikular mga kabiyanan, no? Sa Aninii, Hamtik kag Sibalom Patnungon. So attention mga kabiyanan kay may ara nga mga suspension sa mga klase ang probinsya sang Antique amo gining mga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madumduman ta mga kabiyanan nga bao grabe man nga rescue to sa ilang rescue group o sa probinsya sang Antique kay amo ning mga lubog sa baha masami mga kabiyanan nga mag-ulan-ulan. Di gina-expectata ara sa heavy and
0: RRMN Patrol 774.
1: So ginapaabot nga heavy rain kag medyo ma consider ta mga kabiyanan tuod nga daw hindi gin man diretso kag direkta kita nga maigo. Pero mo gining habagat nga magadala sa mga ulan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: So Tubangon sa mga gabihan na may mga preparation na ang
0: RMN Patrol 774.
1: May preparation na din ang antike. May aras sila sa class sa suspension mga gabihan na umpisa buwas nga daw ang ila sining mga kabiyan ng mga LGUs nataran ng mga level mga kabiyanan sang aninii kag subuman ang Tobias Fournier Antique sa tanan man niya level hamtik tanan man niya level mga kabiyan suspension kag subuman sa bila, si Balom Antique kag patnungan
0: RMN Patrol 774.
1: May ari man dari mga kabiyanan ng Negros Occidental. Dari sa aton mga kabiyanan, may mga preparation makita. According sa aton information mga kabiyanan, gimbatak na sa blue alert. Mga kabiyanan ng aton dari nga Region 6 sang PDRRMC para mga kabiyan sa preparasyon kag ang tanan nga mga position subong posible ginapaabot mga kabiyanan sang PDRRMC na base ko na piktuhan kita sa sining habagan na hining hangin habagat but nakapakwama nakaposisyon naman ang mga taga DSWD para sa ilang mga food pack
0: RMN Patrol 774.
1: May na mag-alerto lang kita mga kabiyanan mas may nang may may preparasyon kita sang sa mag
0: RMN Patrol 774.
1: Lang sa maghangla na kita mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang
0: RMN Patrol 774.
1: Probinsya sang Antique o probinsya sang Antique sang Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: May mga na-apprehend na mga kabiyanan na bagulan ni nag active ang aton sininga mga kapulisan. Kaya sa bilog ng probinsya mga kabiyanan sa Iloilo, may mga na-apprehend na mga kabiyanan ka mga truck. Ini bangod sang asod-asod yung operasyon na sang IPPO kontra sa mga illegal quarry.
0: RMN Patrol 774.
1: Ginupisahan nyo na ni Tani na huwag na ni nag sagsag batasan ni sa mga quarry operator.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di may mga gimpang impound ng mga truck na nagahakot sa mga kabiyanan sa sininga mga quarry, illegal quarry ng mga balas kag na-intercept inisang aton sininga mga kapulisan. So siyam tanan ka mga dump truck ang gusto ta ma-identify kung sino ang mga tag-iya sini. Hindi lang kay sulat ng kita nga mga general mga kabiyanan nga mga naaprehenta sinong tag-iya ni kay para mabalaan sa mga taga Iloilo taga probinsya kung sino ng mga buisit nga mga nami mga kabiyan pagputbolon man buli nila
0: RRMN Patrol 774
1: ay gusto tani maisa-isa kung sino ini mga kwani nga mga poderoso kag mga kabiyanan nga daw may mga consider ta daw mga touchable. So may man ni mga kabiyan bisan paano nagimo sang operation ng mga taga IPPO nga nagkaladakpan ining siyam ka mga dump truck ang pamangkota stasan o ini ang aton kampanya basi kung kulahaw la ni kagauna lang ang kasaw kag mabutang na ini mga kabiyanan
0: RRMN Patrol 774
1: sa una lang akasaw tanikag sa ulihi wala rin
0: RRMN Patrol 774
1: so ini nga mga dump truck mga kabiyanan nga nakaladakpan sa sulod sa isa ka semana asod-asod nga mga operation sa Iloilo Police Provincial Office so padayo ni mga kabiyanan ginapabaskog ang kampanya kontra sa illegal quarry kaupod ang task force overloading sa Iloilo Provincial Government Office nga nag-umpisa ng mga kabiyan sa June 2, tub-tub sa kahapon. Mga kabiyanan sa nagkalainain ng mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. So nanguna sa operation ang Lambunaw, ang Banate, Municipal Police Station, ginsundan mga kabiyanan sa duha ka mga dakop, kag subong man na wala man nagpaulihi ang kabatuan, tigbawan sa raga, dingli, pututan, ang pututan mo, municipal police station, kag may tig-isa mga kabayan nga kaladakpan man. So, naibaluan sa pagpangusi sa mga kabayan sa mga kapulisan, incomplete mga kabayanan ang bis declared, entry, tampered ang delivery receipt. Ah, dugay na ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dripping water, open dated kag, no howling contract ang mga violasyon sa mga nagakaladakpan. Ipatong na lang da, sir. Kernel Rasalan, sila man yung nagpatay ka, si Rizal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tara daw mabakod, bakod man. So sa karon temporary yung gina-impound din yung mga salakyan. Today na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ang muning lingwahe nga maintindihan sa mga ihudiputin nga mga quarry operator.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diba si una lang yung kasaw ta?
0: RRMN Patrol 774.
1: Masi pakitang tao lang isa ba provincial governor?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayugid nga bakiruhi ni Kernel Rasalan ang mga kabanwanan nga nagakampanya. Gagliliya man ba si Kun Ariglo na ni?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyana, mga untouchable ini mga quarry operator. Kung hindi police, mga kabiyanan, mga local official, mga opisyalis sa banwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkapasalamat na kita kay nakampanyahan na ni Kagina Id-Id na ni. Sa una, ganabay-labay lang. Bisan sa mga kabanwanan, nabayan nila mga police station. Na huwaduhay kakita mga police.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita kontento sa mga aprensyon ng mga salakyan. Ang pamangkot na rin naton, kagusto naton makonfirm, sino ang mga tag-iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amunay ang gusto ta mga kabiyana may baluan kung sino ining mga owner sa mga salakyan, sino ining mga quarry operator, kay kantahan ta naman sang Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sang pahuway nga dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kabay pa, buhas chikeron ta naman eh. Kagdiin ni subong na impound kay gusto ta ni chikeron, nantawon ta ni kada adlaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kon bala mga kabiyanan, ang ini nga mga truck, bangot sa sini nga violation, o nakabakwa na ni, nakamulta, may fine, o mga kabiyanan, paano ang mga tag-iya sini, ipahiwitantan lang ni. Pwede gani, kantahan ta sang Ginoo pa huwag na dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi ni pag-indi doon mga kabiyana, makibot na lang kita. Now na ang tanan nga mga kabanuhanan, bangod sang ubos ng kakwari, kagkutkot sa mga ihudiputin nga mga palatyon, kagdulo-doon nga mga kwari operator, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wastik yaron tani, hindi ni nga mga kwansobong, nga mga salakyan, ang hindi mga truck ni, nga na-impound mga kabiyanan sa provincial, sa IPPO, sa Iloilo Provincial Police Office.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, nagayuhom lang ko ni mga kabiyanan kaina, matapos nga naglapta ini nga mga kagaguhan kag mga ganghal nagululupon sila tanan no.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay man nga mga kabiyan nga open man sa sinibangod sang avenue damo nga mga maka-learn gid mga kabiyanan sa tion nga may amo nga mga coverage bala sa mga impeachment trial.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga terminologies mga kabiyanan sa mga lagting nga mga abogado, mga kabiyanan, diri mo mabalaan kaya hindi mo mabatian mga kabyanan sa mga ano ni normal nga mga halos sa litigation pero sa mga impeachment so mabatian mo mga kabyan ka pinasahi kung kaisa kadawa interesado ka mamati so hasta sa ulihi mga kabyanan nga sa argument sang prosecution kag sang defense hasta to mga kabyanan sa evidence bala sang sini mga xerox ka ano ni evidence xerox copy
0: RMN Patrol 774
1: sa din na bago lang kita kabalo nga admissible na gali ni mga kabyan na ining photocopy bangod man sang pagpanugot sang Supreme Court as evidence nga gamiton mga kabyanan sa korte
0: RMN Patrol 774
1: kay na mga kabyanan so na ka-learn gikita bangod sang sining mga development ka mga arguments sang mga lagting mga abogado sa prosecution kag sa defense
0: RRMN Patrol 774
1: kag mga kabyanan na lately na kibot magkita nga ang mga photocopy so gida gamit ni mga kabyanan nga bisan na hindi original so admissible ini mga kabyanan sa isa ka 40 mga kabyan sa litigation sa labi na sa impeachment kay now
0: RRMN Patrol 774
1: bangod sini mga kabyanan naguluwa ang mga hangag ka mga ganghal kag ang mga gago sa kalibutan
0: RRMN Patrol 774
1: at hindi ko ma-reconcile mga kabyanan nga iban pa nga mataas ang propisyon mga kabyanan sus hindi ko kaintindi mga kung ginanghal ini o kung ba sinagkunol ang utok. Tuduhan ng kakaon mga kabiyan sa mga may sibo nga pagkaon mo ng utok ni nagkulunol.
0: RRMN Patrol 774
1: As to the extent mga kabiyan na nga daw ba ison pagin nila ang iban nga mga lantaw kag naga kuan man gani o naga share naga kuan pa ano pa ni mga kabyanan sa ila, nagpasugot pa sang ila sining argumento.
0: RRMN Patrol 774
1: To the extent nga diri mga kabyanan, nag-react na ang iban niya nga mga nakaintindigid sang lubos. Mga kabyanan, kay kung palaptahon mo na ni ang kaganghal sang mga tao nga ni, ati, why na, mga kabyanan? Puis na. Ululupo ng mga kabiyan kadamo na sa mga gadagago sa kalibutan.
0: RRMN Patrol 774
1: Bangod sa sining mga argument mga kabiyanan sa ebidensya sa photocopy, may ari din nga nag mga content creator, mga vlogger, ng mga ganghal.
0: RRMN Patrol 774
1: Nga nagabais pa mga kabiyan niya ang photocopy, gali pwede na. Kaya mag-amo sini, nag-ibandigan yun, nagpat-photocopy sang 1,000 bill. Kaya sinya mga kabiyan, na kaya pwede maniti. Ibakal namon isa kundiin kami nga pwede nga mabakal namon sang among kinanglanon. Di way man na problema kung na ibakal nyo na, ipasya pa-photocopy nyo, pa-xerox nyo, pa-photocopy nyo mga 1,000 bill. Pwede na, pwede na. Mga kabyan ng pwede ka na tukapan sa nga vendors.
0: RRMN Patrol 774
1: Kaya kung akong manugbaligya ka ba, baligya ba no ni? Baklan mo ako kag amo ning ibayad mong Xerox copy. May liman lang guru katampuyong kag baliskad maagyan mo.
0: RRMN Patrol 774
1: nagtudok na tanan mga kabyanan, nagpalalati man ang mga ganghal. Kay ti hindi ka mapati mga kabyan, isa diri sa mga nag-post-post mga kabyanan, naging pasirok siyang 1,000 peso. Mga kabyanan, nabi nyo kung ano ang propisyon? Din sa isa kabulutuan, diri mga kabyanan sa kuano, Gimara State University.
0: RRMN Patrol 774
1: Di kay din mga kabyanan sa isa kakilala ng university diri sa may probinsya sang Gimaras Ano ekspektaron mo sa mga estudyante, mga kabiyanan, kung hindi mapati na gilang? Kasi si sir nag-post, nag-himosang content, nga ang Xerox, mga kabiyanan niya, 1,000 pesos, as in nga daw,
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwede na mabaton, mga kabiyanan, kung ibakal mo. Okay ma lang na, ibakal nyo. Pero prepare lang kamo kung pila katindak ang magyan nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi ko nang president sa mga kabiyanan sa University o Guimaras State University. So gina-trace ko pa mga kabiyanan kung si Audrey. Kaya para mga kabiyanan, abi, kung nagapamati mga kabiyanan, ang president sa Guimaras State University, si Ma'am, si Dr. Liliana Diana Pariño. Mga kabiyan, Ma'am, Doc, ang imuni nga din, no? Si Buyit Kagasan, buhi pa ne?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kaupdanan niya ni mga kabiyanan, no? Sus, daw ginatamay na sa mangudsang nagali ni siya, mga kabiyan, nag-resign niya sa magsala, mga kabiyan, na si Pio. Nakaagi man isa sa Department of Languages sa Mass Communication. Tapos nag-resign siya ka nagsailo sa Guimaras State University. Kinuha man sa Guimaras State University as dean. Pero, mga kabiyanan, kunol ang utok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tani mga kabiyan na dumduman nyo ni nga may ara ang natabo nga mass poison mga kabiyanan sa Guimaras State University nga nagsuka pang libang to mga kabiyanan ang mga estudyante. Pwede madala si Buyit Kagasan na dok pa rin nyo. Kumunin ni Tani ginunas ang ginuo to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tani ginuna nga nahilo to kag nagasoka pang libang kay daw hindi mapuslan ang utok yo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Igo di po tin nga klase sang din. Ano pa bing makuan mo sini? Ang mga ginikanan sini daw maginulsol maniguro nga drigal pa eskwela mga kabiyanan na dalasa na lang o. Ang mga matarong dahi ang mga teachers nga nagapatay-patay mga kabiyan sang trabaho para mapaalam lang ang mga estudyante sa Guimaras State University. And yet may ganghal mga kabiyanan nga utok sang isa ka din nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Natani, amo na lang yung ginhiluan nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di abi mga kabiyanan, kumatarong utok sang klase sang din nga ni. Pasirok yung 1,000 kapag tapos ha. Manti, pwede na kunong photocopy. Ipa-photocopy ang 1,000 tapos ibakal niya. Managani, wagi dyan po question. Distingi, pasiro, kag magbakal ka na sa mga bindols na sa Guimaras kaya pananaw ko. May lima lang kaputbol sa buli mo. Maagyan mo, Gen.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ihudi po, ten niya pangabuhi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyos mio, pobrecito.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di kadamo sa mga nagsulunod mga kabiyanan. Pinanasagin delete siya na gani, oh. Nauya man ang ganghal.
0: RRMN Patrol 774.
1: May nag-comment ka nito sa iyo, oh. Kaya gin-post siya, eh. Gin-paputo-copy niya. Tapos ipakita yung 1,000 bill. Kagin post sang ganghal. So may nag-comment mga kabiyanan, no? It is very disappointing to see this coming from a dean of Guimaras State University. So you can do much better than this, sir? Kaya tayo may educational crisis dahil sa mga katulad mo, tiabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: May punto mga kabiyang nga nag-comment siya ni? Din ka?
0: RRMN Patrol 774.
1: Buhi pa ni sa doc? Iluin nyo na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kado hindi mga kabiyan ko ka-reconcile nga isa ka din mga kabiyan. Amo pa ning nag-post-post ka nag-content sang kagangalya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi, testing yabi, ipasirox na kagbakal kada sa bisandran lang sa gamay nga mga grocery. Sa tubang sang Guimara State University. Kay pananako, butang kagisang Ray-Ban sa duwa mo kabata.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na bala mga kabiyan, magamuamo kasi ni. Hindi niya laglahog ng klase sa mga bagay. Iaguro mga kabiyan na pa... kalakadlaw, o idirgari mga kabiyan na insulto, ibangot sa presentation mga kabiyanan sa mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabiyanan niya ang puto kapipidi na maksiptar sa korte. Sa korte niya gina, ang balan hindi kay sa iban nga mga bagay. So ang iyalan ni mga kabiyanan siguro asin para makapost niya kagurukad lauti din kasang isa ka kilalang university. Mapakadlaw kang ganghal ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ginago?
0: RRMN Patrol 774.
1: Abit istingabi, bakal ka nabi sa mga gamay lang mga tiyangge. Kaya panana ko, may lima lang ka tindak maagyan ka, maagyan mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, kung buhi pa ni si Boyet Kagasa, no? Post-post sa isang kaganghal, ya?
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, mapati man yung mga kabiyana mga estudyante niya. Tukan ticket din mga kabiyana nag-post.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkatudlo kita sa matarong mga edukasyon. Kilala mga kabiyan Guimara State University. Halos tanan mga taga Guimara, siguro may ara pagani siguro mga kabiyan ng iba nga mga lugar. Mga taga Negros, siguro na pa mga nagapamulya nga mag-eskwela. Kaya nakita nila mga kabiyanan, isa na ka prestigious ganyan university ang Guimaras mga kabiyanan ay balanta naman nga mga education kung malayo-layo ang mga taga Guimaras dari sa Iloilo. Ba't mga kabiyanan ang mga teachers da? Hindi mo masiling nga mga underestimate mga maalam ini?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangod mga kabiyanan sa mga credential nila? Di ang mga kabataan, kapati man ni mga kabiyanan, kagtukante sa mga parents man mismo daran nila kapaiskwila, kay balaan nila mga kabiyanan nga maayo ang ginatudlong education sa Guimara State University. Tapos amo ni ang ipost sang inyong din, ay ihudi Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung akon bata ni mga kabiyanan sa Silinga University,
0: RRMN Patrol 774.
1: Gagamonin gimpost mo, pangitaong tagigsupsupon kong ilong mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Duduhan kong ganyan tsupa ang ilong mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyanan na nuna kita sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga nagalaom kita mga kabiyanan ng aton siling mga mataas ng mga tinunan ng mga teachers or mga din mga kabiyanan. Nagapati kita nga ti sa in the future mga kabiyanan ng mga pariho kita sa mga level sa ilang mga tinunan. Amuning mga kung nga nagapaamulya daring mga taga Guimaras mga kabiyanan mga iswila sa kilalang university mga kabiyanan dira sa ila siling nga probinsya. And yet may ari kita dari mga kabiyan din pao ganghal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, buyit kagasan, kagason ko karon ang imo itlog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay na, tapos na mga kabiyanan. Eh, anong plano nyo sini, Mr. Madam President?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangitaan na sa kagapang muyuin nyo lang, kagapangadiin nyo sang pahuway nga dayo na ninyo nga din.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, kinatinuluan Manila mga kabiyanan sang ginanghal ang mga estudyante kaluluoy man ang pobre nga mga estudyante sang Guimaras State University kanami mga kabiyanan sang mga ginatudlo nga mga sa mga teacher sa mga professor nila dira sa Guimaras State University mga kabiyanan kagbay mga products na sila mga kabiyanan nga mga professional na katrabaho na ibang gani mga kabiyanan sa gobyerno pero
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, marang. Sa baga daw, uso na dang, ano na, oh, ang ESF. Ha? Kiluin nyo na lang na. May pangamadala na sa samang kalamatay sa baboy.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, Diyos mio.
0: RMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan. So, natapos ang day 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabiyanan, doon nakapuntos man ang prosecution.
0: RMN Patrol 774.
1: Magabi nyo din yung mga kabiyanan makilala ang mga maluwas sa mga battery of lawyers sa both sa defense kag sa prosecution. Imagine, nakita nyo siya na nga kwa nyo, nakilala nyo mga kabiyanan na Arbasa, ikutan mga kabiyanan kag ang ining latest to, mga kabiyanan ang NBI agent.
0: RMN Patrol 774.
1: Si Kalilong mga kabiyanan, kaya daw gina-request gini ni Ruben Padilla ang iya sininga credential.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang credential niya sini mga kabiyan di mo maako-ako maluwas nga mga kabiyanan niya CPA inisya ang information pagin nga atong rabaton mga kabiyanan experience man siya investigator siya sa isa ka certified public accountant sa CPA nagtapos mga kabiyanan sa BS accountancy sa BS accounting technology maluwas siya mga kabiyan na paidalo man siya sa lapnagon nga experience ka mga kabiyanan nga na sanay siya sa certified computer hacking forensic investigation computer forensics mobile forensics photo and video authentication cybercrime in cybercrime investigation kag mga kabiyanan naka training man siya bilang NBI Academy kung sa diin ginsanay man siya mga kabiyan bilang ahinti sa iban-iban nga mga aspeto sa investigation kag tapos may combination man sa nga education technical mga kabiyanan kag nangin kwan pa ni siya oh. Mga kabiyanan na kaagi man siya training sa ano ni sa kwan sa Amerika mga kabiyan NBI kwan ni siya NBI agent mga kabiyanan maluwas diri sa DOJ kwan man siya US
0: RRMN Patrol 774
1: ako gali mga kabiyanan credential diri ni NBI agent Kalilo isa ka maluwas nga isa ka certified public accountant mga kabiyanan madamo pa siya sang mga profession nga ginakaptan gaay ko man di mo malingkang mga kabiyanan sa cross examination sang depensa
0: RRMN Patrol 774
1: imagine mga kabiyanan nakakuang kay imo sa muning mga levels ang training NBI Academy kag mga kabiyan daw nakaagi pag ini siya sa mga technical nga aspect kag mga kabiyanan sa DOJ US DOJ kag mga kabiyanan sa kwan sa
0: RRMN Patrol 774
1: Interpol, nakakuha pa rin siya, naka agiman mga kabiyan ng training.
0: RRMN Patrol 774
1: Ay, perti mga kabayan gay ko man nga duway sa gakalingkang mga kabayanan sa mga question sa mga depensa sa cross examination.
0: RMN Patrol 774.
1: Kung na nagapamangkot sa credential si Toto Nyo Robin Padilla, ay okay man siya. Nagagi man siya mga kabiyan na graduate man siya sa kwan sa Bureau of Prison mga kabiyan ng University.
0: RRMN Patrol 774.
1: Berte mga kabiyan sa forensic basi kung nagkita na ipanin sila ni kwan. Gas of Bill Gas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa forensic.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin ba o daw mo na ni Guru mga kabiyanan ang mangin na swerte man sa dumduman nyo ni nga nag-react mga kabiyanan, nag-comment sa artista mga kabiyanan si Ann Cortez. Kagsa kay Representative Sara Ilago, ang kabiyuti, kagagwapahon mga kabiyanan, ini si Congressman Suntay, kag si Attorney Topacio, ginapakuhan sila sa Supreme Court. Laban-laban, Guru, disbarment case ni
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa report mga kabiyang itagaan sila sa Supreme Court sang napulo gidlang kadlaw para makasabat mga kabiyanan nga hindi sila dapat nga kuhaan sang lisensya mga kabiyanan bangod sang sining kaso to nga ginpasakaan mga kabiyanan sila kay ginpasakaan ni galing disbarment case mga kabiyanan sa kaso ni kay Representative Bong Suntay kag Attorney Ferdinand Topacio. Ini may kantanan sa Mission Genistic Act sang duha ka mga personalities batok sa kay artista Ana Cortez kag Representative Sara Ilago, no? So gintagaan sila sang napulo kadlaw sa Supreme Court para magka-comment, makasabat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Laban-laban, basi ko nalang alangon lang ng sabat nila. Goodbye, Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga malisyoso ka mga manyak na klase sa mga tao, bla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa malain, balak ng isang, kaya gina-justify mo palang abisan babae, mga kabiyan, ang ginapakanubo mo na. I-justify pa sa mga ganghal man.
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga asawa, manigong mga kabataan ng mga babae. Pero amo ni mga kabiyan at Christian malago isa sa nga isa katao nga daw, feeling as in nga daw, mga kabiyanan na untouchable. Kaw na feeling nga bigats, nagid bigati, nagid sila bla. Kaw sila nagid ang kilala sa bilong kalibutan. Amo na bala kong kaisa sa mga tao. Kaw daw sobra ang salig mga kabiyan sa kogalingon. Mga SBS, sobrang believe sa sarili.
0: RRMN Patrol 774.
1: Masakit man ni mga kabiyanan sa mga babae. Amo ginulan sa to sa mga kwan sa mga kababaihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mag-komentar bala as in daw mga artistahin man mga itsura mga isus mereka gusip dapat na ako daw mayo pag ganilang taon buli ni Murphy's ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, gida, daw po nawong puro agtang mula ni Suntay kag si Topacio.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito kalabanan mga kabiyan sa kaso ni Topacio bala. To is ang mga client kung hindi mga kabiyan ang guilty, priso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga kabiyanan ng mga klase sang labay man ako inigali mga kabiyanan si Kagasan Buyit daw wag ini siya diehard gini guro mga kabiyanan DDS ni ay
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga DDS ka man kag kun diehard kanya mga kabiyan sa mga Duterte to the extent niya gaguhon mo yung mga estudyante mo. Diba na mo may mga feedback dari sa aton nga daw kuang gini siya sa mga diehard nga mga DDS. Well, man yung problema kung na DDS ka ba? Ano yung question na? Pero galing na tuluan mo yung isang kagago ang mga tao, labi ng mga estudyante na sa Guimaras State University. So, hindi maayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang gusto kaya kung DDS ka, isaksak mo na sa baga mo si Vice President mo. Huwag hindi sa mag-question, ha? Pura, wala kung gusto mo. Huwag mo kayo kubutos ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dalo mo sa mga buro birtoldo, gamiton mo pa ang imong pagkadin sa isa kabulutuan, labi na sa Guimaras State University. Damo kay imo maulami da madalasa pati ang presidente nyo dao sa bangod sa kaganghal mo. Kung ako mga kabyanan sa presidente sa Guimaras State University, iluan ko na lang ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, shit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Standby sa aton sinigapag panumbalik.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanda, maayo maning warning device para sa mga lugar bala nga daw mariit ang isa ka lugar nga permi lang may mga kasubong sining mga daw prone bala sa mga accident, no? Na ginimo mga kabyanan sa Binggit Nueva Vizcaya Road, no? Dito mga kabyanan sa Binggit kay ang imbis nga mga early warning device, may mga sign abi nga mga kwan nga mga warning ila ginhimo mga kabyan, binutangan nila lungon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagin na kululbaan man mga kabyan maglabay kasi ning lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito sa Binggit Nueva Vizcaya Road kay man mga kabyan natuod sa pagkamatod daw medyo maligwin nga lugar kag mari-

0: Warning sign sa dira mga kabyanan sa Antique Kibla.
1: RMN Patrol 774.
0: Dumanyo dira sa may hamtik mga kabyanan nga ano na nga kilometer. Kilometrahe 88 o ano na nga mga kilometrahe. Ila nakabilog ang nagbuluslog na mga kabyanan nga mga bus, mga truck mga kabyanan, kagiban pa nga mga cargo, no, nga mga nagadala sa mga goods mga kabyanan from Iloilo to Antique nga galabay dira sa may hamtik sa sining kilometer tawag nila mga kabyanan nga mariit man.
1: RMN Patrol 774
0: nga gina pangayuan ini sa budget kay man mga kabyanan pwede man nila madiritso ini nga mga dalan pero gin paliko-liko pa mga kabyanan no gamonin kadamo sa mga nagakala disgrasya. So ang ginimo pagin sa mga resident kay man mga kabyanan kung gabi according sa ilang mga kabyanan dira mabatian nilang mga daw hindi mga kalabanan nga nag-ugayong mga kabataan kag hindi mo maintindihan nga daw as in mahaplog mga kabyanan ang lugar di mo na binutangan nila da sang ano ni sang Santos mga kabyanan nga daw protection man kaya hindi na maliwat ang ining mga klase sang incident. Pero mas epektibo, guro kung butangan tuod sa mga lungon nga sa ino. No? Tumaman na mo man sa binggit, oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Balikanta ni mga kabyanan, standby. Dari sa atong siring kapagapan ng balik.
1: RMN Patrol 774.
0: Ining kapulso na ginadulo na sa inyo mga kabyanan gamit na kita sa D3 Bio Food Supplement. Sa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio food supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sang aton siningalawas kontra sa pagkakapoy. Kag siyempre naghatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa aton siningalawas tugot sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton siningalawas. Ginitaran niya benepisyo sa ramaangkon pagi sa pag-suplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, D3 Bio.
1: RMN Patrol 774.
0: Mag-evergreen kita. Kaya ini nagalimpyo mga kabiyang ka nagpabakod, ka nagbalansi sa mga sistema sang aton siningalawan. Kaya man mga kabiyang kung sobra kamusang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine, kag acid mga kabiyanan. Kag kung kulang man kamusang vitamins and minerals, katulad mga kabiyan sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Gamit kita ka magtumar sang Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga mga kabayan nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Don Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Babakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Standby sa report sa aton patrol sa aton siningapag panumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:10 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
2: Yari na
1: ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag saw,
1: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold.
5: Sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Sa mga butika.
5: TTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa katlo kapila ka mag-inom
9: sa TTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nagyong ginibatya
5: TTX 500.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Richard, sa ka-tricycle driver. Nang galing yung lolo ko, naibaluan ko ng taas. Nagali ako ng blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa lolo ko. Nagbubo na ako ng blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Matatags mga butika.
16: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
17: probiotics.
16: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang
17: ay wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
16: Sige, so, napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta kapila nato gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
17: Sa probiotics. Ano pagit kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
16: Amo gid ang pinaka superstar sa.
17: Ano superstar?
16: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is da monolaurin.
17: Monolaurin.
16: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
5: D3 Bio.
17: Diyan ka mo kita, gwardya, nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
16: Grabe, no?
17: Say,
16: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
17: Siniko pa siya.
16: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
17: More power pa siya. Amuna ang D3 Bio.
16: Sana all. Ang imo nga print D3 may amuna.
17: Oh,
16: wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics, gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan?
17: Immune system.
16: Kamilo ka, anong ara sa gata sa bata? It's lauric the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
17: Ah, wala.
16: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
17: Correct.
16: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kayo naka D3 Bio ka.
5: D3 Bio.
18: Kagina-enhance ng aton nga alpha-lipoic acid.
17: Ay, napagin.
18: Oh, sang, may kwan siya may capric acid siya. No, kaangay siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
17: Ang nasuriyatan ng pelmi, lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
5: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
16: Ano, kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. Mm-hmm. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imong plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
17: Mm-hmm.
16: Wala. Mm-hmm. Wala. Kaya ang imong plain D3 wala sang BCO. Mm-hmm. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, mm-hmm. D3 Bio ka na lang.
17: Oh. Ano bakit? Oh. Lipid oxidation. Mm-hmm. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalatak, kayang-kaya ni D3 Bio. Pag, ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones? Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
16: Yes. Ang ketones, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Mm-hmm. Especially wala na glucose.
17: Why na glucose?
16: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Mm-hmm. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Mm-hmm. Kinanglan may ara, gika ditribayo.
17: Okay. So,
16: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa ditribayo, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
18: Food for the brain, no?
17: Food for the brain.
16: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kay may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa no, sa aeroplano, sir.
17: Correct.
16: High octane.
17: High octane, no?
16: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
17: In life, amo manggina.
8: D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas,
20: magabuti ka.
9: D3 Bio! Health! News
21: para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
22: NANS Herbal Capsule. Mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
23: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Ang oras sa Mabian Derisari men Iloilo Philippines Standard Time, alas 11:19 na sang gabi.
27: RMN Patrol 774.
26: Padayon ka muna kapamati mga kabiyan na dari sa inyo para tutunan sa RMN Patrol 774.
27: RMN Patrol 774.
26: So, may mga kilala kita mga kabiyan na inyong mga teacher nag-hatag feedback dari sa aton. May mga maestro kag maestra from Iloilo City. Mga kabiyan, nandito pa nga nagkakuha sa masteral sa Gimara State University.
27: RRMN Patrol 774.
26: Imagine mga kabiyan na niya mga profesyon. Kadamo sa mga university, ba't ginapili pa mga kabiyan sa mga teachers kag mga maestro kag maestra dito magpaamulya nga magkuha sa masteral sa Gimara State University, and yet ang ila din ganghal.
27: RRMN Patrol 774.
26: Sakit ini nga lahog mga kabiyanan para sa mga teacher, sa mga estudyante, particular mga kabiyanan sa ila sini nga president.
27: RRMN Patrol 774.
26: Ang iya asin nga daw lahog-lahog lang o kung na mga kabyanan na pakadlaw-kadlaw lang. Pero mga kabyanan, ibutang mo man sa lugar kung ano ang imo balangakuan, structure mo sa imo koglingon, kimalan na ka, bisan gani mga kabyanan nga panday ka lang kagakargador. Pero mga kabyanan, respetado man nga magklase tao. Pero ang ginabalata din din,
27: RRMN Patrol 774.
26: Ay, bala na nga masiling ka lang nga ang photocopy nga kwarta. Pwede na mga... Jesus Maria Kagusip. Hindi ko maintindihan ka o galingon kung paano ko ma-reconcile mga kabiyanan ng utok ni isang isa ka din sa...
27: RRMN Patrol 774.
26: Ilala nga isa ka university sa probinsya sang Gimara?
27: RRMN Patrol 774.
26: Ay, pahiwitin nyo na lang na.
27: RRMN Patrol 774.
26: Samtang sa piyakamahin, mga kabiyan, sa kaso rin ni Senator Marcolita. So, nag-aprangka na mga kabiyan ng PNP chief. Si PNP chief Melincio Nartates. Kaya sila mga kabiyan gin-confirm nga ang arrest warrant para mga kabiyan kay Senator Dante Marcolita. Sa kaso diri mga kabiyan nga plunder, ginbalik na nila sa Sagdigan Bayan, mga kabiyan iningawaran. Kay personally, iserve ni kontari mga kabiyan sa mga senator. Di galing kay ang problema na confined pa ni mga kabiyan sa PNP General Hospital. Ini mga kabiyanan si Senator Marcolita. Kaya suno sa spokesperson nila nga si Police Colonel Alin Ray, ako mga kabiyanan nga ang commitment order hanggang agin issue mga kabiyan para may kay Marcolita nga kung tani mga kabiyan i-detain na niya sa Quezon City New City Jail sa may payatas mga kabiyanan. So hindi pa sa matransfer bangod mangan kay nagasaka panaog pang iya sini nga blood pressure kag may mild pneumonia. Gaululuhot ang mga balatian mga kabiyanan ni Senator Marcolita. Ilan naman mga kabiyanan edad ni Senator Marcolita? 77.
27: RRMN Patrol 774.
26: Ay, according mga kabiyanan sa sa PNP General Hospital, ang iya sini nga blood pressure nag-range mga kabiyan sa 130 over 90. Di daw medyo delikado ni para sa nag-edad mga kabiyan ng 77. Kay isa ka senior citizen.
27: RRMN Patrol 774.
26: Ang nagpasalig man mga kabiyan ng si PNP Chief Melincio Nartates, gawala derisang VIP treatment.
27: RRMN Patrol 774.
26: Maluwas mga kabiyan, problema pag itang spinal ni Senator Marcolita. Tapos mga kabiyanan, daw hindi pa mga siling fit for for trial.
27: RRMN Patrol 774.
26: Barag siling mga kabiyanan nga kag hindi pa sa fit for travel man o. So according mga kabiyanan sa PNP, namo ni mga kabiyanan nga tatoy kun tani sa i-transfer na ni sa iya siling silda at iingoday gito tani sila ni kwan ni Toto Jo Jinggoy.
27: RRMN Patrol 774.
26: Nga kayo homa ni mga kabiyanan kay ang si Senator Peter Alin Cayetano Alin. Si Peter Alan Cayetano kag si Robin Padilla. So gina-insister na lang mga kabiyanan nga kung pwede maka-witness, maka-attend mga kabiyanan sa sining trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ining duha mga kabiyanan nga detain na.
27: RRMN Patrol 774.
26: Bangod sa kaso nga plunder, di ang pamangkot mga kabiyanan kung pahanugutan ni sila sang Sandigan Bayan nga mag-attend mga kabiyanan magka-witness sa sining trial ay daw kasalik awot Aling katawi mo mga kabiyanan sa Sulod Prisuan, detini ka, nagasoksok ka sa PNP, BGMP, detini, or PDL. Pagkatapos, abot katawi ang mga kabiyanan sa impeachment court. Nailis ka naman sang robe. Di karon mga kabiyanan, kuning kaso nga mag-ara ng verdict, di ano ba'y ang detaining na nagkarob, mabuto ka man imo. Ano abi ang kwansina, ang pagsalig sang tao na karon sa imo?
27: RMN Patrol 774.
26: Kag daw kasalik awot lang tao, nalingkay imo mga kabiyanan sa BGMP, PDL ang imo sa mga kabiyanan na bayo. Tapos abot ka to, nagsoksok ka imo sang room.
27: RMN Patrol 774.
26: Di kung ikaw natungdan, mabatas mo man ang mga kabiyanan nga nagsoksok ka sa BGMP. Pagkatapos, soksok ka naman. Uba ka naman pa kanto naman si imo nga detention cell. Salik awot.
27: RRMN Patrol 774.
26: Ambot na ng mga kabiyanan na only in the Philippines.
27: RRMN Patrol 774.
26: Sige mga kabiyan, kay kuwang tana ang mga natipon nga report. Mga kabiyan sa ato sini nga patrol.
27: RRMN Patrol 774.
26: Balikan tari karon mga kabiyanan ining pinasahi nga mga ano nga mga signs sa binggit mga kabiyanan, ang warning sign mga kabiyan, instead nga mga ano na ibutang mo nga mga klase sang warning mga reflectorize natuya pinasahi lungon ang ginbutang nila.
27: RRMN Patrol 774.
26: Sige, check na lang ara na siya sa linya naton. Si patrol, check na mga kabiyan kagining portion na ginadulong na sa inyo. Mga kabiyanan, Mega Man Herbal Capsule. Gamit kita mga kabiyan kay morning number 1 yung kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island, Kagimaras. Kay man Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik, karagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay man Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagonigotuid. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Pag-inom sang Mega Man, duwag ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kay Gimaras, equality product ni Tita Arling kay sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration, ganit sa mga kalalakihan, mag-Mega Man Herbal Capsule na, now na!
27: RRMN Patrol 774.
26: Check na lang mga kabiyan ng patrol. Nasirimang tiniyon sa may ilang mga natipon niya mga information. Upod sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
0: TYRI Radyo Man Report.
1: Mayong gabi, Radyo Man Dondal kayo sa atong sining mga tagpalamati subong iyang gabi sa Miyerkules. Matauhay actually ang atong sining dalanon subong ang simpota matauhay man, no? Wala sang problema. Pero nagaulan ang mga balita, Radyo Man Rodel. Matapos man nga sunod-sunod nga bypass, drug bypass operation, ang ginpatigayon sa atong sininga kapulisan, subong gidamang iyang gabi, kag may yara man sang lalaki nga na-disgrasya iya sa motorsiklo matapos nga naglikaw sa isa kakambang nga kuring. Dira iya sa may area sang Barangay Buhang sa distrito sang Haro, no? Sa particularly sa may Siwan Road. Una kita sa mga bypass report sa Kunsaliin. Una nga napatigayon sang bypass mga karadyuman, Radyuman Rodel, ang aton sining Station Drug Enforcement Team from Arevalo Police Station Kunsaliin na tigayon nga ma-recover tatlo tanan ka sachet sang ginasuspetsahan illegal nga droga o kon ining shabu sa mag-amay, no, gin subject sang bypass ang bata sini nga 20 anyos o kung ang bata nga 20 anyos nga si alias sa Badjao kag ang iya sininga amay o podman sa Puloyan nga si alias Murit ning 47 anyos no napatigayon sang dagway bus operation ining kapulisan sa station drug enforcement team sang Arevalo Police Station matapos nga nakatransaksyon nila ining 20 anyos ngan si alias sa Badjao kag natigayon nga ma-materialize ining nasambit iyang operation kag matapos ini no sang matunugan sang subject nga police sa pusher buyer nang iya sini nga natubang ang droga nga gin ang nanon yun ang kwarta nga gin daho ni sa operatiba gin daho niya sa iya sini amay or gin pasa niya sa iya sini amay kag nagsaliputpot palagyo Rajman Rodel wala madakpan ining bata pero ang amay nga nagauyat iya sang droga kag sa sining kwarta amo iya ang natigayon nga maaresto sang kapulisan naglabotaran sa pulo ka gramo no ining suspected na shabu worth 2,000 pesos ang bypass money nga gin bayad iya sang kapulisan no sa sining na subject iya nga subject ining si alias Murit 46 47 anyos nagabiyahi ini sang seka sikat na kag nagarimedyo general kag kun ano malang dira ang iya sining nga makita nga panangabuyan pero ang bata sining nga si alias Badjao ining 20 anyos sa Rajuman na Rodel ang may kaso kag bagula nakagwa sa may prisuhan kaso man nga illegal nga droga nagligad na dakpan man sa illegal nga droga ti sa subong gin patigayon ang bypass operation nga ini kaina pero nangimadanlog no, sa kapulisan ining 20 anyos kag nakapalagyo samtang detain naman karon sa may Arevalo Police Station ang amay nga si alias Murit no nga nagapangatubang sang kaso sa pagbaylar sa pagbaligya kag pagduso no o pagbaligya kag pag possessing illegal iya nga droga sa piyagabahi diri naman sa may distrito iya sang Mulo Rajman Rodel dako-dako ni no ang nakuha sa sining subject man iya malapit sa 800,000 pesos no nga balor sang illegal nga droga ang natigayon nga makuha sa kay sa subject no nga si alias Randy 48 anyos isa ka construction worker sa Zone 1 Barangay Boulevard sa may distrito sang Mulo yun patigayon ining nasambit iyang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Ruki Jimeno Rajuman Rodel kung sa diin kagdapot diri sa 110 grams o kung 110 gramo sa suspected shabu na may standard drug price na 748,000 pesos ang nasabit iyang illegal na droga alas G's sa bukid mga gabi diri sa may area sang Sunwan Barangay Boulevard sa may distrito sang Mulo. Ang subject in label ini as sa high value individual Rajman Rodel no kun sa din dira mismo sa ila sining Puloyan natigayon niya maresto ining arestado kun ining subject sang drug by bus stop operation nga nakuhaan iya no sa 19 tanan sa mga heat sealed transparent plastic sachet sa iya sini nga posisyon Rajman Rodel no ang ingamit niya by bus money 7,000 pesos na karakit na ang 100 peso na bill nga muni ano ang ingamit man na bypass na money sa sumong detay na sa Mulo upon sa Mulo Police Station ining nasambit iyang subject sang nasambit iyang bypass operation sa piyagabahin dali naman niya sa may distrito sang Haro na disgrasya subukin lamang iyang gabi no mga pasado alas 10 subong gabi manugalas 11 ang ining rider sang motorsiklo na nagdala sang Raider 150 na motor. Matapos man nga nagtabok ang isa ka kambang kuring may kolor ni bilang putik kagya itom, no? Siguro na kibot kag naalang-alang ining rider kay man ining kursod sa may area sang barangay Buhang sa Siwan Road, makahirit kani diri video korbadahon, no? Pagkatapos gabi pa kag may kursyon nga madulom, siguro gulpiada lang nag talagang patabok ang kuring ilikawan sining nasambit iyang rider Regiman Ordel. Ano pa nag nadulaan ini sa kontrol kag natumba, nagresulta sa pagkapilas sang iya sining tiil, no, kag ang iya sining kamot to kaina halos hindi niya maunag matapos nga natumba sa iya sini nga motor siklo, no. So self-inflict ining natabo nga insidente sa sining rider nga nagalindra sa may area sang barangay Hitsanova, nag-agi diri sa may Buhang flyover paliko dito sa may area sang barangay Balabago sa distrito sang Haro sa pagpapauli na tani, no, sa may ilisining nga Puloy-an apang na disgrasya kag tigin bulong, no, sa gina sang ICER sang aton sining mga responders sa ambulansya kag in-assess ang iya sini nga kahintangan. Conscious man ining biktima o galing kay nagabatsag ini sang pagpadanakit sang iya sining tigin dotoo nga kamot, no, kag ang iya sining tiil nga napilasan Regiman Rodel. Sa pagkabahin, nga dugang nga information tang ang ining reklamo sang tuman ka hindi magsindihan nga baho dara sa may area sang barangay Kubay sa distrito sang Haro. Yan reklamo man ini sa mga pumuluyo sa may barangay Zone 1. Aso kung may Zone 1 barangay Kubay, matapos man nga humalin sang Lunes, nag-usbong ining baho nung nagresulta sa pagsakit sang tiyan. Ang iba din nag-sululuka ang mga residenteng malapit sa may Zone 1 kay may yara sang daw kasubong sang panos pala nga baho sang patis, no, nga naglapta sa palibot nga ginsuspitsahan na galing iya sa gintinuan nga container sang balay, no, sang isa iya ka pamilya Regiman Rodel. Muling rason kung nga ang nag-tuga ini sang problema sa ikayong lawas kiti bisan sang kagawad niya itong sininga na interview kaina na nagpayag kasi grabe naging ang gindulot niya baho sa ila sining lugar na siya na mismo, no, nag-kadto dito ginapangusisa tuntog niya na-discoverhan niya nga may kasubong naglapta nga kemikal sa gintinuan iyang galon, no, suludlan sang dako nga suludlan sang liquid iya Regiman Rodel. Muning rason nga naglapta dira sa may area sang barangay Kubay. Sa subong nagpanawagan ang mga residente nga kung mahimo, no, masolusyonan na ini kag madula ng baho kay sa subong nagaupod pa sa tubig sa karsada. Kay man wala man sang alagyan ang tubig sa drainage nagalapaw pa sa may karsada. Muning rason kun nga ang nagpadangat ini sang reklamo kag ti nagapaabot man sa City Health Office nga imbestigahan ining nasambit iya nga insidente. Amon mga madulong naton nga information sa subong gabi para iya sa pagpagadagad sang programa RMN Patrol 774. Opod sa ton sini nga mga intern from West Visayas State University, na si Queen Fentes kag si Bandrix Bandrix sa Priest Bitiro. Ako si Regiman Mon Yales Kaparian at sa Carmen.
27: RRMN Patrol 774.
2: Salamat sa report ni Regiman Mon Kaparian. Puro nga itong sining mga intern sa
26: ng West Visayas, mga kabiyan.
27: RMN Patrol 774.
26: Hindi ka po siya ng mga kabiyan ang ginaduluman sa inyo gamit kita sa DTX 500. Kaya mo rin mga kabiyan na nasa bansa atong sining problema. May problema ka bala sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sininga tiyan. Kagbasi may diferensya ng imo sininga liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may pulikosanol, kaibad pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extracts ang sugar cane. Lagi din na pamatunan sa pagtuon nga epektibo pagpanguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Opdan nyo na lang sa iya siring partner nga mong Mighty C. Kaya Mighty C ang alkaline, yung vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan yung skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
27: RMN Patrol 774.
26: Magbalik ta report ni Radyo Man Joel Franco. Ang oras sa RMN Iloilo Philippines Standard Time alas 11:42 na sang gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
10: Tusiran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
29: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
30: Kargado!
31: MaxFit, kargado!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
32: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
33: Bakit RightMed ang binibili mo?
34: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
33: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
34: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
35: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
26: Ang oras sa RMN na Iloilo Philippine Standard Time alas 11:45 na sang gabi.
27: RMN Patrol 774.
26: Padayon ka mo sa Gyapo na kapamati dari sa RMN Patrol 774. Huwag tara mga gabihan na ng mga balita. Natipon mga gabihan sa ato sinikoreksyon sa City Hall. Pero ini nga posyon na ginadulong man sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Pataason tang ato sining vitamin D3 level sa aton sining dugo para magkabato kita sa anumang nga klase sa balatian ilabi na gid sa makabamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Magbisita lang kabag avail sa libre nga medical consultation ko opo ra ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Di na pagulatan nga maglalapang inyo mga balati ang kamagdako ang mga galastohon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic ganahantang dire sa lower ground floor Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguirre Street, Pasig City, SM City, Iloilo kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: RMN Patrol 774.
26: Mga tanamang mga kabiyanan ng report ni Radyo Man Joel Franco. Bawat barangay makikinabang program or BBM program hindi pa mapatuman sang liga ng mga barangay sa Iloilo City chapter bangod sang kulang pa sang dokumento gikan sa Malacañang. Detalyeng report upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
5: DYRI Radyo Man Report!
8: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sa ating memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
9: Hindi pa mapatuman sa liga ng mga barangay sang Iloilo City ang bawat barangay makikinabang program. Suno kay Liga President Maria Irene Ong, hinahulat pa nila ang dokumento gikan sa Malacañang sa pormal na donasyon sa pondo. Ginpahig ni Ong nga hindi pa ma-release ang pondo samtang wala ang mga dokumento gikan sa Malacañang.
10: Once nga ang papeles kompleto, as of now, hinahulat na lang ang donation from the Malacañang.
14: Ang budget downloaded na sa ato.
10: Why pa? Kasi siyempre ginaulat man ni Mayor ang kwansang makumplito man ang papers ang mag-download sa among tanan.
14: Ano ka papeles pang inaulat?
10: Donation from Malacañang.
14: Those sort of mowa yun siya.
10: Tao mo na. Tao donation, gano'n. Ang mga malagi na ulat siyang tanan?
9: Si Liga President Maria Irene Ong sa iya, konfirmasyon. Sidalam sa programa, magabatos ng tig 200,000 pesos ang kada barangay kung sa diin ang 100,000 pesos para sa proyekto samtang ang 100,000 pesos para sa scholarship assistance sa lima ka scholars kada barangay. Madadaan naging turnover mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang cheque para sa proyekto kay Mayor Isatrenas sa tung Hunyo 5, 2026. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
26: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Sa kung kayo na mga gabiang gin-mention, sa din mga kabiyan dito sa Binggit Nueva Vizcaya, Binggit Nueva Vizcaya Road, lungon yung warning sign mga kabiyan gibutang nila. Kaya for your information, kadamo na sa mga accident, kag ginakonsider nga prone accident ini, mga kabiyanan sa mga disgrasya sa mga salakyan, mga nagalulumpat man kamati, kantilado man eh, mga kabiyanan na ang ininga lugar, kadamo na sa nagakalala disgrasya, ginabutangan man sa mga warning sign mga kabiyan nga reflectorize, but hindi effective. Pero sang gibutangan ng mga kabiyanan sang lungon nga warning sign, medyo mga kabiyanan nagkunol.
3: RMN Patrol 774.
26: Di ko na muna nga warning sign mga kabiyanan mas effective. Di, basit ko mailog taman ni mga kabiyanan, butangan taman da sang lungon warning sign, no? Sa hamtik antiki. Duman yung pila kabilog mga buses mga kabiyanan. Lately ang series liner nagalumpat na.
3: RMN Patrol 774.
26: Ganing nga kilometrahe ng mga kabiyanan nga namariit. No? ining lugar mga kabiyanan kag mga testimony bala sa mga residente sa lugar sa ginahulugan sa sining nga mga salakyan ang pinakauli ang bus sang series liner kung gabi mga kabiyan sa 10 oras ang kagabihon kawalos daw ay sa may nagapasimpalag nga maglaga lakat-lakat sa lugar nga ni kay kadamo sa mga batyagan maluwas nga mga kabati sa mga kabiyan sa ugayong sa mga tao labi naman sa mga kabataan nga daw nagapangayo sang bulig according mga kabiyanan sa mga taga Hamtik Antique sa sining kilometray ano ring ngalan nila ni
0: RMN Patrol 774
26: ug ana ning request sa subong daw ginakapul-kapulan man isang DPWA so mo ni mas maayo guro nga lungon nga warning sign mga kabiyanan ibutang diri kay mo man ginhimo kag nangin effective mga kabiyanan sa mga kwan sa mga commuters labi na sa mga nagabiyahe karagalabay dari mga kabiyang lugar ining Binggit may Babiskaya Road no nga nag-agaw attention mga kabiyan sa mga motorista di ko magkakita kalungon di ko magpanagadsad sing ano nga mabulos kada
0: RMN Patrol 774
26: so isaya kalungon ang gimbutang mga kabiyan sa Binggit may Babiskaya Road sa bahin sang ang Buklaw Bukod Binggit bangod sa wala sang disiplina ng mga motorista nga masami nga nagakadisgrasya kag nagakalamatay suno sa barangay captain sang ang Buklaw na si Ginoong o kung si Kaparitelyo hindi tuyo sang nasambit niya tika nga mamahog manginsulto o kung magpakita sang wala pagtaha sa sinuman nga nagalabay. Inikuno ang magaserbi nga pahanumdum sa tanan nga mga motorista kag nagabiyahi nga nagalabay sa nasambit nga lugar nga tuyo sining nga ipalabot ang kaimportante sa pagsunod sa mga kasuguan sa trapiko kag ang posibleng nga mangin bunga sang pabaya kag irresponsible nga pagmaniho sa mga motorista. Ang Binggit may Biskaya Road isa ini ka shortcut ukon madasig nga alagyan kun sa diin pila ka oras lamang ang uyangon sa pagsulod kapag wa sa Baguio City kag Bangbang Nueva Biscaya nga sakop sang Region 2 ukon Cagayan Valley. So nangin effective mga kabiyanan kay di abi effective nga ang warning amo niay paalaala sa Mr. Driver ang mamatay o mabuhay nang dahil sa iyo. Ingatan ang nag-iisang buhay magmaniho ng mahusay.
0: RMN Patrol 774.
26: De, kung hindi ka ako ikaw driver nga kaskasero sini, nga sa una pala makita mo may lungon, di ka managadsad.
0: RMN Patrol 774.
26: Mayo epektibo mga kabiyanan basi kumailog tanada sa Hamtik Antique.
0: RMN Patrol 774.
26: Ang prone mga kabiyanan sa mga accident man dira sa kilometrahi ano na dang kilometrahi mga kabiyanan nga nagkalabuslog na dang mga pila ka mga truck mga kabiyanan kag mga bus duman kuman mga kabiyanan sa una diri pa na disgrasya ang amon mga kabiyan ano ni ang president sang Santo Western Visayas College of Fisheries sa banwa sa istansya naupod to mga kabiyanan sa tung na disgrasya man nga naglumpat man to ang bus nga nagsigabong to mga kabiyan nga naglupok ang LPG nga karga sang bus. So isa to mga kabiyan nga among presidente sang WBCF mga kabiyanan si nalipat na ko sang
0: RMN Patrol 774.
26: Ay makaluluoy man mga kabiyanan tong mga nagkaladisgrasya nagkalamatay gito
0: RMN Patrol 774.
26: Mo amo man mga kabiyanan sa sining series to nga nadagdag to ay mare ka gusit mo man lang guro para mapuro pa nagadsa ng mga driver nga makita nila mga visually ang ini mga kabiyanan butangan lungon
0: RMN Patrol 774
26: kadidukad lu kan kahabnog mga kabiyanan maglabay kay mo dang may mga lungon ya.
1: RMN Patrol 774.
26: Ayan, bot mga kabiyanan. Sige, napartanisar nila ni mga kabiyanan sa aton sininga. Mga regalo po dari sa aton palatuntunan mga kabiyanan para sa aton sininga mga estudyante. Si Brad Pitt Madira Bistuwer sang haniway. Kumusta da? Nagaulan na sa inyo da? Wala?
1: RMN Patrol 774.
26: Yun ang papamati, si Cas Arnel sa Unoy, si Barangay Kagawad pari Romar Martires, magsubuman si Amigo Tamatiyo dera sa Matiyo Car Center, si pari Mutok sang RE Car Center, subuman mga kabiyanan si former Barangay Kagawad pari Berta Torres sang San Antonio Mulo, kaga mga barangay official sa papanguna sa ilang barangay kapitan.
1: RMN Patrol 774.
26: Una-una gid mga kabiyanan, brother ko ba? O sige, Baltasar Agado sa watching from Kingdom Saudi Arabia. Along landa, tol.
1: RMN Patrol 774.
26: Gusto mo man, present man si Casmary Ricabar. Lord Kahilig, present man si Kagawad Noel Coscoluela. Kas Gispal, magsubuman mga kabiyanan, arina si Brad Pitt Madira Bistuwer, subuman mga kabiyanan si Nico Cordoba, good evening sa mga kasama, si Kagawad Noel Coscoluela, subuman mga kabiyanan si Francipra Florencia Sukaldito Kalimpay, si Arnaldo Coscoluela, si Sister Teresita Pertas, present man siya, kagsubuman mga kabiyanan si Mary June Hapitana, present man siya, kagsubuman si Cas Margie Cobillas, pabalikon na lang sa Senado para magbagsiklawa, magpagsiklawas ni Marcolita. Di galing plunder to. Oh. O isa pa daw, hindi maguro ni kasarang sang lawas. Ito kayo daw may mild pneumonia, Cas Margie.
1: RMN Patrol 774.
26: Nalawala itong talaga. Aras sa subong na admit pa sa PNP General Hospital. Si Guaps Nilia Cordoba, present man. Si Ronald Bipinosa, kagsubuman mga kabiyanan. Good evening man sa tanang yung mga classmate ni Flor Kahilig. Si Odi Candelario, watching from Madrid, Spain. Oy, buenas, buenas noches, amiga.
1: RMN Patrol 774.
26: Si Kagawad Cosuluela Arena, si Nining Gamilong, subuman mga kabiyanan si Pilar Sardia, Santo Domingo. Sige, Ibanda Denuevo Sudario, Mary Ann Moreno, Laura Sumagaysay, present man kag subuman. Si Papa Van Villanueva, kagsubuman mga kabiyanan, si Albert De La Cruz, si Florencia Sokaldito Kalimpay, present man, kag Socorro Petra, present man, kagsubuman si Haradluka ng lungo ng uman. Tuno, kay Cas Magic Cobillas niya, karaluka ng lungon. Ay, mamaling liguro ang maintindihan nilang para magkapropanagad sa natanang yung mga driver kay mga kaskasiro, mangguro to ang mga taga pinggito.
1: RMN Patrol 774.
26: Good man, ganoon mo makahabnog mga kabiyanan yung makita mo yan ang galabay na may lungon. Si Kim Ibon Perares, present man siya. Romil Sudayan, always ginagapamati si Nanay Mila. Kag Tatay Muloy Sudayan sa Santa Barbara, Iloilo. Sige, pag-ayo-ayo lang. Why na tas ang panahon?
1: RMN Patrol 774.
26: Balik na magkita karon sa gabi. Salamat din sa inyo pag-upon. Gabi na imbihap sa atong sining technical partner. Upon sa kay Radyo Man Christopher Topi Mundihar. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Maayong aga mga karadyuman. Tatak RMN time. Alas 12:18.
0: Tatak RMN.
2: Isugid kay Tiyoy.
3: I-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
6: Arena, Yahoo! Arena, mga pumuluyo,
2: Isugid kay Tiyoy.
7: Aragoy, Tiyoy!

0: Mga kamakaranas, one, hello mga kasama! Umagang kay ganda! Magandang buhay! Magandang, magandang, magandang, magandang lalaki talaga ako ngayon. Welcome sa programa Isugid kay Tioy! Sa may mga problema, sa mga bigo, sa mga iniwan, sa mga ginosting, sa mga gintunto, sama-sama tayo! Hanggang Pasko! It is a brand new day! Bagong adlaw. Uy! May bagyo! Si Bobby, may mga cancellation ako, no? Mga walang pasok! Pero para sigurado ka kay Damo nagalapta sa Facebook subong nga mga balita nga walang pasok. Tuod gid man, may mga cancellation of classes today tungod sa bagyong Inday. Super Typhoon Inday. Damo ko to nakita, puro ilo-ilo to. Oy, para hindi ka mapapake news. Sa South Korea, layi na gina. Hindi anay sagay panic. Hindi anay sagay ang balimata mo to. Pag cellphone na da to, kay way klase boss. Antis mo na buyan ang imong mga tinaga. Eh, pamangkot si Google. Pwede pamangkot ni Senator Robin Padilla si Google kung sino nag-video. Sa mga nag-share man ng may bigin photocopy ng kwarta. Ay, Jesus ko, dokoluya. To sige, marasaw. May nag-photocopy sa kwarta. Kumiyari, original ni. Ay, nako. Ang titigas ng ulo. Para hindi ka mo ma-fake news. Para hindi magtalang. Para hindi ka mo madala-dala, no? Sa mga chismoso-chismosa sa inyong kilid bakuran. Tutok sa RMN Iloilo. We got all the news for you, mga updates. And mga dapat mo malaman. Tutukan diri sa programa Isugid kay Tioy. Adlaw na kita sang Huwebes. Petsan Huwebe na kita para sa bulan sa mga Hulyo, tuig 2026. Ang daming mga ganap. Ika-duwa na ni nga adlaw. Ika-duwa na, ika-tatlo. Sang paglilitis. Uy, ang daming ganap, no? Sadya! Liwat ka nagbungguana, isang day private prosecutor attorney Amado Virgil Ligutan kag defense counsel attorney Carlo Joaquin Narvasa sa ikatatlong adlaw, no, ikatatlong adlaw, sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bulubantayan nato ng mga updates sa mga recap just in case you missed it, mga kasama. And may plano ko, no? No, may mga plano ang prosecution team. Nining side ni Ligutan nga ipatawag, no? Ang ipatawag ang vice presidente para mag-atubang. No, dira sa may witness stand. And nabuluban tayo natin after presenting the first witness. Nining NBI agent. Uy, madugo ito sa Lunes. Lunes, Miyerkules, Biyernes. Kaging cross-examine na kagina, no? May tatlo ka witness, labi na gid ang isa ni ka-aide, no, isa ka-aide ni Vice President Sara Duterte. Para sa inyo, ano ang opinion? Sino ayan ang nag para sa inyo, ha? Sa mga namati. Kuway ka mo namati, okay, comment. Huwag ka mo na mati sa paglilitis impeachment trial ni VP Sara. No, kagapon. Para sa inyo, sa mga nag either DDS, no, ara ka mo sa administrasyon or ara ka mo sa side ni Vice President Sara Duterte. You're free, no? You're free to voice out your opinion. Wala pa man di hambal natin nga. Wala takabalo kung sino insakto. Kaya siyempre, ang ining mga abogado naging kuha sang defense kaga prosecution, they're doing their job, no? Sino para sa inyo, no? Ang abanse, hindi man daog, no? Sino nag-abanse subong? Sino mas damo nga punto? Nga, either it's the prosecution team ba? Or ang defense? Magambal kita defense, ang gina-defense hindi, ang vice presidente, amo na sila ang defense team. Ang prosecution team, amo na kay si Mama, Congresswoman na Luis Tro, kaga syempre kong Nonoy, kaga mo si Siligutan. Para sa inyo, opinion nyo lang, hindi nyo kinanlan mag-inaway to prove nga kamo daog, kami daw. Why ka mo mga lawlaw? Avoid nato na, di kawa nato inaya. Aton opinion. And tandaan, basta mga maghahatag sa opinion, everybody, no, tanan kita, has a right to our own opinion. So hindi naton pag-i-rebut, hindi naton pag-kontrahon ang opinion sang iban. Hatag lang ka mo sang inyong opinion. mga may init nga mga balita, sports, entertainment, ang Final Four, ang semifinals, set na para sa Wimbledon. Si Paulini ang nagperde kay Alex Yala. Tumba! Perde sa kaginahon! Kagang FIFA World Cup, bolo bantayan ng ibang pagkita nato ng mga sports balita. Sa ato ang mga pinanangga ang mga suking, ang mga OFWs, working and living abroad. Hope all is good, hope all is fine. Hope you and your family is fine. Nakapanyaga, nakapamahaw, nakapanyapo na ka mo. So samtang nagapreparar ka mo, o nagatimo ka pa, oy! Hindi kami pagkalimtad. Ari nandi ang programa isugid kay Tiyoy. Sa aton mga kauturan sa syudad, kaga probinsya sang Iloilo, good morning and welcome sa aton nga pagpangalagad. Sa mga taga Negros Island Region, dira maging maulanon subong, so bantayan ninyo. Ang mga taga Antique, ang mga taga Guimaras, no? May mabasi may mga posibilidad nga may mga cancellation of classes. Nagabulubantay-bantay man ang aton nga news center, no, sa mga post sa mga LGU. If you happen to be a member, no, of your LGU Facebook page, kung may mga announcement na may cancellation of classes, palihugbi i-share nyo kay Teoy Pancho o i-share nyo sa RMN para makaano kita, para maka-update man kita sa aton mga kauturan kay nagasala-sala subong kung anong matabo ni. Kaya palapit na ining super typhoon nga si Bavi. So just update lang kami dire. Kapwa naton sa news center in charge sa tanan-tanan ng mga balita kay impormasyon nga makita nyo sa Facebook. Radyoman Lynette Fernandez, our model, Yulatrice.
1: Tatak, RMN.
0: Ang aking technical partner, si Radyoman Jason Renzi Cabatania. Today is a Thursday, kasama mo sa DYRI RMN ni Iloilo. Radyoman Murphy! Nagalalaway sa iping ko! Kaya ko naman si Radyoman Michael Marquez Lumakad. Tiyoy Pancho for short.
1: Tatak! RMN.
0: Hello sa aton mga driver, sa aton mga suking radio, manibela drivers, grab car, taxi drivers, sa mga nagkalain-lain ng mga merkado publiko. Bao kaluoy ni kung mag-inulan subong ang aton mga ambulant vendors, ining mga bulantero at bulantera, ining nagasala-sala, Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, Tub-tub, Sabado, na nagasailo-sailo sila sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko, like Iloilo Terminal Market, Central Market, Lapas Public Market, Mandurio Public Market, Haro Big Market, and sa may Arevalo, nagasala-salain ni sila. Kaya subong manging maulano ng tiempo, suno sa pag-asa, subong ang Webes at Biyernes amo ng warning sa aton kagapon. Diri naton mabatyagan, hindi totally epekto ini sa nga bagyong Inday kung hindi tungod sa enhancement o pagpabaskog sa bagyong Inday. Nga karon ato na to sa northern, no? Eastern na northern part, no, ng Luzon, bakat to ini sa Taiwan. So ato mga OFWs na Taiwan, Hong Kong, pungso Japan, paghalong-halong kamuda, ha? So ang epekto sini sa aton is ang hanging habagat sa ato mga kauturan, sa kilid sa kadagatan, sa mga landslide prone area, sa kabundukan, sa kaumahan. Polo preparar hap, tutok lang. Diri sa programa isugid kay Tiyoy. Kag may mga gale warning na kita. Mabas medium to heavy, kasarangan, tob-toba, mabaskog ang balod sa kadagatan. So may mga announcement na kita sa aton nga mga sakayang pandagat, ilabi na gid ang mga magagmay ng mga sakayang pandagat nga pulo pa huway-huway kamo anay today. And hopefully tomorrow, no, Biyernes, makagwa na ini si bagyong Inday. So para updated ka sa mga balita at impormasyon, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Sa aton mga pinalangga, mga senior citizens, mga PWDs, good morning. May balita man kita sa NBA, pero why pa ko balita kung diin gid man bala mahampang si LeBron James? Sa aton mga OFW, base may mga update na kabuday, labinigid na nangyara sa Estados Unidos. Kung diin mahampang si LeBron James, kay nagsilingin ng isa ka post, hindi ko man mahambal nga, tutuod eh. nga nagpirma na ko, mapirma na ko si LeBron James sa nga 2 years, no, duwa ka tuig, $30 million lang, no, 22 years, $30 million, ining si LeBron James maghampang sa kuno sa may Cleveland Cavaliers. Kung may araman balita na gusto makapartner, maka-intox sa kuno si LeBron James para makapartner si Kawhi Leonard sa Toronto, Canada. Why, pagkikasiguraduhan, so mas mayo kung kamugin niya ang ma-update kay Tio Pancho. No, request, wala kita kanta din. Kung gusto mo ako makanta, pilabayan. Ang aton nga programa, we are broadcasting nationwide and worldwide. Mapamatiyan ang aton nga programa sa inyong Facebook, sa YouTube, and RMN application. Una ang ta RMN apps, panahon ng bagyo. O, panahon ng mga bagyo, kung matinding init, mas mainit, tutok ka mo, may ara ka mo sa radyo nyo sa inyong mga cellphone. So ang radyo mo sa cellphone, RMN application. Tanan nga live program, sila binigid ang gusto tumutok sa paglilitis sa ating gituwang Pangulo. Yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, yara dara, ba any live program sa RMN, mapamatiyan nyo sa aton nga RMN application. I-try nyo i-install sa inyong nga cellphones, pangitaan lang sa iTunes o sa Play Store para sa Android. Sa YouTube, sa aton mga subscribers, hello. Ang gwapo ko ngayon, no, promise. Kakibot ko, ano ni, ano yung resulta sa likas papaya ni. Sa YouTube, pangitala kami at RMN Iloilo Official. And syempre, sa Facebook. Sino wala Facebook man? Ay, so. Sa Facebook, pangitala kami. Search nyo lang, DYRI RMN Iloilo. Search nyo gamay, pagpanaog nyo, yara ng programa, isugid kay Tiyoy. Ambot ang TikTok, way pa. Yara na TikTok, no? Way sa way sa TikTok? Way pa ang programa sa ang isugid kay Tiyoy. TikTok, no? Ubray, TikTok naman dito. Sa Biba Max, way pa ta? May ito na, isugid kay Tiyoy sa Biba Max, mahuba ako, no? Ay, puro babaw mo lang kitaon daw, ay dalom, no? Ay, kapalagot pag lantaw sa Biba Max. Daw wala, it's dalom, puro babaw. May imagine ka lang kung ano ka puti, kung ano ka umbok. Bantay yung mga bana nyo, abe nyo, nag-scatter na, galan daw ng Biba Max. Mga kasama, una-una ito din sa syudad kay pulong-pulong nakita ng mga balita, no, sa impeachment. Subong kagapon nga adlaw, mga kasama, pirmado na, no, pirma na ni Mayor Ariza Treñas ang Green Belt Zone Ordinance. Hindi kita mapatandog sa Green Belt nga sinihan. Ginpirmahan na sa aton nga alkalde, Mayor Ariza Treñas, ang Green Belt Zone Ordinance. Sa statement ni Treñas, iya ginapahayag nga pagatipunon niya ang mga eksperto agud makadihon sang science kag evidence-based yung mga implementing rules and regulations sang ining ordinansa. Paagi sa ini, mapasiguro ang pag-amlig sang katunggan. As we prepare for its implementation, we will convene experts and scientists to craft science-guided evidence evidence-based implementing rules and regulations that will ensure the effective protection, no, and rehabilitation sang aton nga mga mangrove forest and coastal ecosystems. Kabayan sa statement ni Mayor Ariza Treñas, santo sa ining ordinansa nga gin-author ni Council Romel Duron, Chairman sa Committee on Environment sang Iloilo City Council, ginadumilian ang anuman nga konstruksyon permanent o kontemporaryo sa 110 ka ektarya nga kalaparon sang katunggan sa barangay Bituon Haro kag Balabago sa distrito sang Haro kag sa Hinaktakan Lapas. Pugot nga ginadumilian ang paghaboy sa basura kag pagpangisda gamit ang pamaagi nga makahalit sa palibot kag isang cyanide dynamite fishing kag mapino nga pukot. O ini nga mapino nga pukot, ini gamay nga mata. Daw pati ang mga baby fish, kuwao nyo tanan. Angot sinigin pasalamatan sang alkalde ang konseho sa pagpasar sang ini nga ordinansa. Importante ini. No, importante din para sa atong syudad. Kita nyo to, mga nagapanghaboy lang din sa suba. Ang mga plastic bottles ang ining soft drink na wala nila ginhalungan. Wala nila ginhalungan ang aton dungang manggad. Yawan kita limpyo, yawan kita patuman sa ining ling limpyuhan ina. No, kaya damo ng buhi ng akon aton nga marine life, may mga isda mapuslan na sang iba naton mga kauturan, ang aton mga anglers, no, ginahimo na na nga mga tourist spot na ina. Kulang pa lang kulang pa gani sa aton Iloilo River, ini tani may means of transportation na. Hindi ba para sa Pasig? Papasig ka sa amor sa una sa Rosario, sa Pasig, sakay ka da sang lipatungalan sang vessel to, pagadto ko sa Quiapo. Okay ba nang biyahe na sa jeep, Pasig, Quiapo, di ba? Sakay ka sa Pasig, pagkato sa Quiapo, 15 minutos lamang. Pero kung dira ka maagi, ma-jeep ikaw, susalaputan ka isa kaura. Tani, diri may arama, no? Halin dira sa may molo, o nahabahin sa Villa, o kundi malapad-lapad, pakanto diri sa may, apantalan, no? Or pakanto sa may Freedom Grandstand. Just imagine how much time we could save. And ma-promote nato ng aton nga Iloilo River nga katahom nga ginakainggitan ina sang iban nga mga LGUs ang aton nga Iloilo River. So pagapirma sini no pagahimong nga ordinansa ang Green Belt Zone Ordinance, ma-prevent man naton ining mga epekto sa mga bagyo kay man sang aton mga mangroves, amo nang aton nga natural protection against natural disaster, ining mga baha, ang paghampak sa mga balud dira sa may shoreline, no, kag syempre ang paglimpyo sang kadagatan, ang paglimpyo sang aton suba, no, tani dira sa may Arevalo area, bao kung kita nyong suba namo da hikuiko. Ang Katagman, pakanto sa Uton, ang Katagman River, yawa na sila limpyo, ginalimpyo nga ginalimpyo nga ginalimpyo. Halos adlaw-adlaw may dredging machine ginaabrihan to, ginalimpyohan. O galing, anhon mo kapakanto din sa may Santo, sa may Bilya, Santo Niño Norte, sa may Kalumpa, Kalaparan, Kalumpang, San Juan, pakanto sa Mulo Boulevard, sustuli, tunilada, mga basura. Dira na lang nila ginahaboy ang ilang basura sa suba. Kung maabrihan naton ini ang aton nga line ini, ang halin sa may halin sa Uton, Katagman, mapapahibay na pakanto sa Iloilo River, just imagine kung may mga bagyo, ma-prevent naton ini mga pagbaha, no? Tani, suportahan naton ini ang Green Belt Zone Ordinance nga isa na ka-ordinansa mga kasama. Atong mga ginapasalamatan ng aton alkalde, no, sa ining tiyon nga ginapirmahan niya na ini, gindihon na ini. So may mga science experts dira, no? Magandihon kung anong mga implementing rules and guidelines.
1: Tatak, RMM.
0: Alas 12:42, bantayan karon sa aton nga pagpangalagad. Senator Marco Leta, may pneumonia kag degenerative disc disease. Suno sa PNP General Hospital. Daw naanad na kita ni, kung mapreso, amo na, may balatian. Kag ma-slip neck, kag dugay-dugay, ma-wheelchair. May araman mga disgrasya sa dala nun. Mga kasama, kagsino ini ang tatlo ka mga witnesses nga ipresentar sa prosecution team sa maabot nga Lunes. No, Lunes na ini. Mga kasama, kag ang CPU, Central Philippine University, liwat ko no nga mangin testing center sa 2026 bar exam. Ulat-ulaton man naton mga kasamang iban pagid nga makasulod nga mga balita. Labi na gid ining trending subong kay Senator Robin duwa ka adlaw na ining trending ang pinamangkot niya kay Google. Kaya subong ginapamangkot niya kung nakilala sang witness kung sino ang nagvideo. No, pero gin-try, no? In fairness sa ako niya kita to, gina-try no, ginatry sang defense team ini nga kila Narvasa, no, ginatry sang defense team. Kaya mo na yung ilang mission, no, ginatry sang defense team nga i-impeach ang witness, no, hindi pagpahambalon, no, amo na yung mission, eh, amo na yung goal sang defense team ni Sara Duterte nga punggan o i-impeach, no, pahalinon, hindi na pahambalon da ang mga witnesses nga i-presentar sang prosecution team. Pero sa sini round 1, round 2 daw nabigo, no, nabigo na i-impeach sang sang defense team ang first witness sang prosecution team.
1: Tatak RMN.
0: Kagabulubantayan ini mga testigo ngay presentar sa prosecution sa masunod nga semana, sino-sino ni sila, kag ano ang ilang mga obra sini. So balantayan man. May balita lokal, balita internasyonal, bantayan ang aton sports balita and entertainment balita. Pagbalik mga kasama, istoryahan taman ang paggamit sang photocopies sang original documents sa korte lamang gina-apply suno sa isa ka abogado. Kami nakita kita sa mga post, amo nang literal gid, basically literal, they take it literally. Pagambal nga it serves as an original document, may nagprint sang kwarta. Kami nyari original na ni ay nano man. Wag mo anay gin pamangkot sa kay Google. May pa si Senator Gurubin ginapamangkot kay Google. Ay, madakpa, takahabo yun, takapaho. And abantayan man ang aton nga weather update. Antes kita magkuha sa weather update, pangabay, ang tanan, nga mag-upod, kahit yung pancho sa pagpangamuyo para sa aton nga Orasyo Emperata upang ihadya sa banta ng bagyo.
2: Horacio Emperata upang ipag-adya sa banta ng bagyo. Mapagpalang Ama, at ng iyong salita, sumuot ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang ipag-adya kami sa anumang panganib na dala ng bagyo. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayon giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na Panginoon namin at Diyos na nabubuhay at nagahari kasama ninyo at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Alas 12:46. Amen, amen, and amen. May mga balita kita sa buong mga kasama nga may mga cancellation of classes today, Thursday, sa ibang parts ng pungsod Pilipinas. Ilabinigid ang Negros Island Region, Antique, I don't know yet to kung Gimaras. Para malikawan nato ng fake news, dili lang tutok sa RMN Iloilo. And it better be thinking before you click. Kadamo sa mga nag-post na subong sa mga cancellation of price, classes. Alas 12:47, ang aton yung weather update. Dulong na sa aton sa Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remilito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic, nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: RMN News, panahon.
0: Alas 12:48, kuha na ito ng latest weather update. Then, kikid sa pag-asa, kaupod na ito sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning.
4: Yes, sir. Maling aga, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang muna itong latest sir, update sa Subong Adlaw, July 9, 2026. So, sa karon na pa dahil natin na monitor, hindi si Bagyong Inday, nga uli natin na si Platan, kaya sa Kalayon, nga 1,035 kilometers sa east of Northern Luzon. May maximum sustained wind din siya ng 185 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasa na sa pagmadlo sa Galabot up to 230 kilometers per hour. Nagwalag din siya west-northwest, saka disigun niya 20 kilometers per hour. Sa karon si Inday sa Gapo, nagpaydalong nga manubo ang chance nga mag-landfall sa anuman niya bahid sa pungsod Pilipinas, nagwala siyang direkta nga epekto dali sa aton sa western Visayas. Mm-hmm. Panginig southwest monsoon or habagat ang balantayan nato, no? Ay posible ni siya magdala sa pagulan-ulan, no, particularly sa western Visayas or sa mga bahin sa western Visayas, kung sa diin nga posible ni siya makadala sa mga pagbaha sa mga paglandslide, no. So mag-aligmatig kita kag magmonitor sa Subong inadlaw. Sa Subong adlaw, no, expecter naton nga mangin nagalo mo naton kalangitan kag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan pag pangilasta nang buob. Kasarangan natin nga hangin, ika na bagat na nakatungdan, magdala ini sila sa kasarangan, tugtog sa mabalog, yung mga pagbalahan sa aton kadagatan. Mm-hmm. Forecast temperature natin, yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw, magabotla pala 5.33 Subong aga. Kaya mo natin latest, so update talin di sa Ililo Pag-asa. Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, good morning.
4: Yes, sir. Good morning, sir.
0: So, ining si Bagyong Inday, ang balmukagin na 180, naghinay si Inday?
4: Yes, sir. So, kung previous na bulletin, no, nasa 195 initial, no, so medyo nag-weekend, ining si Inday into 185 kilometers per hour. So, no, super typhoon sa Gyapon.
0: Okay, super typhoon. Ang bahambal kita, super typhoon, ang wind sina nga nagalabot sa diin. How do we distinguish it, Engineer Rolly? Anong parameters sina? Magambal kita nga super typhoon.
4: Kung magambal kita super typhoon, sir, ang iyang maximum sustained wind is nasa 185 to or higher, no, ang iyang maximum sustained wind.
0: Ano tuloy, what, sir?
4: 185 kilometers. So, si Inday nasa boundary siya, okay, sang super typhoon category.
0: So, samtang nagapalayo pa ini, pagkato sa may Taiwan area, maghinay pa ini? May posibilidad na maghinay pa ini bala, Engineer Rolly?
4: When it comes sa direction sa iyang ano, sir, no, sa iyang speed, so posibleng mag-maintain niya, no, ang iyang nga speed na kadalaga or iyang ano nga dalagan, pero ang typhoon or category niya, no, or ang iyang strength, no, posibleng mag-weekend pa ini siya kag later on, no, possible by Thursday sa Subong adlaw, no, by hapon or alas 8 sa gabi, posible nga mag-weekend ini siya into a typhoon category na lang siya. Mm-hmm. Kag ma-maintain niya ang typhoon category hasta makagwa sa Saturn nga par by Saturday. Mm.
0: Kaya generally, may araman mga balita nga may mga cancellation of classes na class suspension na this Thursday. Ini nga siguro pagpreparar para sa bagyong Inday. Adri sa atin sa Western Visayas kag sa Negros Island region. In general, if you have the list, ano ang naaring ng under the wind signal o may wind signal na kita, in general?
4: When it comes to wind signal, sir, wala kita wind signal, no, kay malayo ining si Inday sa aton. Mm-hmm. Kag wala ini sa sang direkta nga epekto sa aton, no. Siguro ang reason, so nag-ano sila isa bangod sining posibleng mga pag-ulan nato, no, particularly sa Subong adlaw and sa Saturday.
0: So why man kita ang kay mahambal sini ang mga cancellation of classes is a cancellation of classes ang mga LGUs sa in general, no, this is their side naman, no.
4: Pardon, sir.
0: Ang mga cancellation ini, hindi man pag-asa ini ang nagalawag kung hindi ang mga LGUs, no, it's their prerogative kung sila magdeklara sa pagkansila sa mga klase sa ilang mga ginasakupan, Engineer Rolly, no?
4: Yes, sir. Sakto na, sir. So, when it comes sa cancellation of classes, so kung nasa yellow, kung may mga heavy rainfall kita, sir, no, nga na-declare diri sa pag-asa. So, kung nasa yellow, means the LGU ila pang call, no? Pero once nga mag-orange na up to red, so automatic cancellation of classes, no? But as of now, all the cancellation of classes are based sa subong, no, sa ano, sang LGU natin, which is guided man sila sang sa mga ano natin, sa mga possible rainfall nung forecast nung posible ma-experience sa buong adlaw.
0: So Iloilo, anong rainfall warning kita dire under?
4: Sa karon sir, when it comes sa heavy rainfall, no, so wala pa kita sang heavy rainfall warning. Mm-hmm. But when it comes naman sa may weather advisory, no, so uh-huh, magambal kita weather advisory, ano ni siya, no, ang forecast kung uh-huh sa diin nga accumulated, no, meaning total of rainfall na posible mm-hmm ma-experience ha naton sa subong adlaw. Mm-hmm. So sa subong, no, ang Iloilo posible by posible maka-experience kita sang greater than or approximately accumulated rainfall sang 50 to 100 millimeters of rainfall, no. Mm-hmm. So meaning na posibleng maka-experience kita sa mga pag-ulan, no, particularly sa subong adlaw, kag ang mga muning mga pag-ulan posible ni siya magdala sa mga localized, no, nga mga pagbaha, especially sa mga urbanized areas or sa mga low-lying areas natin and mga near river channel. Mm.
0: And last two questions, generally, hope you don't mind. Mga ano oras natin, o sa ano oras adlaw, ining adlaw natin mabatyagan, ining pagtupa sa lapta-lapta nga pag-ulan?
4: Well, kung sa ano sir, no, diri sa Western Visayas, sa subong mga in adlaw or in oras, may mga pag-ulan na kita, no, particularly sa may province of Antique. Mm-hmm. And posible na siya sir nga mag-laptop ano, or magkusog pa, mm-hmm, kaga mag-laptop sa other side, no, sa Western Visayas, particularly sa Southern Iloilo. Once nga mag-shift ang hangin naton into more southwest monsoon nga direction, no, southwest monsoon. So mostly be westerly pa nga ton nga hangin wherein nga mostly Antique ang nagatalo. Uh-huh. But once na mag-shift or mag-change direction ng hangin ito into more southward, so posibleng ang concentration sa ulan natin, mag-shift man, no, and maging apektado ang Iloilo.
0: And last question, may nakaalsa na kita nga mga gale warning para sa ating mga kauturan, ang mga mangingisda, ilabinigit ini mga gamay nga magagagmay ng mga sakayang pandagat in general.
4: Well, sa karon sir, wala pa man, wala kita sang gale warning diri sa may Western Visayas, no. Mm. But wala na ang aton nga kadagat, or ang coastal condition naton is kasarangan tugtog sa mabalod, no. So meaning sa gihapon na nagapaandam kita kag nagapahibalo nga sa may balak subong, no, magpamalaod, uh-huh, especially sa mga magagmay naton nga mga motor bangka nga maghalong kag magdaligmat, you know, sa ano naton sa pagpamalaod nila, since nga kasarangan kag may mabalot kita nga kadagatan nga posible na experience sa bungad.
0: Dire pinaka useful subong ang application nga Panahon app. Dire mo gid mausar ining Panahon app, no, labi na gid kung biyahero ka, rotero ka, dire gid mas useful ining Panahon app sa pag-asa. In general, no?
4: Yes, sir. So, sa parang may mga pwede nato na malantaw, no, ang weather nato, kaya makita na nato ng tracks ng bagyo and mga notifications, no, kung may mga advisories kita sa atong mga areas.
0: With this, Engineer Rolly, madamog yung salamat. Good morning sa imo. Kagahalonggit, Engineer Rolly, sa imo, kag sa mga kopdanan sa pag-asa.
4: Yes, sir. Thank you. Kagahalonggit, sir.
1: RMN News, Panahon.
0: Mga kasama, yan ang latest weather update from Pag-asa, Engineer Rolly, Idol Cuenca.
1: RMN News, Panahon.
0: May nakuha kita nga balita halin sa inquirer.net. No, subong ining issue 79, so July 9, 2026 subong ini. Hope this could as of 7 as of July 9 na ini, no. May mga cancellation of classes, nakabutang walang pasok, hindi na natin paghambalo ng Luzon. Diri na lang kita sa Western Visayas, no. Signal number one, no, may walang pasok, mga kasama, walang pasok sa Murcia, Negros Occidental. All levels, public and private school, face-to-face classes, and shift to modular mode of learning. Ang province of Negros Oriental, tanan nga level. Ang Bago City, Negros Occidental, kindergarten to senior high school. Himamaylan, Negros Occidental, all levels of public and private schools. Palig nilang i-share sa inyong mga kauturan. Ang Himamaylan, Negros Oriental, San Carlos City, Negros Occidental, address sa may barangay Rizal, Guadalupe, Punao, Palampas, Bagonbon, Nataban, Prosperidad, Babulwangan, Kudkud, Quezon, San Juan, Ermita, all levels, public and private schools, ma-shift ini sa face-to-face classes. Sibalom, Antique, preschool to senior high school,
1: MNU,
0: public and private schools, so face-to-face kamo ha. Akagang Patnongon, Antique, all levels, public and private schools, face-to-face classes, shift sa modular distance learning. Amo na nakita naton dire, why na malaba Mindanao. So todo daw southern part ini siya. Ang high chance of rains sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangzamoro Region, Soksarjen, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City, and nearby areas sa may Northern Mindanao. Ang mga kasama, so ulaligmat lang kita, we'll be updating you, no? And karon bantayan ang latest weather updates ang Pag-asa, alas 4 sa unang radyo, unang balita. Oras, alauna na ang weather update tulong sa aton sang mga produkto de kalidad ni Doc Ramiluy.
3: Ang ininga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, Kilid sang Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy, available sa mga butika, kaya pwede ka magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. Bumisita lang sa pinakamalapit niya Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubok sa DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C, kagang natural nga antiviral kag antibacterial specialist ining Klinika D3 Bio. Nagahatag man siyang insigida ng enerhiya kag nagapadasig sa ato metabolismo. Kag sa ato mga senior citizen, nami ini kay ang Klinika D3 Bio nagabulig patanlas ang ato nga utok, malikawan ang dementia kag Alzheimer's disease. Adlaw-adlaw, inom sang Klinika D3 Bio. Hindi nyo na paghulaton nga magkaubo, sipon, hilana, trangkaso pa kamo. Inom kamo adlaw-adlaw, Klinika D3 Bio.
5: Isugid kay Tiyoy.
0: Ate, sa mga balita, update kita na eh. Tamyaw-tamyaw kita na eh, basi magsalalaka na ini. Tiyoy, sa pamangkot mo, sino ang daog? Ang akon sa prosecution team, Tiyoy. Ambali, Ma'am Nelia Cordova. Babeth Italio Lauas Silawan. May nga aga sa'yo, Ma'am. Daw bag-uta lang kakita, diha. Smile, babe. Nanay Flor Kahilig, Madam Mary Ricabar, Madam Aileen Edizel Paraico, Rodney Dakil, Pang, good morning. Cancel student ko klase. Sa Iloilo, walang cancellation sa klase. Ha. John, nga wala sa radio ang programa mo, Tiyoy Punch. FB lang gawa. Yes, sir. FB lang kita, anay. Facebook at YouTube. Sa radio, basi na sunsimanan ako. No! Edgar Morales si Canal. Mayong aga. Lance Lopez. Uy, si Lando Fuentes pa. Good morning. Regards na sa taga Palanguia Pototan kay Cap Eric Tubales. Why ka nag-upod to sa lakat sang sagay Little Giants? Daw kagi na to, lakat to nila. Kita ko to. Mapa-US na to sila. regards sa kay Cap Eric at Tobalian sa Palanguia Pototan, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, and Ma'am Edna Lampreya. Good morning! Kagawad Robert De Vera, si Nani Flor Kahilig, Balbonico Bembang, Broad Pet Madera Bestuer, Sir Noel Jimenea, mayong aga sa imo. Salamat man, watching always sa Barangay Danao Haniway, ang Bestuer, Madera, Armada, Alejero, Duremde, Borsillo family. Si Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pisascar, Sir Jess Pal. Salamat, Ma'am Mafe Pedregosan Daya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Cher Samudal, good morning sa imo. Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Chocades, Jasmine Galilea Facultad, Maria Julie Trocho, Cap Candido and Canuhado, thank you. Marie Thalia Michelina, Mel Gitter Gargaran, kag Rosel Gayapa Humilia, Ambali Broad Pet Madera Bestuer. Morning Tiyoy, gabay pa nga hindi kami di patamaan sang Ginoo. Asam bagyo sa balay namon kay Kaluoy, gid kami gatinulo lang amon balay. Asa diin kamo Mama Meli La Rosa? Diin kamo nga area ma'am? Ma'am Seth Silverio, Tristan Abonado de Asis, bro Ray Puentes, si Coach Guy Puentes. Coach, kita ko na to ang team mo, no? Naglakat na kagina. Ano oras ang departure nila pa, US man? Good morning kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you Ma'am Maria Ruby Canonicato. Tamiyaw niya si Caproni Paguntalan, si Chaparara Surtigbawan, Turbo Mateo, anigat tamiyaw si Gold Star Mitchell Kabaluna. Good morning. Haller kay Clarence Rebukas, mayong aga. Thank you for joining us. Ang mga nag-like, share, and follow. Paliog, ay kagawad Noel Coscoluela, salamat. Sa mga nag-viewers na, paliog na lang i-like, i-share, and i-follow ang ato niya Facebook page sa DYRI RMN Iloilo para damo pagid na makabalo nga on-air kita. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Sir Romeo Manay Jr., Buds Jr., kay Sir Jespal, good morning kay Sir Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora, and the Pudena family, Ed Zamohal, Gregorio De La Cruz Catarin, Tristan Wyatt Gulay, Antonina Cameros, Ma'am Nena Peñal Bear, Julius Didels, Balbonico Bembang, Mark Joe Ebuena, kaya Bernadeth Garcia, Jen Lawin, ayan na si Ma'am Cher Samudal. Thank you, Ma'am Cher, ha? Nagpamati ni si Ma'am Cher. Motolebs o is Levy. Ngayon nga ga, kaya Papang Levy. Ang tag-iya sang Pegadong Social. Pegasus. Nami na amak sang linaga. Karun guro pa nga. Agosto 5, adres sa Kuwait. Madam Alice Friedrich, good morning. And Jess Pal, ang malima Margie Cubillas. Nadula ako din ko dito. Are. Si Buds Susal, Peter Sales, Jonard Oginoeg, John Ray Zonio, Lester Salazar, and Nathaniel.

0: ba ng inyong furniture daw? May ara to, brand new, may second hand man. Pulido, garantisado, bisita lang sa City Furniture Appliances Store. Pareng Shokoy Shokokoy, good morning. Sir Marlon Franco Supremo, Sir Bots Gorilla, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Ruther Infante, mayong aga. Sixto Maine the Second, good morning, Tioy Punch. Watching from San Pedro Molo, maying aga sa inyo, sir. Kay Ma'am Nelia Cordova, salamat man sa mga nag-upod sa ato na. Fan mo ko pang nice mo ton, Ma'am Blebe. Halin pa sa piyak na pukatod, ay sos! Papang Lebe, good morning. Maying aga man. Sa itong mga kauturan, ginanunsyo ni House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor ang tatlo kaduga nga mga testigo nga ipresentar nila sa ikaduha nga semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una na nga ipatubang sa trial o una na ginapatubang sa trial si National Bureau of Investigation NBI BARMM Director Jeremy Lotok sang Lunes, Hunyo 13. E nakagapon, gin-cross-examine na ini siya sang defense team. Pagkasundan ini, sang Chief of Staff sang Office of the Vice President nga si Zuleika Lopez sa Martes, Hulyo 14, ginmanduan ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagpagwas ang supuina para sa pagtambong pagtambong ini. Samtang sa Miyerkules naman, July 15, magatubang sa trial si Belinda Bello gikan sa House Legislative Security Bureau. So ang assignment sang defense team is ma-impeach ining mga testigo sang prosecution team. Yo amo nang tinutuyo nila hindi pagpahambalog na wala pulos, wala ground. Amo nang ilang ginatuyo da. So bantayan ang paglilitis sa aton nga ikalawang pangulo. Ang RMN Network special coverage, mga karadyoman. Sa ibang pagid nato nga natipon yung mga balita kag mga impormasyon, mabasa nyo niya sa aton nga Facebook page. Antes kita magbalita lokal, ining ang paggamit sang photocopies sang original document sa korte o documents sa korte lamang gina-apply suno sa isa ka abogado.
1: Tatak! RMN.
0: Galing mayara sang iban nga mga gapaalam-alam. Kuno abi damo na may mas ngaan. Ay, gusto na ihapat pamatod nga sala ang ginhambal. Pero aray na at hag na ini. Kaiban nga ginputokopy ang kwarta. Tapos mabakal, mamangkot ang babae. Oh, nga putokopy ni. Uy, original na. Kay ginhambal to sa korte, nga original kuno ng putokopy. Considered as original. Mayo, kung di ka matamba at matampaan sa tindira ba? Hindi sa tanan nga tion, pareho ang bugat sang photocopy o ginatawag natin nga Xerox copy kag original na document. Ini ang ginatag sang Ilonggo Senior Litigation kag trial lawyer nga si Attorney Hector Teodosio, no? Sa tunga ini sang mainit subong na topiko sa social media, sa din gindebatihan ang paggamit sang photocopy bilang ebidensya sa korte nga naging sentro sang ikaduhang nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagapon. Asang isinambigad nga daw, Hulyo 7. Sunok ni Attorney Teodosio, sa korte lamang mahimo gamiton ang photocopy sang original document bilang ebidensya. Diba tonta? Bilang ebidensya.
1: Tatak! RMN.
0: Labi pa kung isa ini ka government paper nga mahimo man ma-verify sang opisina sang gobyerno ang authenticity o nga kamatuoran o kung nga pagka-original sini. Apang ginklaro man sang abogado nga apisar legal ini nga buluhaton sa korte, nakadepende ini gihapon sa sitwasyon. Halimbawa, for example, nga kun ang ginaawayan sa korte amo ang ginfalsify o kung ginpiki nga dokumento, kinahanglan gid syempre sa

0: original copy agud mapamatud-an ang falsification. Ginsiling pa sang abogado nga mahimog idini magamit ang photocopy. Ginsiling pa sang abogado nga mahimog id man magamit ang photocopy sang kwarta apang sa korte lamang bangod kung kaisa ginapresentar ini bilang ebidensya sa mga otoridad nga nagapitigayon sang by-bust operation apang hindi pwede i-apply sa personal nga pagpangabuhi.
1: Tatak! RMN.
0: Kita nyo ang basta may bypass, may photocopy dira. Gina-photocopy ang peso bill. Tapos may ara nakabutang ang serial number, no? Dira mo na ginapakita kung madakpan ka, lalo kayo ng kwarta nga ginhatag si mo. Kag ara, ang nakasubscribe money, tawag na subscribe money, ipares ina. O, amo ni siya ang original, amo ni ang photocopy. Batian mo! Ay, paalam-alam, papos-pos ka pa, tapos i-delete-delete mo man ang galing ang post mo! Ay, pinakakakaroon kay Morpe! Nga aging delete mo ang post mo, alam ka man bala! So, tani, maklaruhan ina, no? Kaya kung sa korte, ang photocopy, kung nagaduda ang piyak nga partido, pwede nila i-request ang original. Pero samtang wala, ang photocopy sang original pwede i-present. Not unless, nga mag-request ang ginakasuhan o ang depensa, nga pakita ang original. Then that's the time pwede ipakita ang original.
1: Tatak! RMN!
0: 14 minutos makalipas ang alauna, nami man ini ang ano no, nami man ini ang nagatabos mo ang impeachment. Kay man nagaalam kita, no, damo kita may matun-an sa layi. Kay kung kisa ma-apply naton sa aton nga pangabuhi. No, dam nagaalam kita nga nagaalam sa iban pagid nga mga balita kaga natipon sang aton nga news center para sa inyo. Survey question, sino ang banse subong? Sino ang banse, ang prosecution o ang defense team?
1: Tatak! RM.
0: Kanya-kanyang opinion, walang basagan ng trip. Hindi ka mo mag-comment ha, sa mga iban. So, liwat, tabaka testigo. Munang ginabantayan natin next week. Makakasama si Jeremy Lotok, Attorney Zulaika Lopez, kag si Captain Belinda Bello. Sana siling natin, wala madayon ang tuyo sa defense team. Nga napungga ng paghambal sang isa ka witness ano nga damo man nga gusto to blago ng kredibilidad sining ahente pero why sila kabalo gali grabe galing grabe galing iyang mga experience no a CPA pagali mga kasama sa ipapabalita parte sa aton nga paglilitis sa aton nga vice presidente nagmosyon na ang House Prosecution Panel para ipasupwi na ang Bureau of Internal Revenue or BIR box kag ginhinyo nga dalon ini sa Senate Impeachment Court suno kay presiding officer Senator Judge Cheese Escudero pati gayunon anay ang oral argument sa prosecution kag defense panel sa Miyerkules, Hulyo 15, antes desisyonan ang motion angot sa pagsepwina para sa bank record ng BIR. Balantayan natin ini mga kasama. Kung abla, pasugtan, no? Pasugtan, nga abrihan ang mga bank record sa aton vice presidente.
1: Tatak! RMN!
0: Ginapamangkot man ni Senator Judge Robin Padilla ang prosecution witness nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong kung sino ang nag-record sa online press conference ni Vice President Sara Duterte sa November 2024. Ari, nag-trending naman ang inyong numero uno nga senador. Sa ikatatlong adlaw ini no suno kay Padilla gintubod ni Padilla nga importante nga mahibaluan ko no kung sino nag-record sang virtual briefing wala mo gi pamakot kay Google. Ginsabat ini ni Kalilong ining state wit, ining witness nga siya ang nag-record sa meeting pagi sa OBS, no? Ako po yung nag-record through OBS. Ang sabat ni Kalilong, apang wala di rin na kontento si Padilla kaginsiling niya, gusto niya mahibaluan kung sinugid ang nag-record kay VP Sara. Ambal niya, hindi po. Yung mismo nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo po ba? Yun raw ang file po kasi, napakahalaga po nun. Kaso dun po natin malalaman kung original ba o hindi. Boy, guro galantaw si Senator Robin. Kin-broadcast ina for public viewing. No, kin-broadcast gid ina. So, gusto ni Senator Padilla matumod kung sino gito ang nag-record. Na istorya mo. Madumduman nga ang kontrobersyal nga video ni Vice President Sara Duterte ang nakuha sa iya mismo online live press conference kung sa diin ginhambal niya ang mga nakakontakt na siya sang assassin agud patyon sanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Tatak! RMA!
0: Daw pati ang ato niya state witness, daw gusto tani nga, magamal nga,
2: ano ko no?
0: Galing, siyempre hindi man pwede. Kay respeta, ginarespeto niya man ang aton nga senador. Ginarespeto niya man aton mga senator judges. Pero sa ulo, ano, nag-senador pa niya. So, balantayan, mga kasamang, iban pagid na mga balita sa aton niya, iban pagid niya mga news and public affairs program. Para updated kayo, pag para hindi ka mamapikian, tutok lang sa RMN. Ilo-ilo sa ating Facebook, YouTube, and RMN application. Kaya damo ko nag-asala-sala. And talking about fake news, alam nyo ba, nagsugod na sa pagpatuman ang South Korea sa revised law nga mga nag-target sa sala ng mga impormasyon online o ni mga fake news. Bangod sa ni, nagdugang ang nasambit nga pungsod sa mga nasyon nga nagatalakay sa nagabaha ng mga fake news online nga makatugas ang seryoso nga konsekwensya sa kabuhi sang isa katawo. Sa karon ang mga users nga hungod nga nagapalaptas ang fake news o kung sala nga mga impormasyon mahimo nga manduan para magbayad sang tubtob 5 kapilo sang aktwal nga balor sang kahalitan nga gintugas sini. Dapat nga maghimo naman ang mga online platforms kangay sang Google kag Meta sa mga sistema sa din mahimo i-report sang ginaaligar nga fake news kag magpagwas sang transparency reports kada anong kabulan nga nagadetalya sang reklamo kag sang akto nga ilagi nahimo angot diri. Nakita sang South Korea ang pagdamo sang online misinformation kasunod sa mga palpak nga 2024 martial law attempt. Lakit na ang ginaaligar nga pagpanghilabot sang China sa ila sistema sang ilang eleksyon. So tani ang Pilipinas mag-amo man eh. No, kung dakuon mo ang penalidad o mas pataason mo pagid ang o tuig sa pagkapreso, siguro mapulupungga natin ini. Pero we need someone to monitor, no? Asan yung mga fake news? Ang aton nga mga rako, dapat mas gina-enhance pa na nila, no? Ang ilang mga skills, sa mga training para malikawan natin, mga kasama. Yan yung paglaptas sa mga fake news, ano? Let's stop fake news. Think, mga kasama, before you click. Pwede hapos-hapos mag-click, pero huwag ka mo kabalos ang konsekwensya sina. sa pag-share nyo sang fake news. Ang inyong agin share, i-share man. Kaga dira kung kisa, pala binigid ang mga chismis-chismis, ang mga pagpakamalaot sa ibang tao, abin nyo para sa inyo daw kaladlawan, daw kanami lang makadlaw ka, siguro para sa imo kaladlawan. Pero sa ibang tao, ibinigid, ilabinigid ining mga nag-topiko sa dira ang mga on ang mga fake news, ano ay han mga kasama ang maging konsekwensya sini, ano maging ano maging konsekwensya sina sa ilang mga pangabuhi. So bantayan mga kasama ang ibang pagid naton ng mga balita, ilabinigid na pangihita ko ini ang parte sa yakap, ang parte sa yakap-yakap nga ini. Kaya may apat ka mga banwa na sumong ang accredited na sang yakap ining 20,000 nga bulong every year. No, pwede nyo i-avail, binigit sa itong mga senior citizens. Bantayan, ina ang mga area. Alauna 24, ining bahin, mga kasama, boylog nga na ginadulong sa itong sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: O si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inigbahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak RMN.
0: Para malikawan ng mga balatian, nabinig na makamamatay ng mga balatian, kaya mga kaulugtasan ng mga balatian, ang inyong arthritis na ho. High blood, diabetes, nakasama ang acid, ang kolesterol. Pag ang pagtaas ang asin, amo nang isa ginatunaan sang high blood. Ang tanan ng mga sobra buhinan ina, inom ka mo 2 to 3 capsules sang Evergreen adlaw-adlaw kag mabatyagan nyo gid ang pagbag-o, no? Sa inyong lawas nag-aayo kamo, nagamayo ang inyong mga performance mga kasama. Basta wala kamo ginabatyag, mas maigana ka mag-ubra. So inom ka sang Evergreen Herbal Capsule kag hindi lang mga sobrang iya ginabuhinan na o ginabalanse. Kung hindi ang mga kulang. Subong, mahilig na kita sa fast food. No, bakal-bakal na, puro pride-pride. Hindi na healthy, inyo ginakaon. Pero paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule, ang tanan ng mga kulang, ang mga vitamins and minerals, dugangan ina sang Evergreen para healthy kita. Inom kita, Evergreen Herbal Capsule, mabakal nyo man ini, sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado.
1: Tatak! RMN.
0: Alauna 26 sa aton mga senior citizen, ginalauman nga magalabot, linibo ka mga pumuluyo sang apat ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang makaangko na sang benepisyo nagikan sa PhilHealth Guarantee and Accessible Medications for Outpatient Treatment o tawag na in short GAMOT ang primary care facility. Ang ining mga banwa ini ang Sara Concepcion, Oton, kag ang siyudad sang Pasay, Liwatunta, mag-accredited na sang PhilHealth, ha? Ang Sara Concepcion, Oton, kag siyudad sang Pasay. Matapos nga makakuha sang accreditation sa PhilHealth, agod nga makahatag sang balor 20,000 nga bulong para sa ila tagsa ka mga pumuluyo. Ang nasambit nga accreditation ang nagapahanugot sa PhilHealth members kagsang ila qualified dependents nga makabaton sang outpatient medicines pinagi sa ila local government run primary care facility nga hindi na matamaan sa paggastos. Ang gamot package ang gindisenyo para buligan ang mga pasyente nga may chronic and acute condition na good magpadayon ang ilang pagpabulong. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, nagalaom pa sila nga magadamo pagid ang mga LGUs ang makaangkon sang gamot accreditation agud madamo man sa mga pumuluyo sa probinsya ang mabuligan.
1: Tatak! RMN.
0: And isa na da ako kag si Mrs. ko sa Buena Vista kadto kami na kay Doktora Galyo, kay Doktora Galyo, Doktora Guzman no sa ilang Buena Clinic. Una na makadto ka sa accredited nga clinic. Siyempre, una na antes ka gaan sang bulong, mapacheck up ka anay. Mapalaboratory ka anay Palaboratory ka, once mapalab ka, ara na, listahan ka na ni doktor. O ang imo nga para sa high blood mo, para sa diabetes mo, ang para sa imo nga kolesterol, o kung ano-ano pa da. Tapos manaog ka sa clinic na accredited. Ang yakap, no, yakap mo. Na clinic, makadto ka da sa pharmacy, i-present mo to ang ginhatag si mo nga ni Doc, tas ihatag si mo na hindi bilog na 20,000 nga mga bulong sa isa ka tuig. Every 3 months, 3 months worth of medicine, libre na 20,000 worth, ano? So in a year, 20,000. Ihatag si mo ang first batch of medicines mo para sa 3 ka bulan. After 3 months, pa-check up kaliwat. Kay base ang cholesterol mo, nagnubo na. So imbis na 100, base 50 na lang ang imo nga imnon. So importante gid ina iya. Kag makadako gid ang bulig sina. Pirmi na lang nagareklamo ng aton nga senior citizen ngang ilang mga pensyon. No mo na pirmi ginareklamo ang ilang mga pensyon. Kung ginabaton, husto lang pambakal maintenance. Pero subong, yakap na. Para nang sa PhilHealth, dako, giding bulig. Wala na kami gabakal sang, ano ganito, June ang ginabakal taman. Why ko kabalo sang ginainom ko, si Mrs. ko nakabalo mo. Ang Lusartan. Diba? Lusartan, kaga. Ano? Hindi, ang isa para sa ano amlut. Hindi, amlut. Basta bala ko lang Lusartan ang para sa cholesterol, pagit. Ang para sa uric. Ako pa makutun mo, why? Gig ko, basta ko anong yatag ni Mrs. ko, okay na. Hindi niya makuguro pag hiluan sina. So, PhilHealth, no, ipuslin nyo ni. Kanugun gid ni. Labinigit sa aton mga senior citizens, no? Sa aton nga balantayan man karon, no, ining mga balita lokal, kaya balita international. Naganubo ang presyo sang gatong, kaya suno sa DOE, nagnubo na sa $80 per barrel ang presyo sang gatong. Pero may posibilidad naman na magsaka. Sus, wala na sang epekto ang Memorandum of Understanding or MOU nga ginpirmahan sang Iran kag Estados Unidos. Ini ang ginanunsyo ni US President Donald Trump kag gintumod niya hindi na siya mag-intra sa anuman nga deal sa Tehran.
3: Aragoy, Choy!
0: Suno sa iyang nga ginmanduan na niya ang iya Treasury Secretary nga si Scott Bessent nga untato na ang trade sa Spain nga ginatawag niya nga terrible partner sa North Atlantic Treaty Organization or mas kilala naton nga NATO. Nahibaluan nga nagpatigayon sang panibago nga military strike ang Estados Unidos sa Iran kag ginbawi ang lisensya nga nagapahanugot sa nasambit nga pungsod nga magbaligya sang langis bilang balo sa pag-atake sini sa ila 3 ka mga tanker.
1: Tatak! RMN.
0: Nagalaom kita nga nagalubo, nagalag si Tinta Pesos na ang, si Tinta Pesos na ang diesel, si Tinta Pesos na ang, si Tinta Pesos na ang gasolina, si Tinta Pesos na ang diesel, abri na ang Strait of Hormuz, amo na nga itong nalauman, subong! Sus, may panibag-o naman nga, panibag-o naman iningagira, nakatabo dito, daw, mawukato na lang talaga. San uni matapos ang bangayan san duwali samtang wala din may malusaw nga nasyon tsag ko hindi nila pagkuntatan ini wala na sila nga paminsar puro lang sila pa patayog-tayog sila duwa ihi wala ini sila nga paminsar sang epekto sang ilang mga ginaobra sa iban nga mga nasyon. Ay, nako. Odi Candelario, mayong aga sa imo, sir. Dalas may Madrid, Spain. Irene Solano. Ang balima Margie, tistingan niya, i-shopping ang photocopy nga kwarta. Lantawunta kung di siya mapreso. May gani kung ipapreso lang, ma'am. Paikupakaon pag inasiya. Ma'am Gemma Pendon, good morning to you, eh. Si Ma'am Rona Mahandukon. Oy, Ma'am Gemma Pendon says hi kay Nanay Flor Kahilig, Nanay Rod, Nanay Lorna, Tatay Miling, kay Tatay Ensyong. Kaberting, may aga sa inyo. May aga man kay Ihada Jenny Heliorina, kay Ihado Gaspar Huntunares. Rebecca Grandesela Alminaza, good morning. Renalyn Villanueva, yoy, good morning. Nga sa radyo, 12 a.m. lang asta. Nag-sign up na kamo kay man ari na ko sa Facebook. Papang Miling, may ngaga. Ramon Suficiencia from Anunoo, Gimbal. Kay Sir Romeo Sobire. Sir, good morning, good morning. Kay Mitzel Cabaluna, yoy, good morning. Kay Ma'am Margie, bali Ma'am Mitzel, si Mitzel, Mitch Cabaluna. Why, nagiging nga ni Batia si Inday Subong. Kila Tiyay, Anok, si Nestor, Laberboy, Nanay Ninita, hindi Batia. So, sige lang nga, basi makabalik-balik bang kita sa radyo. Mga kasama sa mga balita lokal, arestado ang 47 anyos nga lalaki sa ginpatigayon niya drug buybust operations sa Iloilo City Police Station 6 sa barangay Santa Cruz Arevalo. No, kagapon ini, kagapi, rather, Julio 8 apang nakapalagyo ang iya 20 anyos nga bata nga main subject sa operasyon. Ang tatay lang gali ang taga baligya. Ang bata ang naganago. Ginhinago ang arestado kay Elias Moret samtang nakapalagyo nga bata sini amo si Elias Badjaw. Nga bag-ulang nakagawa sa preswan bagod man sa kaso nga illegal nga droga. Suno kay Police Major Paul Vincent Pendon, hepe sang ICPS6. Si Elias Badjaw ang naghatag sang ginapatian Shabu sa poser buyer. Kag amo man ang nagbaton sang marked money. Kag naghatag sang kwarta sa iya amay nga si Elias Moret. Nadiskubrehan man nga sa mga pulisan, sa mga kapulisan nga ginahimo nga drug den sa mga subject ang ila puloy-an sa biskan payara ang iban nga mga miyembro sang ila pamilya lakip nang isa ka minor di edad.
1: Tatak RM.
0: Nanawagan si Pindon sa komunidad nga magpadayon sa pagkooperar sa mga otoridad nga mag-report sa mga ilegal nga aktibidad nga mapabaskog ang kampanya batok sa ilegal nga droga. Eh ni karon ang kusodiya ang amay. Ay, ay, zamay. Ang tatay mo pa ang napriso, Badjaw. Subong buinas ka kay nakapalagyo ka. Yan, ulo-ulo ng taulang taon, taniya. Maubsan ka man gapon, swerte. Asta din, ginang swerte mo. Samtang masubo-subo nga balita.
3: Aragoy, Choy!
0: Pilason ang rider sa motorsiklo matapos nga nadisgrasya nga nadulaan sang balanse sang naglikaw ini sa isa ka kambang nga kuring nga nagatabok sa karsada. Natabong aksidente sa C1 Road, Barangay Buhang Haro, pasado alas 10 sang gabi. Okay, so abi ko na dido, wala galit, nakalikaw siya. Kung ako, ang mga ganit ko, dapat ka defensive driving. Kung kita ka sang kuring, titrino ka eh. Motorsiklo ka, kita ka kuring, idobis kan gani ilaga. Base makita ka nga tabok, ah, hinay ka. Kay bungguan mo na, matersyo ang atersya ang imo nga manibila sa tubang, ah, tapos gito. Gas-gas ka gito. Yan ang mga kasama, yan ang mga natipo naton, yung mga balita. Drisa, isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RM.
0: Tutukan ang mga balita at mga impormasyon sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Alauna 37, pagbalik ni Tiyoy Pancho, sports and entertainment balita na. Ini nga porsyon, buylog nga ginadulong na sa aton, sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Yan si Jane Bautista.

0: tentang batak. Kita menjawab berapa macam di belum termasuk sampai
1: ke life extension.
0: Tak belum lagi dalam aku tu.
1: Mam, sino kani imo first name diwat?
0: Jean Bautista. Masih binti nak usah dilalui. Segera cara script bakal jadi lah.
2: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian kita binigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sa at least duwa ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Aprobado sa FDA USA at Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sa Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ininga porsyon dunong sa inyo sa Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon at pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa super.
4: Wala ko ng audio.
3: The fast acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom isang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom isang Super Fiber Antis Manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail isang free medical consultation sa tanan ng Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
5: Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Healthier Life, mga kasama. Nagaburot-burot ko, no? Mga kasama, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para ma-avail nyo ang libre na medical consultation. Magbisita sa lower ground floor ng Robinson's Mall, no, City Proper, sa J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, JC Zulueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo, kag sa may San Miguel Jordan Guimaras, no, sa Kabangkalan, tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capiz.
6: Tatak! RMN.
5: Tandaan, duwa ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada aga. Kaga kada gabi, mag-inom sa Super Fiber Antis Manyapon. Yan ang perfect combination. Sa aton nga entertainment balita, kaga sports balita, mga karachman.
6: RMN News Entertainment.
5: Sa entertainment balita, mga kasama, amat-amat na na ginapakilala ang opisyal ng mga kandidata para sa pinakaunang edisyon sang Reyna Filipinas 2026. Lakip sa ginhingadlan nga magapasakop amo si Alexi Brooks nga tiglawas ang Iloilo City. Masaksihan ang iya unang pagpakilala sa The Grand Reveal. Welcome all the Reynas and Sashing Ceremony. Kung nga sa diin formal na nga igipresent sentar ang tanan ng mga kandidata. Mahimo ini malantaw live sa Bragais TV sa Hulyo 13, 6 a.m. at 6 sang gabi. So, si Alexi Brooks, yung nagdaming lawas ni Alexi Brooks. Sino ang boyfriend ni Alexi Brooks buman? No? Justin Brown. Justin Brownlee ka to. Tigulang na si Justin Brownlee. Alexi Brooks, may asawa na to si Justin Brownlee.
6: RMN News Entertainment.
5: Sa ibabagay nato ni entertainment balita, Vice Ganda sa ilang kapag atubangay ni Bossing Vic Soto para sa ilang upcoming movie na The Greatest Showdown, no? Sang una ko nung nakita ni Bossing Vic Soto sa stage, si Vice Ganda, si nakita niya si Bossing Vic Soto na starstruck sa kuno. Kaya Bossing, kaya na-intimidate ako. So subong daw okay-okay ng ilang tandem. Kaya bulubantayan man natin mga kasama ang the greatest showdown. Sa iban pagid yung mga balita, si Nadine Lustre sa iyang relasyon kay Christopher Barrio. Suno sa iya kung ikakasal sila nga dua, gusto niya dalawang beses sila ikasal. Isa, syempre sa ilang hometown na Siargao. Kag ang isa sa France. Tapos lang gurong heatwave.
6: RMN News Entertainment.
5: Sa iban pagid natin yung entertainment balita, binibining gandang hari, umamin na asta subong kuno, hindi pa rin sila magkaibigan ng kanyang ex na si Carmina Villaruel. Ay, asawa, no?
6: RMN News Entertainment.
5: Sino magayuhay ka mo? Ginakibot mo si Carmina Villaruel. Na you're also a lady. Sa ibang pagin natin ng entertainment balita, super flex si Catherine Bernardo sa kanyang abs ang humarap siya sa publiko para sa isang ganap na kanyang bagong serye. Para nangang sinampal ang kaseksyan, super sexy subong si Catherine Bernardo. Kagang purpose, no, ang rason kung aging pakita niyang iyang abs para kuno matapos na ang mga huring-huring nga nagabusong siya.
6: RMN News Entertainment.
5: And yan mga kasamang natipo natin yung mga entertainment balita. Dumako naman tayo sa World of Sports.
6: RMN News Sports.
5: Sports balita mga kasama, may apat na lang. No, may apat na lang ka semi-finalist. Amultani ang kanugon kay Alex Yala. Oh. Ang magtatambal subong o magkakontrahanay subong para sa semifinals sang Wimbledon Open, si Carolina Muchova versus si Coco Gauff. Samtang si Kostyuk amunay nakaperde kay ano eh, si Kostyuk amunay nakaanis Noskova nakaperde kay Paulini, no? Si Marta Kostyuk versus si Linda Noskova. So balikan natin, si Carolina Muchova is rank number 10, samtang si Coco Gauff is rank number 7, no, single ranking. Si Marta Kostyuk is rank number 12 and si Linda Noskova ang rank number 9. So ang highest ranker dire. Ano, may pinakamataas nga rank sa final 4 is si Coco Gauff, which is a big favorite man si Coco Gauff na magdaog para sa ining Wimbledon Open.
6: RMN News Sports.
5: Sa ibang pagid naton ng mga balita, sa FIFA World Cup, yari na, the world is set na. Pagkatapos ginperde sang Argentina, ang Egypt, no, damos ang nagagawa subong unfair kuno ang referee, no, parte sa paghampang sang Argentina daw ginapaboran kuno sang referee ang Argentina. Isipon mo, sa last quarter, sa last half, pila lang ka minuto, goal ang isa to ka goal, kita ko nagalamtaw ko replay daw offsides to black.
6: And news sports.
5: Bantayan buwas mga kasama, wala hampang subong. Buwas nga adlaw, Biyernes, July 10 at 4 a.m. ang France versus Morocco. Amo niya nga si Mbappe. And July 11, Spain versus Belgium. Inapamangkot nyo sa numasambuwain ni mga biggest names. Sa Domingo, July 12, Norway versus England and Argentina versus Switzerland. So may anak kita, 2, 4, 6, 8. 8 teams, so quarterfinals na ini. Mathematically, kung sino di ang magdaog, kung sino magdaog, pasok na sa semifinals.
6: RMN News Sports.
5: Para sa inyo, sinong inyong team? France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, England, Argentina, Switzerland. Sana siling ko, subong a FIFA World Cup. I am now going for France.
6: RMN News.
5: We! Sa iba pagi naton nga updates sa NBA naman, si Kyle Lowry nag-sign liwat sa Toronto Raptors. Ang purpose ini pa, hindi mamakahampang kung hindi makabulig sa kuno sa mga young guns. And ang tinutuyo ni Kyle Lowry nga nagbalik sa Toronto is, syempre, is to retire. Kaya dira niya nakuha ang iyang ring. Dira sa nagdaog, di ba? Sa Toronto Raptors. Mga kasama, mga iba't pagin natin ng mga balitang sports and balitang entertainment, tutukan dali lamang sa programa Isugid kay Tiyoy. Ang aton nga sports balita, dulong na sa aton sang Capegenio Herbal Coffee.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Mo, Capegenio. Ang inyong porsyon dulong sa inyo sa
5: mga kasama, Capegenio Herbal Coffee. Mga kasama, adlaw-adlaw, inom kita sa Capegenio. Kung nga ginapamangkot nyo, nga adlaw-adlaw, kaya man ang Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee, may 14 ini nga sangkap. Sigurado, mga kasama, nga dakugid ang ini nga mahatag sa aton ikaayong lawas. Di nga nakakita, kape, nga 14 ang iya nga sangkap. Capegenio lang yan. Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee sa mga wala pa nakainom, sa mga wala pa nakatilaw, dapat nyo ini matilawan. Kung wala dira sa inyong mga suking botika, bumisita sa may Zamara Shop, Iping sang Sarabia Optical. But once you're there, no, kung kara ka mo sa may Zamara Shop, pwede nyo sila istoryahon kung paano ka mo ka-order online. Para kung manamitan ka mo, hindi na ka mo balik-balik, order na ka mo online, so Facebook guro, o tawag sa ila, pwede magpadali berda sa inyo. Sa ato mga OFW, kung may chance na makapadala ka mo sa Capegenio 14-in-1 Herbal Coffee, abaw, try nyo na. Kasi sigurado, dira sa inyo, walang ganito. Capegenio. Antes kita magpapa-G. May alam nyo ba sa China? No, kung isa, ginasuyaan nato ng mga sa mga Chekwa, pero dapat ni i-apply man nato ng ilang ruling. Tutuod, alam nyo ba, ginsintensyahan sang kamatayon o ginsintensyahan sang kamatayon sang korte sa Eastern China ang anay lokal nga opisyal nga si Yang Yulin bangod sa lapnagon nga korupsyon? Sono sa Changzhou Intermediate People's Court, nagbaton si Yang, nagbaton sa mga suhol na naglabot sa 2.21 billion yuan o kon 20 billion pesos halin 1993 tub 2023. Samtang isa siya ka-opisyal sang Nanjiang Jiangsu Province. Magluwas sa pagsuhol na pamatud-an man siya na nakasala sa pagpang-agaw, pag-abuso sa pondo sa publiko, pang-abuso sa gahom, kag money laundering. Ginmando sang korte nga kumpiskaron ang iyang mga pagkabutang kag bawion ang kwarta nga iya nakuha sa illegal nga paagi. Ang kaso niyang kabahin sang kampanya sang gobyerno sang China batok sa korupsyon. Pila sa mga opisyal ang napamatbatan sa kaanggid nga mga kaso, lakip na si Lai Xiaomin sang 2021 kag si Li Jianping sang 2024. So, galing kung i-apply ni, kung ilugon ni sa Pilipinas, pasi, why kita may mabilin ng mga opisyalis? Tanan sila, may puntod, R.I.P. Pero kung mapamatod ang tuod, ano, kanamigid ini, tani nga, makulbaan na sila. Mga pangaduwa-duwa na gulo ang mga korap nga opisyal, nga mga wat. Sabong, aton nga topiko, ang aton nga mga hearing niyo, puro ni party sa korupsyon. Flood control project, halos tanan nga pang pangurakot. Pati gani ang Yolanda Edo, ginubos na to. Wala, nagtupato sa mga biktima sa Yolanda.
6: Tatak! RMN.
5: Ambot, pati ang bugas na. Mga kasama, bantayan karon, may mga brownout kita. May brownout Estancia, San Dionisio, Alimudyan, Pasig City, Dingle, Banate. Sa din pa, Wednesday na hindi na. Tama na Wednesday na. Amo ni mga area, dalagi daklaroon talang. Wednesday, Thursday na subong nun. So, Miyerkules hindi ni. 9 are. So, bantayan karon ha. Dingle, Pasig City, Alimudyan, San Dionisio, and Estancia, may mga power interruption scheduled. Power interruption. Mayong aga kayo Ma'am Margie Telepifer, Nanay Rod. Si may pagkapyolo pang mayong aga. FRMG Nono, Melanie Harjolin. Si Buds Jr. Angelita Gonzalez. Melanie Harjolin, Ma'am, good morning. Kay Nanay Bebot, at Nanay Rod. Thank you. Hello, mga guwapo. Uy, grabe, overtime nyo ba? Charge, i-charge. I-charge sa barangayong overtime, Radyo Manlinit. Paano na nga love life ni kipuro overtime? Sige lang, o standby na. Tunog-tunogan ng radyo. Maugayong na ta. Patulugan ang mga kabataan. Ready na para sa ato niya, Papa G.
4: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Carmela sang Iloilo, 28 years old. Gamay pa lang ako sang napatay ang iloy ko, Papa G. Kahit pila ka bulan sang napatay si Mama, nangita dayon si Papa sang ibulos sa iya. Ang ginbulos niya, balo patay man, mabuot man ini, ang akong madrasta. Ilabi na ang iya nga bata nga lalaki nga tubo-tubo ko edad. Si Jury. Wala ko sang utod, Papa G, pero tungod sa stepbrother ko, nagkautod ako. Pero sa dalayo na mo niya paginupdanay, wala ko na namamulalungan nga sobra pa sa mag-utod ang amon pagtamdanay.
1: Carmela anak, pila na kabulan nga wala na si mama mo. Nga ginbayaan na niya kita.
2: Oo pa, kagnahidlaw na kita ko kay mama. Ikaw ya pa, nahidlaw ka man kay mama.
1: Ha? Siyempre anak. Pero patay na si mama mo, samtang kita buhay pa. Gani kinahanglan ta nga magpadayon sang aton kabuhi. Kinahanglan ko sang mabulos sa iya.
2: Ha? Ano ang buhat mo sa lingon pa?
1: Carmela anak, sa Sabado, masahilo na kita sang balay nga istaran.
2: Ha? Nga pa?
1: Tungod makilala mo na ang bag-o mo nga iloy. Masaylo ka man sang eskwilahan. Sa ginaeskwilahan sang anak niya nga tubo-tubo mo man.
2: Anika, hindi ko ikaw mahangpan. Nga kinahanglan mo kit mangita sang ibulos kay mama. Kaya ko, hindi ko ya kaya nga may kilalaon ako nga bag-o nga iloy.
1: Mahangpan mo gid ako sa pila ka adlaw anak. Kun nga naglabot ako sa subong sini.
2: Pa!
1: Di ka magkabalaka. Mabuot ang madrasta mo. Kag mabuot man ang anak niya. Gani kay balo ako nga mangin close ka mga duha. Kag kabigon mo gid sila nga parte sa pamilya ta. Sige na. Makaon ka na.
2: Papa!
0: Dosi anyos pa lang ang edad ko sang nagsaylo kami sa balay sang madrasta ko, Papa G. Wala ko sa mahimo kundi nga magsugot sa luyag ni Papa. Kagsang araw na kami sa balay nila, sang nakilala ko na ang mangin madrasta kag utod ko.
1: Carmela, anak, siya si Tita mo, Birje. Siya ang mangin bag-o mo nga iloy. Kag siya naman si Jory, anak niya.
3: Malipahin ako nga makilala ka, Carmela. Kag welcome diri sa balay.
2: Tito Birje!
3: Jury, anak, siya si Tito Morocco. Siya ang mangin bag-o mo nga amay, kag siya naman si Carmela, ang mangin utod mo.
4: Mayong adlaw sa inyo, Tito Morocco.
1: Uh-huh.
4: Carmela, dali ka. Idulong ko ikaw sa mangin kwarto mo.

0: Mabuot si Jury Papaji. Abi ko gani anay nga maaking siya sakon kay ti sa ila kami balay maistar. Pero nalipay pagalit siya kay kuno, may utod na siya. Kag may upod na sa ila balay kung mag-obra si mama niya. Pero ako Papaji, wala ako kay balo kung ano ang mabatsagan ko. Nalipay ba na ako? Nasubuan? Pero tungod kay Jury, daw nagmag-an ang ako niya pamatsag. Tungod sa iya, nabaton ko nga sila na ang bag-o ko nga pamilya.
1: Nakasubo naman sa itsura mo, Carmilla.
2: Ha? Kwan? Nasubuan nabi ako kay ti. To nakibot ako sa mga natabo. To kadali lang, abi. Pila pa lang kabulan niya napatay si mama tapos subong. May bag-o na ako nga mama. Kag may utod pa.
1: Pariho kita eh. Nakibot man ko gani. Pero ti, ari na ni mo. Carmilla, wala kasang dapat ikasubo. Isa pa, ari man ko ah. Buligan ko ikaw nga magmagaan ang pamatsyag mo. Tungod sugod subong, magutod na kita nga doa. Malipayan kita ako nga makilala ka, Carmilla.
2: Jury, kinakos mo ako. Hala, ano yung nabatsyagan ko? Totong feeling ba lang ah? Na-crush ko na siya. Hindi pwede ni. Hindi pwede!
0: Hindi ko naman deny, Papa Jing. Gamay pa lang kami. Crush ko na si Jury. Pero ging punggan ko gihapon, ini. Kay hindi pwede. Asta nga nagdako na kami, Papa Jing. Patago gihapon ang ako nga luyag sa iya. Asta isa sa nakabes, nag-upod ako inom sa mga friends ko kag napauli ako ng hubog.
2: Oh. Ari na ako.
1: Hubog ka, Carmilla? May lang gani kayo sa lani mama. Makigyan kagit ng tani. Daliid lang ha kay kuhaan ko ikaw sang sibin. Sibin ng taka.
2: Dali ka lang, Jury! Oh,
1: Carmilla! Gulpi mo lang ako, ginbuto.
2: Dali ka lang sa tupad ko. Hindi ako pagbayan.
1: Carmilla, ano man? Dinalokan mo ako. Carmilla.
2: Sorry, Jury. Pero sa lain ni... sa lain ni tungod may nobya ka na.
1: Carmilla.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nabatyagan ko pa Jing nga doon nag-response si jury sa halok ko sa iya. Pero golpe ko ini nga ginuntat. Inabangod. Nadumduman ko nga may nobya gali siya. Kagisa pa, mag-utod kami. Kag hindi pwede. Isa sina kadlaw pa Jing, isa nagkadto sa balay ang nobya niya.
1: Anong siling mo, jury? Makigbulag ka na sa hakon. Nga, may nabuhat mo lang akong sala sa himo, ha?
2: Wala. Wala kasing sala. Ako ang may problema. I'm sorry. Na-fall out of love na ako sa imo. I'm sorry.
1: Ano? Gusto ba lang nabatian ko? Nakigbulag ka sa nobya mo? Pero nga, ano ang rason?
2: Carmilla, inatungod sa imo.
1: Oh.
2: Ikaw ang rason.
1: Ano? Ako?
2: Prangkahon ko ikaw. Sabdo pa, may luyag na ako sa imo.
1: Kuna mo, pareho kita nga duha.
2: Pwede nga karimtan anay nato nga mag-utod kita. Padayuno nato nang nautod nato nga halukan ay sabdo.

0: dalong ko. Oh, shit! Mas nami kagali ko sa dalong mo.
1: Oo. Kabayuhan ko ikaw.
0: Sige.
1: Pero, ano? Hinayon ta lang ha. Naman. Kay virgin pa ako.
0: Sige ha. Sige na. Igulo na. Oh, shit!
1: Haya!
0: Oh, yes. Yeah. Oh, sabi ka na. Oh, kagutok. Shit!
1: Yes! Met. Kinakulog mo pa kita. Balkan ko. Kasap-sap pa. Didi, ah!
0: Duko, dito.
1: Oh. Wow! Nan, kalam-kalam. Hindi, hindi pa kanta. Hindi
0: ano, ha?
1: Pati yun na lang. Shit, kalam-kalam. Ha? Namagahan ko.
0: Tungan ta. Kuman, kuman. Tungan ta. Tungan ta. Tungan. Tungan. Tungan.
1: Tungan. Jerry!
0: May! Ma! Ako!
1: Ma! Ma! Ma! Ma!
2: Nakibot ti gami papaji nga ginbuksan ang puerta sanday mama anag-abot kay nakita ginila nga nagasampawanay kami ni Jury.
3: Ano? May relasyon ka mo? Hindi. Hindi pwede ini. Mag-utod ka mga duha.
4: Gusto, Suberje. Sala sa Diyos ang ginbuhat ninyo.
1: Sa ano nga nangin sala ini? Kay hindi man kami matuod nga mag-utod ni Jury.
0: Puso si Carmilla. Hindi kami mag-utod. Nagapalang kaanay kami. Gani, pasugti ninyo kami sa among relasyon.
3: Hindi! Hindi ako magpasugot! Kagun pilito ninyong relasyon ninyo, magpilitan ako mapalayaso ng isa sa inyo dali sa panimalay ko!
1: Ano?
0: Ano?
2: Akigid sa akon si Mama Virgie, Papa G. Palangga namon ni Jury ang isa kag-isa, pero sa ano namon may pakigbato ang amon relasyon kung ang akon amay kagang iloy ni Jury. Hindi magpasugot. Luyag kami nga pabulagon. Papa G, ano blang maayo ko nga buhaton? Laigayiman ninyo ako. Ako gali si Carmela sang Iloilo. Manamuging salamat and more power to your program, Papa G.
5: Nakaka-apekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang
7: ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing lawas labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.

0: si Papa G ini. Kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa kay Choy.
1: Aragoy, Choy!
2: Isugid kay Tiyoy.
1: You're the best, Tiyoy!
3: Mayinaga mga kasama, Tatak RMN Time, alas dos na, alas dos trese na.
4: Tatak RMN.
3: Maya dayad nga ga sa ating mga pinanaga mga suke, labinigid kay Boss Johnny, Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market. Para sa preskang karning baboy kag karning baka, barato pa. Ay, ang dami pang paaman. Kanto ilan si Sir Johnny Figuro. Si Sir JL Figuro man ang iya bata, mayong aga sa mga taga Iloilo Terminal Market. Si Nanay Konsing kag si Tatay Honorato Tatoy Espinosa together with to Hector and Ma'am Marichu sa may Tatoy's Manukan and Seafoods. Good morning si Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, thank you sa pag-upod sa atong programa. Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano dira sa may New York. Sige, laigyan na nato ng problema ni Carmela. Silinggal na tuod-tuod, gidni ang hambal niya. Kung ang humay na gani ang magpalapit sa manok, at tukon, hindi lang tukon, puson, gidang palay. Dunoton, gidang palay mo. Naga, may wala man tani problema. Kaya both na sila single. Galing ang tabu din eh. Is mag-utod, hindi man tuod mag-utod, pero ginambot kung ginkasal man ang ilang mga ginikanan. Well, kung ginkasal na ang ilang mga ginikanan, that makes it legal nga mag-utod sila. Sa mga gusto no maglaygay, pwede nyo gid ko tawagan sa 0933-879-0931. Pwede man sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. So comment na mga kasama. Alaygay naton si Carmela. Hello, maingaga.
5: Lupang. Good morning.
3: Maayong aga. Arang pastigbawan?
5: Ari di si Mulay.
3: Ah, nakapuli.
5: Tanday. Tanday. Sudaw.
3: Ha?
5: Tanday pa ayah sa kun.
3: Abaw, tibug at sina.
5: Bugat gani. Yan pa ba?
3: Laban-laban, mabakal ka sang bakal ka sang non-liniment oil, kay laban-laban malagob na.
5: Wow.
3: Tibugat mo. Mahalay na, mauntat ang sirkulasyon sa imong dugo sa kabugat sang paaya. Sige, lagay kita kay Carmela papangmiling.
5: Carmela, wala, damo na tabo na mo yung una. Siguro nga, kung na nga pagkasal na kayo may mag-utod, gali nga isang liya, Dapid. Tapos ko ang mga apelido, bla. Dapid, dati kong liya, si, kung ano, puro siyong liya, nabaton lang ko siyang pamilya nila kayo, si. Alang-alaya sa pulayaso ng probe, itataya pulayaso niya itong batayang bahay. Si din doon magawa, mangyuliyo. Siguro ng bahay na ito, pulayaso ng bata ito, ma. Ate, ako pumiro mo gina. Eh, kung gano mo na, hindi ka man lang utod. Hindi ka man lang utod itong luha, ate. Daw, kamang ito, natabuan sa mo. Nang alam mo na nga.
3: Oo, kag nga, nakita gin nila. Kita gani ng mga tatay. Once mabatian ng gani naton nga natabo. O may natabo sa ilang magmigo, okay. Mamaya hindi na pwede, kasal gid na yak, pakasal gid ka mo. Panindugan gid na yung ginimo mo sa bata ko. Bila? Tini nakita gid nila, nakita gid nila nga nagasampawanay ang duha. Oh, di ba pa may iban gani istorya pa lang ako unsang babae nga pa natabo kami sang migo. Ipatawag ang migo mo. Istorya unta na dapat hindi na pwede pakasla niya gid kaya. Panindugan niya gid na yang ginbuhat kasi mo. Galing pagdakop nila ang babae pang agresibo, ang babae pang yara sa babaw.
5: Oh.
3: Aba tatay ko, tampuhaw yung bata ko, siya pa ang nag, siya pa ang sa babaw.
5: Mag-off lang. Ay lang. And then, muna na pang yun. Ayan to, akoan. Laigay.
3: Ano himuo nila? Kay upang. Upang ang ilang ginikanan. Dua, no? Ang ilang mga ginikanan. Upang sa relasyon.
5: Hindi na yung muntat. Kaya natabo na mo. Makatol na na yan. Kaya sa platan. Wala yung pinasya. Makatol na na ito. Kaya naman lutong na.
3: Biskan, ano pagpalayo mo na? Makita ay gina ya.
5: Ay, ya po na.
3: Lamsot ya po na.
5: Kanayin ni Sinchong ng bigay ya. Kaya parin chong. Upo na yung tao. Ay, tos. Damo, nainlab-lab-lab na akun. Ay, mayayayo pa si Kaberting, bro. Daubuot pa.
3: Ah, loyal na si Kaberting yan. Loyal na yan sa iyang nagtaliwan nga ti Ayon.
5: Ayon. Tingin mo ya? Loyal ka ganyan, no?
3: Ako pa. Parehas man ta loyal, pero kung may tsansa, ti hanot. Kita mo, nagwagit sa baba mo. Ako, ulang-ulang ako. Hindi ka tutuod yun na yun mo yan.
5: Tutuod, nakatibata yung minuten man.
3: Amugin na gani.
5: Alam mo, kung mag-minuten ka, buti ko nga nagin. Kapag minuten ko na eh, daw na eh. May takto man.
3: Ako yan lang, ulang, walang to ako niya. Matutuo din na yun mo.
5: So, ganito niya ako. Nakakapag mo sa'yo. Te. Mula ba? Tumalagay mo na iban?
3: Daw, hidlaw-hidlaw yung sinanay Rodzi mo.
5: Oo. Nami kayo masug hangin, no? Daw, nami hangin.
3: Aha. Papahanginin ang inyong mga lawas, ah.
5: Bibang.
3: Na pagkatapos mo mangali ka, Moti, lain naman ang kalihon mo subo.
5: Balik po ito ko ron. Kung mabalik po ito ko, hindi ko gusto po ito.
3: Nag-ano ka lang dahan, nag-bulong lang sa kahidlaw. Sige, papangmiling.
5: May service. Hindi pa, salamat din pang.
3: Halong na. Nami, subong. Medyo na dupoy-dupoy ang hangin, subong. Mamo na yung si typhoon, yung super typhoon, magyapo ng kategory ng Inday. Bao ba, si may mga cancellations ang klase. Tay, naka-megaman ka na. Ano ba inahulot mo? Aga, may mga abri nga butika. Pwede ka ka bakal duwa ka kapsula Mega Man. Nami isa mong testingan ng Mega Man. Amo niyan chin po, matulutog daw. Cancel matapos. Pangamuyuan nyo lang, may klase. Para wala nang inyong mga estudyante. Budlay na bala kong panrangka ka mo, ha? Basi maabtan, makapos inyong kabataan. Karo. Pero Mega Man, try nyo Mega Man. Isa sa aton mga driver, sa kargador ta, mga police naton, traffic aid, mga driver, itry nyo inom sa Mega Man Herbal Capsule, bisan isa lang kakapsula. Kaya sigurado, naghahatag inasang enerhiya, nagpapagsik sa aton kalawasan. Pero kung iba na, hindi na pagsik, kundi tirik. Matirik, hindi sinanay. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, biskir, way ka reseta. Sige, laygay na. Dalingid, si Platanta na ang atong Facebook. May nga ka kay Mel Gitter Gargaran, Malister Nick Velasco. Sino pala? Are, may laygay na si May Pagkapiolo. Carmela, resulta lang ina sa ginalantaw nyo sa YP. Nga family strokes kag lyrics ang Ebat Adan. Ang solusyon sa problema nyo nga duha is paninguha na lang kamo na magmanggaranon kag pangamuyo kamo. Once manggaranon na kamo, once may mga estable na kamo nga ubra, pwede na kamo kahalin sa balay. Pero subong, basta gani tiyoy ara ka sa poder sang imong ginikanan, wala kay damahimo. Sundon gid ang inyong mga ginikanan. Kay Carmela, wala man inatani isang sala. sa imong ginaubra. Kaya nahulog ang buot mo, parehas man ka mo eh. Parehas man ka mo sina, nga naluyag sa isa kag isa. Tetani, galing ginapalipas mo anay. Bag-o lang to kabulag sa iyang amiga. Ginsakyan mo sa dayo. Yoy, may punto man si Carmela. Kaya sugod sang gamay sila, no, kilalahay na sila. Abot na nila siguro ang batasan sang isa kag isa. Parehas nila ginapunggan, tiyoy, ang ilang balatyagon sa isa kag isa. Budlay, gindi na, tiyoy. Ang punggan-punggan mong imong balatyagon, ilabi na gid, ngayara ka mo sa isa ka panimalay. May sala, gid, tiyoy, no, sa problema ni Carmela. Ikaw na gani galiwat-liwat hambal nga hindi pwede matabo. Nalikawan mo gani nga hubog ka. Nalikawan mo, nakapaminsar ka pa. Sang hubog ka nga hindi pwede. Kay may miga, hindi pwede kay mag-utod ka mo. Hubog ka pa sad to. Subong normal ka, nagpadala-dala ka pa. Budlay gid man, no? Carmela, istorya haliwat ang imong amay. Subong, yara pa sila sa kainit sang ulo. Tungod nga nadakpan ka mo. Para sa ila, isang kababuyan. Isa kasalain na, kaya ginaturing ka mo o ginakabig ka mo nga duwa nga mag-utod. Ara pa sila, Carmela, sa kainit. Intindihan lang anay ang ilang nga naging desisyon tungod sa kainit. Ginadepensahan man nila ang ilang estado eh. Bilang parents, kung ano lang ihambal sa ibang na tao, guro nagsulod sa ilang paminsaron, kung anong ihambal sa ibang mga tao, palipasa lang anay Carmela. Kung nga pwede nyo mapunggan, punggi nyo anay sang imong stepbrother o sang imong stepbrother kay wife pa man kamo relasyon. Bag-o lang sa kabulag, wife pa gani siya nagpakaluyag sa inyo. Inyo daw MU. May MU-MU ka mga duha. Wala pa nanay siling boyfriend mo sa naging legal mo sa nga boyfriend. Bag-o lang sa ka-break up. Intindiha anay ang imo nga ginikanan. Kung pwede punggan-punggan yung anay ang inyo nga balatsyagon. Give it time, Carmela. Istorya hiliwat ang imong amay. Kung pwede mo may istorya man ang imong stepmother. No, istorya hi sila. Kag ipabutsyag, no, sa iya. Kung gusto mo upod ang imong lalaang imong stepbrother, upda siya. Duha ka mo nga magtubang sa inyong ginikanan. Ipakigbato, Carmela. Kung nga batsyagan mo, yara ka mo sa insakto, nga nagapalanggaan na igid ka mo sa matutuod, gid, Carmela. Ipakigbato niyong iyong relasyon. Damo din natabo sa amon, tiyoy. Nga amo na ang mga stepbrother. Ti wala man namang inandan, gagawala man sila nga paminsaron nga mag-utod mo. Kaya nga sa sulod sa utok nila na, sulod sa utok sila nila, guro, is wala ka mo sa nga direkta nga relasyon nga duwa. Kung ginlikawan ng tanin ilang nga duwa, tiyoy, may problema. Galing siling gaya nato, paano mo malikawan? Amo na yung tawag sang init sang inyong kalawasan. Kaya may natabo silang halukan. Siguro digto nag-duel o digto nang nagtinirang paminsaron sang lalaki nga bulagan ko na lang ni miga ko. Ma-check-in pa ko. Ari ho, si Utolo. Ari ang akong stepsister, may luyag man ni. At least kung matabo-tabo kami, din lang kami sa balay. Masarap ang tago. Dira ka mo sa balay, Carmela, wagi ka mo ng rangka. Nadala gani sa init. Sa init sang lawas, basta mo na, hindi ka kapaminsar. Ay, wala na hambal niya. Bisan trangka-trangka, asulo na. Ari, may laygay naman. Ang mga gusto maglaygay, palihog lang. No, send yun lang inyong laygay. Wala man sala nga laygay para kay Carmela. No, adres sa ating Facebook page, DYRI, RMN Iloilo. Pwede man sa, pwede nyo makutawagan o i-text. Pwede nyo kayo itawagan o i-text sa 0933-879-0931. Hamal ni Ma'am Gemma Pendon, yoy, why gid ya problema kay hindi man sila nga matawag nga mag-utod? Ang himuan ninyo, Carmela, tapusan nyo anay ang inyong pag-eskwela. Kag sa uli, kung tapos makatapos na kamo, amo na guro ay nang time, ang in right time nga ipakibato nyo na ang inyong relasyon. Pwede na kamo ka kuha sang inyong balay siguro. Mayon eh, pa-assign na lang kamo sa medyo layo-layo para hindi man mahuyaan ang inyong mga ginikanan. Ara na tiyoy si Bagyong Inday, ang balimang mga Angelita Gonzales. Nagaumpisa ng ulan. Diin na Ma'am Angelita, taga diin ka. Diin ka nga area. Nagamotor-motor pa ko subong man. Pabasa naman tayo ni Karol. Yoy, kay Carmela. Amogid man bala tuod, Carmela, ang imo nga gusto. Kay kung amo nang imo nga gusto nga makipagrelasyon sa lalaki, wala ina problema. Pero subong, kinahanglan mo anay magpili. Tuod nga ara ka sa poder sang imo nga ginikanan, sa imo nga tatay, kag imo nga stepmother, no, kailangan mo magpili. Sila ba? Sila ba ginikanan mong piliyon ang desisyon nila? O ang inyong desisyon nga duwa nga magig-upod ka mo? At taga-Uton, baw, ara gid man, first district gid man, no, pakadto Antique. Agi maras, amo na makabatsyag sa ulan. Baw, Uton, Kalaparan, baw, kalapit-lapit. Basa naman tayo ni Karol. Yoy, mayong aga. Carmela, pakigrelasyon ka, daw may ikasarang kagid. Kung mag-updanay ka mo, may igastos ka mo sa inyong pangabuhi? Sino mapakaon sa inyo? May ubra na ka mo nga duha? Kung magbata ka, sino masagot sa bata mo? Ang lalaki, ikaw, anong pang itustos mo na? Kung nag-eskwela pa lang ka mo, sakto ng desisyon sa inyong ginikanan, nga pabulagon ka mo. Kaya ang gusto nila na, wala nyo lang mahibaluan, ang gusto nila is makatapos ka mo sa inyong pag-eskwela. Kadamo, blas daw sa buong tiyo, yung mga kabataan, naabi nila, makasarang na sila sa ginatawag nga pangabuhi. Maga kalam gani ang sikmura, gabululagay man sila. Daw makasarang blaka mo sa pinatawag na pangabuhi. Estudyante pa lang ka mo. Papalagot ini mga kabataan nga binila bla. Daw hapos lang blang ang mga buhi. Hapos lang ginatawag nga maga magkaasawa, magkabana. Binila hapos na ilang ginatawag na makabata. Kung magbusong ka, Carmela, matik, hindi ka katapos ang imong nga pag-eskwela. Maano ka mga duwa, masalig man ka mo gyapon sa inyong ginikanan. Ay, naka mo naluoy sa inyong ginikanan. Sila naman pasagodon nyo sa inyong hinimuan. Tuod, no? Mga kabataan, subong, na, amuni, amugini. Wala, kasal-kasal. High school pa lang. Ang ibang bayong college, eh, malapit-lapit graduate. Ang ibang high school pa lang. Nag-live-in na. Napanamit lang. Ang ilang utok, hindi ka pangabuhi, balba lang. Amo lang ilang paminsar, sex lang kasi. Namin eh. Wala sila ga, wala nila ga na palapad ang ilang paminsaron. Wala nila pasangkad ang ilang paminsaron. Na kumakabata na kamo, pao, dira, gituod. Dira, gituod, masugod ang inyong kalbaryo nga duwa. Ila binigid, wala kamo tinipunan. Wala kamo ubra. Ay, papabayaan kamo sa inyong ginikanan. Kaya mo na gusto nyo? Mamulot, gin kamo plastics dalan. Carmela, tapos ang imo nga pag-eskwela. Amo lang na ako malaygay. Salamat gid. Sige, samtang nagaulat kita sa aton nga laygay.
4: DYRI Flash Report.
3: Mga kasama, may arestado, no? By bus operation, mga imalapit 1,000,000 nga peso sa balor nga droga.
4: Tatak
6: RMN.
3: Arestado ang isang construction worker sa ginpatigayan niya drug bypass operation sang ICPO o kaupod ng City Drug Enforcement Unit sa Zone 1 Barangay Boulevard Molo kagabilang ini. Ginkilala ang subject kay alias Randy, 48 anyos, residente sa nasambit nga lugar, kaga ginakabig bilang high value individual. Nagapamati sa ato ng mga barangay Tanodra sa may Molo Boulevard. Nakuha sa paghinakop ni alias Randy ang ginabulubanta 110 grams nga kabugaton sang suspetsado nga shabu nga may standard drug price na 748,000 pesos, malapit ini sa 1,000,000 nga pesos.
6: Tatak RMN.
3: Salamat gid gali sa aton mga volunteer reporters kay Queen Vasquez Fuentes kag kay Vandrex J Superio ng WVSU. Sila niya nang nagakuha sa mga bypass operation subong. Bypass operation sa may Molo Boulevard kag digto sa may bahin sang Arevalo, no, Barangay Santa Cruz Arevalo. Kagabilang ini asod-asod ng mga bypass operation ang ginpatigayon sang aton nga mga kapulisan. Wala na planted guro. Wala pa man kita update ni parte sa IMEG, no, PNP IMEG, no, ang kaso sini sa PNP IMEG, bala naman nato nag-surrender to ang isa ka police officer, pero wala pang mapagwaan ni ang resulta sang investigasyon, no, parte sang inhimo sang PNP IMEG sa Molo Police Station kung sa gintayaan. No, gintayaan nila, ginpahapa, kagindisarmahan ng mga kapulisan. That's another story. Why pa man na resulta investigasyon, parte di sila ginahambal sa nga PNP IMEG nga nag-usar ang Molo PNP sang isa ka-dismissed police officer.
6: Tatak! RMA.
3: So napamatud-an ina kay nag-surrender ining police officer nga dismiss na may warrant of arrest. So duwa ining aton ginabantayan ang parte ini sa ginhimo sang PNP IMEG kag ang ginhimo man no akusasyon sang PNP IMEG nga nag-usar sang isa ka dismiss police ang Molo PNP o iban paguro nga mga police station o mga drug enforcement team nga nag-usar sang isa ka dismissed kag may warrant no nga police sa ilang nga mga drug bypass operations. So, bulubang tayo nina mga kasama sa aton mga news and public affairs program. Hopefully this week, ano? Dapat ma-fast track na kag gusto man mabalaan sa publiko. Kung matutuod gid man ini ang may ginausar nga dismiss nga police officer. Pala nyo, dismiss nga ginusar. Para ano? Para kung madakpan, mabalya nga, hindi namon police. Dismiss na nasa. Sawa, buluban tayan eh, mga kasama. Kaga nasiling ko na, mayara kita sa mga scheduled power interruptions. No, may mga brownout nga magluntad sa naglain-lain nga parte sa probinsya. Kagina o kagapon, may natabo ini nga mga brownout sa syudad. No, unscheduled power interruption, may load dropping. Kibot ko, nagatulog, dami yung muok tulog ko. Mga launa, nag-brownout, ana sa kalakaran. Ibaluan natin kung may ara pa sa mga manual load dropping ang more power. Aridalin lang taon natin kaya kung isang ginaabisuhan na kita sang more power kung may ara. San o ini? Okay. May load dropping kagapon. Lapas feeder 3, lapas feeder 1, and lapas feeder 4. ang NGCP nga nagpagwa man sang red and yellow alert notice kagapon. Amo na nabatsyagan ang power interruption or brownout sa La Paz Feeder 4, Mega World, La Paz Feeder 7 kag Samonto, La Paz Arevalo Feeder 2, may additional pa Arevalo Feeder 1, Molo Feeder 1, Mandurrio Feeder 4, Haro Feeder 1 and Haro Feeder 2. Gabay lang nga subong adlaw na wala sang manual load dropping or rotational brownout. No, kay mag-ulan-ulan sini. Amot, wala pa man sa may gin-anunsyo ang aton nga city government kung may arasang trenyas. Wala pa sang announcement ng iban nga mga LGUs. No, kung may cancellation of classes diri sa syudad o iban nga parts sang probinsya, pero ang antike ganun pagwa na to, no? May ara sa nga cancellation of classes are as of Thursday. Update kita anay mga kasama sa mga class suspension na subong adlaw July 9 ini nga pagpalapit sang super typhoon nga si Inday. Sa subong, amuman gyapon dira sa may Tabok, Negros Island Region, may cancellation of classes sa may Murcia, Negros Occidental, province of Negros Oriental, Bago City, Negros Oriental, Himamaylan, Negros Oriental, San Carlos City, Negros Occidental, ini mga barangay Rizal, Guadalupe, Punaw, Palampas, Bagonbon, Nataban, Prosperidad, Bulwangan, Kudkod, Quezon, San Juan, Ermita, Tanan nga level, no? Itong public and private schools. Kanselado, shift ka mo sa face-to-face classes. Dari sa may Antique, si Balum Antique, kanselado ang classes sa preschool to senior high school, both public and private. So, face-to-face classes. Ang Patnongon Antique, tanan nga level, public and private schools, face-to-face classes ang matabo dira sa inyo. Galing! O galing, magambal kita nga face-to-face class, online, kanselado ang face-to-face kung online. Kung magbagyo ka, uhina man ang internet. Paano sila ka-online sini? Diba, ang internet na to, hindi masaligan. Nag-utod-utod man, di paano sila ka-online classes kung hina ang internet? Wala pa, nagabulubantay-bantay man kita dere sa mga LGUs, no? Wala pa. So paghalong gid, ha, sa liwat ang aton mga kauturan ng mga mangingisda, no? Mga mangingisda aton sa mga sakayang pandagat, labi na gid ang mga magagmay ng mga sakayang pandagat aton kamo ginaabisuhan, mga kasama, nga kung pwede i-cancel nyo ana yung inyong pagpalayag subong nga adlaw sang Huwebes tungod kasarangan, tungod babaskog ang balod sang kadagatan subong nga Huwebes, ini nga pagpalapit na sang bagyong Inday. Tungod wala sang direktang epekto ini saton sa Western Visayas, pero ginapabaskog niya ini ang hanging habagat. Amo na maka-experience kita, especially the southern part. Amo ning Antique and the probinsya sang Guimaras. Lauman ang mga pag-ulan, subong kaagahon. Sa uton gani, nagasugod-sugod na kuno ang pulo pag-ulan-ulan. Sige. May nga ga, ari ng bagyo, tiyoy, ari batikan. Wala bagyo sa aton, Ma'am Angelita Gonzales. No, just make it clear. Klaruhon talang ina, no? Wala bagyo diri sa aton sa Western Visayas. Ang ini nga nabatsyagan ninyo nga pag-ulan ay hanging habagat. Kay tungod si Inday, ginbutong niya, gininhance o ginpabaskog niya ining hanging habagat, amo na yung aton mabatsyagan subong. Pero wala direkta nga epekto ining super typhoon nga Inday sa aton sa Western Visayas.
6: Tatak! RMN.
3: Nagapamati na sa aton si Nanay Lorna Vasquez, si Gregorio Belga, Mahingaga, Ma'am Mercedita Almirante, and si Sir Bernie R. Palua. Mahingaga, malamig kag madlos ng hangin subong tiyoy, dadrisamon sa may tigbawan, hambalin Nanay Lorna Vasquez. Ah, dapat module lang sila tiyoy sa mga estudyante. Yes, agree, dapat module, modular. Hindi hambal nga online-online inyo. Yawan ka sa online-online. May scheduled blackout kami dari sa uton sa Sabado. Tiyoy, 6 a.m. to 6 p.m. NGCP announcement talin sa Aileco. Easterly tiyoy hanging habagat. Yes, Ma'am Angelita Gonzalez. And talking of brownout, yari ng aton nga power update.
7: RMM.
3: Oh, preparar. Ari ng ato nga power update. Unahon ta sa may estansya. No portion lang ini. Alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon. Siyam ka oras ang kalawigon sini, ha? Ang apektado sa mga Webes, July 9, ang Takbuyan, ang porsyon sang Takbuyan Estansya. Subong man mga Webes, pulo ka oras, alas 7 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, pulo ka oras. Ang apektado, ang sityo Kanipaan, kabagakay, kagagdaliran. Sityo Kanipaan, Bagakay, kag sa Agdaliran, San Dionisio. Alimod yan, apat ka oras, alas 4 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto. Ang apektado dira sa may alimod yan, ang Puga Street, porsyon sang Magtanong Street, porsyon sang San Rufino Street, porsyon sang Libuon Street, porsyon sang Salarda Street, ang Alimudyan Public Market, Tin Mart, Kabatbat Pharmacy, kag Guelos Pharmacy, dyan sa may Alimudyan. Mayaraman sang pito ka oras nga brownout subong nga Webes, dira sa may syudad sang Pasig. Magasugod din alas 9 sang aga, tob-tob alas 4 sang hapon, 9 a.m. to 4 p.m. Apektado ang barangay Hemumua, Agahon, Pasig City. Liwat, Hemumua, Agahon, Pasig City. May araman sa dingle, 8 ka oras ini, 9 a.m. to 5 p.m., 8 hours. Ang apektado sa 8 ka oras nga brownout, Barangay Nazuni Dingle. Barangay Nazuni Dingle. And yan mga kasama, ang ating power update. Para updated ka sa mga galakatabo, bantay-bantay diri sa RMN Iloilo. Labi na gid, no, sa aton nga madason nga programa, ang unang radyo, unang balita.
7: RMN.
3: Alas 2:45, damo man nagareklamo subong. Kaya kinikini kita sang kuryente. Kaya subong na Hunyo, ang more power daw parehas na ang rate, no, sa mga electric cooperatives na ito, like Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. Subong na June, ang electricity rate sa Eleco 3, 1365 per kilowatt. Sila ang pinakamahal, Eleco 3, no? Hindi na pinakamahal, no? Ikaduwa nga pinakamahal ang Eleco 3, 13 pesos and 65. Ang Eleco 2, 13 pesos kag 2 centavos. Ang Eleco 1, 13 pesos kag 53. Sila na yung ikatatlo ka pinakamataas. Subong ang pinakamataas nga electricity rate per kilowatt, ang more power. No, kayang aton nga per kilowatt sa more power subong, lapit sa 14 pesos. 13 pesos 91 centavos, 13 pesos and 91 centavos. Ini tungod sa fuel guru eh. O kayang ilang ang mga ginakwaan sini. Ano mga ginakwaan nila, ate? Mahal ang ginakwaan. San o mabalik sa Nubo ni? Ay, dalingit San Rafael. Ano yun may nagpasa sa akon? Sa San Rafael, may brownout pagaling subong 8 a.m. to 5 p.m. na siyam ka oras ang kalawigon sinyo. Webes nga daw ang apektado sityo Takayay, tama ba, sityo Takayay San Florentino kag sityo Tabugaw Ilong Bukid sa may San Rafael. Yan pala ang ating power update. Salamat sa nga nagpadala. Thank you. Langid ba natin porsyon ba natin? George Ren at Tioy, good morning. Tamiyaw lang ko si Kagawad Rico Dungines ang Balud Uno Zaraga, Renante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela ng Vic nung Marsing sang Siwalo Maasin, Tobola kag Torreña family sa Tigbawan, alin kay kasamang George Torreña. Si Mama Bernadette Labez Peson, kag si Ma'am Gladys Peson, always listening. Thank you sa inyong pag-monitor. Visayas Arena na amat-amat na ginapagwao ang mga class suspension. At 13.32 kilowatt ang amon sa uton, dati 9K lang ang bay na baydan. Subong 13 plus amon sa Ileco 1. Ba? Sakit na subong. Ari, may mga suspensions ang klase na dira sa may Visayas, ano? Laban sa Negros eh. Negros Oriental, Bago City, Binalbagan and Negros Oriental, Don Salvador, Aringin Dugang o Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental, Himamaylan, Negros Occidental. Amo ni ang suspension na sa face-to-face classes. Alternative learning delivery modes are encouraged. Yan, ang mga alternative learning delivery modes, hindi nang online-online. Kaya kabudlay. Ara, so amat-amat na ginapasulod sa aton diri sa syudad. Wala pa man. So, bagabay lang nga makaulo-andam-andam kita, muningin dapat i-download nyo man ang panahon ng application sa pag-asa. Laminigin sa mga biyahero, yung mga nagatabok-tabok, Iloilo, Guimaras, sa Negros Island Region, pagkanto Iloilo, dapat ara ka mo sa online app na panahon para anytime pwede nyo gid ma-check. Ano? Antis ka mo magbiyahe, basi ma-stranded pa ka mo. Sige mga kasama, astadre lang atong nga pagpangalagad. Balik kita buwas nga daw, Biyernes na. Kadasig sa atong tiempo, buluban tayo ng iban pagid ng mga pangunahing mga balita. Kahit mga impormasyon na dapat mong malaman, diri sa RMN, Iloilo. Sa Facebook, sa YouTube, and RMN application, we are live. And syempre karon pagsapit ng alas 3:30, ang aton nga Department of Agriculture para sa aton mga kauturan nga mga mangunguma, buluban tayo ng alas 3:30. And para sa mga pangunahin, updated nga mga balita, kag mga opinion, parte sa aton nga paglilitis ang impeachment trial sa aton nga Vice Presidente, bantayan sa unang radyo, unang balita. Kao po si Radyoman Erickson Pabloana, kag Radyoman Ben Roy Bernal, sa mga nagasaulog sa ilang mga birthday subong adlaw, July 9, happy birthday! La piyesta subong. Alawa piyesta subong. Kay tag-ululan, pero nabatsagan, tiyoy. Subong, July pa gani. Layo pa, next month, pambulan sa tag-kiriwi. Subong, kiriwi na kami. Paghugot-hugot kita, anay isang paha. Oy, talking of paha. Kagi nakita ko naka-intact, naka-tuck-in, no? Kita ay kami ni Mayor Iko Calvo, no, sa nga Kalinog, dira sa may SM City. Mayor Iko, good morning, guwapong-guwapong mangyapon si Mayor Iko. Salamat, Ged. Sa mga riders, sa aton mga riders, halong-halong lang, Ged, ha? sa inyong pagbiyahe. Sa mga driver, panahog ng trapal, maulanon gid ni laban-laban ang aton nga adlaw sang Webes. And bantayan kung saan ni magwa ang bagyong si Inday. Kaya suno sa aton nga pag-interview kagina with Pag-asa, ginalauman naton subong nga Webes till Friday. No, Thursday and Friday, mabatsagan gid naton ini nga pag-ulan. No, dire sa Western Visayas, and hopefully no na mag mag-improve ang aton nga weather by Saturday. So tutok lang mga kasama, mag-improve ang aton nga weather sa aton mga OFWs dire sa may Taiwan ba si Mayora, and aton mga OFWs sa may Hong Kong, ang RMN Fans Club Hong Kong chapter, RMN Fans Club Singapore chapter. No, halong-halong kamo kay dira gid ko no padulong sa bahin sang Taiwan ining super typhoon nga si Bavi. Naghina-hina sa subong. Tani, lusawon na lang, pangamuyuan ta. No, pangamuyo gid kita nga malusaw na ini. Na hindi na mag-landfall, hindi na maigo sa ibang mga pungsod. Para malikaw man sa peligro ang aton mga OFWs. Salamat mga kasama sa inyong nga pag-upod. Talagid. Okay, wayne, okay. Ginabantayan ko niya mga cancellation sang klase. Para sigurado ka mo, kaga para hindi ka ma-fake news, bantayan nyo ka ron sa mga post sang RMN Iloilo kung may aragid man sang cancellation of prices. Tandaan nyo, damo sa mga fake news. So, i-verify nyo anay ang ina nga nag-share. Verify nyo anay. Kung matutod, base sagay ka mo share nga share. Kaga hipaybalo nyo nga sa inyong mga classmates, inyong nga bata nga wala klase. Bao, kayo ba ito? Kaga matuod nila may klase. Bao, litikan nyo. Ikaw pa ang tunaan sa chismiso sa inyong eskulaan sa PTA. So para hindi ka mapikian, share nyo lang ang mga legitimate news. Like ang mga balita nga ginapost dire sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo.
6: Tatak! RMN.
3: Asta din lang aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nag-upod kay Tioy Pancho. Kita nay naman kita buwas nga adlaw sang Biyernes sa programa Isugid kay Tioy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania. Kaga sa News Center, Rajman Lynette Fernandez Yulatris. This has been your host, your Rajman. Ang imo nga angkorman kada kagahon, Tioy Pancho. Ciao, baby!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Capsulis ang batwasang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makala ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: maayong adlaw sa aton ng mga tagpalamati all over Western Visayas, ang aton ng mga frontliners sa sektor sang agrikultura, ang aton pinalangga ng mga farmers, subong man ang aton ng mga fisher folks sa mga malapit ng mga coastal communities diri sa aton ng isla, ang aton ng mga DA Western Visayas officials, ang aton mga extension workers, ang aton ng mga farmer technicians across Region 6, sa pagpanguna sa aton ng Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka aktibo man ng mga Regional Technical Director for Research and Regulations, we have Director Zarlina Coelho, and for Operation and Extensions, we have Director Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs, Center Unit Chiefs, Section Chiefs sa DA Western Visayas. Maayong aga gid sa aton gitanan. Subong adlaw, kita magpanguna naman sa pagdiskusyon sang pila ka mga topiko sa ngalan sang aton nga Regional Agriculture and Fisheries Information Section Chief si Sir James Earl Ogatis, ako si John Candelario, kag ining aton programa kadalagan sa agrikultura ginadala sang Department of Agriculture Western Visayas. Sang nagligid ng mga episode, ginistoryahan nato ng pila ka mga butang may kang tanan sa specific ng mga commodity sa idalom sang pila naton ka mga servisyo kag programa. Ginistoryahan man naton ang naging update sang aton nga talatapan sa bulan sang Hunyo kung sa diin bida ang pila naton ka mga farmers may kang tanan sa madinalagon sa sektora sang agrikultura kag subong man ang aton nga mga kabataan, mga aspiring young farmers sa good nga magpasakop sa Young Farmers Challenge sa panibag-o sini nga edisyon sa mga 2026. Kaginhatagan man naton igtalupangod ang pila ka mga proyekto, ang pila ka mga successful nga mga projects not only sang aton nga mother agency ang DA Western Visayas but at the same time ang aton nga mga attached agencies ang madinalag-on nga pag-establish, madinalag-on nga pag-implementar sang pila ka mga serbisyo para sa aton nga mga beneficiaries. And now, we will talk more on the technologies naman. Ginatawag naton nga ang pag-establish sang scalable hybrid rice model farms. Iniagod nga amat-amat naman nga i-adoptar sang aton nga mga farmers ang moderno nga teknolohiya. Inibangod, nakita naton ang potensyal sang Western Visayas bilang isa man sa pinakadako nga contributor sang rice o konsang bugas not only diri sa aton nga rehiyon but across the Philippines. And now kaupod naton si Ma'am Joey Guimaray, ang agriculture stew from the rice program, specifically from the field operations division sa DA Western Visayas. Ma'am, ang aton nga pagpanamayaw sa aton nga mga listeners.
1: So good morning everyone sa tanan nga followers sa aton page sa Western Visayas Department of Agriculture. Kag sa tanan naton nga mga mangunguma nga nagabantay kag nagasubaybay gid sa aton nga kadalagan sa agrikultura. Good morning.
0: Yes, ma'am, since bago ini no ang ginatawag naton nga pag-establish ang scalable hybrid rice model farms, can you tell us more kung ano gid ini nga proyekto?
1: So ang aton nga proyekto subong nga gina implementar under rice program subong nga tuig is may ara kita rice model farm. So ini naga-focus ni siya sa aton nga mga hybrid rice cluster. So may ara kita tinutuyo nga magiging modelo no nga mga rice cluster para tuduan naton sila sang hybrid technologies, sakto nga pagmanihar, paano siya tatapan, yes, no, paagi sa pagsakto, paghatag sang sakto nga pagpang-abono. And likewise ang aton nga mga smart mga smart technology practices naton and mga machineries naton and digitalization kay syempre subong moderno na gid kita, so may ara kita nakalain-lain nga mga application na no nga modernize nga pwede gid ma gamit sang aton nga mga manguma. So ang aton nga hybrid rice model farm, so ipag-establish nato na siya sa pulo ka pulo ka munisipyo sa probinsya sang Antique and Iloilo. So magasugod na siya subong wet season kag asain na siya sa dry season cropping naton. So duwa na siya ka cropping ang aton nga pag establish para sa aton model farm.
0: Yes, you mentioned, ma'am, no, ang pulo ka mga kabanwahanan sa province of Iloilo and province of Antique. Sa sini nga mga munisipyo, ma'am, o kung mga banwa, so far sa mga na-conduct na nato no, kung naka-establish na kita sa sininga technology o kung sininga ginatawag nato hybrid rice model farms. Kamusta so far, ma'am, ang response o kung ang pag-conduct nato sa sininga activity?
1: So sa aton nga pulo ka sites no, nag-umpisa gid kita sang groundworking activities naton umpisa February kag subong ongoing na ang establishment sang aton nga mga sites. So may ara na kita mga farmers nga naka-establish sa San Jose, sa Sibalom, sa may Pavia, Concepcion and Ahoy, and sa other sites naton dere sa Iloilo and Antique ongoing naman. So gina-target namon siya nga mag-ubos na sila established by July second week.
0: And we all know ang aton nga mga farmers, we are doing this nga magpangita o kung mag-establish kita sa isa ka rice model farm because ang aton iyang mga farmers is to see is to believe. That is why ginahimo naton ini nga konkreto agud nga makita nila ang proof o kung ang epekto sang sining positibo nga tikang para sa ila. And speaking of target, ma'am, daw ano kadako ang nga patubas ang target sini?
1: So, ang aton nga gina-target nga magiging yield nila subong nga wet season sa every site and every farmer, no, ara sa 6 tons, 6 to 8 metric tons per hectare ang magiging patubas nila. Kag sa dry season naman naton nga target is ara sa 8 to 10 metric tons per hectare. So, given nga ginhatagan man naton sa, sila sang nakaigo nga fertilizer nila. So, we expect nga magiging epektibo ina kag makita gid sa ilang nga talamnan ang ginhatag naton nga pag-abono sa ilang nga mga humay.
0: And you mentioned kag ina, ma'am, no, ang nahanungod sa smart agriculture. Can you tell us more kung ano ining smart agriculture o kung abante nga pagpanguma?
1: So, sa smart agriculture naman, diri gina-promote naton ang aton paggamit sa mga machinery. So, gina-promote naton ang paggamit sa mechanical nga transplanter sa ila pag-establish sang ilang talamnan. And likewise, nag-geotagging kita para matakos naton ang ilang exact nga area. And we also conducted sa aton nga smart practices ang soil testing. So, prior sang aton pag-establish nagkuha kita soil sample para mahatagan sang sakto nga or nakaigo nga fertilizer recommendation ang aton nga mga farmer cooperators. And likewise, may ara kita ginasundan nga prime, no, or ang aton nga pest risk identification and management naton sa aton nga mga insects para da na lang mag-monitor ang aton nga mga farmers sa ilang pameste in case may ara gid man sa ilang talamnan.
0: Ang next naton nga pamangkot, ma'am, no, will be focusing more on the system. And I know nga ang aton iban nga farmers nagasunod diri may husto nga dekalidad nga pagsulundan sa pagtanom kag pagbutang sang abono nga nakasulat sa manual. Ano ang palay check system nga dapat pagasundon, ma'am?
1: So, ang aton nga palay check system, so amo gid na siya ang aton backbone din dapat nga sundan naton sa aton nga rice production.
0: Yes.
1: So, ginatudlo ina siya sang aton nga mga partner nga mga agricultural extension workers, no, sa kada banwa through farmer field school. So, halin sa pagpili sang binhi, hasta sa pagmanihar nila sang ilang lupa, patubig nila, nutrients, pest. So, ginatudlo na siya every session.
0: Okay.
1: So from palay check 1 to palay check 9, ipagatudlo na siya sa aton farmer cooperators. And likewise, kung ano ang ilang mga natunan dito sa ila farmer field school, amo na siya ang i-apply nila sa ilang talamnan.
0: And you mentioned, ma'am, kaina ang may mga digital nga programa pareho sang Prime, kag iFarm, para sa pag-monitor sa peste kag inputs. Paano naman makabulig ang cellphone o kung ang smartphone sa aton ng mga farmers o kung computer, ma'am, sa ilang pagpanguma?
1: So, mas mahapos na subong, no, ang pag-monitor naton. Kaya may ara na kita nga mga lain-lain nga mga digital apps. So, ang sa Prime, para sa aton nga pag-record sa mga pameste. So, ginatudloan naton, kaupod naton ang RCPC sa pagtudlo sa aton mangunguma kung paano ina siya ipagagamiton ang digital app sa ila nga pag-monitor. So, ara man, may ara kita nga mga technical staff in case nga kay hindi gid naton malik ikawan, may mga farmers gidya kita nga mga ano na gulang na. So yes, ara kita, may ara kita technical staff para nga mag-assist sa ila kung wala sila cellphone, ara ang aton technical staff nga mag-guide sa ila kag magbulig sa ila.
0: There you have it, mga ka-agree na batian nga sa aton, especially ilabi sa aton nga mga farmers nga medyo may challenge o kon may struggle, may ara nga ginalukar nga mga technical staff ang aton nga opisina agud nga maassistar ang aton nga mga farmers. And kadto naman kita ma'am sa market, nakasaad nga may bulig halin sa National Food Authority para sa pagpauga kag pagbakal sang humay. Sigurado ba la kita ma'am o kon maka-guarantee kita nga may hustong presyo ang ila makuha?
1: So amo na siya ang aton paghahimo on later on, no. So ilabi naton ang aton nga mga farmer cooperators. So through consolidation sang ilang produkto, ipagalabi naton sila sa aton nga NFA or sa aton nga mga dako nga mga kooperatiba para mabuligan naton ang aton nga mga farmers, no, nga at least mabakal ang ilang nga produkto itsing mas mataas compare sa mga ginahatag sa or prevailing market price, farm gate price ang aton nga mga millers and or ang aton nga mga traders. So kaupod man naton da later on ang aton nga mga private sector. So amuna siya ang aton pagatutukan in case gid man, no, kung ang aton farmer is willing sila sa mag-consolidate sang ilang produkto. Kay may ara kita instances ng mga farmers nga may naga capital sa ila, then ang produkto nila is ginatunga nila. Okay. So hindi man naton sila mapilit, no, nga ibaligya nila. So sa mga farmers nga willing nga mag-consolidate sang ilang produkto, amo na ang pagahimuon naton nga tika nga mabuligan sila through NFA.
0: Yes. And for those who still wonder, ma'am, nga as per our guidelines, nga kinahanglan gid nga ara sa 100 hectares ang kabilugan nga lapad sang duta sang isa ka grupo o kon cluster kag rehistrado sa RSBSA antes makasulod sa proyekto.
1: So ang aton nga registration sa RSBSA is minimum requirement na siya para makabaton sa mga interventions or support ang aton nga mga nguma. And likewise ang aton nga mga cluster composition is ara na siya ang aton man nga minimum requirement na dapat ang ilang cluster is composed of 100 hectares sila. So may ara gid ya kita nga cluster nga more than 100 hectares ang ilang composition. So ara kita sa aton nga minimum requirements nga dapat ang ila cluster is 100 hectares and RSBSA registered sila.
0: And then na-mention man ma'am nga may ara kita sa mga technical trainings, especially nga gina-embrace naton, ginamat-amat naton embrace ang ining moderno nga teknolohiya. Paano naman paghahimuon ang mga briefing kag vocational training para masigurado nga handa ang tanan sa paggamit sa bag-o nga teknolohiya?
1: So sa aton nga mga technical trainings, amo na siya ang pinaagi sa aton nga farmer field school ang ginmention ko. So ginahimo na siya sang aton nga mga agricultural extension workers para tudluan sang makabag-o nga mga teknolohiya, no, kag matudluan sang mga best practices pa sa aton nga produce ang aton nga palay, no, sa aton nga mga farmers through farmer field school nga ginahikot nila every week for 16 weeks na siya. And likewise nagakandak man kami orientations and mga briefings, no, sa ila kung may ara sila. So may ara kita technical briefings, no, nga ginakandak man sa aton nga mga farmer leaders, no, under sa Masagana program. Kay inline man ni siya ang aton nga rice hybrid rice model farm sa Masagana program.
0: Okay. And kun lang tawo naton ang listahan sang hilikoton halin sa pagkuha sang sample nga duta tubtub sa pag-ani, ano ma'am ang pinakauna nga dapat preparahan sang aton nga mga mangunguma, especially sa mga wet season sa 2026?
1: So before kita, no, mag-establish gid sang aton model farm, amo gid na ang una naton nga ginhimo. Yes. So nagkuha kita sang soil sample sa ila samtang wala pa itsing tanom ang ila nga humay, ila nga talamnan, para mabalaan naton or mahatagan sila sang nakaigo kag sakto nga pagpang-abono based sa magiging resulta sang ila soil testing. So after soil testing naton, amuna na siya ang naga ipagahatag naton sa farmer ang result nila para magiging guide nila later on sa ila pagpang-abono. So after sang atol nga soil testing, nagkandak man kita sang geotagging. Uh-huh. And after sang aton nga geotagging, sa pagtakos ang ilang talamnan, is naga amuna na siya ang preparation na sang aton farmers sang uh-huh. ilang talamnan, pagpang-arado nanda para sa establishment.
0: Uh-huh. There you have it. Nabatian mga ka-agri ang pila ka mga advantage, pila ka mga guidelines, especially sa pag-establish natin sa sining scalable hybrid rice model farms. Agud nga mag-serve ini nga basihan o kon modelo from the word itself, mangin model farms ang iban pagid nga mga farmers sa pag-adopt, sa pag-follow sa aton nga mga protocols diri sa DA. May kaangtanan sa mga technical training, vocational trainings, agud nga mas mapasangkad pagidiya ang pagpanguma, especially that we mentioned kagina nga we are one of the biggest producer and contributor of rice diri sa Pilipinas. That is why isa ini sa mga tikang agud nga mas mapasan yung pagin ang ini nga commodity. And finally, ma'am, ang imo mga mangin mensahe sa aton nga mga tagpalamati, especially sa aton nga mga farmers may kaangtanan sa pag-adapt naman ini iya sang sini nga teknolohiya.
1: Yes, so sa aton nga mga farmers nga nagapamati, no, kag nagalantaw sa aton. So, gina-encourage gid namon kamo, mm-hmm. especially may ara kita nga Masagana program. Si Masagana program is nagahatag sa aton sang hybrid seeds. So, dapat ang aton nga hybrid seeds nga pagabatunon is mahatagan man naton sing sang right nga pagtatap mm-hmm. or pag-alaga, yes. no, since hybrid na siya, hindi natin pagpabayan. Hatagan man sila sang, hatagan man nato na siya sang maayo, no, mm-hmm. or sakto nga paghatag sang abuno para mas manami pagid ang aton nga panubason since hybrid na siya. Mm-hmm. So, mas damo nga fertilizer requirement naman na siya ang kinanlan niya. So, kung naghahatag input-output, kung naghahatag kita sang enough man nga fertilizer, so ang magiging output man sina is mataas nga produkto. So tanan naton nga ginahatag, may balik gina sa aton. So dapat alagaan gid naton kung ano man mabato naton sa Department of Agriculture nga mga support. Kag sa aton nga hybrid rice model farm nga mga site, so magiging modelo ni siya sa aton nga mga kaingod nga mga rice cluster. So challenge man na sa ilang nga magpakita man nila sa ilang neighboring mm-hmm. rice cluster nga nami ang ilang nga talamnan para mm-hmm. sundun man sila sang ilang nga mga kaingod.
0: Mm-hmm. Once again, si Ma'am Joey Gimaray, ang Agriculture 2 sang Field Operations Division sa Rice Program, kag nabatian ang explanation na hanungod sa establishment of scalable hybrid rice model farms. Ginatamyaw man naton ang chief sang Field Operations Division, si Sir Ryan Rasgo, and the rest of the personnel sang Field Operations Division, kagiman pagin ng mga banner program, special program sang DA Western Visayas. Sa liwat, mag-ere naman ang aton nga episode sa masunod pagin naton nga mga radio programs sa aton iyang mga followers, kag aton nga mga fans sang aton nga programa. Madamo gid nga salamat sa padayon nga pagsakdag kag pag-upod sa aton programa Kadalagan sa Agrikultura. Indi magkalipat nga i-follow kag i-like ang official Facebook page sang Department of Agriculture Western Visayas. Sa ngalan sang aton nga Regional Agri-Fisheries Information Section Chief, Mr. James Earl Ogatis, ako si John Candelario kag ini ang Kadalagan sa Agrikultura.

0: Agud mapataas ang panubason sang mga mangunguma, ang Department of Agriculture Western Visayas nagpatigayon sa mobile soil laboratory deployment, lakip na ang technical briefing kag advisory services sa banwas ang maayon kapis halin Marso 3 tugtog Marso 6.
1: Naglabot sa 300 ka mga soil samples ang nabaton sang DA Western Visayas Regional Soils Laboratory sa una nga adlaw sang deployment. Ang mga soil samples ang ginpadala sa mga mangunguma halin sa mga rice and corn clusters area sa maayon. Ang mga mangunguma ang kinahanglan magdala sing tunga tuptup isa ka kilo nga pulverized ready to analyze soil samples. Ginarekomenda nga ang mga soil samples ang ginkuha sa mga talamnan nga wala sang standing crops o kung tanom. Apang kung may ara na sang tanom, ang talamnan ang dapat wala nabutangan sang abono sa sulod sang duha ka bulan agud makuha ang insaktong resulta sang soil analysis. Sa pagkuha sang soil samples, dapat mahibaluan ang farm coordinates gamit ang DA Geo Camera Advanced application nga sarang ma-download sa Google Play Store. Iniagod masiguro ang nagakaigo nga location-specific recommendations. Suno kay Dr. Larissa Balupenos, Hepe sang DA Integrated Laboratories Divisions, ang pagpaanalisa sang lupa ang isa ka importante nga pamaagi agud mahatagan ang mga mangunguma sang science-based recommendations nga magabulig sa pagpanubo sang gasto sa produksyon kag mapataas sang ani sa mga mangunguma.
2: So, i-encourage ko ang tanan na sundon ta ang ato recommendation or kung hindi kitaya sa budget, malapit na pinigyan. So, kita mas tagi man kita na lagi sa pagbalik namo sa nasun na tuig, yearly na nino ang ato collection sa samples. So, mabalik na ko, mapalaan na ko nyo ang nag-iwatin man or sakto-in man or nag-interested man ng ato production.
1: Ginpaatag man sa mga mangunguma nga nagtambong sa unang adlaw sang MSL deployment ang pila ka mga importante nga mga teknolohiya kag pamaagi sa pagpanguma. Lakip na diri ang climate resilient farming practices, nagakaigo nga pagpatigayon sang soil samplings, pagdumala sa mga peste kag pamalatian, adaptive balance fertilization strategy, paggamit sang trichoderma kag organiko nga pagpanguma. Suportado man ni Municipal Mayor Raymond Malapaho ang pagdala sang serbisyo sa mobile soil laboratory, agud na pasanyog ang produksyon sa mga mangunguma sang palay, mais kag mga ulatanon. Ang mobile soil laboratory deployment ang kabahin sang implementasyon sang National Soil Health Program sang DA Bureau of Soils and Water Management. Pareho nga hilikoton ang natalana nga ipatigayon sa Marso 10 sa munisipyo sang Dao, Capiz.
0: Ini si Chris Medical Dina, nagabalita.

0: Agri Services Caravan, naghatag sa mga mangungumas ang mga pos na pag-angkon sa mga serbisyo sa ahensya. Dugang pa sa mga serbisyo ang ginhatag, nagpatigayan man sang lecture ang Regional Crop Protection Center sa ahensya para sa mga partisipante. Iniparte sa nagkalaylaan nga peste nga makita sa ila humayan. Pagi sini, naduga nga ng ila kay balo kapag hangop sa nagakaigo nga pagdumalas ang ilang mga pananom. Agod malabot ang mas maayo pag di kalidad nga ani. Ini si JP Panganonong, alin sa West Visayas State University College of Communication, nagabalita para sa Department of Agriculture, Western Visayas.
1: Mapabuti ang pagsasaka at antas ng kabuhayan ng mga taga-Ibahay Aklan, isa na katuparan ng Department of Agriculture Western Visayas ang bulig sa mga mangungumag ginpasangkad nga Agri-Services Caravan ngayong Mayo 14.
2: Sinulong ng ahensya ang pagpapaulad sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Ibahay. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang kaalaman at maihatid ang iba't ibang serbisyong pang-agrikultura sa mga lokal na magsasaka. Humigit kumulang 150 magsasaka ang nakinabang sa aktibidad kung saan sila ay naturuan sa tamang pagkuha ng soil samples para sa mas eksaktong pagsusuri ng lupa, gayon din sa kahalagahan ng FEDES registration at PhilGAP certification. Kasabay nito, isinagawa rin ang soil testing upang makabuo ng angkop na rekomendasyon sa nutrisyon ng lupa, partikular na sa wastong paggamit ng pataba para sa mas mataas na ani. Naging bahagi rin ng caravan ang Animal Health Services mula sa Office of the Provincial Veterinarian kung saan nabakunahan ang mga alagang hayop ng mga residente. Tinutukan rin ng mga eksperto ang mga umiiral na suliranin sa peste sa mga pananim at agad na nagbigay ng angkop na solusyon at rekomendasyon para rito. Bilang dagdag suporta na mahagi rin ng iba't ibang kagamitang pansakahan, IEC materials, dekalidad na binhi at mga punla ng punong prutas upang higit pang palakasin ang produksyon ng mga magsasaka sa lugar.

0: Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas, nagbabalita. Sa katuyuan nga mangin madinalag-on ang pagprodukto sang palay, kan mangin mataas ang kita sa mga manguma, ginsuguran sa Department of Agriculture, Western Visayas, ang Integrated Pest Management Centered Hybrid Rice Technodema Farm, sumunga Hunyo 11 sa Banwa sang Balasan, Iloilo. Yari sa 100 ka hektarya nga talamnan, ang gipaidalom sa sining proyekto sa sining wet cropping season.
1: Ginkalipay sa mga mangunguma sa Balasan ang kahigayunan nga mangin kabahin sang pinakauna nga Integrated Pest Management Center Hybrid Rice Technodemo Farm Project sa probinsya sang Iloilo. Yara sa 89 ka mga mangunguma ang nagpasakop sa Technoclinic nga nagsugod sining Hunyo kag magapadayon tubtob Setyembre kadungan sang pagpatigayon sa nagkalain-lain nga aktibidad para sa sining cropping season. Suno kay Ryan Rasgo, Pepe sang Field Operations Division sang DA Western Visayas, ginapapag-un sang ahensya ang isa sa mga tinutuyo sang proyekto amo ang epektibo nga pagtapna kag pagdumala sa mga peste kag balatian nga nagadugang sang kahalitan sang matalamnan kag nagaapekto sa kadumuon kag kalidad sang ani sang palay.
2: Pag gusto namon na isingal ang mga sistema eksakto sa pagtapna sa mga peste, dirigit sa dito sa Balasan. Dirigit at least 100 hectares sa amon na yung pangita diri nga area. Gusto na ang amon na tanan niya natunan sa amon ng mga pest management experts sa Regional Crop Protection Center sa Regionalized Program sa TA. I-apply din ni tanan. No? Ipang ang mamamalihan natin sa insakto ang mga piste. Magkataas ang atong niya production. Nag-assign sa magkataas ang atong niya production, gusto ba natin ipakita diri na hindi lang ang pataaso ng production, kundi pataaso pagigang kalidad sa atong niya production.
1: Samtang ginpahayag man ni Cherry Tyson, Hepe sa Regional Crop Protection Center, ang kinahanglan sundon sa mga manguma ang mga IPM strategies, lakip na ang paggamit sa biological control agents pareho sa trichograma kag trichoderma, agud madumala sang husto ang mga nagapanguna nga peste sa hybrid nga palay. Ini si J. Errol Shane Esmao, nagabalita.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: Moin! Mighty C.
2: Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Sample Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan
1: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusa. Sample Plus Gold. Pinili sa mga butika.
5: CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
12: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
13: Unang radyo, unang balita.
11: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
13: Unang radyo, unang balita.
14: Adlaw na kita sang Huwebes, Pitsa Nueve, sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
11: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
14: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
11: Bakit anda nagatamyaw na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
14: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tub

0: Unang Radyo, Unang Balita.
1: Rajuman Eric John Poblona. Kag Rajuman Ben Roy Bernal. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Bindroy, mayong aga.
4: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Tagkaroon sa aton nga Know Your History, July 9, 2025, ang kalibutan na kumplito ang yes nga shortest recorded the day bangod sa slight acceleration sa yes nga rotation. Approximately 1.3 to 1.6 milliseconds nga wala naglapaw sa 24 oras.
5: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga. Nahunta na ining gera sa tunga sa US kag Iran. Deal sa US sa Iran, wala na suno kay US President Donald Trump. Kungsod untato na ang trade sa ila nito ally nga Spain. Wala na sa ipikto ang Memorandum of Understanding o konmoa na ginpirmahan sa US kag Iran sa naligad nga duha ka semana. Ini ang ginanunsyo ni US President Donald Trump kag gintumod nga indi na siya mag-intra sa uban nga deal sa Tehran. Pero sa iya, ginmanduan na niya ang iyang Treasury Secretary nga si Scott Bessent nga untato na ang trade sa Spain sa gintawag niya nga Triple Partner, no, sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO. Ibaluan nga nagpatigayon sang panibago nga military strike ang US sa Iran kaginbawi ang lisensya nga nagapahanugot sa nasambit nga pungsod nga magbaligya sang langis bilang balos sa pag-atake sini sila tatlo ka mga tankers. Kahapon ni Rajuman Bintang, kahapon sang gabi, no, dito sa Middle East. Ang unang nga nag-atake, amo ang Iran sa tanker to sang Bahrain, kapagkatapos ang Saudi Arabia. Kapagkatapos, sa nabalitaan ini sang pungsod Estados Unidos, ang mga key infrastructures dito sa sulod sang Iran ang ginigo man sang US. Amo ini pinakabaskog nga pag-atake sang US sa Iran. Halinto sang umpisa nga gin-atake nila ang Iran sa nagligad nga bulan iya sang Hunyo, no, kagkatapusan nga semana sang bulan iya sang Mayo.
4: Narin naman kita sa kwan sa dating gawi naman kita Rajuman Eric, no. Basta among sinigani ya ginatibang kita hindi bangod sa gira iya nga nagakatabo dito bangod sa impact sang gira. Putot nga lang ko yang sa kadamo-damo sang rounds of negotiation sini wala gidya sang may ano ni sang may natapos ang Iran kag ang pungsod Estados Unidos.
0: No, wala ang, ang nitamahang pan nga gagulpi lang nagpangatake na naman ang Iran sa Strait of Hormuz. Karami iya sang biyahe sang kwanto sang oil tanker nga ginapanagyan sang Bahrain. Tapos ang isa pa yung oil tanker nga ginapanagyan naman sang isa ka company sa Saudi. Gupila nila gini atake.
4: Meaning nga wala sila wala sang pagilisugot sa kwan sa negotiation kay nga nagakakibot lang kita kag hindi man nabi open gid ang ila sining nga negotiation. Wa kita kabalo kung ano naga-transpire sa ila sining nga negotiation. Ano gid balang gina istoryahan nyo man?
0: Do ka mutlay abi ra man bidoy kay sabahin sang Iran mismo. May conflict sila dito. Sino gid balang ma kwani sino gid balang manegosyar? Hindi brasi kami ni gani do gina kwan pa din.

0: di may mga funeral services pa rin nga ginapatigayon.
1: Oo.
0: Oh. Travel, ganit nila ni sa, atin ganito man.
1: Oo.
0: Sa mga key cities ng Iran.
1: Oo.
0: Tapos kung dalon pag ganit ni dito sa Iraq.
1: Oo.
0: May mga kwan pa ni mo, may mga services pa ni. Sa ila to balang supreme leader nga si...
1: Napatay nga si Khamenei.
0: Di, well, kwan ni, while ongoing ang pila ka mga funeral services... May ginatake iya ang Iran sa Strait of Hormuz. Kamaring ang Amerika ang nag-atake man sa ilabaw mga kwanto, mga water kwan nila to, facility, mga oil facility, kaya pagkatapos ang mga power infrastructure, ginigo taranto ka Amerika naman. Itapos, bumalos man ang Iran, ang ginigo naman nilang dato ka mga kuano ka mga kagamitan man sang US andito sa Kuwait.
1: Budlay sini kon sunod semana lain na bala sini ang epekto ya.
0: Ti sempre sumarang kasi mana Radyo Banbiroy pinadto 3 pesos. Ang insaka sang presyo sang krudo.
1: Stinta na sumok remember nga seminti na sumok. Wala hindi kita
0: naog na ni tani sa 67.50.
1: Naka 63 na gani di ba last time.
0: Ano pa naka 63 ah.
1: Atong
0: pila 65.
1: Ang pila ganito
0: ang 65.
1: Oo.
0: Oh, tapos nag 67.50.
1: Oh,
0: subong balik na sa 70 plus. Tisining ko na sud nga semana ba si gulpiada naman ni nga masaka. Kakahapon man Radyo Banbiroy dito sa Pilipinas, ginlift na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kwanto bala ang ang ano palawag ni ang tariff ang taxes bala, excise tax. Di ba nagligad to may temporaryo nga
1: suspension
0: sa excise tax sa mga petroleum products. Hindi kahapon ginlift na. Pag-lift kahapon, dungan maning nagbalik ni Inaway dito sa tungas ng Iran kang pungsod Estados Unidos.
1: Pagkita kabalos ang masunod sini, sunod niya si Mana, mabalaan ta na kay may adjustment na base kung magtaas naman. So, hindi na kita mag-expectar nga magnubo pasunod sa semana ang presyo sa gatong. Expectaron na lang. Expect na lang kita sa worst, no? Kay kung expectaron na ito nga magnubo, base ma-prostrate lang kita bakod sumong. Wala na amuman Japon, balik Japon sa dating gawi ang Estados Unidos
0: kay Iran. Statement ni US President Donald Trump na pati itong Spain, Spain, no? Ang pati itong Spain ang igo niya pagi sila sa pag-untat sang paguntat sang ila sining trade asara sambit yang pungsod. Pagkatapos ang tarantaran tutani nga mga assets to balang gin pasugtanan nila ang Iran gamiton ginuntat naman. Tisubong sige ang atake nila dito sa Iran. Hindi ko daw malala naman ang sitwasyon. Ang masakit naman sini ang impact niya sa mga countries kapareho diri sa aton sa pungsod da Pilipinas.
1: Sa piyag nga bain, day 3 kahapon, Radyo Manirik sang nagapadayon nga impeachment trial sa kay batok kay Vice President Sara Duterte. So kahapon ginapatigayon ang cross examination sa sa NBI agents, NBI senior agent kasi John Mark Kalilong. Ikaduha na nga daw nga nagapungko si Kalilong sa witness stand, no? May kaangtanan ini sa Article 4 sa impeachment complaint ang alleged grave threats ni Vice President Sara Duterte sa kay President Marcos et al. No? And kahapon, gin cross-examine ni siya ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa. So, tiyempo kahapon ni Narbasa nga mag-cross-examine sa witness. Gin-question diri ni Narbasa ang digital forensic background ni Kalilong kaya sining mga nga training sa MaxCore Ventures Corporation and ang prosecution nga si Attorney Amando Ligutan ang nag-object may aras sa multiple objection against sa line of questioning ni Attorney Narbasa.
0: Sa una, bito nga porsyon ng Radyo Banbiroy isang cross-examination ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Mabalaan muna nga ti gusto nila nga gubon ang credibility ni NBI agent John Mark Kalilong. Kumbaga daw may gamay pag ganito nga daw insulto ba lang. Bawo sila niya, duwagin kasi mana. Na sa ato na magambal ka. Wow.
1: Duwagin kasi
0: mana.
1: Kumbaga... ang opposite kasi na tama man ka lipot niya sang training para sa
0: o para sa iya ti kalipot sa nga duwa ka semana. Yung sa bagay may ara gani nga mga certifications nang taguri lang. Ini yan duwa ka semana ni.
1: Regular gani ka semana.
0: Hindi training ni NBA agent John Mark Kalilong. Kaga pagkatapos may gamay pagitusan nga mga insulto nga sila niya gininvestigaran mo gid man eh. Kaya pagkatapos ang pinakasakit nga tira niya may kang tanan sa question niya kung bala abogado si NBA agent John Mark Kalilong. Kung hindi bala kung NBA agent ka
1: may law background ka,
0: may background ka sa law. Kumbaga, either may LLB ka, or lawyer ka gid.
1: Or estudyante ka pala. Kaya normally, gali-skula, bin ang mga NBI agents sa Radyo Manila. Kaya ti ang 14 nila, muna mo investigation, so dapat may ara kasang law background. So, ginpamangkot kayo na. Siguro ti part eh. Part sa competency test no niya ipakita niya nga hindi competent ining kaga ang credibility sa niya sininga gin testifyan because tama ka critical labi ni sang testimonya ni Kuwari ni Kalilong Radyuman.
0: Kaga for the record Radyuman Bedroy si NBA agent John Mark Kalilong hindi ini siya abogado pero CPA. Certified public accountant o kon CPA. Tingin question mo ang iya sining educational background kapagkatapos ang iya sining mga trainings. Tumindog si Senator Judge sa Kiko Pangilinan kagin pamangkot kung ano bala ang iyang natapos nga kurso. Ipain ni Kalilong nga graduate siya sa duha ka mga kurso nga mo ang Bachelor of Science in Accountancy kag Bachelor of Science in Accounting Technology. Kag suno kay Kalilong isa siya ka Certified Public Accountant. Paig niya nga magluwas sa iyang training sa photo and video authentication, isa man siya ka Certified Computer Hacking Forensic Investigator nga trained sa Computer Forensic, Mobile Forensic, Cybercrime Investigation, kag Cyber Security. Noong pa niya nga naanas man siya sa NBI Academy, nga nagtudlo sa iya sang tanan nga mga aspeto sang investigasyon. Magluwas sa aspeto sang investigasyon, ti siyempre sa kuan pagid sa combat ni may ara man sila sang training Radyuman Binroy. Na train siya sa Strasbourg, France sa kag sa International Criminal Police Organization o kon Interpol. Muna yung mga training so far ni Kalilong pero tamo pag isa sa mga trainings kagin patigayon hindi ka ba ni mabutang as in charge of the case Radyuman Binroy. Kung nakita sang imo director
1: at senior agent siya kadaan
0: mo nga wala nga wala kasang kapasidad
1: ba sa mga
0: dapat may kapasidad nga gid kag magluwas sina especially kati threats ni sa presidente first lady kag sa house speaker
1: high profile niya nga
0: siyempre kwaon mo mandang imo nga senior NBA agent kag may kapasidad sa amo sining sa isang investigation
1: no pa ni sa no chief ni sa sang ila sining division abi mo maggambal ka nga senior agent diri sa aton mag senior agent medyo kwa na medyo batid na
0: kag nag-handle kag sini sa mga cases
1: oo dumdumang ko ni sa una sa mga senior agent sa mga kanya mga investigators naton hindi sa cyber investigators naton pag senior agent ka na damo ka na sa eksperyensya kay kalabanan na sila damo na sang pinamatud-an Radyuman Eric kiningin senior na sila gani tingian eh ang background niya sa korte hindi lang ulango ni less than no at least 30 cases no ang giniyasin nga gin ano ni gidepensahan gin investigaran nila kag gidepensahan niya ang ilang investigation sa korte. So amo ning hambal tagani kahapon tama ka kampante luwas nga ti ang mataas ang sining nga educational background wala gini nagwa sa una yato nga pag-appear ang background niya bilang CPA sa gali hindi bla gin pamangkot man to kun anong iya sining nga background bilang isang NBA agent.
0: Seminars nila.
1: Pero never.
0: Educational background. Why ni siyang ginpamangkot Radyuman Binroy? Ang muling nga sang kahapon, sang gin-cross-examine siya ni Attorney Narvasa. Dito na ibaluan nga ti CPA gali siya. Hindi ko CPA ni siya.
1: Pero pagpamangkot ni Ikuan, ni Narvasa, if is a lawyer, wala man siya naghambal. Wala man nag-follow up si Narvasa kung ano gina-profession niya mo, no? So, hindi siya abogado, pero certified public accountant naman, ining si Kalilong. So balaan mo nga well versed siya sa iya sining trabaho sa testimonya no.
0: Sa ikaduwang adlaw kahapon nga kahapon Radyo Banbinroy sa pagpresentar na sa mga ebidensya kag mga witnesses. Diwat nga nagbungkuanay sanday private prosecutor attorney Amando Virgil D. Ligutan kag defense counsel attorney Carlo Joaquin Narvasa no. Sa diya ni kay siyempre gin cross-examine ni attorney Narvasa ang testigo sa ang prosecution na si senior agent John Mark Kalilong. Pag cross-examine niya, gusto yan ni attorney Narvasa nga yes kag no lang ang i-answer ni Kalilong
1: kag Juan Pedroy. Expected.
0: Di siyempre mga strategy na.
1: Kay bala mo, gusto lang nila
0: yan. Nag-object si attorney Ligutan. Pero siyempre gin-overrule ang iya sining objection. Pero ti, amo na yung may continuing objection lang. Ginote lang at may continuing objection ang prosecution. Di basta diya kahapon, sa singki-anay naman sila ya kahapon nga daw Radyo Banbinroy. Inabinagid sa line of questioning ni Atty. Narvasa kasi niya, di ba, ang National Bureau of Investigation is under Department of Justice. Kasi niya, ang Department of Justice is under sa executive department.
1: Office of the President.
0: Office of the President. Siyempre, balanta naman na. O galing, kasi siyempre, gusto i-establishar ni Atty. Narvasa nga ultimately, ang nagmando para nga investigaran ini si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ginambal ni Atty. Kalilong nga siling niya, nagpatigayon kami sa motu proprio investigation. Magka motu proprio, why complain na? Pero obligasyon nyo as law enforcement, nga kung may makasubong sila, especially ng threat sa presidente, vice presidente, or kay first lady, kag sa house speaker, sukton ka muna. That is why, nga nagpatigayon sila sa isa ka moto proprio investigation. Hindi ang balya, later that day, after itong na-post Radyo Banbinroy, atong video nga ito, gin-kwan niya, gin-record niya, gin-screen record
1: niya. Through OBS.
0: Oo, through OBS, ang nasambit iya nga actually do kwan
1: ang Facebook sa kwanto sa page ni Rocky
0: ang natabu abid do Zoom press con ini Zoom conference or Zoom press con ni Radyo Banbinroy sa kamarangan ni Zoom app ina nga kung saniin ang maka-attend ni Radyo Banbinroy ang imbitado lang. Hindi ka man na ka-intra kung hindi ka-invited. Kaya ibala mo yung tagaan kasi na sang link
1: ka.
0: Password.
1: Multiple attendees.
0: Multiple attendees. Kaya tapos may option na di Radyo Banbinroy nga either i-record mo or hindi. Pero ang ma-record dapat ang nag-create sang account. Or ang nag-invite, ang naghimo sang naghimo sang ano kaning terms ini sang ilang meeting bala amo na siyang nag-invite amo na siyang naghatag password kag siya man lang sinapuid ang pwede nga maka-record ti kun sino man tong tarpulano nga to ti amo tong nag-record tapos ang recorded nila nga Zoom conference or Zoom meeting gin-upload nila sa Facebook page ni Attorney Harry Roque. Sang na-upload na ni, kag nakita na sang mga netizen, kasi may nakita man sa National Bureau of Investigation, dito na ya si NBI agent Kalilong
1: nag-sulod na
0: record pagi sa OBS. So, kumbaga, siyang nag-record Radyo Banbinroy.
1: Mandated abi niya sa layi nga automatic ang NBI magpatigayon sang motu proprio investigation kung ang na-involve dira mga mataas na
0: official. High ranking
1: ato si presidente. Abo to gin lay down ni gapon di si presidente, ang Senate President and the House Speaker.
0: Wala mo na nga ginapabangkot ya ang hierarchy bala. Ginapabangkot niya to ni Narvasa kasi niya ang National Bureau of Investigation is under DOJ. Ang DOJ is under the Office of the President or the under executive Radyo Banbinroy. So, ano gina-establishar niya nga ultimately ang nagsugo para investigaran amo ang presidente. Pero kasabat siya ni Kalilong kasi hindi nagpatigaw kami sa moto proprio investigation. Why isang nagsugo sa amon? Go under kami sa DOJ, ang DOJ under sa Office of the President or sa Executive Department kasi independent kami. Amo nang ambal ni NBI agent Kalilong.
1: Kasi butangan nila Malaysia.
0: Pero sang ulihi, butangan nila pero sang ulihi nga Agi pa bangkot adog baga daw ang iyang establishar ngati
1: si Marcos na
0: ang nagsugo nag-object si Attorney Ligutan that is why nga gin-withdraw yaman.
1: Yeah, I withdraw. Ang mga panaholder ti tactics ina kuno.
0: Daw daw dito yung ginhang ang iya si Ligutan. Kumbaga ginhang niya to ang
1: to give doubt na sa
0: judges. Eh siyempre balanta na nga mutong gina-insinuate niya radyo man.
1: Oh, eh ambali la, ambal sa mga abogado, mga old dirty tactics na ina. Mm. Ngayon na ba lang nag-click na pero ti subong hindi na dapat nimo paggamit kay dugay na nga estilo sang pang inabogado bala. Oh. Nga ti ihang mo ang pamangkot da para mahatagan sang pagpangduwa-duwa ang mga judges. Kasi nahambal mo na mo. Mm. Along the course ng imo sinaya cross-examination, nahambal mo na. Nabatian na sang tanan, nabatian na sang judges. Mm. Ito bakit duwa-duwa to Diyos? Ay, tiba si tuod nga may mando ng presidente. Mm. Pero gin-withdraw yan man because gin-object ka na mo. So gin-withdraw niya. Pero ti ang iya nga misyon, nga ti mababatian lang ini sa katon sinig mga judges. Mano po matiyaan gini sa mga judges na silyado naman mga ulo nila ni kung anong formalidad na lang. Ang publiko, kung sa bagay, ang publiko nagpamati.
0: Okay, duwa subong ang judges, Radyo Man Binroy, ang mga senator judges, kaya ang public opinion.
1: Kaya ang publiko.
0: Ang publiko.
1: Pero kung hindi maintindihan, amon nagalay yung budlay, Radyo Man Eric, kaya kung hindi maintindihan sa mga judges siya naintindihan nila, na sa mga abogado naintindihan nila, pero kita ang ordinaryo, kung wala kita kaintindi, lain interpretasyon, tas ni, kung wala nato mapag pinchindi sa tawo, wala yung interpretasyon. Sinamahal ko rin tawo nga, si Marcos naman nagpansin eh.
0: Like for example, sa pamangkot ni Senator Robin Hood Padilla kahapon, sino ang nag-record sa press con or sa conference niya to ni Inday niya Sara? Tihambal ni, ang una nga pag-inchindi ni ato ni NBI agent Kalilong, ang aabiya kung sino nag-record sang Ro bala? Sino nag-record bala sa Facebook?
1: Sa sino ang nag-extract bala? Ang nag-extract sa Facebook?
0: Sino niya ako. Kaya tingin later that day, sang nabalaan namon nga may threat sa presidente, sa first lady, kag sa speaker, nagpatikaw kami sa muto propio. Sino nag-record? Sino niya ako. Pero ang namin ni Senator Robin Hood Padilla, nga sa Zoom nga ito, sinong nag-record? Nga gin-post sa Facebook. Amo na ito ang mutong namin niya. Di siyempre kapag ito nintindihon mo, siyempre na-record to sa kamera eh. Laban-laban may kameraman to or may operator to. Pwede man ito gin-set up nila ang laptop, tubang to si Sara, kuy mat nagarecord, pwede man nga siya lang gani. Di ba? Pero ang question niya, sino gid bala nagrecord?
1: Nagrecord sa
0: Senator Robin Hood Padilla, basta gani hambal ko kung sino to ang nag-initiate sang meeting.
1: Siya lang to maka-record.
0: Siya na to ang maka-record.
1: Siya ba nag-upload?
0: May mga option ina dira mo nga sa Zoom kun pwede mo na ma-record, pwede man nga hindi.
1: Nakutol mo to si Harry Ruti.
0: Kaya ang mga gin-invite mo niya sa meeting, di na sila yak-record. No, ang nagkuan lang niya, ang nag-initiate lang sang meeting, kasi isa lang mahatag to sang link, kani kag password. Di automatic na yan, nag-record na. Kung i-record mo, unless may option gani.
1: Unless videohan mong screen eh.
0: Tisinong nag-record nga in-post sa Facebook. Tiyambot, siguro mangkuton mo si Sara eh.
1: Hindi, mangkuton mo, within the group, within kay Inday.
0: Or pwede, Radyo Man Binroy, nga kay ti next nila nga mga resource person, si Kwana mo, si Attorney Kwana mo, Lopez, di ba? Sino kaning
1: Sulayka
0: Lopez.
1: At si staff ni Sara.
0: Si OS ni Vice President Sara Duterte. Hindi posible nga siya ang nag-initiate sang kwanto. Di ba siya siyang nag-record eh?
1: Tagalik kayo, hindi naman na iya.
0: Ngayon nga may hostile witness ini siya.
1: Oo, hostile witness siya. Kiti kay Sara ni sa tao mo. Pero ti, though, hindi naging manaya guro kwan ka NBI, kaya nga ito yung obligasyon is to record kag to authenticate sang recorded material nga naka-post sa Facebook page ni Harry Ruki during that time.
0: Kaya nga, at
1: kay Ruby to ya,
0: may option galit na nga pwede ma-record sang nag-initiate sa meeting mo.
1: Sa pagka-intindi ko ya, ang kay Ruby niya kaya ginapamangkot, nga kumbaga, may meeting, may nag-record ng manumano, bala, nga may cameraman, Ti ang ginapangita ya, sinuto nag-record, sinuto nag-video before i-upload sa Facebook, sinuto nag-video, kay usisaon ta to. Oh. Kaya mo to hambalyan yung usisaon ta to kung sinuto nag-video. Oh. Okay, okay, base kung pike
0: tong... Pero hindi man ta ka, hindi man ta ka hambal, nga matani mo na si Robin sa amo na, kaya nga ah, tinipirin mo sa kaya nag-Facebook live?
1: Wala lang guro, hindi lang guro naging attentive si Robin.
0: Oo, oh. Kaya ti, amo na ka hambal ko, pwede ka magkatubang sa cellphone mo da, pwede ka magkatubang sa laptop mo.
1: Gazo man na sa...
0: Zoom kamo na Zoom conference ang
1: Zoom conference makamo
0: kag giga automatic record ina.
1: Oo.
0: Di siyempre ang question na kung sino tong nagpost sa Facebook page
1: ni ang nagpost gani ang Facebook page kay ti authentic na to, authentic na
0: to. Nami ko sino nag-upload bla sa Facebook page
1: ni. Ibalikan ta tong Facebook page kay na authentic na
0: nakuha namin ko. Pwede kin upload sa Facebook na to nari Roque. Siyempre nag-upload. Amo to ang nag-initiate
1: within the group
0: record, ni record eh. Sila mismo ang halin
1: eh. Para sa ila sini
0: ro ang sabahin niya sa NBI ko ano tong na post kag na upload sa Facebook. Amo lang to iya ang gin
1: screen
0: record ni Kalilong.
1: Why na to sila iya sang kwat? Kasi tin-establish nila nga ang Facebook is authentic, no? Ang video is authentic. Ang mga sa video is authentic. Hindi to AI generated, hindi to pike, why to edited, why to sang editing nga natabo, no? Pro-prior sina iya kung sino ito yung nag-upload kay ti na-authenticize na nila ito yung Facebook kagang content sa Facebook kung sino ito ya ara within the group no? Ara lang sila sir kuluti sino man ma-upload sa ito lang ang si Marcos ang ma-upload sa ito
0: sa ito ni Lopez sina ang makasabat base eh
1: oo si Sulayka Lopez na ang makasabat kagang grupo nila
0: so bantayan tanay no kung mag-attend na sila kaysa nason nga si Mana Radyo Manbin Roy sa July the 14 ata ang schedule nila no nga mag-attend no sa sining nga nasambit iya nga hearing
1: so natapos ng kwan ang third day kag ma-resume ni by Monday naman pero damo naghambal nga mga legal expert nga wala gid sang may na bunit si kwan si attorney sino gani ni si attorney Hua Carlo Joaquin Narvasa sa iya sining nga cross examination. Siguro matanda lang gid guro ang witness sa Radyo Man Eric kay even the Senate President ang aton nga ang presiding officer ang Senate Judge nga si Escudero Chief Escudero bisan to nag-object ang sabayan sa prosecution iya ginapabay-an ilang nila no nga ti maghambal ang testigo sa pamangkot or magsabat ang testigo sa pamangkot sang defense counsel nga si Attorney Narvasa and actuality daw na manage man no ni Kalilong ang tanan nga mga palamangkutanon sa iya sang defense panel sa kahapon nga adlaw
0: so bantayan tanay sa masunod yang semana ang pagpadayon sang sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siban pagin nga mga balita, Radyo Manbin Roy, opisyal na nga nagsumpa bilang bago nga Cabinet Secretary si former Interior Secretary Binhor Abalos. Mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-administer sang iyang oath taking. Siya ang magapungko bilang Cabinet Secretary. Secretary of the Cabinet secretaries.
1: Siya ang sekretaryo sa tanan niya kabinete.
0: So, kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ginalauman nga buligan sang Cabinet Secretary si President Marcos pagi sa paghatag sa marasing nga kag importante nga mga advice angot sa isyu sa Pilipinas. Ay ni Castro nga pamunuan man ni Abalos ang Strategic Action and Response Office kag amo ang magadumalas tanan nga mga branches sa Idalom sini. Duman nga si Abalos ang nangin secretary sang DILG si Idalom sang Marcos administration from 2022 to 2024. Kani ni sa ang nagresign because nagpadaragan siya bilang senador apang napierde. So after sang 1 year nga banning period sa mga mga nagkalapirde sa nakaligad ng eleksyon, hindi ana ikaw makapungko. After 1 year, yan balik na si Abalos bilang member sang cabinet ni Presidenta Marcos. Pero ang idol mo, si Senator Dante Marcolita, may pneumonia kag degenerative desk disease.
1: Pero
0: sa PNP General Hospital, re-diagnose niya nga may mild pneumonia kaya pagkatapos degenerative disc disease. Sulo sa Philippine National Police General Hospital, inibase sa resulta sa niya chest x-ray sang senador. Magduwa sini, magkapaydalo man si Marcolita sa rehabilitation kang therapy bagod siya spinal problems. Wow. Itpainuwa naman sang PNP chief nga si Police at General Jose Mirinzo Nartatis, ginatagan nila sang special treatment ang official. Di ka ginawa ng iyang kapalatian, pero ti ang BP niya kuno sini, hindi gidman stable.
1: Hindi gidman stable. Pero ang pneumonia...
0: Maybe sa edad na gidman eh.
1: Ang pneumonia, pag ulatan niya kabati, no, sige man i-attend ka ganit sa mga hearings ka Senado. Galing kay Tiba, naglukmat ah.
0: Diba, may mga kwa naging man siguro, mga
1: ay, tigulang na si
0: illnesses naging man sakit,
1: hindi naman sa edad. Hindi na bagay man naginabi, tani si Marcolita sa prisuhan niya magamuning edad, bala. Ito, sa pagkatigo, 73 na nimo. Sa pagkatigulang niya, okay naman na. Regardless kung ano man.
0: Ginatagan niya man, abibidin siya ang kontra. Parang gisaon siya sa kagulingon niya nga mantika.
1: Oo, maluoy ka lang. Kaya siyempre, tigulang na niya. Si Titres niya si Marcolita.
0: Siyempre, basta healthy as ang taura, Juman Binroy, ang Nestorian.
1: Why na na?
0: Why na niya question? Kumagambal yung mga doktor na karo kag hospital nga muna yung kinanlan nga yung moon siya.
1: Why na na iya?
0: Why kasi na iya sang choy?
1: Why na na iya? Antong promise na iya.
0: Humanitarian consideration nila. Kung ang tao na nga masakit, hindi mo pwede nga mapriso. Kung
1: naging
0: nyo siya nga mapapriso sa hospital, hindi kinamatarong niya ina. Unless otherwise nga, hindi pag-i-grant sa nga Sandigan Bayan.
1: Oo, nga mga doctors na to, na competent enough man eh sila nga, ti mag-diagnose, kag magpagwa nga, ti gusto man ang ila, sini nga ginapagwa nga medical records ang pasyente. Karon maipiktuhan man na sila. PNP.
0: Kaling kati, kabalo ka diri abi sa Pilipinas, daw naanad kita, matagas ng official sa gobyerno basta gani kasuhan either mapa-hospital arrest na
1: nataas kilay naton
0: or hindi gani mapa-house arrest or kalabaran sa ila after nga mag-surrender either masakay sa
1: wheelchair
0: or usually sa wheelchair.
1: Pero okay na na. Dira lang ano yung hospital si Marcolita pa.
0: Or hindi gani nagasungkod na or hindi gani may mga neck braces na. So, kwa na ya, typical ina diri sa Pilipinas. Kung sa ibang mga countries nag-resign, ibang gay nagahikog, diri sa aton nagasikat.
1: Bisan pulo-pulo. Dito ya, sa Japan ang balila nagaharakiri, nagahikog kung mapamatud-an nga may bisan maakusaran ng gani sa pagpangawat. Ay, diri na nung
0: kung mapriso ka sa pagpangawat, masikat ka, lagan ka senador, daog ka.
1: Lakpan na ganyan yung nangawat, wala pa nagako.
0: Hey, dito sa China, ang nangawat dito sa China to, nag-ikog. Sa Japan, yung bita ito.
1: Tidiri na videoan na ganyan yung nagpangawat. Hindi pa ganyan magako.
0: Dari sa ito, na videoan na ganyan nga nagpang-threat. Gina-question pang authenticity. Mga mananta man sa mga kaugalingon ta. Nga, nang taugin man.
1: Kapila na ganyan.
0: Kaya mo na, may ikuan mo, may... ara ka sa ginatawag nga due process mo.
1: Kapila na ganyan ma-convict sa pagpangawat. Inusinte pa.
0: Amo na nga diri sa aton kung kisa, ang due process ito na abusuhan man. Manan mo na ganyan, manandungin ikaw nagpatay.
1: Ikatatlo.
0: Sabat may mga witness, hindi ka pang priso.
1: Ikatatlo na nga balik sa iban sa prisuhan, pero inusinte pa mo.
0: Oh, my goodness. Oh. Check tanay ang observation sang patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Sabay na, Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Irek, kaga Radyo Man Binroy, no? Kaga, baka na, may isang inyong diskusyon sa impeachment ba? Ipipisara.
1: Gani, buslib lang kami nga doha. Kay kami naman mo mati.
3: Hindi lang, kamo lang kay...
1: O sa Domingo, guro ah, mati sa Domingo.
3: Si ang siyudad sa Subong, nagatupang manipis nga ulan, no? Ang dito sa may bahin sa probinsya sa Guimaras, nagapinangilat, no? Kaya mo nga gabasa-basa ka kung sinigadala na mo, abin nyo, abaling delikado nga ang pagbasa abalas ng dalan do, hilaw, bla.
0: Tama, danlog, no?
3: Danlog. Delikado ni sa nagamotor. Kaga siyempre, mga four-wheel sa vehicle, eh, no? Di ka mo magkabalo maghalong no sa pagmaneho sa inyo sini nga mga motorsiklo kag mga sasakyan radyo man na Eric di doble halong kita sa aton dili mga motorista sa presyo kita karon sa baboy no ang abaga sa baboy subong babakal sa 330 pesos ang kada kilo. Hmm. Ang baboy, 320 pesos ang kada kilo. So, pardwise yung pagbago, no? Ang presyosang mga karne sa baboy. Ang pork chop, mabakal sa 320 pesos ang kada kilo. Giniling na karne, 390 pesos ang kada kilo. Mahal galing giniling karne. Ang tiyel sa baboy, nag-ampak sa 280 pesos ang kada kilo. While ang atay, 220 pesos ang kada kilo. Ang chance ang baboy, 360 pesos ang kada kilo. Ang panit sa baboy, yung maskara, 220 pesos ang kada kilo. Ang unod, 340 pesos ang kada kilo. Ulo sa baboy, 300 pesos ang kada kilo. No? So, party, amun yung latest ng mga presyo sa karne sang baboy, subong adlaw sang Webes, no? So malaka-laka subong ang mga bumalakal, no? Iti ilain na bichimpo mo, no? Inaulatan ni nila kung mga adlaw pag makatripar kasi madala sila sang ila sining pangontra sa ulan. Radyo Man Eric, Radyo Man Bintoy. Sa Piyakabahin, ang napatay dito sa may Banwa sa Pabia, Iloilo, sa may Kabugao, fresh graduate, no? Radyo Man Eric, kag Radyo Man Bintoy, kay ti inisya ang nabungguan sa dita sa erong jeep, no? Ang biktima diri amo ni si Ruben Kailan, 22 anyos, taga Negros Occidental, no? Kon nakarlutan Negros Occidental, kay tinutuyo tani niya nga nagkadto di sa Iloilo, agon niya mangita sang obrado isa pala ni kadlaw, no? Nga nagapadulong diri sa may siyudad sa Iloilo o sa probinsya sa Iloilo, partikular sa Banwa sa Pabia. Upo lang yan siling abyan, no? Kasi Jamaica Similia, 24 anyos ang Silay City, Negros Occidental. Sunod rin kay Police Major Bonifacio Alabi Junior, Alabi, sa aton siling may interview, na isang ka-press graduate si Gailan, kag nag-apply ini bilang isang ka-call center agent sa sunod sa isang kadlaw, no? So na pa siya, nga daw pariyo lang naging dumong niya ang iya siling kabuhi, di matapos nga na-disgrasya sa Banwasan Pabia, particular sa Kabugao, Pabia, Iloilo. Yari bilang kabahin ang korsyon sa pagpayag ni Police Major Bonifacio Alabi, ang hepe sa Pabia, PNP.
4: Unsa diin, no, gindala nato ng biktima nga si alias Roebin sa Santa Barbara Sanitary Hospital. Upol sang iya friend mga babae nga si alias Jamaica. But at around 6:54 sa gabi, kineclare ni Dr. Alexis Casamayo ang si Roebin nga dito na rival. Tungod na kagum siya sa mga patal nga pilas kag injury, naging kaladkad siya sa jeep, more or less mga 5 meters ang pagkaladkad siya. And then bumunggo pang jeep sa may motosiklo nga nakapark. Pagdumiritso sa balay ni ng Renda, and then naguba dito ang Iya Changi. So, ginda arrested ang aton driver. But ginpasyas naton sa aton Pabia emergency responder ang medical status. Dito na kita niya na nag-suffer sa isang hypertension during the incident. Kay, hindi niya ma-recall kung ang nakabot siya dito. According sa aton witnesses dito, lasig ang iyong panalagaan. So, posible nga, why yan aguro, hindi na siya baka maniobra sang malibela kag isa na itong nilantong ang IATL naka steady na sa senador. So, nga hindi na siya mag-slow down ng jeep. So, para sa subong sa Western Visayas Medical Center, admitted, ay tungod nga kasuperas ang hypertension. So, as of now, ano sa hospital arrest, hindi na contact naman nato ng pamilya sang biktima dito sa may La Carlota, Negros Occidental. So, kagabi, nagabot ng mother. But yung interview, ano sa nga ito niya?
3: Sa pagpahayag ni Police Major Bonifacio Alabi, no? So, tigin yud-yud pa sang jeep ang ining si Ruben Gailan. Do 5 meters ang kalayon. Matapos kati, ginluwas niya ang iya sining abyan nga si Jamaica sa sining aksidente, Radyo Man Eric, no? While ang driver sa jeep na si Alias Antonio ang nagpabili niya ginabulong sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao matapos na nagsuprer sa sakit, no? Ng hypertension na kabangdanan sang insidente Radyo Manerek, Radyo Mandinoy. Amo ni madulong natong nga balita sa bungaga, ginadulong sinyo sang kaluan sang non-slenement oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal non-slenement oil. May sa arthritis, rayuma, varicose, kalamoy-poy. Palamanon para nakit sang kalawasan na ipit yung maparalisar nga mga kaugatan. Pwede man ipang hapla sa mga nag-aubo para nakit sang liog, naundan nga mabali kag sa mga nagadugo kapilasi ay nipatagunon. Pauntaton, bubuhi lang sang non-slenement oil. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag mabakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras kag Subong Man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito para ikayong lawas sa itong beneficyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may green food supplement shopping center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandaluyaw, ang inasining nga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Tay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Sa kay Toto Hector, kay Tamaricho, kagay Isya, kay Ninia, kagay Max, kagay Paritote, kagay Yado Aaron, kagay Marilyn Lin, maayong aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manslo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Ang ining abayan tulong na sa inyo sa nga nan sa corn coffee. Pisahan tarang aton aga pagi sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay eksperyensyan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Kani mga health benefits nga pwede niyo makuha sa regular nga paggamit sa nga nan corn coffee. Kay panubo sang risgo sang colon cancer, mangaranon sa vitamins kag minerals nagareduce sang risk of hemorrhoid, nagaboost sang immune system kay nagaprevent sang anemia, nagareduce sang cholesterol absorption sang aton sining lawas, nagaprevent sang Alzheimer's disease kay nagakontrol sang diabetes kag hypertension, nagabulig maintain sang good vision, no, nagapamis pagit sang aton mga skin kay nagareduce man sang risk sang cardiovascular diseases kag nagaimprove sang bone strength. Siyempre, nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nanscorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kaldira sa probinsya sang Gimaras. Pagbalik ta, mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
8: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mabagal, sumagbuti ka.
5: Geek.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethereal Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako no, nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
1: Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin tuwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
10: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako Gali sa Raya. Ako Nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start. While keeping bread fresh.

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona.
5: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyoman Benroy Bernal.
5: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining bahin dulong sa inyo sa DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys ikan salit sa mataas nga blood sugar, tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imo nga blood sugar nga paguba sa imo kidney, ini na magulat pa nga ma-damage sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. Kaya siyempre kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ginaas ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Edukal ginabalanse kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nakatap na staran nga mga infeksyon, ubosip on trangkaso, TB, pneumonia, iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C kag DTX sa 500. Pabakal nyo ini sa mga butika, simpre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Hindi matumod nga baho sa Zone 1, Barangay Cubay, Haro, Iloilo, ginareklamo sa mga residente. Kasama mo sa Balita Radyoman, Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyoman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
7: Ginreklamo sa mga residente sang Zone 1, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City, ang hindi mapatag nga baho nga nahaklo nila. Umpisa sa Lunes sang hapon, Hulyo 6, tuig 2026. Ginpahayag ni Barangay Kagawa Dolorisa Bilasa sa nasambit nga barangay, personal niya nga gintultol ang baho bangod hindi na nila ini maagwantahan. Pahayag pa sa barangay official nga natigayon niya nga maistorya ang mga helper sa balay nga ginhalinan sang baho. Sa diin gintudlo sini ang duha ka dalagko nga container nga ginahugasan. Apang sa piyak sa pagpaninlo sa mga helper sa ugsaran sang balay nga ginhalinan sa nasambit nga baho, mahaklo ini sa giyapon sang mga residente. Bangod sini, nagpangayo sa bulig ang barangay official sa siyudad sang Iloilo para masolusyunan na ang ila problema nga nagaresulta sa mabudlay nga paginhawa, kasubo nga ginahapo, kag mabugat nga pamatsyagan kun makahaklo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
4: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Kay tagsaka sa sachet may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga groceries, sumuman sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar.
8: Kag mag DTX 500, batas mo lang presyon sang imo tugo, ikaw bala ang may hypertension, base batas ang sugar mo, base may diabetes ka kag wala ka makaibalo ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini nga dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure, Ang diabetic hypertension nga resulta sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys, kag madamo nga komplikasyon kaangay nagidamang sang stroke, heart disease, indi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Indi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 ay charan tinalin sa marguso nga nagamimik sang insulin function. Kung ubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hypersidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang nga iban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag may TC, ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mapakalini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa police report, arestado ang isang construction worker sa ginpatigayan nga drug bust operation sa syudad sa Iloilo. Kaupod ang City Drug Enforcement Unit sa Zone 1, Barangay Boulevard, Molo. Ginkilala ang subject kay Randy Espanyola, hungay, 48 anyos, residente sa among lugar, kaginakabig nga high value individual. Nakuha sa paginakop ni hungay ang ginabulubanta, 110 gramos nga kabugusan sa suspected shabu nga may standard drug price nga 748,000 pesos. Sa karon preso na ang subject sa Iloilo City Police Station No. 4, kagpagkatubag sa kaso nga paglalaman.

0: effect siya, may ara. Manginom sang megaman duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani mag megaman normal capsule babakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may megaman herbal food supplement capsule na nakakapsula, may araman kita sa nakakape, ang megaman gold the coffee mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagamdig sang aton ng mga prostate para hindi magdako kung maghubag. Kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. At siyempre, nagapatindog sang aton ng mga ikog tawo para hindi ka mahuyaan kay partner o kung kay misis sa tion sang inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala pag hindi nga nag-aamlig man ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man lang ipapatindog lang sa ikog tao, kundi naghahatag man iduga nga resistensya para hindi ikaw pagkapuyon o kung pagtuyohon sa imo sininga trabaho. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede niya mabakal sa mga butika sa Bilognes, Isla sang Panay, kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras dire sa aton nga pagpangalaga dili nga bahin durog man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kaprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kag sumuman sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Grandbelt Zone Ordinance pirmado na ni Mayor Raisa Trenias. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Hindi nga ba ay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong makuha kung regular atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapa-improve sang blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Pero maroon na ni Mayor Raisa Trenias ang Greenbelt Zone Ordinance. Sa statement ni Trenias, siya ginpahayag nga magatipon siya sa mga eksperto agod makadihon sang science kag evidence-based ng implementing rules and regulations o kon IRR sa ordinansa bagay si mapasiguro nga maamligan sa huso ang katunggan sa syudad sang Iloilo. Santos ordinansa ang author ni Councilor Romel Duron, Chairman sa Committee on Environment sa Iloilo City Council, na dumilian anuman nga construction permanent o kontemporaryo sa Centro Jess kahiktariya kalaparon sang katunggan sa barangay Bituon kag malabago sa haro kahinaktakan sa lapas. Hugot man nga dumilian ang paghaboy sa basura kag mapangisda gamit ang pamaagi nga makaharit sa palibot kag isang cyanide dynamite kag mapino nga pukot. Parain man nga panugutan ang pagpangisda nga hindi makaguba sa ecosystem sa katunggan. Angon sinigit pasalamatan sa alkalde ang konseyo sa pagbasar sang ordinansa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
3: Nga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Ari nang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason kag muling kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Protektado o kung produkto ni Tito Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Nans Liniment Oil, number 1, manini nga bala nyo sa bilog.

0: nga Panay Island kag Guimaras nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sige mo sining nga Panay Malay. May name tray extract nga pareng performance sa Citronella nagatag proteksyon sa exposed mo sining nga panit. Ang non-liniment oil mayuman kontra sa skin problems kangay sang arkis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Non-liniment oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang non-liniment oil produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation mabakal sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita, apat ka banwa sa probinsya sa Iloilo nakaangkon sa accreditation sa PhilHealth para sa 20,000 nga medicine benefit. Kasama mo sa balita, Radyo Manfia, May Otero.
1: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
2: Ginalauman nga magalabot sa 5,000 ka mga pumuluyo sa apat ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo ang makaangkon sa benepisyo na gikan sa PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ukon gamot primary care facilities. Ay ni nga mga banwa amo ang Sara, Concepcion, Oton kag Pasig City matapos nga makakuha sang accreditation sa PhilHealth agud nga magkahatag sang balor 20,000 pesos nga bulong para sa ilatag sa ka mga pumuluyo. Ang nasambit nga accreditation ang nagapanugot sa PhilHealth members kag sang ila qualified dependents nga makabaton sang outpatient medicines paagi sa ila local government run primary care facilities nga hindi na matam-an sang gastos. Ang gamot package ang ginisenyo para buligan ang mga pasyente nga may chronic and acute conditions agud mapadayon ang ila pagpabulong. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, nagalaong pa sila nga madamo pang LGU sa makaangkon sang gamot accreditation agud madamo man sa mga pumuluyo sa probinsya ang mabuligan. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radyo Man, Pia Panes, Otero, Tatak, RMN.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Tatak, RMN.
0: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular kung normal nga pagpagwa sa aton mga higko, dinimo pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaygo nga pag-amlig ang aton chan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
4: Kag siyempre minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kabalo-balo kamo nga may silyo la kita nga ginatawag nga mitochondria. Naghatag ini puwersa sa aton lawas. Kung wala kakabati sini, ari ang pagpamati, no? Ang mitochondria ang ga-supply sang enerhiya para makaobra sang insakto sa aton lawas. Samtang nagkaedad kita, nagkaguba man ang mitochondria, pabaskugon naton ini pag isa pagtumar sang suplemento nga may squalene nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang Dr. Pinoy may ara sang 99.9% squalene nga nakatag sa nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton sining nga selula. Kag kung husto ang supply sang oxygen, ang aton nga cells naga-active tungod nga naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule magaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga maging healthy ang mga selula sa lawas. Kag bastante sang Dr. Pinoy Squalene sa lawas may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Mabakal ini sa Dingli Kagadwinias, dira sa GMCI Drugstore, Idumangit Pharmacy, EMG Drugstore, Giant Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: RMN News, Panahon.
4: Check tayo pinakauli ng lakad sang panahon upon sa Pag-asa, Iloilo, Punta Ruli, Cuenca. Rol, mayong aga.
5: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest story update sa Subong Adlaw, July 9, year 2026. So padayon naton kina monitor no ining si bagyong Inday nga naghina ini siya kag sa karon isa na lang ka typhoon category nga bagyo. Uli nato na si Platan ining si bagyong Inday ara sa kalayoon nga 925 kilometers sa may east of Northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro kag asa niya sa pagmadlo sa galabot up to 215 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Ining si Bagyong Inday, no, sa gihapon, even though yara inususulod sa ngaton par, malayo sa gihapon ang sentro sang iyang mata no, sa land masses naton, kag based sa iyang latest forecast track, manubo sa gihapon ang tsansa nga mag-landfall man siya sa anuman nga bahin sang kadutaan naton di sa Pungsod, Pilipinas. Sa karon na wala ini sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas apang ining southwest monsoon or habagat ang sagihapon nga nagaepekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Gani diri sa aton sa Western Visayas no magahalong kag magalig na pikita sa posibilidad nga dala sining southwest monsoon nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoob no sa subong nga adlaw. Kasarangan naton nga hangin gikan or kasarangan tubtob sa mabasko gaton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magdala ini sila sang kasarangan tubtob sa mabalod ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yala sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabot la kala 5:33, magatuno din siya alas 6:17 karon sa hapon. Kagamon naton latest so the update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: RMN News, Panahon.
4: Bravo gid nga, salamat Rolly Cuenca, ragikan sa Pag-asa, Iloilo. Mayo kay daw nagkikwan siya, no? Naginaina sa Radyo Banda Binroy. Pero siyempre, ang ulan sineng, ang ginapaabot, ha? Amo man sa gihapon, ang rain band, no? So, ang sineng nasabit yung bagyo, tama kalapan, especially dito sa Luzon area.
6: Kina daw nag-marumadlos, kina sa aga?
4: Oo, dire sa aton sa Western Visayas, particular sa Iloilo, actually sa rain, kwan gani, advisory, daw hindi magigani kita ya, apiktado niya. Gani kati siyempre, pag-abot sa hapon, hindi mo mapaktan kung kisa, agulpi lang nga matupa ang pila ka mga isolated rains dalas ng hangin habagat okay, kapon
6: ang hangin
4: diri sa Iloilo ay nagiulan kundi dito ya sa area sang Pututan Barotac Nuevo korte ka na muldamol sang ulan
6: kay na sang aga
4: sa norte kuno to na muldamol ang uran
6: oo oh, kay na sang aga ang hangin ya marumadlos nga daw basta daw lain ang dapya
4: oo
6: siling ko do ulan ni hao yeah, no, kono importante nga layo sa aton bagyo.
4: Kahapon total blackout ang syudad sa Iloilo. Si Mario Sip Santissima ho. Dugang pagid nga balita, Donovan Mitchell nagpirma sang 273 million pesos nga maximum extension sa Cavaliers. Nakagasto ang kwarta nila naman. Kasama mo sa Barita Radio Man, Florentino Navarrete.
3: RMN News Sports.
7: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpaipitibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule. Natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskong korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Magapabilin sa Cleveland Cavaliers si Donovan Mitchell. Ini matapos magpirma ang All-NBA Star Guard sang apat ka tuig na maximum contract extension sa Cavaliers sa balor nga $273 million. Nagmarka ini sa ikaduha nga extension ni Mitchell alinsa nagsaylo siya sa nasambit na team sang 2022. Ang 29-anyos na player ang may average nga 25.1 points for 4.8 assist kag 4.3 rebounds sa 609 tanan ka career games. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN. Proteksyonan ang lawa sa natural nga pamaagi. Pilia ang NAN Super Plus the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
3: Tatak RMN.
4: Alas 5.26 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, mga kita user sa nga Evergreen Herbal Capsule.
8: Hello, sino ganin eh?
9: Si Janice ni Doc.
8: Janice, saan din gani?
9: Sang Haniway.
8: Anong nabatyag sa bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
9: Sang una Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Pag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
8: Mga pila edad, mga pila edad sa bata mo?
9: 14 years old.
8: 14 years old, lalaki.
9: Oo.
8: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
9: Ang nag-ayo na dula ang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit ang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
4: Nabatian new user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang narising, pang balancing. Nagalimpyo, nagkapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat ang likawan tagid constipation. Ang ginambali do Crispin Hiko nga mother of all diseases or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat mas tantigid kita permis ang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radiumana, binrohan.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule, ginting ang bininga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap, turmeric for managing general inflammation, sa luyot ng GBT and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass na green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang nato nini sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Sa hello, attorney pamangkot sa tagpalamati kung bala pwede dungan makasuhan ang tao sang plunder, graft, kag malversation sa isa ka sitwasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
10: Hello, attorney.
11: Nakahibalo ka bala nga ang pagkamalipayon makabulig gamalikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason? Kon may happy life ka, dapat parisan naman ini sang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega-3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kay nagapabakod sang imo nga korason. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon permi ka stressed. Gani para sa happy life mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Qualine kagid nga kaupod. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede nga dungan makasuhan ang tawo sang plunder, graft kag malversation sa isa lang ka sitwasyon. Attorney?
12: Yes, it may be possible, no? Because kung ang tawo naton lain-lain ang nature sang crime lain-lain abi ang angulo, no? Pwede kaya ma-involve sang malversation, gin-malverse mo ang funds, pero it exceeded abi 50 million pesos. Yes, pwede ka manabat. You may also be involved in graft and corruption, which nag-exceed mo siya abi sa 50 million pesos, no? Tapos take kung primary man, you may also get involved, no? Kay ang amount niya nag-exceed man sa 50 million. So, kung ang sa criminal cases abi once nga ang tanan nga ultimate facts, no, nga relative sa sina nga akusasyon nagsulod siya sa elements ng crime, no, you may be held liable or responsible kung wala nang nagtawo sa korte whether or not ang imo nga actions sulod siya sa elemento sang krimen.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man, Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Batak, RMN.
0: Mga kasama ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikidi basta-basta ng ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayuman nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagpahamok sang tulog ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani. Mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Available ini, makabakal ka sa mga butika. Subong man, dira sa may Merrymart Mall, malapit sa main entrance, ang ilang siling nga activity center kag. Pwede kagid ka, bakal online, check mo lang if your page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa ato naman nga mangunguma, mayong aga, ang ngaylilo niyo agri kag kubuta na gatag, nagapasalamat sa inyo dedikasyon. Kag pagpangabudlay, gani makigbayan sa kubuta kagapay sa mga nguma para sa masanag agrikultura, isa ini ka raffle promo para gid sa inyo. May chance nga magdaog ka mo sa nga, mga premium, mga brand new ini nga mga kubuta products at syempre di kalidad. Magbakalang na sa nila sila nga kubuta equipment and genuine spare parts para makaangkon sa raffle coupon. Kung may ara ka sa raffle coupon, sulati sa gimo sila nga pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sila nga mga drop boxes. Ang raffle draw pati kayo noon na sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm, dira sa may Baruta, Canuevo, Iloilo. Nagaulat sa inyo ang grand prize, isa inigid ka brand new nga traktura, bagugit, no? Ang second prize, kubuta rice transplanter. At third prize, kubuta special power tiller. Kag binabo pa sa iban nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo yung Agri, National Marketing and General Services Incorporated.
4: Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, para nakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo para nakit sang liog naundan nga mga bali nagasurab nga mga surok-surok sa mga nasipon sa mga napungtan kag siyempre sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na buboy diretso nan sa liniment oil sa pilas gid kay siguradong dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sila nga mga lugar inyo na pagulata nga basi kamo makagat man sang lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Dapat hindi makagat sang lamok. Panghaplas nan sa liniment oil. May sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao amo ni ginagamit nila to gani liwat para hindi ka pagkanton kalamok panghaplas ka nan's liniment oil. Pabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product sang ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag sa mga gusto dira magkaon sa mga manamit nga mga linuto, mga isda, Pasayan, Kasag kag bisan Diwal may ara to. Sandi Paluto ang sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag subong man sa Pasig City. Adlaw-adlaw na niya ang Andi Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Para sa mga kauturan ta dira nga gusto magkanto sa Andi Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, ambalan nyo nga sa rebenyo na batian ang ilang nga promo para matik kami ara kao 10% nga discount. Sa mga gusto magpa-reserve, magtawag lang kamo sa ilang nga mga numero 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Brands. Kag sa 0968-1464-675 sa Paluto Pasig City nga Brands. Or mag-message kamo sa ilang nga mga Facebook pages. Ani Paluto ang sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro kag subungman sa Pasig City. Dugay-dugay pagbalik ta, madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo
13: sang Unilab.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan ang batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Kikidyan ulan ako ginadutlan sa balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
18: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sanfon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta. Kaya nag-clear gitang ako ng ultrasound.
14: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika. Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
19: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
20: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
21: Iberry for a clear and healthy eyesight.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Pagaling si Yamgal Katuyang.
24: May high blood ka man sa una?
23: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
22: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
26: Mabakal sa mga butika.
27: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm!
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabas ko sa lawas.
7: Mighty C. Mabaka mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Herbal Capsule!
13: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
7: Nance Herbal Capsule!
13: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
15: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber. The fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisan kabi?
18: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
20: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
20: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
21: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
7: Supple Plus Gold.
22: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
23: Mabakal sa mga butika.
7: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
24: Kung siyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag may collagen, kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. At isa na buta. TTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
25: Kaya tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
26: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
7: TTX 500.
27: Dr. Pinoy.
0: Pinoy Squalene Capsule.
1: Ano bala ko ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
2: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpangalaga. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
8: Life Extension Vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone. Hormone nga sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya ang numero uno da Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sininga mga lugar. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kamay nako ang galastuson sa hospital. Magkanto sa Life Extension Clinic sa Namtang sa may lower ground floor Robinson Small J Dillon Street syudad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro Poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa may syudad sa Pasig, SM City Iloilo Bangga Dama Santa Barbara kag JC Zuluita Street sa Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors gani mag Life Extension Vitamin B3. Life Extension Clinic, the science of longer life.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
5: mga
6: balita.
5: Mga darag ko ng mga balita subong aga. Recap sa day number 3 sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ang defense counsel nga si Attorney Carlo Joaquin Narvasan nag-cross-examine kay NBI Senior Agent John Mark Calilong sa Article 4 on alleged grave threats. Ang defense nag-question kay Calilong sa iyang digital forensic background sa iya duha ka semana nga training under sa MaxCore Interventures Corporation. Kag ang prosecution ang pagi kay Attorney Amando Ligutan ang nag-raise ang pila ka mga objections sa line of questioning ni Attorney Narvasa kay Calilong. Ang Senate Impeachment Court nag-grant sa motion sa defense nga i-unseal ang USB nga naga-contain sa video na naga-contain sa video ni Vice President Sara Duterte sa alleged sa grave threats ni against kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos, kag sumuman kay former House Speaker Martin Romualdez. Ang defense ang nag-play man sang video sang Office of the Vice President, Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez. Being emotional, no? Very emotional siya to siya sa iya sining video again upload sa Facebook sang November 23, 2004 pagi sa Zoom call sini sa House Contempt Citation. Pagkatapos si NBI Agent Calilong ang nag-conclude sa iyang testimony bilang pinakaunang witness sang prosecution no sa Article 4. Ang defense pagi kay Attorney Mark Vinluan ang nag-argue nga ang prosecution has no other competent evidence to prove that Duterte contracted an assassin. Sinilaway man sang ebidensya nga may ara to sang contract no si Vice President Sara Duterte sa kinaligar niya nga assassin. Sa masurod nga semana Radyo Man Bidroy, ang House of Prosecution ginpayag ni House Prosecutor Congressman Nonoy Lawrence Defensor nga ang prosecution ang magapresent kay NBI Regional Director Raul Lutok no sang Barney sa July 13 Lunes. Tapos ang Chief of Staff no sang Office of the Vice President nga si Zulaika Lopez ang magatestify naman sa at July 14 bilang hostile witness. Ang House Legislative Security Bureau nga si Executive Director Belinda Bilio ang mag-testify naman sa July 15. Kaliwatonta, sa Lunes, amo si NBI Regional Director Raul Lutok, sa 14 si Attorney Solaica Lopez, kag sa 15 Radyoman Binroy sa masunod nga semana si Captain Belinda Bilio, ang House Legislative Security Bureau Executive Director.
4: So most probably matapos nila ni kada adlaw isa ka witness direct and kwan and cross examination, and if necessary may redirect pagida Radyoman Eric, no, kay kun hindi ma-atras kita, malawig-lawig ni pareho sa kay Kalilong. Medyo naglawig kita din, naguot kita din, duwagi niya kadlaw.
5: Duwagi kadlaw.
4: Oh, pero wala niya nag-redirect. Kasi if necessary, kung may harap, pagid niya
5: i-rebat. Pwede pa man sa mapatawag.
4: Oo, kung may harap, pagid sa i-rebat, ni ang prosecution, galing wala na, ginwave na lang nila to, buta balon, satisfied man sila, kag wala man mabali, no, ang testimonya ni Kalilong. Kaya ang purpose kahapon, kung pamatian mo lang ang prosecution, kag defense panel, puro sila daog. Wala gid sang perde. Sa halin sa first day, second day, sa mga statement, puro daog kada partido. Pero, pamangkuton mga independent lawyers, bisan diri sa aton sa lokal, kahapon tani ang objective sang kwan, sang defense panel, nga ti balion ining testimonya agubon ining testimonya, ang credibility sang testimonya ni Kalilong. That's why sa introduction pa lang, ang yasinin nga mga seminars, sa Max Court Tobla Corporation gina-question ini, no, ang 2 weeks yang seminar with Max Court gali kay ti dibla ang ginlay down to ni attorney Narbasa nga niya ti kwan man sila ya supplier sa sing equipment amo to galing sa ulit ti gin sabat ini nga ti it's not about sa ila sa ini kwan sa personalidad nga nagtrain kay may ara sila sang technical expert nga component ini, no, sa ila transaction nga ti mag-train sa miyembro sang NBI labi na sa kay Kalilong during the time sa ila sini nga mag-share sa ila sini nga expertise. So amo ni ang sabat sa nga palamangkutanon kahapon Radyoman Eric, no, kag madamo pa sang na discuss man kahapon ang defense panel nga ti ang ibando indi kinchindi kung ano gin ang direction sa nga defense panel sa pagmangkot kay Kalilong. Pero isa to sa notable nga ti nga nagyuhom lang gani ang prosecution na prosecution because nga they're trying to link, no, President Marcos sa ginpatigan nga investigation sa National Bureau of Investigation. But ang reaction sa iban nya mga kwan ina, all dirty tactics, no, nga ti ikuan mo da, ihambal mo da along sa imo sining nga pag-examine para lang ati atagan doubt ang aton sining nga mga judges, and I doubt nga ti nagatag ini doubt sa aton sining nga mga judges.
5: So nagapresentar ang prosecution, naga cross-examine ang defense. Di siyempre depende na lang sa mga senator judges naton ang pag-determinar Radyoman Binroy. Kiti subong sa impeachment court, hindi pa pwede ang conclusive ng mga statement mo. Ginapapresentar, ginapadipinsa ang defense panel. Nagapamati ang ato ng mga senator judges. Ano ang ambal sa mga eksperto? Ambal nila, duwa subong ang mga judges Radyoman Binroy. Ang senator judges naton, no, kaga siyempre ang aton nga mga pumuluyo, ang publiko, no, nga nagadihon man sa ilang tawag na public opinion. So, bantayan ta ni sa masunod nga semana kay magapadayon pa ini. Sa Article 4 man gyapon, sa Articles of Impeachment batok ya kay Vice President Sara.
4: Si Senator Judge Ruben Padilla, duwa ang iya sining palamangkutanon kahapon, o inquiry kahapon, Radyoman Eric. Una, ang video nga gina-inquire niya nga kung sino nag-video kuno
5: kay Sara.
4: Kay Sara nga mo tong na post sa Facebook ni Ari Roque nga ti gin extract ka gin authenticate sa nga National Bureau of Investigation. Kadua, mahalakat na si Kalilong, nag-insert pa siya kay bangod mangayo sa sang credential ni Kalilong. So duwagid ka headline
5: naman ganing gin pabasa ni Senate President ano ni at ni Senator Chis Escudero, presiding officer, ipasubmit na lang credentials niya. Pero ready,
4: aran
5: si NBA agent na Kalilong, ready siya sa iya sining nga credentials.
4: Kag nahambal na, nalidaw na to tanan, aran ng credential na panghambal na to.
5: Ang experience, ang experiences niya, training sa seminars, napastar. Pero ang iyagid niya educational background bala, sabi ko, wani mamangkot pa si Senator Robin Padilla, kung di siya nag-graduate elementary.
4: Kinder, yo, para, kinder elementary high
5: school. Parang nga, pambala, parang nga, daw ga-apply ko, brabla.
4: Kabudlay, malaya ko daw, daw wala kaya sa group chat, malaya ko. Pag, kung bakit daw nagsasulod ka lang, malaya ng late, kaya bala katama, tapos nang katapusan niya bala, tapos ang maghala, kakapinamangkot sa mga ilang na...
5: Like for example, sa defense, naman, kag sa private prosecutors, Radyo Man Benroy. Actually, netizens naman ni Gani, yung nag- post kung sinugid bala si Atty. Ligutan, sinugid bala si Atty.
4: Narvasa.
5: Narvasa. Who is, muna. Wala na ang impeachment court, wala naman ikaw humangkot kung hindi mo na-graduate. Doesn't matter na naiya da. No, doesn't matter na naiya kung hindi ka na-graduate. Ang inyo naman lang daiya, ngati council ka mo sang prosecution, council ka mo sang respondent. Muna bla, wala na iya na-question kung hindi ka na-graduate high school, hindi ka na-graduate college. For example, kay NBA agent Kalilong, ang simpre ang kuwao mo nga background dyan, kung anong mga trainings and seminars niya, as NBI agent.
4: Kumbaga may relevant sa issue.
5: May relevant, iya. Kung na naman siya nag-graduate high school, iya kang college, pwede na iya. Huwag kaling katisim, pinabukada naman lang ni.
4: Galing kay credibility, abi, ang gina, ang
5: kuwan niya, ang at stake. Huwag magiging question na nga, hindi na lang. Anyway, ang bal ni Kalilong, niya kuwan ako,
4: CPA.
5: CPA li ako.
4: Grabe, no? Si Certified Public Accountant.
5: Kaya kundi si... na daw na dun lang ang graduate sa UP, University of Prison. Si siya man na naghihambal.
4: Ang
5: taga-UP siya, taga-University of
4: Prison. Ang video, diin ko, no? Sino nagkuha video? Kaya gali, Zoom generated to yung uploaded na video.
5: Actually, ang pag-upload, hindi na matik.
4: Oh.
5: Ang ginasulit na gani, kung mag-Zoom conference ka mo or mag-Zoom meeting, may nag-initiate ina sang meeting. Siya sina ang nag-create sang account. Kung mag-create ka na sang account, may i-generate ina nga password. So ipadala mo na, ma-invite ka to sa may Zoom nga app man, i-invite mo to siya, i-send mo to ang link, kaya i-send mo ang password para nga makasunod ikaw sa Zoom room. Amo na. Tapos, ang nag-initiate sina, may option na dira siya. Pwede nga i-record niya, pwede nga hindi. Hindi naman laban, kung sino itong nag-initiate to, like for example, ang office ni Vice President Sara Duterte, ito ang nag-iumpisa to kung mag-zoom sila to, kaya nag-zoom sila ni Atty. Lopez. Asa nga nagpang-invite sila to sa may mga media pa to gani. Iba pag hindi lang ang mga staff to. Thematic to yung pag-record. Ang question, kung sino ang nag-upload sa Facebook.
4: Within sa ila no?
5: Meaning,
4: within sa ila. Kaya gin-authenticate na ganin. Kaya kung mo gin-upload sa Facebook, ang roles ng NBI, nga i-extract ini, authenticate, i-extract, gin-record nila, gin-authenticate nga ang video nga to, nag-request sa Meta. So,
5: ang NBI, Radyo Man Benroy, nag-umpisa na lang sila iya, saan may na-post
4: sa Facebook. Saan na-post na to sa page? Saan na-post na to sa Facebook?
5: Screen record ni Kalilong, pagi sa OBS, kaya pagkatapos, iyang gin-authenticate. Amo na kay ti, sino nag-authenticate sang authenticity sang mga pariyo sinaw? Ang NBI. Before nga magamit mo as evidence. Di ba? For example, bala diri sa aton. For example, makasuhan kita di libel. Ang ginkasuhan, ang makaso sa aton libel, ma-request na to sa NTC.
4: Mapapreserve.
5: Tapos, ang NTC, among ma-request diri sa aton, ma-preserve, ang amuna nga...
4: Recordings.
5: Recordings. Amuna nga adlaw, amuna nga oras. Pagkatapos, ang korte sina, ma-request na di sa station. Tapos, simpre ang station, mapadala na to kung ano man na. Or pa iban man na Radyo Man Benroy, nga gina-record nila ang program, pasabi program ta sumong, gin-record nila kay gusto nilang mag-file libel sa aton. Amo na tong ipasa nila sa NBI, din ang NBI, manubol check ina sa NTC, kag diri sa aton, kag amo nang ila nga i-authenticate.
4: Amo nang kuan ang process of authentication.
5: Para nga, ginagamit mo sa korte.
4: Gina-validate bala, nga true, correct, ang video nga ina, hindi ina, kuan, wala ina sa... Wala hindi na ano na wala ina ginimo-imo nga video parang team admit sa korte naton kag amo na dayon ang diskursohan ang unod sang video na or material ngay na
5: ang proseso sina sila oh. Nag-authenticate kasi sila ang authorized sa government yeah. Tapos sila ang may sila ang person on office authority nga magi-witness dito sa korte amo na sang proseso to si Ruben o isang ulog balong may amo na sa Zoom that is why ginapangita na kung sino tong cameraman kaya isa siya ang raw ang ginapangitaya mo. Yung unang-una gani, si Kalilong ay kinchindis ang question
4: niya. Ang nabiyan ni Kalilong, ati, kung sino nag-record, sang na-post sa Facebook, ati siyempre siya. Ang mutugin sa batya nga siya.
5: Pero posible, Radyoman Binroy, masabat yun ang nasun ng simana sa kaya Tony Lopez kung sino itong
4: nag-post. Malabot yun na da.
5: Kaya hindi man pwede nga ilain itong mga nag-post, kaya maluka, kalyado nila si Harry Roque.
4: Malabot yun na da.
5: Para ka daw mabalaan itong ginpang-istoryahan nila to, kaya nagpangayo sila simpati sa ilang mga kadidien, ginpost nila to sa Facebook. Kung ito ang ginupasan man nila, ang nasambit yung video. Ng iba nalipay pa to, kaya nang threat ang vice presidente sa first lady kag sa house speaker. Di blang lipay ka kun. Subong abi ang impeachment trial bing ani. Di ko din lining mo. Kun DDS ka, ti taranto nga mga kwanto mo man imo sagad kasi.
4: Why na ini
5: pati ganin mga pike ngani nga mga
4: ang mga kwarta.
5: Hindi ang kwan blang pick, ang fake news bla. Na ba nila mga photocopies kuro sang kwarta pud na ibakal ang Joseph Santissimo.
4: Amo na gani nga kasubo man nga itatanin ng mga Filipino ang ining may mga influence bala ining mga social ining mga kwan sa social media mga influencer nga ti nga may ara tani sang influence sa publiko kamo patani ang magpalapta sa gusto nga impormasyon
5: kasi na hambalon nga ginamin dito nga ang photocopy makabig mo nga original kunin mo on mo ining ebidensya sa korte meaning sa korte gid lamang admissible ini either admissible ini or hindi sa korte dira lang na iya
4: actually
5: hindi na iya kisiling nga kun ang titulo to sang lupa mo ay pa-photocopy mo
4: amo legal na dayon na pwede mo na magamit maligya mo lang duta sa iban
5: photocopy mo kwarta sa iban ibakal mo to hindi binulay og na iya nga klase ka interpretasyon
4: kaya mo na gani may iban niya ngay mo on lang ila niya kalingawan nang pagagugago lang yan bala basta ikaw na da, ti akon maniya. Akon maniya. Pero may responsibilidad kita.
5: Imagine mo na, may ibang gani, professor pa. Oh. May ibang, muna, influencer. Matagi 300,000 ang ilang mga followers.
4: Oh.
5: Tapos masagad ka ka-post pareho sina.
4: Oh.
5: Iyang mga nagasunod na si mo, nga way mat-spirito, kundi nagpate.
4: Oo. Isip pa bala, amo na gani, gamita yung mga bala influencer. Yung susto, nungay ka mo binaghak. Kay kanugon sang oportunidad niya ina, no? Nga ti mahimo naton tani ma-convert kina naton tani sa kayuhan ti sipon mo yang ipalapnag mo ni kag himuon nga inihimuon mo yang kutaw ti may naga-comment gani yang iba niya hindi yo man pagimua nga kaladlawan ina kasi nga seryoso ini nga bagay which tak to gid no seryoso ini nga bagay direction sa pungso naton ti ginaistorya na ti klaway blang tungod niya nga ti kay may ginasuportahan ka kay tungod nga si Liado yung utok mo yan sa politiko nga mo ni ti ini kada yung mamati ini kada kabalo yan ini kada kabalo sang patas ini kada kabalo yan sang insakto
5: ang gusto di ba sige bantayan tani sa masunod nga semana anyway ang subungan daw Webes kag Bernes pauway naman ni atong mga senador mga committee hearings na lang nila man ang tubangon nila balik naman sila sa masunod nga semana. Mamati kita users ang Life Extension na Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipok na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na ba't sigan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sabi to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yapik po yun ako. Subong yan, nagawa. Sabi ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon, tingnan bago nga.
11: Mga ilonggo!
10: Sigurado, epektive.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Dapat tayo user ta Life Extension Vitamin D3. Kami magdira, gamit gid, dapat consistent sang Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw parang makapataas sa aton nga vitamin D level sa dugo kag makabato sa raman nga klase ka mga balatian ni labi na gid ang makamamatay nga kanser. Maginumatis duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Ang pinakasikat ka vitamin hormone basis survey sang PubMed.gov FDA USA kaga Philippine FDA approved. Kagatuin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila ng medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Kung sila ng mga lisensyado kag experienciado ng mga medical doctors. Pinaginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based ng mga health products na galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. May nagkita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
4: Ako si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
5: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
3: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Fabcon, pamung pumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakablum sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
27: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
28: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
23: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
23: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Fabcon, pamung pumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pamung pumakablum sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
29: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile na smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamatikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
30: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. It's citrus for consult your doctor.
31: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Delivery! Mariose!
33: Is that box really mine?
32: Surprise!
33: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
7: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
7: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Oras alas 6:09 sang aga.
32: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong natatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
33: Straight to the point.
26: Top stories of the day, defense team ni Duterte. Ginpamilit nga wala sang ebidensya ang prosecution nga nagkontrata ang vice presidente sang assassin na guni papatay si Presidente Marcos.
34: Video sa chief of staff ni VP Sara Duterte nga si attorney Zulaika Lopez ginpakita sa impeachment trial. Accuracy sa transcript ni NBI agent Kalilong ginusisa.
26: Samtang tatlo kadugang testigo ipresentar sa prosecution sa masunod nga simana. Balita lokal. Paggamit sang photocopy sang original document.

0: Korte Suprema nag-isyo sang show cause order bato kanay Congressman Suntay kag Attorney Tupaso ang sa ilang success remarks kay Ann Curtis.
1: Kag sa extra wow balita, ice cream nga may talaba topping inabaligya sa Japan sa balor nga malapit 250 pesos. Amit man ang talaba, prote, kung i-mix mo sa
0: ice cream. Sa ice cream, anong guwa mo siya na?
1: Alam kay Japan ang gobra eh.
0: Bisan pa.
2: Tatak RMN.
1: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
0: Magkaradyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes, July 9, 2026.
1: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
0: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
1: Kumusta unta na yung dalagan sa ito nga panahon? Subong adlaw, nagagumguom na kita, Busay Dol.
0: Ito pa, Gidyara Jumanubing ulan kaginas ang hakagahon. Naghuyop na ang maburubas kong hangin. Muna ning dala ni Bagyo, pero ti medyo layo-layo siya. Pero kinanglan ginaton mag-aligmat.
1: Yes, lang taon tabi kung ano ang dalagan sang sining Bagyo Inday.
2: RMN News, panahon!
3: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon subong adlaw. Naghina na si Super Typhoon Inday, kagara na lang inikaran sa typhoon category sa pinakaulihing report halin sa pag-asa. Makita ng mata sa Bagyo Inday sa kalayoon nga 940 km na sidlangan sa Northern Luzon. May kabaskugon ini sang hangin nga nagalabot sa 175 km per hour kag pagmadlos nga nagalabot sa 215 km per hour. Samtang nagahulag ang bagyo po west-northwest sa kadasigon nga 20 km per hour. Sa karon manubo sa gihapon ang tsansa nga maglandfall ini sa bisan diin nga bahin sang pungsod. Samtang padayon naman nga nagaapekto ang southwest monsoon ukon habagat sa Palawan, Visayas, kag Mindanao nga nagadala sang pag-ulan sa nasambit nga mga lugar. Bangod sini ginapahalong sa mga otoridad ilabi na diri sa Western Visayas bangod sa posibleng pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob. Makasarangan ang uyop sang hangin sa Western Visayas nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius samtang ang adlaw nagbutlak la 5:33 sa aga kag magatunod Lasa is 17, karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Pero tayo man ka persado, classic bagyo ni?
0: Grabe ni Radyoman Uvi. Mag 220 plus ang iyang kabaskugon, ang iyang bugso.
1: Bugso, ang builo-builo sa ngangin, bla.
0: Tumbaho niya ginapuno.
1: Hindi, manumba na puste, kahoy, mang brown out gina, mang guba na internet connection.
0: Langalang ang balay mo, naluparo niya nga tupis.
1: So kung nagabiyay, kamukag daw may gamuamo na ng bagyo kung masintruhan ka, likaw ka sa mga kahoy agi, no? Palayo kagid, or mas mayo, hindi ka mo magwa.
0: Kaya muna subong medyo layo siya sa aton, pero ginabantayan ta nga ang dala niya nga habagat, kagdala niya nga hangin.
1: Ang ulan niya.
0: Ang ulan niya, amunang aton aligmatan.
1: So bantay lang ka mo ah, masense mo mana kung kusugid ang hangin So delikado ina, so medyo likaw gid ka mo anay sa mga lugar nga pwede ka mo maigo. Sa mga low-lying areas, siyempre sa mga dalom sang bukid, landslide na daw ang risgo sa mga lapit sa baybay. Plus-plus naman eh.
0: Okay. Sa mga lapit sa mga suba.
1: So halong langgit kita, pero anyway, labuton takaroon ng pag-asa para mapasimple tapagid, no? Ang pag-insindi ninyo sa sining kaimtangan sa bagyo. Kag ang impact sini, dari sa aton sa Western Visayas.
2: Tatak RMN.
1: Sa aton nga top stories of the day.
0: Magkaradyo man, natapos na ang unang semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Nagsentro ang ikatatlong adlaw sang trial sa cross-examination sang unang witness nga ginpresentar sa prosekusyon angot sa ginaligar grave threats. Ginpamili sa depensa nga napastawan ang prosekusyon nga magpresentar sang patod nga ebidensya nga magkapamatuod nga may ginkontak o kung ginhire nga assassin si Vice President Sara Duterte agud patson sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, ka former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sunod kay Defense Counsel nga si Attorney Mark Vin.

0: Kuan mismo ang prosekusyon ang nag-ako nga ang ipakita nila nga videos nag-establisar lamang sa mga nag-exister ang recording sa Vice Presidente awala apang wala nagapakita sa anuman nga mag-istorya sini sa isa ka assassin.
1: The prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin.
0: Pahayag niya nga uyang lang sa tempo kag kwarta ang akusasyon sa prosecution.
1: Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant.
0: Gininsister pa sang abogado nga sa pagkamatuod si VP Sara kag iya pamilya ang may mga pamahog.
1: The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan.
2: Gin-question sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang kredibilidad kag accuracy sang transcript sang unang prosecution witness nga si NBI agent John Mark Kalilong. Si Kalilong ang nag-imbestigar sa video ni VP Sara nga ginaligar sang prosecution nga nagpamahog sa kabuhi ni President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez.
3: My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
4: I have no personal knowledge.
3: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
4: I have no personal knowledge.
3: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
4: I have no personal knowledge.
3: Did you really investigate this case?
5: Withdrawn, Your Honor.
2: Ang pagkwestiyon sang prosecution, ginpamangkot man ni Senator Judge sa Alan Peter Cayetano ang testigo kung seryoso ang pagpamahog ni VP Sara.
6: In your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. It wasn't a conditional in your mind. Because may kinausap na.
4: Even with or without, sir, it's still considered a threat.
6: But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo.
4: The threat is absolute, sir.
6: Okay.
2: Ang pagkwestiyon ni Senator Judge sa Alan Cayetano, kangay sang ginubras ang prosecution, gindiskusyonan man sa trial ang assassination video ni VP Sara sa tong Nobyembre 2024. Kasunod sinigin pagwa nilang videos ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez nga gin-detain sadto sa kamara matapos ginpa-contempt sang House Committee on Good Government nga mo ang nag-imbestigar sa paggamit sang BC sa confidential funds.
7: To transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night. I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just keep me room and then just get... My life is being threatened. And then, you know, I truly saw in the hearing that my back hurt. I cannot parang lift anything. I cannot. But dahil natakot ako, I feared for my life.
2: Ang gabayin sang pahayag ni Chief of Staff Zulaika Lopez, ginpamangkot naman ni Senator Judge Risa Ontiveros kung ano ang kang tanan sang video ni Lopez sa ginaaligar assassination plot video ni VP Sara. Ginsabat sang depensa ang pagpreso kay Lopez ang rason sang pagpangakig sang Vice Presidente.
8: Just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zulaika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
9: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor.
2: Ang pamangkot ni Senator Judge Risa Ontiveros kagsabat sang depensa sa masunod nga semana igapresentar sang prosecution ang dugang nga mga testigo.
0: Ginanunsyo ni House Prosecutor kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor ang tatlo kadugang nga testigo nga ipresentar nila sa kaduwa nga semana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Defensor nga unang ipaatubang sa trial si National Bureau of Investigation NBI BARM Director Jeremy Lotok sa Lunes, July 13, pagasunda ni isang Chief of Staff sang Office of the Vice President nga si Zulayka Lopez sa Martes, July 14, ginmando na ni Presiding Officer Chis Escudero ang papagwas sa sampina para sa patamungon ini. Samtang sa Miyerkules, July 15, magatuban sa trial si Belinda Bello gikan sa House Legislative Security Bureau.
5: Your Honor, may I just correct, since the private counsel is under the direct supervision and control of the counsel. For Monday, Your Honors, we will be presenting Attorney Jeremy Lotok. For Wednesday, we will be presenting Tuesday, we will be presenting Attorney Zulayka Lopez. And for Wednesday, our third witness, we will be presenting Captain Belinda Bello.
0: Ang gabayin sa pahayag ni House Prosecutor Lawrence Nonoy Defensor.
2: Oras alas 6:22 ang aga. Break anay sa balita, mga pekita, magsanton Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong, pero tigulang kita tulukon. Ganin para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Sa detalye naman sa aton balita lokal, nagapating isa ka Ilonggo nga abogado nga mas nagpangibabaw ang performance ang prosecution kontra sa depensa sa third day sang impeachment trial ni VP Duterte kahapon. Sa interview sang Aramen Palabra de Honor kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, gipayag sini nga base sa iya personal analysis natuman sang prosecution ang ila tinutuyo nga masumiter sa Senate Impeachment Court ang video nga nagapakita sang nangin pamahog ni VP Sara sa kabuhi na nay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos kag former Speaker Martin Romualdez.
10: Ang aton nga analysis based na sa nakita naton, na siguro mas mag-ibabaw ang performance ng prosecutors because na-establish nila, kag na-attain nila ang goal nila nga ma-submit gid sa impeachment court ang video nga containing sa attorney remarks ni Vice President.
2: Sino kay Attorney Moreno nga wala man na discredit sang defense team ang pinakauna nga prosecution witness nga ginpresentar sa trial. Para sa iya, hindi strategic ang pag-cross-examine sang depensa sa witness.
10: Wala gid ma-discredit very clearly and very candidly, no? Ang testimony ni Mr. Kalilong, considering nga supposedly dapat sa una entrada pa lang sa witness, kung ikaw ang defense, madiscredit mo na siya kay Tatud Rattle the prosecution kung tama ang pagpresenta lang sa evidence. So for me, medyo hindi strategic ang pag-cross-examine sa witness. It would appear nga wala madiscredit ang iyang testimony and therefore he stands to be a good witness and ang evidence na gindala niya stood the rigors of cross-examination.
2: Ang kabayan sa payag ni Attorney Jeremy Moreno apang ginsiling sa abogado nga balantayan man sa pagpanayon sa trial sa masunod nga semana kung may pagbago sa performance sa magtimbang nga partido kadungan sa pagpatubang sang dugang nga mga testigo.
0: Ginbatag sa isa ka seasoned Ilonggo lawyer nga hindi lang ebidensya ang balasihan ka sang Senate Impeachment Court sa pagdesisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte kundi pati na ang opinion sang publiko. Sunod kay Attorney Hector Chudoso, senior litigation kag trial lawyer, dapat mas tutukan sang prosecution kag defense team sa impeachment case ni VP Sara kung paano makumbinse ang mga Pilipino nga magpati sa ila argumento. Paig na Attorney Chudoso nga base sa iyan obserbaran sa unang semana sa impeachment trial kaangay na lang nga nagapaindi sana isa papakita sa ila abilidad ang mga abogado gikan sa prosecution kag depensa pagi sa wala untat nga objections apang ginsiling niya nga indi ini court trial gari mas dapat tatagan sa tion sa magtimbang nga bahin kung paano mapapati ang publiko sa ila tagsa ka ginaa pakigbato.
11: Pwerte sila kada isa sa ilang aduang nga paindi sana sa objections kag kananaw ko ya daw kapakita ay sila sa ila abilidad na duha but then hindi niya court trial kag kinanglan sila diri sino ang makapa-impress sang kadamuan na Pilipino kung bala guilty or may hindi mayong hindi mo ni Sara Duterte or kung bala hindi giman tamang kalain ang ginhimo ya or wala giman sang diferensya na hindi man kinanglan siya i-impeach.
0: Gintumod sang abogado nga magluwas sa ebidensya, posible basihan sa senator judges ang public opinion sa pagbuto kung i-impeach ang vice-presidente o kung hindi.
11: Siguro ang kinanglan ang both the prosecution and the defense, ang audience na nila. Kasi ultimately ang mag-decide sini, it's not just ang ebidensya. Kaya ang mga senador na ang nagapulong ko, hindi man na sila mga judges. But the senators will decide kung sa ila pa ba dyan, basko kag masway ang public opinion to convict Sara na mabuton sila to convict Sara. But ko ang public opinion wala mag nagasiling na hindi pwede i-convict si Sara, may dako ka possibility nga ang mga senador hindi man sila magbuto to convict Sara. Kasi this is a political, the political combination ni isang judicial political exercise.
0: Ang kabain sa pahayag ni Attorney Hector Chudoso, Senior Litigation CAG, Trial Lawyer.
2: Hindi sa tanan nga tiyon pareyo ang bugat sang photocopy kag original nga dokumento. Ina ginatag sang Ilonggo Litigation and Trial Lawyer nga si Attorney Hector Chudoso. Sa tunga ini sang mainit subong topiko sa social media, sa diin ginadibatihan ang paggamit sang photocopy bilang ebidensya sa korte nga nangin sentro sang ikaduha nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sang Martes sa July 7. Suno kay Attorney Chudoso, sa korte lamang mahimo gamiton ang photocopy sang original documents bilang ebidensya, ilabi pa kung isa ini ka government paper nga mahimo man ma-verify sa opisina sang gobyerno ang authenticity.
11: The rule is kung mag-present ka sa documents, kinanglan original or certified copy. Among ginaasang unang ginasunod. Pero pwede kang yapon ka-present sa photocopy kung masiling ka lang na hindi na makita ang original, so photocopy na lang. Pero later on, ang Supreme Court nag-relax na sila ng rule. Especially kung ang nag-involve mga government papers or documents nga pwede mo ma-verify kung bala matuod na o hindi sa gobyerno mismo.
2: Apang inklaro man sang abogado nga pisar legal ini nga buluhaton sa korte, nakadepende ini gihapon sa sitwasyon. Ginalimbawa niya nga kun ang ginawayan sa korte amo ang ginfalsify nga dokumento, kinanglan gid sang original copy agud mapamatud-an ang falsification.
11: May ara exception kun abi ang ginawayan ang dokumento nga ginfalsify, but silingon bala may arami did umset tapos ang perma ginfalsify. Kung amunay ang ginawayan, kinanglan magwa gidya ang original nga gin falsify. Because basta sa crime of falsification, kinanglan magwa gid ang original. Kaya kung wala kasi ipakita nga original nga ginfalsified, maabswilto iya nga akusado, hindi gid siya madutan. Pagitaon kinaya ang dokumento allegedly ginfalsify.
2: Ginsiling pa sang abogado nga mahimo gid man maggamit ang photocopy sang kwarta apang sa korte lamang bangod kon kaisa ginapresentar ini bilang ebidensya sa motoridad nga nagapatigayon sang bypass operation apang hindi pwede apply sa personal nga pangabuhi kagay na lang kon ibakal mo sang kamatis.
11: Sa mga kasong drug cases, no, na kung isa ang ginahimo sang member sang PDEA or sang police, before sila mag-bypass operation, ginapasirox nila na yung kwarta. Kag amuna ang ginagamit nila sa bypass, pag-trial sa court, ginambal nila yung xerox copy lang yung dindala namon. Kaya hindi makita ang original. So sometimes, dinabato na sang judge. Pero, kung magbakal ikaw sang bugas or manindahan ka, kag magdala ka sang xerox copy ng kwarta, titilawan mo eh kung di ka pagdakon.
2: Sakto man turne. Ang kabahin sa payag ni Attorney Hector Chudoso, isa ka season nga trial lawyer. Kita mo ang duha ka kinalain tano. Si Attorney Jeremy Moreno, malam ini nga abogado,
0: malam taon
2: kag law professor. Theoretical si Attorney Jeremy. Pero nami iya punto.
0: Nami iya punto.
2: Si Attorney Chudoso kay may edad na kag dugay na nga pangabugar. From experience naman ng iya.
0: Yeah.
2: sa kita nyo kanami isang aton nga pagpresentar.
0: Maka-insindi bala kita. Duang-duga nga namon karon para nga maka-insindi pagid kamo kay kadamo gid ko sang iban nga mga nabasahan nga mga alam kabala ng mga maayo balang iniskulahan.
2: Yes.
0: Pero ka mga mangubla sa mga post.
2: So may isa ka din sa Ginimara State University, nag-delete na post niya pero nag-trending sa.
0: Yeah.
2: Gipaliog pa call out ni no sa presidente sang Ginimara State University kag sa Commission on Higher Education. Special ining call out because dean kamo.
0: Oo.
2: Sang eskwelahan. You're supposed to educate people. Kung ano ang insakto. Ti nagpost-post siya sang nagapotocopy sa sang kwarta. Nga daw ginapadako niya ang isyo nga ti kumaga mo malang na
0: ang photocopy nga kwarta.
2: Ti baluman ka mo, common sense would tell us, kung i-photocopy mo ang kwarta, that is illegal.
0: Yeah.
2: Ti karon kung may poder ka sa eskwelahan.
0: Mataas ba lang iniskwelahan mo?
2: Ti dahil may mga followers ka, bida, ti ang tao nagadugang nagid ang mango. No? Ti I hope nga ining din nga ini magpulo paminsar ka na kag sa eskwelahan kinanglan tagaan yun ni disciplinary action
0: uwa kalaway
2: hindi pwede nga kalaway
0: ka post kamo nga balaan nyo man common sense hindi man na
2: pero karon kay isang point ni Attorney Chudoso i-discuss na to na kagiday sa karon para mas mangpan nyo ginagamit ini sa korte why na niya question ng photocopy pero may mga exception amo to ang ginambal sa Supreme Court. Pero sa practical tang application diri sa aton, munimbot silingon sa mga exception. Kung ang isyo sa korte, pamiki dokumento, natural kung masubmit kada photocopy, hindi mo masyado ma-prove ang imo innocence or ang imo man punto nga ipapriso mo ang tao nga gifailan mo. Okay? Kag ikadua, tistingin nyo bakal bisang photocopy ka kwarta kung di ka pagbunoon sa gabigya ka matis?
0: Base kung ni bakul kanila ka bara di kabra eh.
2: Oh, or di ka pag-i-entrap sa NBI na produce ka na damong apike ka kwarta?
0: Amo na nga dapat ko nag-post kita kay mga maalam kita. Insindihon taman. Nga ang aton nga mga followers. Nga hindi ta sila balaya radyo manubi mahaylo sang aton nga kamango sang pagposta. Kay kada mo abik maalam ka pero minango ang imo post dayon ang ibanto nga kilala kanila mapati sa imo. Kundi kalaway.
2: Yes.
0: So tatadungon ta ni ga pamangkot kami sa mga lawyers para maintindihan naton para kamo mismo maya intindihan nyo man nga hindi amo na iya.
2: Yes.
12: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:33 ang agang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santon Plus Gold.
0: Hindi pa mapatuman sang liga ng mga barangay Iloilo City ang bawat barangay makikinabang program. Sunod kay Liga President Maria Irene Ong, ginahulat pa nila ang dokumento gikan sa Malacañang para sa formal nga donasyon sa pondo. Gipaag ni Ong, hindi pa ma-release ang pondo samtang wala ang among nga dokumento gikan sa palasyo.
13: Makompleto man ang papers. Ang mga pagka-download sa among tanan.
14: Ano pa papeles pang ginahulat nato?
13: Donation from Malacañang.
14: Those sort of moway na siya.
0: Ang gabayin sa pahayag ni Liga President Maria Irene Ong sa idalong sa programa magabaton sa 200,000 pesos ang kada barangay kung sariin 100 mil para sa proyekto samtang 100 mil naman para sa scholarship assistance sa 5 ka-scholars kada barangay. Matanaan nga gin-turnover mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ancheque para sa proyekto kay Mayor Raisa Trenias sa tung June 5, 2026.
12: Tatak RMN.
2: Good news, pirmado na ni Mayor Raisa Trenias ang Green Belt Zone sa ordinance. Sa statement ni Trenias, yagin payag nga pagatipuno niya ang mga eksperto agud makadihon sang science kag evidence-based nga implementing rules and regulation sang ordinansa. Pagi sini mapasiguro ang pag-amlig sang aton katunggan. Santo sa ordinansa nga gin-author ni Councilor Romel Doron ang chairman sa Committee on Environment sang Iloilo City Council, inadumilian ang anuman nga construction permanent o kontemporaryo sa 110 hectares nga kalaparon sang katunggan o kon mangrove plantation sa barangays Bituon kag Balabago sa Haro kag sa hinaktakan sa Lapas. Ugot nga ginadumilian ang paghaboy sang basura pagpangisda gamit ang pamaagi nga makahalit sa palibot kangay sang cyanide, dynamite kag mapino nga pukot. Parayon man nga ginapanugutan ang pagpangisda nga hindi makagubas ang ecosystem sang mangroves. Angot sini ginpasalamatan sa City Mayor ang konseho sa pagpasar sang ordinansa. Mayo ni nga ordinansa Busaydol.
0: Gusto ko na
2: so hindi ta maabusaran ang aton iyang shoreline. So kun mangrove ang arada, hindi ka basta-basta mangutod lang, hindi ka basta-basta nga mangisda ka lang da kay manabaw ni nga mga area mo, hindi ka basta-basta nga magpatindog lang da sang imo balay. In other words, nami na ma-address na pa niyang isyu sa informal settling
0: na, nami gid
2: mga squatters.
0: Muning gusto ta pro environment kita ra Jumanovi mo. Nami iya kun may mga muning ginaubrang LGU. Then ang implementation. Gusto nato na iya kay para man itanan sa aton.
2: Yes, no. Tiya mo na ang makuha ta basta kun may mga tao nga nagasuggest gapamati ang lokal nga gobyerno ta. Ang wala lang mabatian pa sa aton subong ang parte sa 5-day work week. Pero
0: do mabalik naman sila kuno.
2: Nakasugilanon kita sa mga opisyal sa City Hall kahapon. Siling nila wala lang actual nga declaration gid.
0: Pero gabalik naman.
2: Pero do ga function na.
0: Function na.
2: Kay hasta ang ubo Office of the Building Official nga gisabod dai pangitaon ng mga manugpirma kay Biyernes sa Wednesday kay tiway manubra mo ginpabalik na
0: dati mayad.
2: So tanan na in effect naga-function na sa City Hall declaration ng official ang wala, although ang declaration tani may official ina or may ara psychological nga impact sa tanan nga tido Iloilo is back sa normal na gid kaya sa provincial government. Galing basiga tihin-tihin si Mayor. Kay ara dangadaan si Kwan, si kilala Jed Mabilog sa DILG.
0: Tiki kulang ka pa eh. Tawtawa niya katukuron istorya to sa babaw to.
2: Jed Mabilog, hindi na kinang sining sudata. Kung dumaan mo na sa unang kanta. Ano gano'n yan?
0: So, Jed Mabilog ang kinahanglan sining syudada.
2: Hindi, kaso mo nga nabing kulukan tabi. Kaya ti, huwag niyo pa sa Japon ka apologize sa ginimo niya sa aton mo sa idol.
0: Jed Mabilog di na kinahanglan sining syudada. Do, basic ko doon na miya naman si Secretary Yusik Jed sa trabaho niya. Kaya do, huwag man patay post niya.
2: Ganay man, no? Sa lo seminar lang
0: galing. Seminar galing kay
2: pero mga safety, ano, safety measures sabi. Gano, concrete, urgent, do wala.
0: Radyo Manuvi,
2: theory lang siya.
0: Sa seminar, tingin na istorya na da. Pero balanta naman, ang mga kapitan, hindi ginapaseminar, di ba puli nila, way manunod ang ulo. Ang nalagas mo lang nila sa seminar da, mahaw.
2: Gusto tang aktual nga mabatsagan. Hindi kay ga sa lo seminar lang.
0: Sa lo seminar, way na eh.
2: Pinamahaw mo lang ka muda sa seminar.
0: Magaradyo man, JRMP Phase 2 mangin fully operational sa tuig 2028 suno sa NIA Region 6. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
15: Mangin fully operational na ang Halao River Multipurpose Project o kon JRMP Phase 2 pag-abot sang tuig 2028. Ginpahayag ni National Irrigation Administration o kon NIA 6 Regional Manager Engineer Junel Bores. Umpisa sa bulan sang Hunyo, top-top Disyembre, sa masunod na tuig 2027, patigayuno na ang kumplisyon sang construction o kon ang mga civil works, kalakip na ang mga report kag documentation.
16: Ang is operational. Operational phase is different from completion. Kasi pag completion nato may civil works component or may infrastructure component kita, civil work, may mga soft component kita. So, munang June to December 2027, tanan-tanan ang pag-plaster nato, turnover sa mga facilities, ang atong mga IAs, Irrigation Association, plastero nato na tanan, pag-kumpleto sa mga submission sa mga dokumento, no, may ara nila, may dina-require o requirements sa ating central office, tanan-tanan, magdahin kita sa completion na project completion report, pastaro naton ang ITs, no, ang atong, paano natin turn over, tanan-tanan, at ang operation stage, pag-ara na sa operation stage, wala na ini, you know, ang aton mga contractors, wala na niya na ginagini. Kaya ng aton mga beneficiaryo o kung aton mga stakeholders, particularly IP sa Babaw, sa Aplan, kaya ng aton mga Irrigators Association, mga farmers na na-organize naman natin dali sa lowland area.
15: Nagalaong at si Bores nga wala na sa magatugas ang delay sa proyekto, kaangay sang na-experyensyahan sa nagligad ng mga tinuig. Sa nagapadayon ng construction sa irrigation component, kalakip na ang Highline Canal ang nagapadayon kag target nga makumpleto sa Hunyo tuig 2027. Sa Subo, yara na sa 81.16% ang physical accomplishment sang proyekto. Padayon nga nagabulig sa pag-supply sang irrigasyon ang proyekto sa 10,336 ka hektaryas sa existing National Irrigation System o kon NIS sa probinsya sang Iloilo nga nagahatag sang benepisyo sa 5,404 ka mga mangunguma. Upod sa intern sang West Visayas State University College of Communication nga si Shine Magbato, ako si Rajuman Mon Yales Kapalian, Tattak RMN.
2: Pagwapo sa nga ito niyang Halaora project, no?
0: Tikon...
2: Makmo, babaw, timok, bukid, busay, doon. Minami ka nga dalan. Dayon may suba ka da. So, lapit na gid lang, ah. Next year, mapuslan na gid na isang Iloilo. Tiyan mo nang mambal mo, gid. Tiyan mo nalang abi, kuway kita yasang Franklin Drilon di sa
0: tiwala, eh.
2: Iloilo, no?
0: Budlo, matatas na, eh.
2: Budlay-budlay ni hakwaon mo. No? It requires ang grabe nga papiles. Grabe nga ulay isang pundo, grabe nga government intervention, kay grabe nga resistance ng taos bukid.
0: Grabe. Dugay-dugay man, dugay-dugay man ka matigayon. Ti subong aran, ha? Ginobra subong ang mga kanal, dalom. Ti pag 2028 fully operational, at ti makabinipiso na kita siya.
2: Yes. Ang balita ngayon na batian, dulong sa DTX 500, kag Mighty C, Vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant na maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kag ipares nyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan, nga Vitamin C, kagpabakod immune system, kag nagapalikaw sa allergy. DTX 500 kag Mighty C Vitamin C inyong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sweat equity ginadoptar sang Iloilo City Government agud mapanubuan ang gasto sa pagpatindog sang housing units sang beneficiary sa Habog-Habog kag San Juan Molo. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
17: Government ang sweat equity sa relocation site sa Habog-Habog kag San Juan Molo. Suno kay Iloilo City Local Housing Office akong Iglo Head Attorney Peter Jason Meliari. Inipagi sa pag-upod sa beneficiary sa trabaho sa pagpatindog sang ilatag sa Kapuloyan. Pata ni Meliari ang tisiniginhanas anay ang mga beneficiary sa Carpentry Masonry sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda. Akod mahibalo sila sa husto nga trabaho sa pagtukod sang balay. Pay ni Meliari nga pagi si mabuhinan man ang gasto sa pagtukod sa balay. Mangod sang bulig sang beneficiary sa construction ukol tawag nga sweat equity na gina-practice sa mga participative housing program kaangay sang gawad kalinga sa adto. Pagi sini, mapasiguro man sa tag sa ka-beneficiary nga quality kag standard ang materyales nga ginpatindog sang ila Puloy-an.
18: In housing construction, housing project, naku katama yung tail niya sa labor. No? That's why ginapakontract siya, ginabidding siya naton. So ang concern naton, kung limited lang man ang pondo, kag daku ang gusto naton nga houses nga ma-produce, it is better gid nga ma-save kita sa labor cost. So to do that, may sa housing projects kag sa mga participatory nga housing type, may ara kita gitawag nga sweat equity, no? Ginaubra na ni Gawad Kalinga na nga sila mismo ga build sang ilang nga own house. But sa amo naman, hindi ta pwede sila nga ipa-up dun sa construction sa ilang building without any training. That's why ginundergo ta sila training sa TESDA, the masonry, and then the carpentry.
17: Ang pahayag ni Attorney Peter Jason Meliari, ang head sang Iloilo City Local Housing Office. May initial nga 110 kalote nga na-subdivide bilang panugod apang target sa syudad na makadangat sa 200 ang beneficiaries. Mag-office ang proyekto sa bahay sa Habog-Habog at San Juan Molo na nasunugan sa tuong 2023. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:45 sang aga.
0: Sa piagkabahin mga karadyuman, na auto kagduwa ka motorsiklo nagbungguanay sa Banate, isa katawo patay kagduwa ang kritikal ang kondisyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
19: Isa katawo ang napatay, samtang duha ang kritikal ang kondisyon matapos magbungoanay. Ang isa ka Honda Civic, nagduha ka motorsiklo sa barangay Poblasyon, Banati, Iloilo, kaagahon sang Hulyo 8. Dininago ang napatay kay alias Hila, 42 anyos, samtang pilason ang angkasiri na si alias Kenken, 35 anyos. Sakay naman sa ikaduha ng motor, sanday alias Janjan, kag alias Roma, lunsay 21 anyos ang edad, kag mga residente sang barangay Madarag, San Enrique, Iloilo. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagabiyahi ang motorsiklo sa 10 oras ang kagahon sang hinali lang. Ginarado sila sang Honda Civic nga ila na sugata. Nahibaluan man nga nakainom sang makaulubog ni limnon ang driver sang auto nga si alias Prince, 28 anyos, kag residente sang San Enrique, Iloilo, apang temporaryo nga naka-istar sa banwa sang Saraga, Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Police Lieutenant Maria Cherry Di Marana, hepe sang Banati Municipal Police Station, nga ginpatat niya nga wala sang suksok nga helmet ang mga biktima. Bangod sini, nakaangkon sang pila sa ulo kaglawa si Hila, naging tunaan sang iya kamatayon na samtang gindala naman sa Barutak Viejo District Hospital ang tatlo kaiban pa ng mga biktima nga lunsay mga pilason na dugang pa niya. Kritikal ang duha sa tatlo ka mga napilasan ng mga biktima apang wala pa nila matumod kung sinugid sa tatlo.
20: Ang actually sugatanay ni sila ang akong niya driver sa Honda Civic, nakainom.
21: Driver.
20: Tapos according sa iya ha, sa driver, sang ano, sang auto, nagalagsanay ko ng tatlo, pero ti ang sa amon nga mga witness, wala ko na sila sa nabatian niya motor nga nagalinagsanay ang lakok lang sang bungbog sang auto ang nabatian sang witness.
19: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Di Marana sa karon, yara na sa kustodiya sang Banati Municipal Police Station ang suspetsado pati na ang auto kag motorsiklo samtang ginahuna pa ang desisyon sang pamilya sa mga biktima kung magapasaka sila sang kaso. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:48 sang aga. Amalitang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggarano ni sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, manami ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganay para protektado, pabuliga sa imo ang D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa piyak nga bahin, sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tingulo, babay. Pagabasahon ni Radyuman Fia May Otero.
22: Tingog hiligaynon, ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
23: Ining binalaybay ginatigaluhan babayi. Nagahibi sang hipos sa pagkamalaot nga naagom. Kamatuoran ginasinggitan wala ginalikom. Ginapakig-away patas nga kahigayunan nga handom. Kay babayi siya nga puno sing paglaom. Ikasarang hindi lang sa panimalay mapasundayag. Ang kamot ginagamit wala labot sa silhig kagluwag. Nagapanguna man patigayon para sa pag-uswag. Wala nagapaulihi sa pagpasakop sa nagakaigo nga hublag. Nadula na ang mahinhin nga si Maria Clara. Kasami nga masugata mo, isa na ka Gabriela. Sila ang nagapakigbato hindi lang para sa pamilya. Ilabi sa tanan, para sa pungsod nga nahamutan nila. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginang Pearl Perquez Parangan sa Barangay Demokrasya, Haro, Iloilo City, Pangulo sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo. Capigenio.
12: Tatak RMN.
2: Ikaw man ta sa kape mo, Busay Dolte. Mga timpla kay lamig-lamig subong.
0: Sa pamahaw ko ginaupod Radyo Manuvi. Kada ka pamahaw ko ginaupod ko na. Di kay parang kasaho ko blat. Sige, tapos ko kaon. Amo na ginapadalon doon kong kape.
2: Gani, no?
0: Kanamit na amit ko Diyos ang kapehin niyo.
2: Si Busay Dol, why giniga kape? Pero sang nadiskubrihan niya eh. Ang acidity, kumusta?
0: Why, good girl. Why, batsag, yara, jumanuvi.
2: Kagang patamis na sinistibia, so, zero calorie, plus ang pananam niya, ang creamer niya, non-dairy, so wala kolesterol.
0: Kagang nami, good, tuduan ta ka mo. Dapat, init-init ang inyong, nga tubig. Drop mo sa, masimutan mo. Kung init-init, daw luto, gid sa bala, jumanuvi. Doon simutan mo, kag magtigsim ka, yung gaming lang, daw bason mo lang balang dila mo, kag ang bibig mo. Ay, kanamit na.
2: Ngayon, ang galutaw pa da ang iban ng mga panakot, bala sa, okay, 14-in-1 herbal coffee.
0: Ano bala ng kape nga na?
2: Tigiman ka nami, ah. Di malib ako buwas hasta sa Sabado, i-enjoy ko ini kadaaga. Take charge ka lang, anay, sa programa, Tabusay.
0: Why problema, why problema? Kay sige lang di ang amon pur pangapin ni Radyo Man Jason.
2: Gani man, no? So, kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Para lang sa inyong mga butika, kag sa Merrymart Mall. Kadto lang kamo sa shop at Samara, ara dara sa tabok sang Sarabia Optical, no? Kape Henyo. Sa detalye sa aton balita nasyonal, na-diagnose nga may mild pneumonia kag degenerative disease si Senador Rodante Marcoleta. Suno sa PNP General Hospital, ngayon ay base sa resulta sang chest x-ray sang Senador. Magluwas ini, magapaydalo man si Marcoleta sa rehab kag therapy bangod sa iya spinal problems. Ginpanginwala naman ni PNP Chief Police General Jose Nartates nga ginataga nila sang special treatment ang opisyal nga ginaresto bangod sa kaso sini nga non-bailable plunder.
0: Sa pinagkabahin opisyal na nga nagsumpa bilang bagong cabinet secretary si former Department of Interior and Local Government DILG Secretary Binhor Abalos. Mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-administer sang oath-taking sini. Sulo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ginalauman nga buligan sang cabinet secretary si Marcos pagi sa paghatag sa madasig importante nga mga advice ang sa isyu sa Pilipinas kag pamunuan sini ang Strategic Action and Response Office. Samtang ginpanginwala naman ni Anay Presidente kag Pampanga Congressman Gloria Macapagal-Arroyo nagalaptang impormasyon nga siya nagapanguna sa plano nga magpasaka sang impeachment complaint bato kay Ombudsman Boying Rimulya.
12: Tatak RMN.
1: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
2: Sa aton nga pagbalik, mga karadyoman, dugang pang mga balita. Sa health news, midnight snacks, makapalain sa lawas. Tinunto.
0: Sa labs ko, si Mother Earth, hindi pagkolekta sang shells kag corals, pamaagi agud protihiran, andun ang mangga.
2: Hindi kagiban pa nga mga balita sa aton pabalik. Standby sa makadali, online greetings ni Busay Dol. Alasay 55 sang aga.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:59 sa aga.
2: RMN News Negosyo.
3: Magkaradyo man nakitaan sa pagtaas sa numero sa mga Pilipino nga wala sang trabaho ang tinalikdan nga Mayo sa linagdangat ini sa 2.50 million. Sunog kay National Statistician ka Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa ang mas mataas ini sing kumpara sa 2.41 million nga mga Pinoy wala sang obra sang Abril kag 2.3 million sa Mayo 2025. Sa bayluan ay sandulyar, gayuhom ka noy ino, kung may dulyar ka da, padala sang siman. Sa US dollar, 61 pesos and 50 centavos.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
6: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
7: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
6: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
7: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
6: Uh-huh.
7: Natutulong talaga.
6: Uh-huh, hindi na sumasakit.
7: 100% daw.
6: First name po ninyo?
7: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Tatak RMN.
1: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sila sa mga branches sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Pasi, Estancia, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, kag sa tatlo naton ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: RMN News Sports.
1: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Magapabilin sa Cleveland Cavaliers si Donovan Mitchell. Inimatapos magpirma ang All-NBA Star Guard sang apat katuig nga maximum contract extension sa Cavaliers sa balor nga $273 million. Nang marka ini si kaduang extension ni Mitchell halin sang nagsailo siya sa nasambit nga team sang 2022. Ang 29-anyos nga player ang may average nga 25.1 points, 4.8 assists, kag 4.3 rebounds. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: News Entertainment.
3: Gindagdagan sa suko sa order sa Korte Suprema sanday Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay kag Attorney Ferdinand Tupaso may kantanan sa ilang sexist remarks bato kay Ann Cortez. Sa resolusyon sa Korte Suprema gibanuan sanday Suntay kag Tupaso nga magpatag kung nga hindi sila dapat mapangatubang sa disbarment o kung disciplinary sanctions bango sa ilang akto. Ginatagan sila sang napulog adlaw agud magsumiter sang ila sabat.
1: Matsago disgrasyaning duwa ni. Kuwani mo sensitive ang tao sa safe spaces act mo.
3: Tapos ka na.
1: No?
3: Matsago.
1: Namota justices nga bayi.
3: Tapos ikaw. Minimum Radjomanovi suspension.
1: Suspension eh.
3: One year suspension, masakit na.
1: Lima, buhol ginini si Suntay. Bisan paano sang uli daw makita mo daw may remorse.
3: Nag-ipos
1: na eh.
3: Umiwipos na.
1: Pero yung Tupasyo ngayon eh. Tanan na lang yan, trahan niya eh. No, why man sa kanila, buto pero do i-justify niya pa, nagyaw-yaw pa siya, nag-init to yung lawas ginila kay Antertes. Eh, ilang taon tayo, ano, kung anong matabo ni sila. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom kay isalang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw pa sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
8: Extra. Wow! Balita! Balita!
1: Kun sa Pavia, Iloilo, matilawan ang pinasay nga flavor sang ice cream, sa Japan, makita naman ang tumalagsahon nga toppings sini. Ginadugukan subong sa mabisitang isa ka turista resta stop sa Iwate Prefecture, Japan, nga nagatanyag sang oyster sofa serve ice cream bilang kabahin sa ila summer only menu item. Kaginabaligya sa balor nga 600 yen o kunyara sa malapit 250 pesos. Ginaserve ang ice cream nga milk flavor nga may topping nga preska nga talabaka ginabubuan sang special sauce. Grabe. Special soy sauce. Apisar madamo ang namaguhan sa nasambit nga ice cream, kadamaan sa maturista ang nanamitan sa sabor sini, bangod para sa ilam manami ang kombinasyon sang kaalat kag katamis, hilabi na sa mga turista nga taga Iloilo. Silingkugidaw. Mabakal ang mga turista taga Iloilo. Pero gindugan-dugan ko na lang to yan.
9: Pero kung may ari na de, matisting man ta. Pero galing, siling abi nga ma... Ang Pilipino, abi ang Ilonggo, abi Radyo Manuvi. Tistingan niya lang ka. Dayon, after sina nga natistingan niya ka, hindi na nasa din magbalik.
1: Galing daw, bad combination. Ang talaba, tapos
9: ice cream.
1: Dayon, alimbawa, abi, tapos sinayin mo pagi dayon, milk tea.
9: Ambot kong kalabot ka pa sa kantuan.
1: Kantuan sa ano ba sa ito?
9: ihulog mo
1: rin. Kantuan sa ano ko sa idol?
9: Kantuan ko rin sa mga palamang kutano na.
1: Kasi kung may manawag naman si Monoy, kapamatigin ako sa inyo, pero hindi pa uluan laon. Pauluan laon nyo lang ng baba ni Riga. Ang aton nga extra wow, balita po sa idol.
9: DTX ka, kung mataas ang blood sugar mo. DTX 500, may charantin, nagikan sa Marguso nga nagapanubo sa inyo nga blood glucose. Manami man ini mga karadyuman kay may aras sa sandi sugar cane nga ginalimpyo ng aton atay. Mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Pero pirka the best mong imuon unta tinatsoy ang kaon sang tamis. Ikaduwa, hinaya lang gamay lang kaon sang karne kag imo carbohydrates. Kadto ka sa doktor pa check up ka pa kuha ka laboratory. And of course ang pinaka importante, mag DTX 500.
0: Tatak RMN.
1: Barto karon sa aton nga pagpangalagad. Storyhanta ang mga mainit nga mga balita.
9: Yes.
1: Lokal naman kita. May ara pa kita karon post analysis sa last days ang impeachment for this week kahapon. So storyhanta naman, no? Ang natabo kahapon sa impeachment trial sa Vice Presidente, ang cross examination sa defense panel. Pero sa balita lokal, good news ni dugang sa aton sa Iloilo.
9: Yeah.
1: After sang ahoy tapos may konsepsyon. I think daw may dumanggas pagit. Subong ang alimod dyan, no? May ara naman sa mangin lugar para sa solar energy.
9: Ang ilang munisipyo Radyo Manuvi, iya matamat na nila. Convert just like sang kapitol. Ang kapitol subong ang babaw niya sina pura na puro na natanan mga solar panel. And kada ko sang aton sini nga gina na save sa kuryente. And diri nakita padulong. May ordinance ang probinsya mo nga kita ang mag embrace sang ano tawag sini gani ining renewable energy. Nga pwede man na nato magamit Radyo Manuvi.
1: Yes. Kagtipa na yun, tag-encourage ang pumuluyo. In your own little means and ways, pabutang na ka mo sang solar sa inyong panimalay.
9: Ang solar gani, Radyo Manuvi, nga ginaistorya nato, hindi pa, anami gitani ang mga dalagko nga solar nyo, nga makaangot na ang inyong mga ref, ang inyong mga television, pero ti, kung daw alang-alang gid. Bisan ang ginasuga lang bala naton sa balay takong gabi, ngayon din na kita magpulaw sang aton nga mga bumbilya, subong ka barato lang ang Radyo Manuvi mo?
1: Gani.
9: Kaga, kwan pa, kadagko pa sang grabe magsiliga?
1: Pwede, like, bakal online.
9: Online, bakal ka online.
1: So, matamat na kita para nga may mga glamiton kita. Bisan ano, manday ang brownout.
9: Saan brownout tanay? Why kayo mo yung problema?
0: RMN.
1: Ang More Power kahapon, ging-call out nila ang NGCP. Kiti, ang NGCP, nagpa-brownout, wala notice. Damo kahapon sa napatsan, so kapanawagan ganing More Power. Nya, kung sino na sa inyo na brownoutan, pabalaan nyo pa kami.
9: Ti ang problema.
1: Kaya isa ng more way kabalo. Kaya kung ang more ya kabalo lang, ga-inform na inform sa tao.
9: Ati ang budlay Radyo Manuvi, kaya hindi man niya NGCP ang ginaakigan ka tao.
1: Hindi more ang ginaakigan.
9: NGCP. More yung ginaakigan.
1: Oo.
9: Kaya ti, balos kita yan, sa more kita yan, nag-connect mo.
1: Oo. Ti sila yung accountable sa tao mo. So, ano na tabo sa NGCP? Kaya hindi man ka mo, nga ang inyo ginobra, perwisyo. Abi kay uhan nyo na ina.
0: Tatak RMN.
1: Kaga subuman, may bagong twist ang mga info nga nagsululod sa RMN.
9: Okay.
1: Sa natabo nga ginsulod sang PNP IMEG ang Molo PNP.
9: My goodness.
1: May duha kuno ka high ranking officials ang may padihot sini.
9: Siling ko gidaw.
1: Siling ang info gidaw nga may nagapangayo kuno sang pirmi pabor sa hepe.
9: Okay.
1: Kuna no man da nga pabor ay takbalo.
9: Mm-hmm.
1: Galing daw hindi matinder mayad sang hepe. Amo na nga kay may ara sang may warrant of arrest nga wanted nga pulis.
9: Mm-hmm.
1: Daw nasarsahan ang istorya nga sudlon sila sa PNP IMEG. I-execute sa IMEG. Kung paano nga natabo sa Molo PNP, tigahulat kita sa investigation sa Napulcom kag PRO6. Pero marelate mo ni kuno kag amuning very, very interesting. May nakitaan gamay nga deprensa sa ICPO Director ta, Colonel Kim Ligada, sang una.
9: Pinali na nila.
1: Kakas na yun.
9: Kakas na yun.
1: Balaan nyo to kung sinong sa likod sa to.
9: Yeah.
1: No? Kay makita mo man sa pictures mo kung sino.
9: Balaan nyo to ah. Hindi na tamang pa.
1: Naghapit.
9: Si Rimulya.
1: Secretary John Beck Rimulya.
9: Balaan nyo to kung sinong padihot sa to papahalin to.
1: Sekretaryo, isa kadasig mabalamagpante sa gatong sa istorya. Why sana yung namangkot? Bala ko na nung performance din ni Colonel Ligada. Kagbahol gito yung tama.
9: Yeah.

0: hindi nila madala ang konsekwensya. Not so much kay si Inot may poder gid ini. No, not so much kay grabe gini sa performance. Kundi may ara sang implication. Ang implication, unahan ta nga daan ang info bo sa idol.
1: Ano?
0: Kaangay sang pagsulod sa to sang SWAT sa isa ka radio station.
2: Tatak RMN.
3: Mamati ka mo karon sa second part.
0: Ang implication sa pagsulod sa to sa isa ka radio station. Nga ahaw man lang tong rambol nga sudlon gid sang SWAT. Tiyari, ahaw man lang nga maserbe ka sang waran to bares. Sudlon gid ang Molo PNP. Ti gapamangkutanay ang mga informanta, sino ang common denominator di?
1: Yeah.
0: Sino ang may kapasidad mapobra? Sina, sang time nga to, sino ang may poder nga medyo affiliated or ginadrag ang ngalan niya sa isa kadako nga drug personality? Pagkatapos, subong naman, sino ang may parehas man sina gyapon nga tindog? Diri sa aton. Nga kapable, nga sulito naman sa pulis, nga mga institusyon, media, police unit, tapos lang niya sudlon.
1: May pattern, no?
0: Do may pattern na munang ginamin nila.
1: May pattern, no?
0: But of course, klaro, taway kita gambal nga kilala na ang natungdan.
1: Yeah.
0: Way kita gambal nga matuod gidin eh. Pero worth ini tuod nga padalmanta. Kay pilakadlaw, di ka kapakot, basi sudlon ni Langars da Jose Subaro. Di ba, hindi ka naikpakot?
3: Hindi ka kapakot, Rajumanovi, kay kung ginaobra na nila ini, may tendency ng obraho nila niliwat. Ti kung sino ini sila, alang taon ta ang aton nga mga investigasyon, aton inaya, mamangkot kita, pero paunahan ta na kamong daan, hindi ako iya kauyon sa mga istilongan.
0: Yes. Malaway ini para sa aton di sa Iliwilo.
3: Hindi iya kauyon sila.
0: No, nga kung hindi nila makuha gusto nila, no, himuan ka nila sang dakong eksina, pagkatapos sanuton.
3: Para nga mapahalin ka lang, obran ka istorya, tsutsuon ka. Nainit ako nga daan, Radyo Manuvi, nga kunara ka sa puder, kung may puder ka man, obra ka lang isang senaryo. Dayon, kung may naakigan ka, iguon mo, targeton mo tong tao nga kontra mo. Ay, hindi na may ayo.
0: Yes.
2: Tatak RMN.
0: Kita-kita, part 2 karon sa aton nga pagpangalagad. Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
3: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
4: Madalas na ang mga pag-ulan.
5: Mga watershed dyan sa Nueva Ecija pinalalakas daw para sa mas matatag na irigasyon. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
6: Nagsagawa ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIS ng sabayang tree planting activity sa bayan ng Pantabangan at sa Balbalunga Watershed Area sa Lupao dito sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo ng NIA na may temang kagubatang kinalinga irigasyong sagana. Ayon sa PIA UPRIS, layunin aktibidad na mapalakas pang pangangalaga sa mga watershed na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga sistema ng irigasyon. Kasabay nito ay sinusulong din ang pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan at mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Pinangunahan ni Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel ang pagtatanim ng daan-daang katutubo at namumungang pula, katuwang ang mga tauhan ng dam at ng Reservoir Division Watershed at Balbalungang Watershed. Ayon pa sa post ng NIA, bahagi ang programa ng National Greening Program at National Irrigation Master Plan 2020-2030 upang mapanatiling sapat ang supply ng tubig para sa irigasyon at masuportahan ang patuloy na produksyon ng agrikultura para sa mga susunod na taon. Kasama mo sa RMN 9, si Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Sinubukang tibagin ng defense team ang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial. Si Kalilong ang nag-authenticate ng video ni Vice President Sara Duterte na nagbabanta sa first couple at dating House Speaker. Sa cross-examination, inamin sa pagtatanong ni Attorney Carlo Narvasa kay Kalilong na walang inihaing reklamo ang mga binantaan ni VP Sara sa video at wala rin siyang personal knowledge na kinausap o sa kinausap umanong hitman ng vice-presidente. Nagkaroon naman ng tensyon sina prosecution panel attorney Amando Ligutan at Narvasa patungkol sa dalawang affidavit of investigation na ipinresenta ng depensa.

0: Sir, but there are no affidavits of the journalists from the media outlets, correct? My question is not found there, Your Honor.
1: Oh, Your Honor, please, sir.
0: My question is not found there.
1: Okay, wait. The counsel is confronting the witness with a document and he asked, he propounded questions. And then he asked another question and he took the document away. What's the purpose of that? Objection, Your Honor, please.
0: My question is plain, Your Honor.
1: Let the witness peruse the document you presented him with. Let him answer that through a document.
0: My question is plain, Your Honor.
1: Your Honor, a witness should be allowed to peruse the document that he was confronted with.
2: Counsels, please, please. Witness, I think the witness understood the question. Mr. Galilong, you may answer if you understand the question.
3: Bukod sa mga affidavit, ipinresenta rin ng depensa ang bahagi ng video kung saan emosyonal si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa posibleng paglipat sa kanya noon sa Women's Correctional mula sa pagkakadetain sa House of Representatives. Dito na nagtanong si Senator Judge Risa Ontiveros kung ang pagkakadetain kay Lopez ang nag-udyok kay VP Sara na bitawan ang mga pagbabanta laban sa first couple at dating House Speaker.
4: Ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zulaika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
5: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
3: Samantala, natanong din ang NBI agent sa kanyang mga credential.
6: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cyber security, online training? Meron ba?
7: Yes, Your Honor.
6: Anong mga ito?
7: I mentioned that I have a training in certified computer hacking forensic investigator. I have a training in computer forensic, mobile forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau, we have undergone the NBI Academy, which teach us all the aspects in investigation, sir.
3: Iginiit naman ng depensa na walang sapat na ebidensya ang prosekusyon para patunayang nag-hire ng assassin ang pangalawang pangulo para ipapatay si Pangulong Marcos Jr. RMN Network News.
8: 10 out of 10, ganito po, hindi larawan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kinalabasan ng cross-examination sa testigo ng prosekusyon sa ikatlong araw ng impeachment trial kahapon. Ay kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, masaya sila dahil nakuha nila ang kanilang target at naisagawa raw na maayos ang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa panguna ni Attorney Carlo Narbasa.
9: Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think, you know, we accomplished a lot today.
8: Samantala, handa na rin ani ang depensa sa mga testigong ilalabas ng prosekusyon sa susunod na linggo. Kinabibilangan ito ni Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, at Captain Belinda Bello na Head Security sa Kamara.
9: Handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok. I think no, Agent Lotok and si Captain Bello. Kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So we have prepared for them.
8: Si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Yung animoy pangangapa ng mga abogado ng depensa at prosekusyon maayos din daw sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa balita si Radyo Madconde Batak.
11: Normal lang ang pangangapa sa mga unang araw ng paglilitis. Ito ang pananaw ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol kaugnay sa napansing pangangapa pa ng mga abogado ng vice-presidente at maging ng prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, ito talagang kadalasang nangyayari sa unang dalawa hanggang tatlong araw ng paglilitis, partikular na sa estilo ng pagtatanong at kung gaano kabilis ang pagtatanong. Gayunman, hindi naman ito magtatagal at asahan na sa mga susunod na linggo ay magagamay na ng mga abogado ng magkabilang panig ang proceedings.
12: Ganun din po yung nangyari in the first two to three days natin. Nangapa lang kung anong klaseng style ba magtanong, anong klase, kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganung conclusion ng any person sa proceedings.
11: Sa unang linggo ng paglilitis, isang testigo pa lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Pero inaasahan sa susunod na linggo ay may isasalang ng tatlong pinasabina ng impeachment court na testigo ng prosekusyon, kabilang dito sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Radyo Madconde Batak, Tatak, RMN.
8: Ang palasyo naman kinwestiyon yung pagtutol ng company Vice President Sara sa pag-upo ng isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar.
13: Kwenestyon ng Malacanang kung bakit tinututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-upo na isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Ito'y matapos dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara upang humiling ng status quo ante order at questionin ang mga pagbabago sa rules of procedure on impeachment trials kabilang ang pagtalaga ng presiding officer na hindi ang Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, karapatan ng kampo ni Duterte na magsampa ng petisyon sa Korte Suprema, pero wala sila nakikitang paglabag sa konstitusyon. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang ang maaaring magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang maaaring magsilbing presiding officer sa isang impeachment trial.
14: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court. At ano po ba ang kinakatakot nila, if ever, kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer?
13: Sa kasalukuyan, si Senate President Francis Chis Escudero ang itinalagang presiding officer ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: At abangan sa aming pagbabalik, dalawang magsasaka pinagbabaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa.
8: At oral arguments sa hiling na ilabas ang tax at bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, itinakda ng Senate Impeachment Court next week.
10: Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye mahalaga.
15: kayang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Police report. 7:28 ang oras ngayon. Dalawang magsasaka binaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa. Mga biktima maswerte namang nakaligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
16: Away sa lupa ang sinasabing rason ng pagbaril ng isang suspect sa dalawang trabahador ng sakahan, partikular sa Proxice, Barangay Bismarck, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay isang 46 na taong gulang na lalaki at ang kasamahan nitong isang 61 taong gulang na lalaking senior citizen. Ayon sa report, abala sa pag-aani ang dalawa sa naturang sakahan sa lugar nang bigla na lang dumating ang suspect na sinasabing kapatid ng may-ari ng sakahan at agad silang binaril. Swerte na lang na hindi tinamaan ang mga biktima at agad namang umalis ang suspect sakay ng isang Toyota Hilux. Agad namang responde na makatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at nagsagawa ng hot pursuit operation. Kinalaunan, sumurender naman ang suspect at nasa pangangalaga ngayon ng pulisya. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng bala nang hindi pa natukoy na baril. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
8: Police report. Samantala, tatlong empleyado ng resort dyan sa Pagbilao, Quezon, ang arestado sa pagnanakaw ng 7 milyong pisong halaga ng isang klase ng isda. Oo, isda. Kasama natin sa balitang ito sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
17: Arestado ang tatlong suspect sa pagnanakaw ng Arapaima fish o ang tinatawag na Peraruco. Ang isdang ito ay malaki ang pagkakaiba sa ibang uri ng isda na maaaring humaba pa ng 3 metro at pwedeng maging mabigat hanggang 200 kilos. Sa Costa Solano Resort Leisure Park, sakop ng Barangay Bagtigi, Pagbilao, Quezon, nakita ng saksi ang tatlong suspect na kinilalang sina alias Dennis, Alvin at Edwin na buhat-buhat ang Arapaima fish na tinatayang nasa 25 years na may sukat na 199 centimeters o 6.7 feet ang haba na tumitingbang na nasa 90 kilos at nagkakalaga umano ng 7 milyong piso. Nilakaw ito ng tatlo sa isang resort fish pond na dinala sa bahay na pag-umayari ng nagangalang Maria Belen sa Bala, kung saan sila nagtatrabaho sa loob mismo ng resort. Nadiskobre ang nasabing isda ay kinatay at planong pagpartihan ng tatlo para iuwi sa kanilang tahanan. Agad iniulat ng saksi sa kanyang foreman ang pangyayari na mabilis naman sinabi sa security guard na duty na arresto ang tatlo na nasa kasuliyan ng Pagbilao Municipal Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon. Kasama mo sa Araman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Araman.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial, nakalatag na ang mga isasalang na testigo ng prosekusyon para sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor, isasalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa July 13, pinadadalo naman ng prosekusyon bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa July 14. Habang si House Sergeant-at-Arms Captain Belinda Bello naman sa July 15, titingnan pa ng prosekusyon ang magiging galaw ng paglilitis sa susunod na linggo kung ipatatawag din nila si NBI Director Melvin Matibag.
18: So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week. Honorable Defensor, no need?
19: No need, Your Honor.
18: So just Attorney Zuleika Lopez?
19: Yes, Your Honor.
18: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zuleika Lopez to appear on July 13, 14, as indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
19: We submit, Your Honor.
18: So ordered.
3: Sina impeachment presiding officer Jesus Scudero at House Prosecutor Lawrence Defensor.
8: Itinakda naman ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maisabina ang tax at bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Inatasan ni Presiding Officer Senador Chis Escudero ang prosekusyon at depensa na mag-submit ng memoranda kaugnay sa hiling na ito at bibigyan naman ng 10 minutes ang bawat partido para ipresenta ang kanilang argumento.
18: We will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and or surrebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide.
19: We will comply, Your Honor.
20: We will comply, Your Honor.
18: Thank you. So ordered.
8: Ang Impeachment Court, Presiding Officer Senator Chis Escudero.
21: RNN Network News.
3: Mananatiling naka-confine si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. May matapos kumpirmahin ng PNP GH Chief of Internal Medicine, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, na na-diagnose si Marcoleta ng mild pneumonia at degenerative disc disease o problema sa kanyang spine. Bukod dito, mataas pa rin ang blood pressure ng senador na umabot sa 160 over 90 at ito'y may ituturing na hypertensive stage 2. Ayon kay Bayani, hindi pa fit to travel si Marcoleta at hindi pa maikukulong sa New Quezon City Jail. Inaabangan naman ang resulta ng 2D echo at blood chemistry ng senador. Una nang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ibinalik sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plunder.
8: Sa iba pa nating mga balita, tumaas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 4.8% o katumbas ng 2.5 million na mga Pilipino nitong Mayo. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito sa naitalang 2.41 million na unemployed Filipinos noong Abril. Ang KPSA National Statistician Claire Dennis Mapa na itala sa agriculture sector ang pinakamaraming nawala ng trabaho dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa kabila nito ay nabawasan naman ang mga Pilipinong underemployed o yung mga manggagawang Pilipinong gusto ng mas maraming oras sa trabaho.
22: Ang bilang ng underemployed o mga employed na nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya magkaroon ng bagong trabaho ng mas mahabang oras ay naitala sa 6.04 million noong Mayo 2026. Ito ay bumaba ng 564,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Mayo 2025 at bumaba rin ng 1.37 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Abril 2026.
8: Yun.
22: Ang underemployment rate noong Mayo 2026 ay nasa 12.2%. Ito ay mas mababa kumpara sa naiulat noong Mayo 2025 na nasa 13.1% at noong Abril 2026 na nasa 15.2%.
8: Sa panig naman ng Palasyo ng Malacanang, inaasahan na daw nila ang pagtaas ng unemployment rate sa ating bansa dahil sa Middle East crisis, ngunit tiniyak nilang tinutugunan na ito ng pamahalaan.
23: Yes, hindi naman po ito pinababayaan. Lagi po itong minomonitor ng ahensya ng gobyerno at marami pong ginagawa dahil nga po, although sinasabi natin na sa ngayon ito nararamdaman because of the oil crisis, nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit pa paano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
8: Yun, yun po si Palace Press Officer Jose Claire Castro at yung bago si Jose Claire ay ang inyo pong napakinggan ay si PSA National Statistician Claire Dennis Mapa.
3: Hindi agad pag-aksyon ng Malacanang sa hirit na aumento sa sahod binatikos ng isang kongresista. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
0: Dismayado si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi agad inaksyona ng Malacanang ang hirit na sertipikahang urgent ang panukalang 200 peso wage hike para sa mga manggagawa sa buong bansa. Reaksyon ni Tony Sendanya makaraang sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinaubaya pa nito sa pag-aaral ng mga regional wage boards ang wage increase. Giit ni Sendanya hindi na kailangang aralin pa ang panukalang aumento sa sahod dahil ang realidad ay nalulunod na ang mga Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Dagdag pa ni Sendanya, ang panukalang taas sahod ay utang ni Pangulong Marcos sa mga manggagawa na dapat ay sa nakaraang kongreso pa niya na isabatas. Ayon kay Sendanya, ASAP na dapat ang pagsasabatas ng across the board minimum wage increase at hindi selected regions lamang at hindi rin dapat barya o kaya installment o pautay-utay na ibibigay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Sa labas po ng ating bansa, may tuturing daw po tapos na yung interim agreement o kasunduan para wakasan ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran ayon kay U.S. President Donald Trump. Kasunod ito ng muling palitan ng airstrikes ng dalawang bansa mula ng lagda ng kasunduan ng June 17. Sumiklab ang panibagong pag-atake matapos bombahin ng U.S. Central Command ang timog na bahagi ng Iran na ikinasawi ng 8 sundalo bilang ganti sa pag-atake sa 3 oil tanker. Kasunod nito ay pinasabugan naman ng Iran ang mga base militar ng U.S. sa Bahrain at Kuwait. Sinabi po ni Trump na evil at sick ang mga leader ng Iran at pagsasayang lamang daw ng oras ang makipagnegosasyon sa mga ito.
3: Bagong chess development program ilulunsad ng Philippine Sports Commission at ng National Chess Federation of the Philippines. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
1: Nagkasundo ang Philippine Sports Commission at National Chess Federation of the Philippines na maglunsad ng pangmatagalang programa upang makalikha ng mas maraming Filipino Grandmasters at mapalakas ang antas ng chess sa bansa. Sa ilalim ng programa, pipili ng 36 na mahuhusay na batang manlalaro mula Luzon, Visayas at Mindanao na sasailalim sa masinsinang pagsasanay simula sa Agosto. Layunin itong ihanda ang mga atleta para sa mga international na torneo at matulungan silang makamit ang prestigyosong titulong Grandmaster. Ayon sa PSC at NCFP, bahagi rin ng inisyatiba ang pagbibigay ng dekalidad na coaching, regular na kompetisyon at suporta sa paglinang ng susunod na henerasyon ng pambansang chess player. Umaasa ang dalawang ahensya na sa pamamagitan ng programang ito ay madaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong Grandmaster at mapapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may matatag na tradisyon sa larangan ng chess. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
8: Ito, naabangan ko to. Dahil daw partner, yung student short film, student shorts na kompetisyon ay magbabalik sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Myra Jane Nasayaw.
2: Student filmmakers, get ready dahil nagbabalik ang student short film competition sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sa kick-off ng MMFF 52 noong Martes, inanunsyo ni Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes na muling bubuksan ang MMFF sa mga student filmmakers sa buong bansa mula high school hanggang college. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, ang mga papalaring entry ay ililinya sa Magic 8 ng MMFF 52 at makakatanggap ng 100,000 pesos na premyo bukod pa sa 70,000 pesos na production grant. Bilang paghahanda naman dito, magkakasan ng caravan ng MMFF organizers sa Bacolod City at piling lungsod sa Metro Manila para sa isang short film workshop.
20: Magkakaroon po tayo ng caravan, siguro isa dito sa Metro Manila at isa sa Bacolod City kung saan magtuturo po ang FDCP, ang Film Academy of the Philippines in cooperation with Metro Manila Film Festival ng film short filmmaking sa ating po mga estudyante dito sa Metro Manila and sa Bacolod City.
2: 2024 nang huling magkaroon ng student short film competition sa MMFF kung saan hinirang bilang first placer ang pelikulang Saan Naabot ang 50 pesos mo mula sa University of Makati. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
8: Yay! So may grant
3: 70,000.
8: A premium 100,000.
3: Correct.
8: Very good. Dahil balik.
3: Para may pondo yung mga estudyante na i-produce yung film nila.
8: So script muna yan yung concept.
3: Correct.
8: Ayos.
3: Maraming salamat, Myra Jane Nasayaw.
21: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
8: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, payapayabak, mapia, mapita mga kasama.
15: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
8: Uy, 743.
4: That time check was brought to you by AC.
15: RMN Network News.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
25: Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong, Ginhimo sang Unilab.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, antak na sa aka. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
3: Nagka-jacket ka.
4: Nagaulan, subong.
3: Malamig. Kanami itulog.
4: Gani?
3: Tani, subong, sabado na. Kamusta ang aga mo, Radyo Man Mags?
4: Tatlo pa lang kaadlaw, pero dotuod. Ubus ng energy mo.
3: May lang kay huway na karon.
4: Gan.
3: Kapahuway-huway na kamuda. Pero ang importante, subong, anong imo pamahaw?
4: Later lang.
3: Later ka lang?
4: Oo.
3: Teka mo, bala mo ang breakfast, i-break mo ang fast. Kinanglan mamahaw ka, ginag inyo pamahaw, iya panyaga na na. Na pamahaw ka mulas, Jis, hindi na iya pamahaw, Radyo Man Mags.
4: Panyahaw.
3: Panyahaw. Delikado na sa inyong lawas. So dapat ang pamahaw mo ya alas 7 before 8 nakapamahaw ka na. Parang ang imo nga lawas, ang imo nakaon, amo nang maghatag sa imo sang energy. Tiang inyo yung pamahaw alas 11. Abi, sala na. Dapat pamahaw ka mula 7. Husto ako hindi.
4: Yes, Your Honor.
3: Ang akon nga sudan, gamingid lang nga pinirito nga panit. Dayon ang itlog bala, gimutangan bala. Ang kalukalo, gimutangan bala sang itlog bala, Mags?
4: Oo, egg rice.
3: Na egg rice, dayon may gabay nga mais. Kita mo nang do mga sulo, do ano na, nang ginalibakal ta na bala nga, ano, sulo sa warma. Do mo nang stop. Pero why ko maubos? Abi mo nga,
4: nga.
3: Maarat. Sa mga tapalamati natin sa mga aga, anong kape mo, Radyo Man Mags?
4: Nan's Corn Coffee. Sa malamig nga aga, it's time nga mag-inom sang mainit-init nga Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight kay nag-palaba sang inyong resistensya.
3: Sa mga suki natin, mga karadyo man, sa mga aga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang Nan's Corn Coffee, ang kape nga kaduwa mo sa imnon kay nakatibag. But silingon, tama ka barato, 12 pesos lang kaduwa mo sa imnon, meaning 6 pesos lang kada inom. Hindi ka mamurdoy, hindi mabiyan mahal. Yan isa mga tab para mati natin ang kape nga healthy. Inom kita sa Nan's Corn Coffee.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Magkaradyo man, CPU, liwat nga mangin testing center sa 2026 bar examination.
4: Sa showbiz, Regine Velasquez naghingyo sa fans nga may kwarta nga ihatag na lang ang libre nga show sa mga hindi makasarang magbakal sa tickets.
3: Sa hinampang teams nga nagabansi sa FIFA World Cup quarterfinals, kompleto na. Inikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life Extension, Vitamin D3, kun Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US, sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado ang isa ka soft gel. 1,000 ayo ina, imnon mo, pangitaon talang ang tatakil, itatak original. Nagapakita sa pagtuon, magkaradyuman nga mataas ka vitamin D3 nga level sa ato nga dugo, tiyoy kagtiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kagun magbalatian ka man, matasig ka magka-recover. Magkaradyuman, bakal na kita sang life extension, vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyuman Magi Ereswelo Malaryado.
3: Sa detalye.
2: News Diretso. Tatak RMN.
3: Sa detalye na sang aton mga balita. Sa ika-apat nga tion gintumod sang kon gintumod ang Central Philippine University o kon CPU bilang isa sa mga local testing centers sa 2026 bar examinations nga patigayunon sa September. Santo sa bar bulletin number 3 series of 2026 nga ginpagwas ang office of the bar chairperson may 15 ka local testing center sa Bugos nga pungsod sa din 7 ang yara sa National Capital Region, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas kag 2 sa Mindanao. Magluwas sa CPU mangin local testing centers man ang New Era University, University of Santo Tomas, San Beda University, Ateneo de Manila University School of Law, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City, San Beda College Alabang, St. Louis University, Cagayan State University, University of Nueva Caceres, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, University of San Jose Recoletos, Ateneo de Davao University, kag Mindanao State University, Iligan Institute of Technology.
4: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, manunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center.
3: Standby anay mga karadyuman, may breaking news.
2: CYRI Breaking News.
3: Nakitaan subong radyuman mags nga naglupok na naman ang Mount or ang Canlaon Volcano sa Negros Island region. Amo ning picture niya.
4: Oo, so kita on diri sa syudad sang Iloilo sa ginpagwa nga litrato sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council Regiman Regan.
3: Sus grabe no. Lumupok naman, nagtubok naman ang iya sining madamol nga aso. Ti kun malapit ka na dito sa lugar, ay kaluluoy naman ang mga pumuloy dito Regiman Max. Kita medyo layo-layo kita, pero kitaon pa di kag base kun maglabot naman diri ang ano gani tawag sina ang dalay niya nga dust ano na
4: di ba volcanic ash
3: kapin pa kun may ulan delikado ang aton sining mga pananom, delikado ang aton sining ikayong lawas. Gani sa mga pumuloy naton, balikan naton in a while. Gani sa mga suki naton, dugang lang kapag monitor diri sa RMN Iloilo kay dugangan naton ining mga detalye.
2: TYRI Breaking News.
3: Sa piagabahin,
4: ginapilian nga mangin potential sites sa pagatukuran nga bago nga Hall of Justice kag pagabutangan sa Regional Trial Court o kon RTC Branch 6 Family Court, RTC Branch 68 kag Municipal Trial Court ang Banwasang Dumangas sa pagistoryahan ni Day Judge Jenny Ann Logroño, Regional Court Manager for Judicial Region 6, 4th District Board Member Rolando Distura kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion, ginapropose ka sa iluhon ng Hall of Justice para maimprobar ang court operations. Ginapilian nga lugar nga patindugan amo ang property sa Barangay Tabukan nga ginapanangiyan sa Don Bosco Boys Home and Training Center. Naibaluan sa nagligan nga tuig nagkomenter na sa suporta si Governor Toto Defensor nga handa nga magbulig ang probinsya sa pagpatindog sang Hall of Justice. Bangod sa structural concerns, temporaryo nga gisaylo ang pila ka opisina sa Chief Justice Ramon Abansenya Hall of Justice, sagod mapasiguro nga hindi peligro sa tanan.
2: Tatak RMN.
3: Magkaradyo man ang balita ngayon o batyaan ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin sa mga suki naton mga karadyo man. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa, manami ini para sa inyong mga bukol-bukol. May kong adugo hypertension, kabataas ka blood sugar. Gani sa mga tampanamati naton, ano pang ginulat ninyo? Ang food supplement na probado sang FDA. Inom kita sa Santon Plus Gold, ara na sa aton nga mga butika, produkto ni Dr. Remy Miloy.
2: Tatak RMN.
3: Na ang autopsy results sa mag-asawa nga ginpatay sa Barangay Salngan, Pasig City, sang Damlaglang. Sunog kay Pulisa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, Hepe sang Pasig City PNP. Nga base sa resulta sang autopsy, nakitaan diri nga may pila sa likod tuga sang paglutang ang bana nga si Upo Sobredo, 82 anyos, samtang asawa nga si Arceli, 62 anyos, ang nagkaagom sa pila sa iyat ulo tuga sa paglampos gamit ang matigang nga bagay kagintiro sa iyat tiil. Payag pa sang opisyal nga posible una ginlutang ang banag kasunod ang iyang asawa. Sa gihapon, tatlo ka motibo ginasunod sa Pasig City PNP. Sa diin una diri amo ang pagpangawat, inaway sa pamilya, kagaway sa duta. Sa manunduman, ginpatay ang mag-asawa nga Sobredo sa July 4, sa diin nakuha sang otoridad ang duha ka bala sang 45 kalibre nga pistola. Sa karon padayon nga nagasinggita ng hustisya or sang hustisya, ang pamilya sa mga biktima nga ginagkabig maayo nga mga tawo.
4: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanamik kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Binulan na nga nagaantos ang baho ang mga pumuluyo sa Barangay Mabolo, Delgado City proper bangod sa barado nga drainage system. Suno kay Leonita Barreta, isa sa mga tindero sa lugar, malawig na nila nga ginaagwanta ang pagbara sa tubig. Payag pa niya nga iya sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH at isabit ka proyekto sa idalom sa Central Office. Makapila naman ka beses nagbalik-balik at isabit nga ahensya sa gobyerno, pero puro pasalig lang ang nabaton sa mga residente. Gindugang pa ni Barreta nga epektado ang ilang negosyo nga kalanaan nga nagasaylo na sa iban ang kag nagasaylo na sa iban ang ilang nga customer. Nagalaom ang pila ka mga pumuluyo nga mataga na gilayon sang akto ang natumod nga reklamo.
2: Tatak RMN.
4: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong akolon pagi sa alo-alo nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
3: Magaradyo man, tandaan nyo lang sa mga tagpalamati naton subong aga, ari na ang ang inyo makadtuan nga sa tion kamo nagakinanglan sa inyo sa rimabian nga pagpaduktor, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Choy, wala diri bayad ang check-up. Bisan pisos, way kabayran. Ang ibayad mo na sa doktor, thank you lang kag smile. Gani sa mga tagpalamati naton, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kung pabayaron ka sa doktor, kadto ka di sa akon dalang resibo nga ginpabayad ka sa doktor sa check-up, kay automatic tagaan ko ikaw, i-refund ko ikaw, tagaan tapakapliti, papamahawon tapaka. Na, inaya on air ko na naginambal, kung ginpabayad ikaw sa check-up. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwasang Istansya, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwasang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras. Sa piyagkabahin sa dugang paginaton ng mga barita, mga karadyo man, ari anay ang isa sa malakainom sang Evergreen.
5: Sa mula po ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
6: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
5: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
3: Magaradyo man sa mga suki naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton ng mga butika.
2: Tatak RMN.
3: Last 7:58 na sa dugang pagi naton ng mga balita, magaradyo man sa balita naman sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
3: Kompleto na ang teams nga nag-abanse sa quarterfinals sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Unang nga maghampang ang France kontra Morocco, last 4 sang aga, July 10, 2026 sa Boston Stadium. July 11, maghampang ang Spain kontra Belgium, last 3 sang aga sa Los Angeles Stadium. July 12, atubangon sa Norway ang England sa Miami Stadium, last 5 sa orang sang aga oras sa Pilipinas. Kamaghampang naman ang Argentina kontra Switzerland, last 9 sang aga sa Muman nga adlaw. US ni Tanan Mags, ang ila venue?
7: Ang...
3: Do US to na, no?
4: no? Sa diba? Boston, sa LA.
3: LA, tag
4: sa Miami. Miami.
3: Pero ang Argentina, way mabutang ko din sila. Miami Stadium.
4: Miami man sila Miami sa man sila. Ano sa Domingo.
3: Hmm,
4: hindi ka kinanglan nga magpulaw kay alas 9 sa agang hampang.
3: Kay Tikon daw, Kwan, ma, ano tanay ko, pwede man kuya ka, kung hindi bila sa US.
4: Oo. Ay, pwede ko, ka kadto, no?
3: Pwede kuya, Mexico, kuya.
4: Or Canada ka.
3: Hindi ko sa Canada.
4: Hindi ko sa Canada.
3: Gusto ko sa Mexico kay ang aton nga language
4: ang lahi ito. Mo yun, no? Ang, ano, mga Mexican ang lahi mo.
3: Mga Mexican.
4: Kagsagad ka sa Spanish.
3: Ah, pwede. Kagsagad kita, yeah, sa, is, si senior, kumpanyera y kumpanyero.
4: Muy bien, gracias.
3: Muy bien, gracias. Buena.
4: ¿Cómo está?
3: Ano?
4: ¿Cómo está?
3: ¿Cómo está? Anong cómo está?
4: Basta.
3: Basta, ¿no? Buenos días. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal?
3: Oh, ano pa na?
4: Pero gusto.
3: Di Cotsilio de Almacin. How di batutin? Bantayan ta na, pero mayo na di Rajuman Magso, ang Norway kag England, mayo man eh. Puro ni tanan basko.
4: Sa France ka sa Morocco, sa din ka?
3: France ko.
4: France. Ang dami may... na Morocco, kay runner-up ni last 2022.
3: Okay man ang Morocco, pero...
4: Spain kag Belgium, kay sino ka?
3: Belgium ko.
4: Belgium? Nami man ang Spain?
3: Hindi ko yung Spain.
4: Norway kag England, sa kay sino ka? Hurricane ka or Erling Haaland?
3: England, glow England.
4: Ah, Hurricane England, ka. Yeah. So, sa Argentina kay Switzerland,
3: hindi mo na
4: sino...
3: napapamangkot.
4: Hindi, nanigal... dapat ako pamangkot. Given.
3: Diin ka da. Pero, nag-mini. Pero bala may issue subong Rajuman Mags. Ang... referee sang France kag sang Morocco puro tanan Argentinian lima gid taga Argentina ko no
4: te
3: tiang ambal nila base may isyu pero matchag ko waya.
4: Ano gusto mo rematch sang 2022 sa finals
3: France Malay and Belgium
4: and France and Argentina
3: Argentina hindi ko gusto ko ang kontrahon sang Argentina
4: Morocco
3: Norway.
4: Ay, hindi kiti same sila sa PIAC sa semifinals. Basi sila
3: England. Gusto ko England.
4: Hindi sila ni mautubangay sa semifinals kung ano, kung magdaog sila sa quarterfinals.
3: Sige, bailan na sila. Sa mga suki nato, Rajuman Mags.
4: Ang balita sa hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong, pinakabag o garantisa.